0: Kapugi,
1: ana din na sa una day Prof Mars.
0: Oh, na segregation jud according to, no? But because of kaning kaning grupo, no, sa mga conservative, no, mga advocate, ilang gipasar nga walaon na kaning mga gitawag na to nga segregation in public school. Tukod kay nakita nila nga unconstitutional.
1: Yes, murag ano jud siya kanang racism.
0: Racism
1: ang tawag.
0: Okay, mo pa ilalaki dili pili sabay.
1: Ginalahi gyud. Pero however, karon katropang performance wala na ta naka-observe, no.
0: Wala na. Og, gender equality,
1: yes,
0: tanan na.
1: Ginapush naman gud nato tanan. Kumbaga, nanay voice ang tao karon nga ipagawas ba nga dili pwede ni, dili pwede na.
0: Inclusivity.
1: Oh, yes. Ayan, mga katropa, tong oras alas 8 punto na gyud, mga katropa, kapaspas gyud sa tuang oras. Oy, kumbaga Prof Marbs, murag igo lang manato ni lingkod-lingkuran.
0: Nangi,
1: ayan. Good morning, katropang Wodon Neri. Shout out sa pamilyang Neri sa Claveria, Misamis Oriental.
0: Oy,
1: kay Wodon, Jasmine, Damdan, Monay, live watching here in Claveria, Misamis Oriental. Good morning, mga katropa. Ay, sa tanan taga Claveria, Misamis Oriental, sa mga katropa nato diha sa Mahingoog, ingon man diri sa may Cagayan de Oro. Good morning sa inyo ang tanandara, no. Ako kay ano gigo, Cagayanon. Chada Cagayan jog ko, mga katropa. Oo, ang gigikanan ako is from Cagayan de Oro gid ta.
0: Nagkaano ka sina nagkapuliki sila?
1: Agkapuliki gyud kaayo gid
0: ni kato. Na term nagkamulo sana.
1: Kamulo. Nagakamulo mi nga nagaano, nagakaon. May nga nakana.
0: Ay sana kamulo.
1: Kamulo is ongoing.
0: Ah, okay.
1: Kamulo mi nagakaon.
0: Kamulo dai.
1: Nagaagkapuliki gay agkapuliki. Agkataranta. Ana na. Chadag yun, kaayo ang Cagayan. Beto mga katropa, wala na taigong oras. Dagang salamat sa tanang nakigduyog sa tuang programa karong adlawa, atong Bullseye Weekend Edition. Dagang salamat sa mga nagpaabot sila mga komento, reaction, opinion. Pinagi sa tuang social media accounts, atong Facebook page, XFM 97.9 Davao, Katropa Digital, atong Centro Media Facebook page, atong YouTube channel, Katropa Digital. Mayo morning ni Apas Paday, si Katropang Mary Ann Martellino. Good morning. Sa muka gyod sa word nga nang himisong katropang Jube. To ala nga naman, no? Nang himisong. Salamat mga katropa. Ayan, salamat kayo once again ha sa mga katropa na to. Ugmang adlawa mga katropa, magdungog-dungog ta sa 89.1.
0: Sa kasal mo diha, 97 og 89. Pero ano na?
1: Simulcast ta ha?
0: Inyo nang i-setog na.
1: Ikinabuhi na ka na. I-practice na.
0: I-practice ninyong self nga mamina og 89.1.
1: Ayan mga katropa. Pero ugma dungan nga mag-ere ang 97.9 og 89.1 sa inyo ha mga radyo ang XFM Davao. So magdungog-dungog ta dira sa duha ka mga frequency. However, puhon-puhon, i-practice ninyo mga kaugalingon nga madunggan ta sa 89.1 mga katropa. Kita kids gihapon ta next week sa tong programang Bullseye Weekend Edition para sa tuwa mga balitag impormasyon. Salamat sa makausab mga katropa sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang pwersa sa XFM Network Philippines.
0: Alang sa nakiusa ang Pilipino para sa Pilipinas, kininyo katropa, Professor Marvin Pineda.
1: Kinesabi niyong katropa, ubos nga alagad sa kahanginan mga katropa, katropang Juvet Espanyol sa programang Bullseye Weekend Edition. Kamatuuran ang sandigan.
2: Bullseye! Bullseye! Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: X
4: X
3: F M
4: X F M
5: Ka Clarix sana.

0: Baklarek sana.
1: Exciting!
2: 89.1
1: Klarex!
3: Exciting!
4: Tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday!

0: Kaklar Eksana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Sa Clarex sana.
1: Exciting!
2: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
3: M2C Graphics Davao.
4: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
5: Kanang nag-wish kag maayong tao, niya ang niabot kay ako.
6: Paklarek sana.
1: Exciting!
7: 89.1
1: Abang na Clarex! Exciting!
8: Tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday.

0: Full combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Mga butika. Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
3: Saton, pati na si, hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Ayaro, unya, tigdala sa kanong tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
0: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
0: Santon Gold Coffee Mix.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
7: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Ay panguban, nakamalita, apan kita, nakadilatara.
9: Kaklarek sana!
10: Exciting!
11: Exciting! Summer man nakatrupa.
9: Ang saya na summer!
11: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
9: Katropa! Summer na! Katropa! Kaklarek sana!
11: Exciting!
9: Exciting! Exciting!

0: XFM.
1: Kakla, Rexana.
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban nako na kining Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan ug inom mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kog ni bata akong lihok ba. Sauna? Siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Matamlay ba?

0: Lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lainasab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Vitamin C.
6: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, o 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
8: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Kay balo ko dili man jud ka busy. Dili lang jud ako ang imong priority.
10: Kaklarek sana.
11: Exciting.
12: Exciting. Summer man nakatrupa.
13: Ang saya sa summer.
14: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dili ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
13: Katropa.
10: Summer na, katropa.
13: Kaklarek sana.
12: Exciting.
11: Exciting. Exciting.

0: Kaklarek sana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: FM.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
5: Xanthon Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
6: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Xanthon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
5: Xanthon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Premium D3, ang vitamin

0: D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
1: Kodi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka cyclist, permigid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
3: Dili na lagi.
2: Kalit malang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
3: Sa muka, oy.
2: Dumba, gimingaw ba yako ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na akong.
3: I'm tired. Stress.
2: Dung.
3: Unsa man gyud?
2: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
3: Turbo?

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Forget the past that makes you cry. Focus ra nako para sige ra kag smile.
5: Kaklarex sana.
6: Exciting.
7: Exciting summer man nakatrupa.
5: Ang saya summer.
7: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
5: Katropa. Summer na, katropa. Kaklarex, Ana.
7: Exciting.
6: Exciting. Exciting.

0: Klarik sana.
1: Exciting!
2: 89.1
1: Klarik!
3: Exciting!
4: Usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
5: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
6: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
4: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Pagpala at malusog na araw ng Linggo sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sikreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa po na ito at nasa likod ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede niyo pong mapuntahan at mapagpakonsultahan. Kaya bisitahan po mga katropa, mga kaibigan, ha? Ang atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic na malapit po sa inyong mga lugar. Sa ngalan po ni Doc Remili Tuoy, ito po yung lingkod Doc Michelle Hinas, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner. Mga kasami po ngayong umaga. Ayan, welcome na welcome po lahat ng mga katropa natin dyan, mga kababayan natin, ha. Ang inyong mga inquiries, no, kung meron kayo na isikonsulta on air dito sa atin pong programa, ating palatuntunan, e-text lang yan sa atin pong numero, ha. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamaselan yung po mga katanungan, lagi po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin, ha, dito sa atin pong programa. Ayan. Para malaman din natin kung hanggang saan nakakaabot ito ang atin pong mga palatuntunan, ha. At huwag pong kalimutan, ha, i-like and follow ang atin pong Facebook page. I-search na lang Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin. Nakapost po lahat yan dyan sa atin pong FB page, mga kaibigan, ha. And syempre, ngayong umaga ay atin din po mga kapareham ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor. Isa rin pong PITAC, DOH Certified Naturopathic Practitioner, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Malusog na araw, partner, at sa lahat ng ating mga katropa, mga kaibigan, taga-subaybay, Luzon, Visayas, at Mindanao. Welcome to The Secret of Health.
0: Yan, ha. Sa mga kababayan natin, samahan po kami dito sa atin pong palatuntunan. At sa inyo pong mga katanungan, mga text messages po ninyo na nais yung ipaabot dito sa atin pong programa, huwag pong mag-atubili na ipadala yan sa atin pong numero, ha. Ulitin ko po ang ating text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga nagkabalak pong bumisita sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng maaaring tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Maaaring tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Santon Plus Gold.
4: Mga katropa, bakit gusto ko ang Santon Plus Gold? Dahil kampante ako na protektado ang aking immune system araw-araw. Ito ang food supplement na partner ko sa araw-araw na pagtatrabaho. Huwag hayaang humina ang iyong depensa. Piliin ang natural na food supplement. Piliin mo ang Santon Plus Gold. Moises Acosta po. Ako at ang aking pamilya ay user ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
5: The secret of health.
2: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo, mga katropa. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santone Plus Gold Herbal Capsule. Ang number one supplement ngayon na pwede niyong mabili sa mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Dahil sa epektibo na suplemento na ito, Doc, napakarami ng natulungan at napakarami po ng napasaya at parami pa ng parami ang natutuwa na nakagamit ng atin pong mga dekalidad na mga produkto. Hindi lang ng Santone Gold Herbal Capsule natin, ha. Marami pong produkto ang Yes to Health na talagang kinagigiliwan ng mga katropa natin dyan, mga kababayan natin, once na masubukan po nila, ano? Dahil alam nyo naman, ang atin pong mga produkto, unang-una, FDA approved po yan, mga kaibigan. At syempre, yung mga sangkap, yung mga content na nandyan ay piling-pili, ha? At of course, ito po ay talagang patok na patok sa mga kababayan natin dahil na-address niya, Doc, ang karamihan na problema ng atin pong mga kababayan. E ano ba yung kadalasan na problema ngayon ng atin pong mga katropa dyan? Diba hindi nawawala, Doc, itong high blood, pagkakaroon ng mataas na blood sugar, pagkakaroon ng mga pamamaga sa iba't ibang parte ng ating pangangatawan. Yan. Yung iba nakakaranas ng mga bukol, pagtubo ng bukol sa katawan po nila, ano? Ay na-address po lahat 'yon. At lalo't higit, Doc, yung pinaka-common na problema ngayon ng sosyalidad natin, yung nutritional deficiency, kakulangan ng nutrisyon.
1: So itong mga sustansya, kilala naman 'yan sa pag-aaral, talagang isa sa ano, malaki na tutulong sa kalusugan
0: tama
1: natin.
0: Doc.
1: Kung wala yung mga sustansya na 'yan, talagang alanganin. Mm-hmm. Alanganin tayo sa ating kalusugan.
0: Yun, no? Kaya sa mga kababayan natin dyan, ha? Huwag na huwag po kayong magkapawala na mga produkto ng Yes to Health, especially yung Ultimate Trio po natin, mga kaibigan, ha? Na pwede nyo mabili dyan sa mga butika, mga parmasya sa inyo pong lugar. Ay mag-avail kayo na to, mga kaibigan, para meron po tayong pangdagdag na nutrisyon sa atin pong pangangatawan na kadalasan na hindi natin nakukuha sa mga pagkain na atin pong madalas na kinakain, ha? Santone Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C at Premium D3. Yan po yung ultimate na nutrisyon, pandagdag nutrisyon sa atin pong pangangatawan, ha? Tanapin lagi ang tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para po makasigurado na inyong pong inumin at gagamitin ng mga produkto na yan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Pag-usapan po natin ngayong umaga itong isa sa mahalaga, Doc, ano, na aspeto ng atin pong kalusugan. Napakahalaga siya at talagang kinakailangan ng katawan natin para makabawi tayo, ha, mula sa mga posibleng pinsala o injury na maaaring maidulot nito sa atin pong pangangatawan o sa sistema ng katawan natin. Ito pong tamang pagpapahinga. O, kasama na yung sapat na tulog. Ayan. Doc, bakit ba itinuturing ito na isa sa mga pundasyon ng malusog na pangangatawan? Itong pagkakaroon ng sapat na pamamahinga.
1: Ayan. So, actually, ito yung isa sa pinakang, aside from hangin, ha, isa ito sa pinakang madaling ma-access na healing method o healing modalities, ang pahinga. Eh, ngayon, na pag nakita mo yung pagtulog, naka-associate sa katamaran eh.
0: Tama, Dok.
1: Diba? Pero ang pagpapahinga ay hindi katamaran. Oo, diba? Ang pagpapahinga ay isang biological necessity. Ibig sabihin, lahat ng tao nangangailangan dito, maging sino ka man. Ano. Bawat organ ng sistema sa katawan natin, dumedepende sa isang panahon na kung saan doon siya magkakaroon ng restoration process. Ano. At yan ay mangyayari kapag nagpapahinga. Okay? Ang katawan natin, nagre-repair ng ating mga sirang o na-injury na mga parte ng tissues and cells. Binabalansi din yung mga hormones at pinalalakas yung ating immune system. And during the time of rest, kinoconsolidate yung memory, nare-regulate yung ating emotion, at nare-restore yung energy. Ganun ka-importante. Ano? Ayon nga sa mga pag-aaral ng mga siyentipiko, napakita doon na yung sapat, kasi hindi basta pahinga lang eh. Kaya nga yung title natin is yung tama, okay? Na pagpapahinga. No? Yung sapat na pagpapahinga at ay associated dyan sa mas magandang kalusugan ng puso natin, mas malakas na immune system, mas improved brain function, mas maganda yung metabolismo, saka nare-reduce yung mga inflammatory conditions sa katawan natin. At ayon sa kanina pag-aaral, kabaliktaran doon sa naririnig natin na yung pag natutulog ka daw ng mahaba para nagpa-practice ka daw ng kamatayan. Di ba?
0: Oo nga. Oo.
1: Di ba napakinggan mo na yun?
0: Tama daw.
1: Hindi ho totoo yun. Kapag mahaba yung pahinga natin, mas pinahahaba natin yung ating lifespan.
0: Yung iba kasi, Doc, iniisip nila, pagka hindi na natutulog, eh, napakasipag mong tao.
1: Eh, yun nga, masipag kang, ano, sirain ang katawan mo.
0: Nako.
1: Actually, marami tatama kahit tayo. Hindi tayo ligtas sa guilt about this, ano. Tapos yung pag lagi ka nagpapahinga ng sapat, ano, mas maganda yung emotional resilience mo, mababa yung panganib ng depression and anxiety. Yun yung pag-aaral, no, ng mga latest discovery ngayon. Eh, alam nyo, mahiwaga ito, ano, eh, itong pagtulog. Di ba natin naiisip na sa pagtulog natin, baka hindi na tayo magising?
0: Tama, Dok.
1: Di ba? Kasi ang katawan natin, yung function niya, may tinatawag na rhythm. Pag tinawag na rhythm, parang kumbaga, parang kompas, tamang beat, ano? Parang hawak mo yung beat. At ito ay tinatawag na circadian rhythm. Na ito yung 24-hour biological cycle na kinokontrol yung ating internal clock sa katawan, na yung internal clock na yun located sa ating utak, sa ating brain hypothalamus, na yung structure tinatawag na suprachiasmatic nucleus, na kung saan ito yung nagko-coordinate ng pagtulog mo at ng tamang pagising. Kung ito hindi normal, malamang di ka makakatulog. Okay? At worse, hindi ka na magigising. Kaya di ba may mga tao na nasa coma?
0: Tama daw.
1: State of coma na hindi nila alam ng mga doktor kung kailang gigising. Kasi yun ang may problema din sa kanila. Okay? So, yun po mga kaibigan. So, ibig sabihin kapag inignore natin yung pahinga, nadidisrupt natin yung rhythm na to, at ito ay pwedeng maging dahilan sa development ng isang sakit.
0: Ibig sabihin, Dok, itong sapat, yung tamang pahinga, mga katropa, ha, hindi yan katamaran o hindi associated sa idleness, mga kaibigan. Ha? Basta sakto, basta nasa wasto yung pamamahinga po natin, mga kaibigan. At ito ay nakakatulong pa sa self-healing and preservation ng katawan po natin. Dok, meron bang iba't ibang klase ng pamamahinga maliban dun sa usually na pagtulog na ating alam? Meron bang ibang dapat tayong isaalang-alang na rest?
1: Kung i-differentiate natin yung mga rest ng katawan, ano, nangungunan dyan, meron talaga iba't ibang klase yan. At may mga tao na they are rested in some aspect, pero dun sa iba, sablay.
0: Ano? Tama, oo.
1: Una, physical rest. Ibig sabihin lang dito, yung magpapahinga ka, hihinto ka sa any physical exertion, allowing your body to recover. Yan yung isa sa pinakang pangunahing pahinga. Ano? Oh, yung simpleng pag-recline, simpleng pag-idlip, at simpleng paghinto sa iyong trabaho ay physical rest yun. Diba? So, mapapansin natin, diba, pag tayo pagod na pagod, we are walking for long, nag-hike tayo. Pag nagpahinga ka tayo at 15 minutes lang, parang refresh tayo. So, yun yung una, yung physical rest. Pangalawa, yung mental rest. Mental rest is ibig sabihin magbibigay ka ng break. sa continuous cognitive activity.
0: Mm-hmm.
1: For example, ang trabaho mo, ikaw ay guro. Mm-hmm. Ay, may ang profession mo talagang, kumbaga, talagang gumagamit ng utak.
0: Yung utak. Oh.
1: Oo. So, do something na hindi mo gagamitin yung utak mo ng ganun mm-hmm. ka-complicated.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga yung mga, ano, di ba, yung mga CEO ng mga laraking kumpanya, simpleng-simple yung pupunta sila sa beach, pupunta sila mm-hmm. sa isang mm-hmm. lugar kung saan sila eh hindi talaga mag-iisip, di ba? Sabi, mm-hmm. oh, walang tawag, walang anything, no. walang business.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang purpose nila noon is to give a break to their mental physical health. Kasi kahit hindi ka nagtatrabaho physically, kung utak mo talagang pagod na pagod, mm-hmm. matindi yun.
0: Ganun. Minsan nga, mas ano pa yun, mas matindi impact nun sa kalusugan natin.
1: Oo. Actually, nagiging dahilan yun ng pagkakaroon ng decline sa ating cognitive capacity. Mm-hmm. Kaya akala natin, meron kong kakilalang talaga napakagaling, napakatalino. Siya isang Filipino scientist.
0: Mm-hmm.
1: Naging mentor ko before.
0: Mm-hmm.
1: Napakagaling talaga, napakatalino. Kaya lang alam mo naging problema niya.
0: Mm-hmm.
1: Nagkaroon siya ng Alzheimer's mm-hmm. na napunta sa dementia later on. Na sobrang talino.
0: Mm-hmm.
1: Ganun siya katindi. Kaya, ibig sabihin lang, sobrang na yung kanyang mental load. You know?
0: Mm-hmm.
1: Next is yung emotional rest. So, mm-hmm. Ang ibig sabihin lang nito is taking a break from emotional stressors.
0: Mm-hmm.
1: At wag na nagbibigay sa yung sarili na parang nadidrain ka na totally. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Kasi alam mo, mas mabilis makadrain ang emotional burden and load compare mo sa physical.
0: Physical, oo.
1: Diba? Eh, sumamala ang loob mo ng isang araw, maghapon, magmukmukha eh.
0: Para ka sama ng pakiramdam mo yan.
1: So, ang gagawin mo lang doon is to take a break from any emotional. Ano. So, ganun din, just like mental health, mental rest, hanap ka ng way to engage in something. Yung iba dyan, ginagawa nila, naghahanap sila na makapagpapasaya sa kanila.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo, kahit yung simpleng paglalaro ng mga board games mm-hmm. or pagpunta sa mga lugar na hindi mo pinupuntahan dati, mm-hmm. just change your routine. Diba? Yung daily routine mo, change mo yan. Nagkakaroon ka ng ano. Iba yung kasama mo, mm-hmm. iba yung kausap mo, hindi mo nakikita yung nagbibigay ng sama ng loob sa'yo.
0: Mm-hmm.
1: Emotional rest yun, ka-tropa. Yung sensory rest naman to, maraming tatamaan ito.
0: Mm-hmm.
1: Yung sensory rest, involve yun yung pag-reduce natin sa mga excessive sensory input.
0: Mm-hmm.
1: At alam mo, yung constant noise, bright light, mm-hmm. digital screen,
0: mm-hmm.
1: yun ang nakapag-burn out sa ating sensory system. So, ang advice nila, mga at least 1 or 2 hours before mm-hmm. going to bed, wala na talaga tayong cellphone.
0: Mm-hmm.
1: O kaya, have a break na may pupuntahan lugar na walang signal,
0: mm-hmm.
1: tapos wala kang gadget mm-hmm. for a day or half at reserve lang for emergency. Yun yung sinasabing mga sensory rest.
0: Mm-hmm.
1: Di ba?
0: Para ka nag-rehab sa mga gadgets nun.
1: Yung mga kabataan ngayon, baka hindi pa natatapos ang ilang oras eh. Nagwawala na.
0: Buti kung mapalagay sila sa loob ng isang oras na walang cellphone.
1: Alam mo kasi yung mga Pilipino ang number one daw sa social media capital of the world ng Philippines. At ang average Pilipino spend 4 hours minimum sa
0: mga gadgets na yan.
1: Kaya nakakalungkot. So we need sensory rest kasi kahit matulog tayo, pagising natin, automatic ang hanap natin cellphone.
0: Minsan nga ito kung sarap-sarap matulog, tapos may tutunog yung ringtone mo. Gising ka agad.
1: Parang automatic yung utak mo, nakaset.
0: Nakaset na. Mayroon mga ganun tao talaga.
1: Ayun. Social rest naman, simple lang.
0: Mm-hmm.
1: Have a break with your, for example, sa work. May mga ganun tao ako eh. May kilala ako na na gusto niya na i-spend yung kanyang day off na hindi, iba naman nakasama niya.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kasi kung tayo masyadong natotoxic sa mga tao, yan hindi naman maiiwasan yun eh.
0: Tama.
1: You need to, temporarily, away from those people. Kasi, yung pinag-usapan natin yung oxytocin dati.
0: Mm-hmm. Tama daw ko.
1: So, paano ma-enhance ang oxytocin mo? Ini-enhance yan by touch, by something that stimulate, yung affection. Pero, nadidrain yan once na ang kasama mo eh, puro na, kinaiinisan mo lang.
0: Nako.
1: Oo. Libawa, galit na galit ka sa boss mo kasi lagi kang ginigipit.
0: Oo.
1: O supervisor mo.
0: Live muna.
1: Oo. Pwede. Basta, hindi ko maipaliwanag. How you will, yung kumbaga, social rest.
0: Give the distance muna dun sa mga yan.
1: Oo. And last but not the least, the most important of all is spiritual rest.
0: Mm-hmm.
1: Kasi, di ba, sabi nga sa Bible is pumunta kayo dito mga napapagal at kayo aking papagpapahingahin. So, spiritual rest involve yung inner peace, because of your faith and connection with something greater than ourselves, and that's God. Mm-hmm. Whatever your belief, is it Allah or is it Buddha, is it God? Mm-hmm. So di natin masisisi iman na based on their religious belief. Basta you believe in the higher power, and that's your spirituality, connect to the greater power. Yun ibig sabihin ng spiritual rest. Mm-hmm. So kumbaga, kahit gaano karaming problema, through prayer, meditation, ibibigay mo sa higher power yung buhay. Mm-hmm. Ano mo yun, yung faith, ano? Tama. So maraming mga, sa pag-aaral kasi sinasabi na yung mga tao daw na mayroong pinaniniwala ang higher power, mm-hmm, or naniniwala sa Diyos, they have much better resilience at they are much healthy, mm-hmm, healthier than those who do not believe. Mm-hmm. God, those who do not believe in faith.
0: Anything.
1: Oo, kaya yun yung ano natin, mga katropa. So yan yung iba't ibang uri ng pahinga na, you know, depende sa inyo saan ba kayo masyadong napapagod. Mm-hmm. Kasi kinakailangan mabigyan solusyon ninyo yun. Dahil kung hindi nyo mapapahingahan yan, kahit nga makina, nadidrain eh. Mm-hmm. Tama, sisira
0: eh. Eh, napakarami pa na itong ano na to, Doc. Dapat isa lang alang ng mga katropa natin, ano? Ang rest na ito is dapat holistic yung approach natin. Tama. Not only physical rest. Yung iba kasi, Doc, nakakatulog naman. Oo. Ang problema, pagising, andun pa rin. Napakaraming
1: Pagod ka pa rin.
0: Napakaraming load ng emotion at saka ng mental condition.
1: Tama ka dyan. Yung wala ka namang trabaho physical, office worker ka, day off mo naman, pero parang di ka nakakapahinga.
0: Tama daw, oo. So, kinakailangan, dapat holistic yung approach natin. Ano? Dapat maipapahinga talaga natin yung physical natin, yung ating emotional, yung mental natin, and also our spiritual condition. Mm-hmm. Eh, dapat, kumbaga nag-associate yun to each other, Doc, ano? Para makuha natin yung tinatawag na itong optimum health, ano? Kasi pag isang parte lang yung ating laging ipinapahinga at yung iba ay napapabayaan na natin, ano? Kumbaga hindi na natin ipapahinga, nako. Mas lalong titindi yung problema ng pangangato natin at later on babagsak talaga siya kasi sa isang body lang naman yan, Dok, eh, no? Kumbaga nasa isang vessel yan, ano? Na kung ano yung lahat na nandoon, kinakailangan bigyan natin ng pansin. Hindi lang yung isang aspeto, ano? Marami-rami yung ito, Dok. Tatamaan. Itong rest na ito.
1: Umaray na lang.
0: Actually, sa panahon natin ngayon na very busy at talagang occupied lahat ng tao, ano? Kumbaga, busy world, ikaw nga, ano? Marami ang natitaken for granted itong rest na ito, Dok. Kaya, ito, Dok, bigyan natin ng pansin naman yung tungkol sa pagtulog.
1: Mm-hmm.
0: Kasi, syempre, ito naman yung pinaka-ano natin, pahinga sa atin pong physical na pangangatawan.
1: Uh-huh.
0: Gaano naman ito kahalaga, Dok?
1: Alam mo ba na ang average person, 1/3 of their life, lifetime, ay we spend in sleeping?
0: Mm-hmm.
1: So, yun yung datos na naitala, ano? At ang pagtulog, hindi lang essential para sa utak, nakaka-apekto rin ito sa bawat bahagi ng ating katawan. Just imagine, mapuyat ka nga lang, pakiramdam mo sa sakit ng kalamdaman.
0: Tama, Dok.
1: Yan ay ayon sa pag-aaral ni Dr. Michael Cherry ng National Institute of Health. Sinabi niya na nakasalalay sa pagtulog yung kalusugan ng bawat bahagi, like yung stress hormone, yung immune system, pati yung blood pressure natin, even yung kalusugan ng puso. Sa madaling salita, ito ay based sa kanilang study na ang pagtulog ay hindi lamang ito mababaw yung magiging benepisyo sa atin. Just imagine, kahit kumakain ka pala ng healthy, kahit na humihingi ka ng healthy, kung hindi ka natutulog, magbe-breakdown yung katawan natin. Kaya napakarami mga scientific research na sinasabi na kapag ikaw ay puyat lagi, makakaramdam ka na as if you are having a kind of condition like diabetes and hypertension and heart disease. Yun yung pakiramdam mo kahit bata ka pa. Kaya marami tayong mga nakikita, yung mga bata pa dyan, pero parang ang dami nilang nararamdaman sa katawan. Because hindi sila nakakapag-repair at hindi nila napufulfill yung tinatawag na sleep cycle na pinaka-importante sa kanilang kalusugan. Kasi yung sleep cycle, hindi lang yan basta pagtulog eh.
0: Tama daw ko.
1: You need to complete the cycle and you need to have not just sleep but a quality healthy sleep. Sinasabi ng iba, ilang oras po ba ang pagtulog? Actually 7 to 9 hours talaga. And that's non-negotiable. Sinasabi nila na kapag ikaw ay matanda na, eh normal bumababa lang daw na bababa na yung ano mo, yung need for sleep. Actually, it's not true. Sabi nga ng mga scientific view, myth yun. Hindi totoo yun. Kasi habang as we age, we need more repair in the body. Kaya lang siguro umiikli ang tulog dahil maraming dahilan.
0: Pero marami yung na nakakadistorbo sa tulog.
1: Oo, yun yung ano po, yun yung as a human being, we need to sleep at least 7 minimum to 9 hours of a day.
0: And that is dapat yung quality sleep. Kasi meron na nakakatulog, kaso pagising-gising naman. Kumbaga parang hindi tuloy-tuloy yung tulog nila. Kaya nga pagising nila, Doc, parang hindi naman nakatulog. Parang hindi na-refresh
1: so kasi, yung katawan. Kasi alam mo, ang pagtulog, merong dalawang major categories. Para maintindihan nyo, bakit tayo, kahit matulog tayo, kung pagising-gising, hindi maganda yung pakiramdam. May dalawang kategory kasi ng tulog. Which is also covering 4 stages of sleep. Yung una, yung tinatawag na non-rapid eye movement o non-REM. Paliwanag ko lang ng konti. Itong non-REM, kasama dito yung light sleep, moderate sleep, saka deep sleep. So may kanya-kanya silang ginagawa sa katawan, mga katropa. Hindi yan basta tulog lang. Ano? Yung ikalawa naman, yung tinatawag nating REM sleep, meaning rapid eye movement. Kasi tinawag nilang rapid eye movement kasi during this phase, ang mata ng tao na nasa REM, talagang mabilis yung galaw. So, ito naman yung panahon na, kumbaga, i-explain natin, ano, yung non-REM, yung first 3 stages ng pagtulog natin. Light sleep na kung saan, mabilis lang yan, mga 7 to 10 minutes. Makakatulog ka na at papasok ka na doon sa tinatawag na light sleep. Ano. Then, eventually, moderate sleep. Then, pagpasok mo sa deep sleep, talagang relax ang katawan mo noon. Doon ang nangyayari sa deep sleep, yung repair mechanism, yung tissue repair, yung mga injury, yung immune system, yung hormone, growth hormone release, anything that the body needs for recalibration ng ating katawan, yung mga injury, nangyayari yan doon sa deep sleep. So, ang deep sleep ay kadalasang napakataas ng rate sa percentage sa pagtulog natin during the first phase of the night, yung 2 hours before midnight. So ngayon, ang tanong, ano nangyayari pag nagkakaroon ng deep sleep aside from repair of the body? Dito nangyayari yung mga sleepwalk. Nakakita bang hinataon ng lumalakad? doon yan sa phase ng ano ng deep sleep. Kasi dito sa deep sleep, ang wave ng utak, kasi alam mo kung bakit nila natuklasan to? Gumamit sila ng EEG, yung electroencephalogram. So, nakakonect yun doon sa utak, tapos minomonitor ng mga scientist yung brainwaves. Kaya nila na-identify na ang tao pala mayroong tinatawag na stages of sleep. At nangyayari ang stages na yan, yung to complete that stage, one stage is 90 minutes. Okay? So, ang pinaka-exciting part, pagdating doon sa last stage, yung fourth stage, ang tawag doon ay REM sleep. Alam mo, sa REM sleep, ang ating mata gumagalaw ng mabilis at ang utak natin, yung wave na binibigay ng utak, eh parang wave na binibigay ng utak natin kapag gising tayo. Okay? So, ibig sabihin, ang brain ang pinaka-active during that period, yung tinatawag na REM sleep. Okay? Pero ang difference, kasi dyan din ang nangyayari yung panaginip eh. Yung mga panaginip na, papanaginipan mo, nangyayari yan sa REM sleep, yung rapid eye movement. At ang REM sleep, kadalasang pinakamarami nangyayari bago pag-umaga. Yung mga madaling araw. Kaya pag ang panaginip mo, nangyayari between pagising mo, waking up in the morning, malinaw yung ano mo, panaginip. Malinaw sa recollection
0: naalala mo.
1: Naalala mo. Di ba? So, anong ano noon? So, pag ikaw ay nasa REM sleep, active yung brain mo. Kasi ang ginagawa pala ng katawan sa REM sleep, yun ay nakafocus sa mental calibration. So yung ating memory consolidation, emotional processing. So ibig sabihin, pag nakarating ka sa REM sleep, malamang na marirelax yung utak mo. Marirewire yung brain mo, parang reset na ating brain. Pero during that period, ito ang kamanghamangha sa system, sabi ng mga pag-aral. Ang mga muscle natin ay nakalock, partially paralyzed. So ibig sabihin, ang reason daw nun ng utak natin, while the brain is active like as if we are awake, pero nakalock ang muscle natin kasi baka i-mobilize natin yung panaginip
0: natin.
1: Kasi sa panaginip mo, umiihi ka. Eh, ginawa mo talaga. Mm-hmm. Kaya ang ginawa ng katawan is binak yung muscles, mm-hmm, and movement.
0: Oo.
1: Kaya yung mga yung sleep paralyzed na, mm-hmm, para hindi makagalaw. Mm-hmm. During that time, nagising ka bigla na during nasa REM sleep ka.
0: Mm-hmm.
1: So, ang palatandaan niyan, panaginip.
0: Oo.
1: Okay? Kung hindi ka na nanaginip, mahirap.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yung panaginip is something that is very ordinary and essential.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kaya ka pala nanaginip, angkat ang brain mo, kinukonsolidate lahat ng mga, mm-hmm, memories mo, ino-organize niya. Kaya pag ikaw ay malilimutan na, dahil yan sa pagpupuyat na hindi mo na-achieve yung tinatawag na rapid, mm-hmm, eye movement, yung REM sleep. So, pag ikaw ay magagalitin, ganun din yun.
0: Mm-hmm.
1: So, ilang beses ba nangyayari yung cycle na yan? Yung sleep cycle?
0: Uh-huh.
1: It happened at least mga 4, 5, or 6 times every night.
0: Every night.
1: So, you need to complete 90 minutes per, mm-hmm, cycle.
0: Mm-hmm.
1: Kaya pag gising ka ng gising, hindi mo talaga makukuha yun.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Kaya, may mga taong ginigising, pag ginising mo, groging-grogi sila, mm-hmm, sila yung mga taong nasa deep sleep,
0: mm-hmm,
1: nang sila ay gisingin mo.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang katawan nun is in so relaxed,
0: mm-hmm,
1: state. Even the muscle is relaxed, tapos nire-repair lahat ng damage ng katawan. Parang nasa hangar ng ano tawag dito? Ng isang talyer. During that deep sleep, mm-hmm, na talagang yun ang pinakang highlight ng repairing repair mechanism. Mm-hmm. Pero take note na yung isa sa pinaka-importante for brain reset,
0: mm-hmm,
1: and health is yung REM.
0: Mm-hmm.
1: So napakarami pag-aaral niya. Kaya hindi talaga maganda sa kalulu. Now I realize personally na pag natulog ka, minsan natutulog ka ng halimbawa sa umaga natulog ka ng diretso.
0: Mm-hmm.
1: 90 minutes. Nagkakaroon ka ng nare-refresh ka. Mm-hmm. Yung mga maikling tulog lang.
0: Because yung power nap, kung
1: tawagin nila. Yung power nap. Kasi you can complete,
0: mm-hmm,
1: the cycle. Pero ang tanong ganito, paano ba nangyayari yung tulog at bakit sa gabi talaga dapat nila natutulog, hindi,
0: mm-hmm,
1: sa umaga?
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang tulog is natural sa katawan, sa ating circadian rhythm.
0: Mm-hmm.
1: Na titrigger ito ng environmental stimuli. For example, wala ng liwanag, wala, mm-hmm, ng araw,
0: mm-hmm,
1: bumaba na yung araw, nag-sunset na. Ang utak automatic, madidetect niya yan. Uy, bumaba na yung araw, para mga hayop, kasi, mm-hmm, lahat ng nilalang may circadian rhythm. Eh.
0: Mm-hmm.
1: Even as, iba-iba nga lang ng pace.
0: Uh-huh.
1: Pag dumilim na at na-detect na ng ating pineal gland,
0: mm-hmm,
1: sa utak natin na madilim na, o dahan-dahan na siya nagre-release ng melatonin.
0: Melatonin.
1: Yung melatonin ang tawag doon, hormone of darkness. Mm-hmm. So, ang mangyayari, pag nagre-release ng melatonin ng ang katawan mo, makakaramdam ka ng parang sedation, parang, mm-hmm,
0: naantok ka na.
1: So, it happens, pero kung ikaw ay exposed sa napakaliwanag, mm-hmm, na paligid,
0: mm-hmm,
1: for example, ang ilaw sa bahay niyo, sa kwarto mo, napakaliwanag, malaking hadlang yun sa ating, mm-hmm, melatonin production. Kaya nga, ang suggestion, dapat ay sarado yung ilaw, dapat, mm-hmm, madilim yung kwarto mo.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, paano ka naman nagigising? Pag sumikat na yung araw, automatic na si-sense ng yung liwanag.
0: Mm-hmm.
1: And mag-shift na from melatonin, the body will release serotonin that will give you energy and boost.
0: Mm-hmm.
1: Kaya tinatawag ang serotonin na hormone of light. Yeah. Ganun po yun ha. Simplihan lang natin yung paliwanag. Mm-hmm. Kaya nangyayari sa atin yung hindi magandang pakiramdam kapag tayo hindi nakatulog. Kasi alam mo, pag hindi ka pala nakaproduce ng sapat na ng melatonin,
0: mm-hmm,
1: the body is slowing down din sa production of serotonin. So, kinakailangan mo magpainit.
0: Mm-hmm.
1: So, serotonin can be released as many as possible as you need.
0: Mm-hmm.
1: Kasi solar din ang katawan natin.
0: Mm-hmm. Tama doon.
1: Kapatid eh.
0: Ibig sabihin, talaga magpainit ka.
1: Pag nainitan ka, the body will release serotonin that will make us, ang tawag nila sa serotonin, booster eh. Energy booster.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Kabalik tala nung melatonin na
0: feel
1: pag kinain mo naman noon. Feel good hormone kasi para kang awake na awake. Eh.
0: Mm-hmm.
1: Kabalik tala nung melatonin, mababangingi ka doon. Mm-hmm. Di ba pag hindi makatulog, pinapainom ng melatonin.
0: Oo, tama daw.
1: So nagkakaroon ka ng sense na euphoria, para kang naantok. So ganun po kasimple, pero ganun po kahalaga,
0: mm-hmm,
1: ang pagtulog. Kaya kapag kulang po tayo sa tulog, marami po tayong mararamdaman at maraming panganib sa ating kalusugan.
0: Yan. Maraming salamat, Doc, sa pag-impart na itong info about this. Kasi karamihan talaga do, taken for granted yung pagtulog. Minsan naman, binabaliktad nila. Mm-hmm. Sa umaga tulog, sa gabi gising.
3: Hindi siya healthy actually. Oh.
0: Kasi nababago dok yung ano eh, yun nga, yung nabanggit mo kanina na production ng mga brain chemicals natin, yung mga hormones na kinakailangan para dun sa normal functions ng ating pangangatawan. Imagine pagka sa araw tulog ka, ibig sabihin yung production ng serotonin mo napakababa.
3: Mm-hmm.
0: Then sa gabi, eh gising na gising ka, yung melatonin mo naman sobrang baba.
3: Yes.
0: Eh yung dalawa na yan, pagka yan ay bumagsak, nako, ang laki po mga kaibigan ng epekto sa
3: kamusugan. At alam mo tumataas kapag ang serotonin, ay ang melatonin ay mababa. Ibig sabihin ang stress hormone mo mataas.
0: Yun, oo.
3: Kasi they ano eh, they reduce each other. Kapag masyadong mataas ang stress hormone mo, ang pineal gland hindi magre-release ng enough melatonin.
0: Melatonin, oo.
3: Kaya ang dadami sa iyo stress hormone. Mm-hmm. Kaya 'di ba, yung mga puyat lagi ang mga trabaho, ilang ano lang, ilang linggo lang, mukha lang matanda.
0: Tama
3: daw. Kasi nga grabe yung stress hormone na tumadaloy sa kanilang dugo.
0: Tapos ang daming mga nararamdaman, ano?
3: Totoo 'yan.
0: Mga kaya, ano, illnesses sa pangangatawan.
3: Kaya anong tawag doon sa shift na nag-start from 6 p.m. to 6 a.m.?
0: Graveyard shift.
3: Oh, sa pangalan pala nakakatakot na 'yan. Eh. Para malapit sa kamatayan, graveyard shift. Pero hindi ko naman inaano yung mga ang trabaho sa gabi, ano. Especially yung mga pulis, sundalo, yung mga talagang gabi, mga vigilant na mga workers, ano. Wala kasi tayong choice. Kaya kumbaga dito, ang gagawin natin is to do something that will help to the body na magkaroon din talaga ng ano. May paraan naman eh. Kung talagang halimbawa, kaya nga hindi pwede yung mga security guard. Diba? So sobra sa 15 days yung kanilang night shift.
0: Tama. May shifting,
3: may shifting yan sila. Kasi nga, nakita na sa pag-aaral na ang sleep deprivation can lead to so many health risks. Hindi lang sa sarili mo, pati sa ibang tao. Kasi pag masyado kang puyat, daig mo pang lasing.
0: Tama.
3: Yun ang ayon sa pag-aaral.
0: Kaya nga, di ba, marami yung mga insidente na nangyayari.
3: Mm-mm.
0: Na yung mga security guard, kumbaga, na out of, ano sila, out of, tawag yun, yung parang hindi na nila alam yung nagagawa nila.
3: Emotionally.
0: Yung decision.
3: Oh, emotionally, na nagagawa nila. Ano sila, impaired, saka mentally sometimes, padalos-dalos.
0: Oo. Ay, sabayan pa ng stress na ako. Eh, yun na nga, hindi maganda ang nagiging resulta, ano? Kaya yan sa mga kababayan, ganyan po kahalaga ha, ang sapat na pamahinga, especially yung pagtulog po natin ha. At mamaya po, dadagdagan pa natin yan ng mga info about this mga katropa ha. Kung kayo may mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong palatuntunan, i-text lang yan ha sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Doc, bago tayong break, sagutin lang natin itong isang katanungan atin pong mga kababayan, no? Doc, ask ko lang po, if pwede ba mag-inom ng Santong Plus Gold ang nagpapa-breastfeed? Christina po ito from Nara, Palawan. Salamat.
3: Yes po. Mas maganda nga kasi kapag ikaw nagbe-breastfeeding, mas nagiging productive yung ano mo, yung paggata. Kaya nga 'di ba nung panahon kapag hindi ka nagkaroon sapat na gata, sasabihin ni lola, maglaga ka na malunggay, kain ka na malunggay. O kasi may galactagog property, ibig sabihin nagpapaganda ng gatas. At saka hindi lang ikaw ang mabe-benefit, pati yung baby.
0: Tama. O.
3: Kasi yung sangkap naman Santon Plus Gold, hindi siya ano, hindi siya restricted yung Santon Plus Gold sa mga buntis, sa mga nagpapasuso. Hindi po siya bawal. Actually kasi food supplement siya, hindi naman siya isang uri ng gamot na kadalasan ay kailangan mo munang i-consult yung doktor mo kung pwede kang uminom.
0: Oh.
3: So, kasi may mga hindi pwedeng mga substance dun sa bata. Kaya ang sagot ko, yes, makakatulong sa inyong kalusugan maging sa kalusugan ng mga bata.
0: Yan.
3: Kasi kung ano yung kinakain ng ina, yun yung nagiging quality din ng
0: kumbaga,
3: gatas niya.
0: Nakakuha din yung ano din eh, yung infant doon.
3: Eh ang meron sa ano sa ating Santon Plus Gold, meron siyang moringa, bukod diyan, meron pa siyang spirulina which is napakaraming nutrient like yung mga amino acids na kailangan din commonly. Minsan may mga gatas ng bata ka makikita na mayroong alam mo chlorella. Eh, ang chlorella at spirulina hindi naglalayo yan. Pareho yan na uri ng lumot na highly nutritious.
0: Mahalaga yun sa ano, Doc, di ba? Growth factor ng mga bata.
3: Tama. Kaya nga, maganda rin talaga kung meron kayong ano, ganyan na mag-take din kayo ng Santon Plus Gold every day. Kasi malaking bagay ho ito. Kasi minsan yung ina, hindi naman niya nakukumpleto yung kailangan niyang kainin na sustansya. Mm-hmm. Kaya nga ang tawag sa Santon Plus Gold is supplement. Kasi parang ito yung magdadagdag sa mga kulang mm-hmm. ha, na hindi natin nakukuha sa ating regular food.
0: Mm-hmm. Yan ha. Sa mga breastfeeding mothers natin dyan, take yun ng Santon Gold Herbal Capsule. Ilan ba, Dok, ang preferable na dosage para sa kanila?
3: 2 to 3 capsules ang pinaka-the best. Ano? Mm-hmm. Especially kung halimbang recovering, kakapanganak pa lang, paano, mga at least 3 capsules per day.
0: Per day.
3: Oh. Isa sa umaga, isa sa tanghali, isa sa hapon bago kumain.
0: Yun, no? At isabay mo na rin pag-inom ng Santon Vitamin C po natin. Ha? Para merong catalyst yung mga supplementation na inyo pong iniinom, mga katropa, mga kaibigan. Okay? Sa so, mga katanungan na, huwag kumahiyang magtanong. Text lang yan sa ating po numero. At ito po ang text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Mamaya po, ating tutugunan ang inyo pong mga katanungan. Magpabalik po ang programang The Secret of Health.
6: Yan ang gusto ko sa kape with mangosteen, moringa, and soya. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na may plus. Santon Plus Coffee Mix. Now available sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drug stores nationwide. At mabibili na rin sa kanilang store sa Yes to Health, Unit 7, Droughtland Building, 851 EDSA, Corner Mother Ignacia Street, Quezon City. O tumawag sa 0969-6711-262. Santon Plus Coffee Mix.
7: Sir, kumusta po? Sabi niyo po kanina, yan po yung kape na binibili niyo. Bakit po yan ang kape na gusto niyong bibilhin?
8: Ah, ito po ang binibili ko na kape kay mura na kape, tapos herbal. Subok ko na po ito, ginagamit na kape na to. Matagal na ako nagamit. Kaysa magamit ka ng kape na may magic sugar, ito na lang gamitin niyo na herbal. Ah, simula nang nagamit akong kape nito, meron akong naramdaman sa katawan ko na parang nagbawas siya ng mga uric acid saka yung sugar. Parang naggan-gan yung katawan ko dito sa herbal na ito.
7: Sir, ano po ang pala natin?
8: Eric po.
7: Sir, maraming salamat sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Gold Live Testimony.
9: Hello po ma'am, ano po yung name natin?
10: Christina Salen, 51 years old.
9: Taga saan po kayo ma'am?
10: Asuncion, Davao del Norte.
9: Ano nga po yung product ng Yes to Health yung nasubukan at ginagamit nyo po ngayon ma'am?
10: Santon Gold Capsule.
9: Wow, bakit nyo po naisipan na subukan po yung Santon Gold?
10: Gumamit na po ako ng herbal, madami na akong na-try ngayon.
9: Mm-hmm.
10: Ginamit ko ay Santon Capsule yung bago yung Gold.
9: Kamusta po? Ano masabi nyo after masubukan po yung capsule natin?
10: Maganda ang Santon Gold. Yung problema na po sa tiyan na wala at pati pagtulog ko naging maganda.
9: Wow! Ano po yung masasabi nyo ngayon ma'am sa mga hindi pa po nakatry ng ating Santon Gold Capsule?
10: Sa mga may karamdaman dyan, magaling ang Santon Gold Capsule kaya gumamit na kayo.
9: Ano nga po ulit yung name natin ma'am?
10: Christina Salen, Asuncion, Davao del Norte.
9: Maraming salamat po ma'am and God bless po.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
11: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin? Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Live Testimony.
12: Ito po, Nay. Ano pong pangalan nyo, Nay?
13: Juliana De La Peña Matias.
12: Taga saan po kayo?
13: Yan, ma'am, sa Lugod, San Isidro.
12: Ano po ang
14: naramdaman nyo noon nung hindi pa kayo umiinom ng Santon Plus Gold
13: Night? Kasi kung namin nang tumutumo sa tiyan kung gano'n ako, parang al-alunit eh, galila, may nana. Mm-hmm. Pero sumasakit sa itin. Saka dito sa batok ko, pag nasusuklay kung gano'ng kasakit, pagka ako mawawala, pagka ako meron na naman. May narinig namin eh, lakay ko sa radyo.
14: Ako.
13: Maganda sa mga bukol-bukol. In-try ko ng Tokyo, bumili ko ng isang barig. Ano ka, isang barig? Ang dalawang barig ako. Parang lumili. Kuminis na nga ako yung tiyan ko. Ang dahil gano'n. Malilit na. Saka sa bato.
14: Ako.
13: Kainan pa lang ang Santon Plus Gold. Sabo.
15: Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika.
16: The secret of health.

0: may sakit. Welcome mga katropa, mga kaibigan, sa ating programang The Secret of Health. Kasama niyo po Doc Michelle Hinas at Doc Algy Bakla.
1: Magandang hapon pong muli, morning pala, mga katropa. Sa at mga kababayan natin na nakikinig sa Metro and Mega Manila, ganun din sa iba't ibang bahagi ng ating bansa.
0: Mm-hmm. Doc, yung in accordance doon sa topic natin, yung Santon Gold Herbal Capsule ba, mm-hmm, ano yung benefits niya na makakatulong para ma-improve yung sleeping pattern ng mga kababayan natin?
1: Unang-una sa lahat, ang Santon Plus Gold, meron siyang, actually, ang pinaka-highlight na unang-una nating binibida dyan, mm-hmm, napakatataas ng antioxidant capacity, mm-hmm, ng Santon Plus Gold. Kung sa ORAC value lang naman ang pag-uusapan, napakataas ng ORAC value, especially ng mangustin.
0: Mm-hmm.
1: So, anong nagagawa ng antioxidant para sa, anong connection nito sa pagtulog? Unang-una, mm-hmm, kapag mataas ang antioxidant ng katawan natin, mas nalilesen yung mga inflammatory condition. Mm-hmm. Kasi pag masyado mataas ang mga tinatawag na free radical, tinitrigger nito yung stress and stress inflammation.
0: Mm-hmm.
1: Which is yun yung number one na nakakahadlang sa pagtulog. Kaya pag may insomnia ka na, na kahit anong gawin mo, hindi ka makatulog, mm-hmm, kahit nandiyan ka na, pumipikit. Mm-hmm. Sinusunod mo naman yung timing. Pero parang hindi ka pa rin nakakatulog. Meaning that your body is so disturbed with inflammation. Kaya hindi ka nakaka-create ng magandang momentum ng pagtulog. So, if you have high antioxidants, mm-hmm, in your food, napakaganda ng magiging reaksyon ng katawan nito. So, nababawasan yung chances na ma-disturb yung pagtulog mo. Pangalawa, may mga sustansya siya na directly nag-workout doon sa ating brain. Okay? Para mas ma-facilitate nito yung normal na circadian rhythm ng katawan. Kasi ang ating utak, every part and every process of the body natin is nakasalalay din sa mga sustansya ang kanyang tinatanggap.
0: Mm-hmm.
1: Kaya if we eat foods that are rich in amino acid, which is meron talaga doon sa Santon Plus Gold, kasi meron siyang spirulina, meron siyang sangkap na mayroong mga essential amino acid,
0: mm-hmm,
1: mas nagiging maganda yung kondisyon, favorable doon sa mas malalim na pagtulog. Kaya sa totoo lang, ang dami nating mga katropa, mga kababayan, na ang problema talaga nila, commonly naman yan hindi sila talaga makatulog na masarap.
0: Mm-hmm.
1: Nung nag-take sila ng Santon Plus Gold, parang naging package na
0: Mm-hmm.
1: Gumanda na yung pakiramdam nila ng kanilang mga hypertension,
0: mm-hmm,
1: na lessen, which is hindi naman gamot yung sa hypertension. Mm-hmm. Kumbaga, ang tinatarget ng Santon Plus Gold na nutrients, yung mga causes. So, sarap yung tulog nila. Sabi nila, Dok, sarap ng tulog ko dun sa 3 days pa lang umiinom, pero mm-hmm, parang naiba na yung pagtulog. Lagi akong inaantok na agad. So, ang simpleng paliwanag dyan kasi, loaded na mga antioxidant, phytochemicals na nag-workout sa ating system of sleep, yung ating Santon Plus Gold. Kasi sustansya siya
0: Mm-hmm.
1: So, hindi yan yung katulad ng mga sleeping pills.
0: Tama
1: na
0: daw.
1: Ang target ng sleeping pills ma-reach natin yung tinatawag na light sleep, moderate sleep, and deep sleep.
0: Mm-hmm.
1: Ang ginagawa nito normal, natural,
0: mm-hmm,
1: na yung katawan mismo natin na magko-correct dun sa rhythm na yun.
0: Oo.
1: Kasi hindi rin man maganda na nag-sleeping pills ka para makatulog ka,
0: kung habitual kasi,
1: kung pangmatagalan. Kaya hindi ka pwedeng bumili niyan kung walang reseta.
0: Tama doc.
1: Diba? Kasi it influences the brain, it influences the nerves. Kaya Santon Plus Gold is really malaking tulong sa mga taong may problema sa pagtulog. Because malawak yung kanyang nutritional profile,
0: mm-hmm,
1: na masasabi nating malaki yung benepisyo sa kalusugan ng isang tao.
0: Kumbaga yung saklaw niya sa kalusugan natin, plus yung mga benefits na maibibigay niya sa ating pangangatawan to correct the normal functions ng bawat sistema ng pangangatawan natin. Yun yung isusupply ngayon ng mga suplemento na yun, especially ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule. No? Kaya pwedeng isabay yan sa mga medications ninyo, or kung meron kayong other supplementation na tinitake, subukan nyo po ang Santon Gold Herbal Capsule po natin. Oo. Mga katropa.
1: May mga nagsasabi nga Dok, mula nung ako yung naging senior citizen,
0: mm-hmm,
1: hindi na ako nakakatulog ng mahaba, 4 mm-hmm na oras na lang. Alam mo, hindi nga normal po yun. I-correct mm-hmm natin yung concept nyo.
0: Yes, oo.
1: Hindi normal na ang tao ay umiikli ang tulog habang sila'y tumatanda.
0: Habang
1: ang tanong, bakit umiikli ang tulog, mm-hmm, ng isang tumatanda?
0: Mm-hmm.
1: Kasi marami na siyang problema, yeah, sa kalusugan.
0: Tapos marami pang kulang.
1: Aha. So, affected yung sleep. Alam mo, sa isang pag-aaral, mm-hmm, ng National Institute of Health, yung mga sleep specialists, mm-hmm, mga doctor of sleep medicine, sinasabi nila na non-negotiable yung haba ng tulog.
0: Mm-hmm.

0: Tulog ako. Hindi ho mababawi yun. Mm-hmm. Kaya alisin natin sa isip natin na normal lang sa matatanda yung mga maikling tulog. Mm-hmm. Lalo po tayong tatanda na mabilis. So,
1: lalong manghihina yung pangatawan. Ayan, sa mga elderly person, ano, ito yung mas kinakailangan po natin to supply the needs of our body. Ano. Kaya nandyan yung ating Santon Gold Herbal Capsule at iba pa mga produkto ng Yester Health na pwede po ninyong subukan, mga kaibigan. Bigyan mga katropa, okay? And so yung mga katanungan na, huwag kumahiya magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
1: Live advice po muna tayo, Doc. Meron po nagtanong dito. Doc, magandang tanghali po dyan. Nagkasakit, Doc, yung aking batok. Kasama po yung ulo. Ano po ang dapat kong inumin na gamot from Renaline Buhoy?
0: Kung wala kang maintenance medicine, kasi ang usually naman na dahilan ng pananakit ng batok hanggang sa ulo, una, hypertension. Kung normal naman yung blood pressure mo, ay baka naman mababa yung BP mo. Kung normal naman ang dugo mo talaga as in normal, something ang problema ay sa cervical vertebrae, yung neck bone natin. Okay? Kasi kaya nga 'di ba, may mga tao na lalo na yung bata-bata ka pa, nagtatrabaho ko tapos nakasunong yung mga bigat dito sa ulo mo nilalagay, 'di ba? Nakikita ko sa probinsya, sinusunong yung isang buong sako sa ulo nilalagay. Nakakasira yun ng cervical vertebrae, itong neck bone natin sa yung buto na nagko-connect sa ating pong ulo pababa. Okay? So pag yan po ay nagkaroon ng problema, lagi mo mararamdaman talaga yung ano, yung neck pain hanggang sa ulo. So ang pinaka the best na i-take natin kung sabihin ng hypertension, yung mga nagre-relax ang daloy ng dugo.
1: Yeah, no.
0: Oo. Kung wala ka maintenance, tanong mo sa doktor mo, baka kailangan mo na mag-maintenance. Kung meron kang Santon Plus Gold, pinaka the best yung tatlo eh. Santon Plus Gold, Vitamin C, at saka yung Premium D3. Yung tatlo na yon, ang purpose nun is gawing relax yung daloy ng ating dugo. Kasi pag na-relax yung daloy ng dugo natin, hindi mag-create ng tension yon sa mga daloy ng dugo natin. So hindi mo mararamdaman yung ganyan na parang batok. Kasi pag high blood ka talaga, isa yung sa classic, classic signs eh, symptom. Dito sa batok, namimigat, hindi naman literal na sakit yan eh. Yung nararamdaman ng mga na-high blood. Parang pamimigat. That causes headache na parang may pulse na nararamdaman. Pero common neck pain kasi talagang related sa bone structure natin. So kain ka ng mga pagkain mayaman sa collagen. Yung mga ang collagen kasi ang purpose niyan, puntahan yung mag-produce yan ng integrity ng mga kasukasuan natin. Para makagalaw, ma-articulate ng tama, at hindi, alam mo, pag kulang ka sa collagen, magkikis-kisan talaga yung mga buto-buto mo. Apektado yung mga nerve, okay, ng katawan natin. So, marami naman pagkain na mayaman sa mga collagen, di ba? In fact, sa Yes to Earth, hindi nga pagkain yung source eh. Coffee.
1: Kape.
0: Oo, di ba?
1: Santon Gold Coffee Mix.
0: Oh, may collagen na siya. Na equivalent sa isang pag-inom ng collagen sa mga regular na nabibiling suplemento. Yun po yun. Tapos, pwede mo siyang ipa-therapy. May mga stretching therapy na ginagawa, no? Na kung saan yung galaw ng ating buto sa neck naaayos at nagiging mas magaan at nawawala yung mga pananakit.
1: Usually kasi, Doc, diba yung iba, pagka sobrang stress din, especially mentally or emotionally stress, madalas yan, matigas yun dito sa may trapoids area, sa may traps area.
0: Oo.
1: Pag pinint mo na ganun, sobrang sakit nun.
0: Alam mo kung bakit? Ako, isa licensed therapist din ako. Ang ating mga muscle na yan, ang siyang pinakang stress absorber ng katawan. Pag na-stress ka, yan ang warning ng katawan mo. Sumasakit na yung batok mo, sumasakit na yung balikat mo.
1: Yan, oo.
0: Kasi kung yung stress dire-diretso doon sa utak mo,
1: nako.
0: Baka nabaliw ka na ng maaga. Kaya ngayon yung mechanism, ibig sabihin, pag nagtatrabaho ka tapos nananakit na yung mga balikat, batok mo, magpahinga ka na. Okay, ibig sabihin, yung threshold ng stress ng katawan is nakarating na doon sa
1: peak niya.
0: Peak time pa. Peak talaga niya. Kaya nararamdaman mo dito sa mga muscles, kinikerry niya yung stress. Okay? Kaya ang magagawa mo noon is to stretch. pwede mong iparelax yung mga balikat mo.
1: Haplasan ng

0: Yung Santon Plus Herbal Oil natin. Oo.
1: Pag na-relax na yung muscle mo ngayon, mapapansin mo, awake ka na ulit, mm-hmm. para kang condition ka na ulit.
0: Oo, yan.
1: Oo. Pero kung hindi mo yan papansinin, yan yung pinanggagalingan ng ano, ng malalang problema. Mm-hmm. Yung stroke, kung bakit ang mm-hmm. stroke nangyayari. Kasi pag masyado ang stress, pwedeng sisikip yung daluyan ng dugo mo papunta sa brain area. Mm-hmm. So pwedeng malapot na yung dugo mo, nagsisrink pa yung mga blood vessel mm-hmm. mo. Mm-hmm. Pwedeng pagmulan niya ng ano ng bara at saka ng pagputok, yung hemorrhagic stroke na tinatawag. Oo, kaya yung pananakit ng batok, buti na sabi mo yan. Tama daw. Sign din na posibleng ikaw ay kulang sa pahinga.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga puyat, isa sa nangangala, yung kadalasang di natutulog ng normal.
0: Tapos lagi nakayuko, nakahawak ang cellphone.
1: Buti na sabi mo rin yan. Kasi alam mo, sa pag-aaral, marami daw ngayon ang may cervical problem, yung mm-hmm. problem sa neck. Kasi yung hindi ergonomics yung paggamit ng cellphone. Lagi ka nakayoko.
0: Nakayoko lang. Nakatungo lagi.
1: Wala naman yata nag-cellphone straight.
0: Minsan, pag nakahiga, Dok. Minsan, nalaglagan pa ng cellphone. Sobrang antok.
1: Actually, marami din talagang dahilan. Kaya, suggestion ko sa inyo, kung malapit na sa Yes to Health Clinic, punta ka sa Yes to Health Clinic kasi may mga consultant tayo na they know how to assess.
0: Mm-hmm.
1: Makakapag-suggest sila ng mga modality na pwede sa'yo.
0: Yun, ha? Sa mga kababayan tayo na laging sumasakit ang ulo, lamin yung headache, hindi talaga siya disease in itself. But a warning sign ng katawan natin.
1: Parang ano yan Parang warning shot.
0: Oo.
1: Na pag sumakit na ulo mo,
0: merong ibig sabihin yun.
1: Unang-una dyan pansin. Una-una, dehydration.
0: Mm-hmm. Lalo na ngayon, mainit ang panahon, ha? Mm-hmm. Keep hydrated, mga katropa, mga kaibigan. Hydration, pahinga, at sapat na nutrisyon ang kinakailangan po natin, ha? And if there's an underlying causes niyan, mas maganda makapagpakonsulta. Pa-check up po kayo, ha? Okay, paano, Dok? No? Napakabilis ang oras natin. Baka may pahabol ka pa, Dok.
1: Time na ba? Ang bilis naman. Siyempre, maraming salamat, mga kaibigan, mga katropa. At sana ay may natutunan kayo sa ating episode ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo, maraming tinamaan . Oo. Maraming tinamaan talaga yan. At lahat tayo guilty dyan. Kaya we need to learn
0: mm-hmm.
1: paano natin talaga ma-achieve yung goal natin ng pagpapahinga. Kasi una, ang pagpapahinga, hindi mo binabayaran .
0: Mm-hmm.
1: Libre lang yan. Kaya lang, dahil nga sa atin pong sobrang pagiging busy sa buhay na to, mm-hmm. ayaw natin magutom, tayo yung breadwinner, mm-hmm. sometimes we sacrifice health to gain wealth.
0: Mm-hmm.
1: But sad to say, time will come, we will sacrifice wealth to gain
0: to
1: wealth.
0: Gain health.
1: To gain health, sorry. Mm-hmm. Yeah. So maraming salamat. See you again tomorrow sa ating pong programa. Sa mga himpilan na ating kasama ngayon, salamat po sa ating mga taga-subaybay. Dok Aljo po ito mula sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Dok. At maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin dyan na lagi nakaantabay at lagi po nakikinig sa atin pong mga programa. Ganda rin po sa lahat ng tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Sa ngalan po ni Dok Remilito Uy, ito po yung likod, Dok Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
1: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Buka klarik sana.
1: Exciting!
2: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3O Trucking Corporation. Ang DX3O Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
3: Send money abroad quickly and easily with Envul Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Envul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Dili sa kulang ko og wala ka. Mas kumpleto lang ko kung mag-uban ta.
5: Kaklarek sana?
1: Exciting!
5: Kaklarek sana?
1: Exciting!
6: Exciting! Summer man nakatrupa.
7: Ang saya ng summer!
6: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
7: Katropa.
5: Summer na, katropa.
7: Kaklarex, Ana.
6: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: τα κλάρε ξανά.
1: Exciting!
2: 89.1
1: Κλάρεξ!
3: Exciting!
1: Κακλάρεξ, ένα όρασμα και τρόπα, άλλες 12.4.
2: XFM, Davao, Καματούραν, Ανσαντίγαν.
4: Σέντρο! Naga broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga issue, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Centro. Andy Causón, Marvin Ibano. Centro, Centro. Centro.
1: Mayong ito Davao, Mindanao, mayong ito Pilipinas, ug kutob sa maabot sa atong pagsibya karong utuha. Happy, happy Sunday kaninyo mga katropag. Welcome na sab sa atong programa nga Sentro. Ning adlaw nga Domingo, petsa 17 sa bulan sa Mayo, tuig 2025. Ako si katropang Andy Causon, ang magtimon sa atong programa, kutob kita ala una karong hapuna. And of course, din na ako langanon pa, ako nang i-welcome walay lain ang small but terrible din sa XFM Davao.
2: Eto na, eto na, eto na, yeah!
1: Katropang Marvin Ibano, katropang Marvs, how are you today? Are you today
3: yes,
1: or tomorrow?
3: Tomorrow is another day. Kay ugmang adlaw katropang Andy, ang giatangan sa kadaghanan.
1: Uy, unsa man ang giatangan sa kadaghanan?
3: Of course, November. November. May 18.
1: Bakit naman nagkalag-kalag na sa'yo, na, kaibigan?
3: Ano nga nagkadropang Andy? No?
1: Parang hindi ka nakahigop ng Xanton plus coffee mix dyan ba?
3: Actually, ang kape ko lang ang nandyan pero wala akong baso.
1: Okay. May baso ako. Baka may donation ka na kape.
3: Okay. Mamaya na lang, kadropang Andy, kasi mapaprogram pa tayo.
1: Ito, kadropang okay. Ugmang adlaw.
3: Kay ugmang adlaw, May 18, ang pag-convene. Mag-convene na ang Senado isip mahimong impeachment court. Alang niining impeachment complaints bato kang Vice President Sara Duterte.
1: Ayun, so abi na ko katropang Marbs nga ang giatangan sa tanan katropang Marbs
3: kay
1: katong maayuhon no sa
3: maayuhon.
1: Yes. Are you not updated?
3: What is it?
1: Nakaroon katropang Marbs karong mga panahuna pero mga empleyada sa gobyerno katong mga plantilya ay mo na ilahang team song. You know what I'm saying?
3: Hala ka no? Oh, come on!
1: Happy sila katropang Marvs tungod kay atong adlaw nga Biyernes or sukod atong adlaw nga Biyernes, diba? Na sila na dawat nga na. Blessing.
3: Blessing! Nag-start with letter M and Y. M-Y! Yeah. Oh my!
1: Pero the question is, na pa ba?
3: Pinawa! Uy, bilin!
1: Bitaw mga katropa, o isa itong mga katropa diyan ka naminaw karon. Good vibes lang ta karong adlaw nga Domingo, no? Medyo lamugdong sa gawas katropang Marbs,
3: yes.
1: No? Pero di na makapugong sa katong mga nakadawat og maayuhon nga mag-shopping karon.
3: Ay, what? Weekend palang daan katropang Andy.
1: Pagsulod.
3: Pagsulod.
1: Ting!
3: Ay!
1: Ano na?
3: Pagano, uy, trabaho og ma. Ano na, dira?
1: Uy, work from home.
3: Diha.
1: Bitaw, uy, katropa. So, good things sa mga nakadawat og maayuhon, no? Sa ilang mga meter bonuses karon, but spend wisely mga katropa. And sa mga sama na ko din hanga 1-9 na Julen.
3: Hey, na Julen.
1: Okay lang gapon katropang Marbs, kag investment nato sa tong health.
3: Uy,
1: and at least naagha po yung blessing na dawat, no?
3: Yes.
1: So, muna importante mga katropa. And maayong pagpaniud to, maayong paghigop sa inyong Xanton plus coffee mix din ha katropa. Timing kay katropang Marbs lang ihigop og kape karon kay medyo bugnaw, no? Ang atoang kaning kuan sa gawas atong kahimtang
3: sa panahon. Actually mixture kini, ha?
1: Mixture.
3: Aliing. Kay nag pakita pa mang dagom dira katropang Andy.
1: Asa madapit ta dawe sa dapit sa
3: nakitaan. Sige. Asa base sa akong experience. Gikan ko og pa Davao de Oro, biyahe ko dinhi. Dito sa Davao City medyo naobserba nato baga-baga ng dagom.
1: Oh,
3: pero sa Davao de Oro mga katropang to Davao del Norte init pagyud ang area.
1: Ayun.
3: No. Na, no. So dito sa Davao City nindot magtaon na muda agduyan.
1: Para unya kuan na mabundakan na
3: mabundakan. Ayaw po da?
1: Bitaw mga lang, katropa, no? Naglamugdong sa gawas, busa sa mga mugawas niya sa ilang mga panimalay, kaya na ay hikotaron, no? Mag-shopping ba, mag-grocery ba, mag-date ba niya mga katropa, or musimba,
3: yes.
1: Magdala mo sa inyong payong mga katropa, o gayaw kalimot sa pag-inom sa itong Xanthone Plus coffee mix yung mm-hmm. atong Zantone Vitamin C para protektado kita sa mga sakit nga hatod sa mga kaning palain-lain no nga kaning kahimtang sa atong panahon.
3: Yes, of course atong makaigsuunan labi na weekending bonding sa pamilya amping ha labi na sa mga manglilig dagat.
1: Oy.
3: No, katropang Andy no.
1: Na, mm. Lumos katropang Marvs no dito ni sa may Hagonoy Davao del Sur. Mm. No, kagahapong adlaw bato katropang Marvs tungod yes. kay kusog ang hangin dagko pud ang balod mga katropa. So timing gid pud katropang Marvs no karong panahon na kay na yung mga blessings nga nadawat.
4: Oh, kana.
1: So ang uban ana mag-bonding man na with the family, mm. magadto sa mga beach resort, amping mga katropa ha, labi na gyud sa mga bata, bantayig gyud ninyo nga dili mo adto dito sa lawom nga kaning area.
4: Yes.
1: Kay bisan gani katong dito sa may Hagonoy, I believe katropang mm. Marvs, medyo naana to sa kaning hamtong ang panuigon ato pero mm. kuan gyud no
4: Bigyapon.
1: Na abtan gyud siya sa disgrasya katropang Marvs
4: yes.
1: kay tungod sa dagko nga balud.
3: Ilabi na mga katropa maglikay gyud intawon sa pagligo kung nakainom.
1: Mm.
3: Kanagyon mga katropa ha. Kay labi na medyo heartbroken. Kay asa na padulong daw ang iyahang mid-year bonus katropang Andy. Tama yung saing ana no? O sabay mga problema din ha mga katropa. Kinahanglan mahimong responsable pag mga ligog dagat.
1: Yes, and of course, bisan sa pagmaneho mga katropa no, kaya mm, daghan po ang magbiyahe pasulod o pabalik din sa dakbayan sa Davao.
4: Mm.
1: Kay tomorrow is first day of the work week.
3: Wow, yay! Balik na naman!
1: Wala sa thank God it's Monday!
3: Oh, ana lang na siya. Oh? Oh, ano po yung makatakas ana mga katropa?
1: Yes, oo. Si Sir Pitpit Digal dere, mayong auto diha kanimo.
3: Ayan.
1: Happy bang imong Sunday katropa nakapaniud to na baka?
3: Yes, oh. Of course. Akin sa may mga nangalipong din ha. Ala kong nangalipong na mag-action mga katropa kay gawas atong linog na hitabo diri sa may Cotabato area.
1: Maguindanao area.
3: Maguindanao.
1: Sentro ato katropang mm. Marvs no. Kagabi actually katropang Marvs sa unang information gipagawas sa kaning Fivox anaa sa 5.2 magnitude ang linog.
4: Mm.
1: Pero sa baguhay lang gipagawas nila nga update 39 minutes ago ang magnitude atong linog nga nabati nato gabi mga katropa gi downgrade nila into 5 magnitude ato
3: 5 na lang
1: no?
3: Asa naabot
1: ang sentro katropang Mars is dinhi sa may Pendaton na Maguindanao del Sur General mm. Salipada K Pendaton Maguindanao del Sur intensity 5 ha kusog kaayo
4: yes.
1: Dinhi sa may Maguindanao area sa may Mlang Cotabato South Cotabato area
4: mm.
1: ug Sultan Kudarat intensity 4 naabot sad sa kaning ubang area sa Maguindanao ubay-ubay daghan nga mga areas but mostly dito banda sa may Takurong and mm. Cotabato areas. Intensity 3 pod, no? Pipila ka areas pod sa may Cotabato, mga katropa, and General Santos City, ha? And Sarangani pod. Intensity 2 sa Lanao del Sur, Cotabato areas, Bukidnon, Cagayan de Oro, and sa may Sarangani, sa may Kiamba, mga katropa.
4: Mm.
1: Intensity 1 sa Bukidnon area, sa Kadingilan. And ang instrumental intensities, daghan pod ni na, intensity 5 to intensity 1. Pati ni sa Davao City, mga katropa, na feel na to, no, ang linog kagabi. Abi na ko gani katropang Marvs og nalipong rako.
3: Oh, abi nimo vertigo usahay.
1: Oo,
3: ha?
1: No, mo na dayto linog na day mga
4: linog
1: katropa.
4: Na
1: so at least man may na lang no kay dili siya kusog din he. Pero mm. nagi mga areas nga kusog kay katropang Marvs sama tong kuanog
3: katong CCTV. Town,
1: no?
3: Yes.
1: Mm. Kuha sa CCTV sa pagtahiog perteng kusog gyud mga katropa.
4: Correct.
1: So mo ni amping-amping no. And unta dili kay kusog-kusog puto siya at mm. iampo nga wala na mga kusog nga mga aftershocks nga mabati pa dito sa kung asa nagsentro ang nasangpit nga linog mga katropa.
4: Ayan.
1: And before mm. na makalimot katropang Marvs,
4: yes.
1: sa tong mga katropa nga naglantaw karon sa atong Facebook live mm. ug naminaw sa ilang radyo hala. Ayaw mo kalimot ha sa pag-share, sa pag-like, sa pag-comment, mga
4: yan.
1: Katropa o pag-react sa ato ang live video karon. Live stream mga katropa tungod kay basig ka muna ang sunod nga swerteng mananaw.
3: Uy, naipa raffle raffle di ay diri.
1: Of course.
3: Of course.
1: Gusto mo hmm. mapabugnaw tungod kay naana sa 41 degrees Celsius ang kainit diri sa dakbayan sa Davao.
3: Agay.
1: Ay, tutan ninyo dito sa
3: New Year's Peak Mountain Resort! Hoy, kini mga katropahan, nahimutan kini sa barangay sa Lumay, Marilog District, Davao City. Kanang area, no? Overview kaayo na and good-looking kaayo mga katropa, no? Para sa inyo, nga gusto nyo mabati nga, relax mo ni layo kayo sa stress, layo kayo sa mga toxic people.
1: Yes, and healthy diba? Kaayo, no? Kung gusto pang kuan ka tropang Mars, healthy mong pagkaon kay for sure kasagaran sa mga pagkaon nga ilang hikay din ha. Hikan ra po na diha nga area which is very fresh mga katropa.
3: So ato makaigsoonan ha nga plano nga mo bisita, gusto niyo mag hugoy-hugoy kauban sa mga barkada. Hugoy-hugoy from the root word itself.
1: It's so lalom.
3: Lalom. Atong pamabuan gamay katropang Andy.
1: Like I can't relate.
3: Oh, you are some English. Tabang mga katropa ha. Basta ka nang gusto mag-enjoy.
1: Ay, ato na naman eh. Nakanya nang maghugoy-hugoy.
3: Ano naman atong tadluan mo ko sumama.
1: Magmuni-muni.
3: Ah, Tagalog din yan.
1: Ay, Tagalog pala yan. Oh, sorry
3: so, anak mga katropa ha, pwede kayong ubano ninyo inyong mga barkada, inyong pamilya, and of course, kung gusto kag ikaw lang mag-inusara, no, kaya na may mga kaisuunan na ito nga malipay, bisan nag-inusara katropa
1: yes.
3: Andy.
1: Oh, okay. Ah, pwede kayo. Kung ano, gusto nila ang masolo, no? Oh. Na sila time for themselves. Para mag-unwind, mag-kanang distress.
3: Yes.
1: So, go, pwede ka ay mga katropa. Labi na kung mag-rides ka dito, no? Kay kaning bugnaw ang hangin, mingaw, makauna-una dyan kagtarong. Asa ka nagkamali sa pag-
3: Agay.
1: Budget sa imong mid-year bonus.
3: Tanawa lagi. Hugot na po mga
1: kanong
3: katropa,
1: walay
3: no?
1: Nabilin.
3: Oh.
1: Asa mangyud.
3: Durani mo masabtan mga katropa nga. Kailangan yun ko dapat nagtipig ato, no? Kaya para makalaag na po kusunod.
1: Yes. Ah. Bito mga katropa, oy. So, muna siya ha sa itong mga katropa. Once again, ha, pag ayaw kalimot sa pag-share, sa pag-like, sa pag-comment sa itong video karon. Mm. Eh, pasik ikaw na sunod ang swerteng mananaog sa itong libre nga biyahe, libre nga biyahe. Libre nga pagbisita.
3: Yes.
1: Oh, inyuhan na pagbiyahe. Ang pagbisita lang dito sa New Year's Peak Mountain Resort, mga katropa. Uy, oras na to, katropang Marvs. Ang bilis ng oras, 12:17 na din hita sa itong sentro sa balita.
0: Sentro sa balita.
1: Sa itong sentro sa balita, mga katropa, usa ka analyst. Nagsugyot siya nga mas maayo daw nga usa ka independent body ang maoy mag-imbestiga sa nahitabo nga shooting incident dinhi sa may Senate compound.
3: Uy, wala lang naman.
1: Uy, matod pa sa usa ka political science professor mga katropa nga mas maayo daw nga independent body no kun dili siya kaning kumbaga sakop sa kaning atuang gobyerno ang paghimo sa investigasyon labot sa nitabo nga shooting incident nitong Mayo 13 sa Senate compound. Mo ni siya tungod kay natoy nitabo nga conflict no based sa kaning explanation na wala nagtugma ang kaning statement gikan sa Office of the Sergeant at Arms or USAA, ingon man sa National Bureau of Investigation or NBI labot sa naisgutan nga insidente.
3: Kana mismo nga katropa nga una nang gibutyag o gikumpirma sa Malacanang nga niabot og 27 ka mga buto sa armas mga katropa ang nagikan kini binayloay kini mga katropa hagikan sa USAA og mismong sa mga giingong ahente sa NBI mga katropa. So kini gibutyag mismo sa maong analyst mga katropa nga kay sanglit NBI nag ni appeal po karon actually katropang Andy nagpahigayon po sila investigasyon kay ilan ang giklaro mismo nga ang katong nalambikit labi na katong nadakpan nga suspect dili kato nila empleyado mga katropa.
1: Oo, driver to siya and wala na kong armas sa iya. Volunteer. Why nakuha ang armas sa iya? So how come, no? Nga kaning nakapabuto siya. So where's the armas?
3: And then naapay mga nakitaan before pa man ang incident kay nakabullet proof kanang nakabutang pa jud NBI mga katropa. So dira na kabahin na sa investigation mga katropa and kiniron kay buot nga independent body. So karon talking about independent body, pwede bang ICI ani katropa nga Andy?
1: Magmugna na po sila og independent body no nga maglangkob anang naisgutan nga investigasyon. So it will take time.
3: Yes.
1: And kano sa paman mo gawas ang investigasyon nga nana? Pero hinuon kung gusto kag fair
3: correct.
1: And wala gyud gidapigan dira nga interest, mas maayo gyud ang independent body. Di kana kung independent gud sila o gaw dili gud sila
3: kapag
1: bias gud kasi sila paboran no e pwede man nga maingon tag independent body but naghapon say kaugalingon nga like personal interest kanang political interest or higala diha nga na-involve nga dili na gusto nga maipit diba so,
3: kay amigo
1: regardless kung kinsa ang molusad sa investigasyon dapat maging fair and square and balance ang investigation ug mag-base lang gid sa facts mga katropa diha na to makabot ang kung unsa gyud tinuod na nahitabo din ha
3: Kana mga katropa, kay kung atong mahinunduman, sama sa flood control projects, gimugna ang ICI para maoy manguna mga katropa o dili maapektuhan ang ilang himuong investigasyon pag-inspeksyon. Nini mga anomalya, giingong anomalya sa flood control projects. Kinipon mga katropa, kinilang, kay sugyot lamang kini, and magdepende na po mga katropa kung unsay mahimong lakang niini sa mga mga head offices o ehekutibo or executive offices labot niini mga katropa aron mahatagan kinig ma-resolve kining maong insidente kay concerning actually no bisan ako nagkita ko sa video katropang Andy gikulbaan ko kay mismo sa Senado na mismo ang binayloay og baril.
1: Yes, and diba? Paspas pag kayo ito ni Kayla pang impormasyon no, sa international media. And kung baga sagpa kaayo sa banga, imagine House of Senate, isa sa ginarespeto, ginatingala kaning opisina sa atuang gobyerno, sa atuang nasod. Unya, ingon ana lang ka, dali, no? Nga, kung baga, murag, tama tong term nga, murag gibaboy ang Senado ba? Murag wala ganing girespect. Nga, pwede man unta na pag-istoryahan lang unta, no? Kung unsa man ang buto naon-naon. But, dagan kaayo og science story, dagan kay versions, dagan kay kaugalingong truth ang matag kampo nga involved mga katropa. So, ang atong buot mahibal-an nga truth ani, unsa gyud ang tinuod nga nahitabo, unsa gyud ang motibo nga anong naayin ingon ato nga shooting incident nga nahitabo, and kinsa gyud ang dapat manubag.
3: Labi na mga katropa nga timing gyud kay pagpuli sa Senate President.
1: Yes, and of course, and pag-endorse sa kaning
3: arrest warrant from ICC.
1: Yes, and ang katong kuan pod pag sumite sa katong
3: para sa impeachment articles.
1: Articles of impeachment no from Congress ngadto sa Senate mo dito after no dito na ni nahitabo ang binuthanay mga
3: katropa. Yes, and of course ang pag-abot usab ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Tay drag yung tapon og tanan katropang Andy. So lang mga katropa atong atangan ang mahimong lakang mismo sa tong gobyerno labot niini.
0: Sentro sa balita.
1: May kalabutan gihapon sa nasangpit nga balita mga katropa si Senate President Alan Peter Cayetano gibutyag niya kagahapon adlaw no yang gi-question ang kredibilidad sa National Bureau of Investigation or NBI sa paglusad og investigasyon sa nahitabo nga baguhay lang no nga kontrobersiya nga naglambigit din ha sa Senado katulaging nahitabo no nga kanhi shooting incident mga katropa. So sa iyang Facebook live video, gibutang o gibutyag ni Cayetano nga importante no ang impartial investigation para ma-preserba ang integrity sa Senado o sa Konstitusyon. Pero mawala daw ang kredibilidad sa nisgutan nga kaning pag-imbestiga kung ang involved nga party mo'y mag-imbestiga. Bitaw.
3: Tama po
1: siya. So moni mga katropa, moni ang giingon nga paunsa mag-imbestiga ang NBI kung sila mismo dapat imbestigahan.
3: Yes.
1: Diba? So moni mga katropa ang gibarugan no kay diba sa katong Facebook live pod ni Cayetano during that night no after sa kaning shooting incident. Gibutyag niya og naapoy video si Attorney Israelito Torion Bato no nga gipost pod niya sa Facebook kuha niya mismo nga makita ang mga NBI personnel nga na dito sa my Just IS building
3: kana.
1: No. Allegedly mo tigingon ni Senator Cayetano nga gibarena daw nila
3: pultahan.
1: Ang pultahan para makasulod sila sa Senate nga kaning building.
3: So kana mga katropa ha kay sumala usab ni Cayetano. Mao lagi ni nga giingon mga katropa nga abisan pa man nga nahimong klaro na or daghan mga nag-ingon nga NBI mismo ang usaa mga katropa sila mismo nakaingon nga NBI ang kini mismo nga nakabarilan nila ni adtong higayon na mga katropa apan allegation pa lamang kining tanan no kay isa na sa gina parte sa investigasyon paghipos ning mga CCTV napurbiya toy allegation katropang Andy nga waday CCTV dito sa mga areas dili na tinuod ha
1: nagpagawas pod og statement ang usaa nga dili tinuod tong mga nigawas nga kaning reports no sa pipila ka mga media outfits dito sa national nga allegedly wala gipagula or wala daw available nga CCTV footage labot sa insidente. Iklaro sa usa ang right after sa incident, the day after, nangayo og nagpagula or nagsumite og request no ang PNP CIDG dito sa may Kauluhang Manila. Nag-request sa CCTV footage. And moto ila daw na provide katropang Marv.
3: Yes. So kana mga katropa ato lang gihapong atangan kay Monay atangi kay Every Maginaw and then maningkamot ang XFM Davao. Mahatag ang update alang din ha kaninyo mga katropa. And of course ha, talking about ni ining gibutyaga ni Cayetano mga katropa. Hoping no, nga aduna gyoy independent body sama sa nakita nato ni mga higayuna nga NBI isip nalakip ang pangalan ni ini sa nalambigit matod pa sa shooting incident mga katropa. Hinungdan makita po nato ang credibility sa investigation kinahanglan yun present samtang nagpadayon ng investigation.
0: Sentro sa Balita.
1: Sa pigas bahin mga katropa si Vice President Sara Duterte tungod kay baguhay lang no gipahigayon kining graduation
3: yes.
1: sa mga Philippine Military Academy graduates no. So nagpagula pod sa og statement alang sa katong mga graduates mga katropa og iyahang gi-congratulate sila and iyahang gi-auhag no nga ilahang i sa tawag na katropang Marv si isa puso ipinaganing
3: ilang
1: i-personify pasubot ka na murag ilahang barugan ipakita
3: kinaiyahon
1: no
3: kinaiyahon.
1: Ang integrity ug ang kaisog sa tanang panahon
3: yes.
1: So money ang pinaagi sa iyang video message no nga gi-post sa iyang social media kagahapong adlaw mga katropa
3: ayan mismo mga katropa iya pong giabisuhan ang mga graduates nga ibutang sa tama mga katropa ang ilabi na ang mga natun-an niini sa mga training ilabi na ang values nga ilaha mismong natun-an sa institution nga magpabiling kini moto kinaiyahon sa ilahang pang-adlaw-adlaw mga katropa and be the bearers kinahanglan nga mahimong kamu ang magdala sa itong mga PMA graduates ha kay maunigi tawag mga katropa ngalan na anas sa inyuha kining gitawag nga pangalan PMA graduates Philippine Military Academy graduates mga katropa dako na kaayo na nga pasidungog alang sa ato ang nasod nga kamo kabahin sa pride og honor ilabi na sa pagprotekta sa dignidad sa ato ang nasod taliwala ni ining mga panghitabo nga kagubot sa ato ang nasod
1: yes so speaking of PMA mga katropa diba katong atol sa kuandra kontrobersiya sa Senado diba nadunggan or nigawas to sa social media ang video ni Senator Bato Ronald Bato de la Rosa nga nagkanta siya sa PMA hymn.
3: Uy, correct.
1: Nanawagan siyang suporta sa iyang mga fellow Cavaliers, no? Ang kuan kanang tawagan ni maglusad og kaning
3: support maghatag suporta sa iya
1: og kaning maglusad og hapsay nga protesta para kaning ipanawagan no nga ang katong dunggo no sa Korte Suprema ang iyahang gi-request nga TRO labot lagi aning alleged or katong sa iyahang arrest warrant nga gi-issue sa ICC mga katropa. So aside kang VP Sara mga katropa personal pod ganitambong no si President Ferdinand Marcos Jr. atol sa nasang pit nga graduation ceremony kauban si Secretary of National Defense Gilbert Chodoro si Gibo Chodoro mga katropa and nakita na ko katropang Marvs ni Kayla po sa social media ang video din usasa kaning mga top graduates, di ba, supposedly musaka sila sa stage. Kanya, mulamano sila sa president kang Gibo Chodoro o sa katong I think leader or kaning official po to siya dito sa PMA na naa dito sa stage, no? Ang unang may pasok katropang Marvs nga babae, nilamano siya kay president, tapos kay Secretary Gibo Chodoro and sa katong official sa PMA. Ang ikaduha katropang Marvs, ilaktawan niya si President Marcos.
3: Ala ka diha.
1: Wala niya gitunol iyang kamot. Diretso siya dito kang
3: Gibo
1: Chodoro. And sa katong official sa PMA. So wala pa takabalo kung sa angle lang ba to sa camera
3: yes.
1: or paspas ba ang iyang pagkamay kay President Marcos. Munang wala na klaro. Pero moto ang nikailap karon sa social media. Kaya na, need pa po nag-verification.
3: Yes. Ayaw yung kumpiyansa, no? Sa social media.
1: At this age, ha? No, grabe ba kay ang mga AI. Wala takabalo ba sige, distort ang video bisag gitunol yung kamot niya.
3: Yes.
1: Para lang gyud mahatagan og issue ang nasangpit nga kaning graduation ceremony mga katropa. So atong pagsaludo no sa mga graduates sa PMA dili lalim ang ilang sakripisyo, ang ilang kahago mga katropa and aside sa kahago sa kaning training physically, apil pa dra ang ilang panguto kay dili lang na sila pakamangkamangon,
3: yes,
1: papakambakon, paparibarilon. Nagaskwela na sila dra ang mga katropa bisan ang ilang pangutok no inunana ang paghuna, ang pagandam sa ilang mga katropa paggawas na nila din ha sa Naisgutan nga academy kay para sila baya ang mangunag yun po, no sa pagdepensa sa atong nasa. nasud. So, ato ang pag-saludo sa ilaha ka tropang Marvs and sa Pikes Bahin. Okay.
3: Related yapon ini
1: ha? Related yapon sa naisangpit nga aktibidad, no?
3: Kay kagalina, si VP Sara man to. Mensahe po ni PBBM.
1: PBBM po, di ang panawagan po nga to sa mga graduates ka tropang Marvs nga mahimong, ingon pa siya, loyalty daw. Is not to any political interest, not to any individual, nor any passing ideology. Nun siya, ang loyalty daw dapat sa mga PMA graduates dapat magpabilin sa Constitution sa Republic of the Philippines.
3: Tama lang po.
1: Which is, for me, is right. No?
3: Yes.
1: Okay. Wala man ta wala man ta nag-training, wala man ta ni-graduate dara kay para protektahan ang usa ka interest, no, sa certain individual or politician. But ang interes atong nasod og sa katawhang Pilipino.
3: Kana mga katropa, isa pud sa naganahan nako diri sa highlight ni sa message ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ngadto sa mga PMA graduates mga katropa nga ang pagpahinumdum ni ini sa mga graduates nga dalahon pud ni ini ato ang mga graduates ang honor or dungog sa akademya mga katropa nga kining gitawag og never lie, never cheat, never steal, and never tolerate those who do this thing. Oh, sa mga kamangita na katropang Andy, ayaw lagi daw ninyo mga katropang kining hatagi or itolerate, no, kining mga atikon, kining mga cheater, kawatan, og uban pang nagahimo nining mga dili angay or mga salawayon nga mga binuhatan mga katropa.
1: Pero yes, tama gyud na siya katropang Marvs, but human as we are.
3: Oy.
1: Dili man siya pwede po, di man siya valid nga reason nga meron ta nga di man may perpekto kay tao man me. Supposedly mo gyud na ang ilang mandato, mo gyud na ang dapat buhaton, dili lang nila kundi natong tanan.
3: Yes.
1: But let's be honest and let's be kaning true. Bisan gyud kayo na, no? Bisan pag
3: mga ka
1: sa PMA, bisan pag graduate ka dira as unsa na manya cum laude, summa cum laude din na pag-abot sa posisyon, naa og naa gyud gihapoy mga external forces nga mo control nimo, whether you like it or not. Kaya ngano pagawas nimo din ana pa may official. O unsa ano yung pag-stand sa truth kung ang official nimo na niningon nga obey first before you complain.
3: Wala gihapon.
1: So pero mas
3: depende
1: maayog
3: na yun. Siya.
1: Mas maayog yun. Mag-matter ka tropang Marvs kung unsa ang prinsipyo, unsa ang character sa usa ka kaning serbisyo sibil, usa ka government servant, no? Dili mag-matter kung nindot man siyang reminder, pero unta, no? Sila po gana sa taas na
3: sila
1: mga...
3: Manguna.
1: Sila manguna.
3: mga katropa. Mura ba ginikanan lang? Kung sa itudlo ni mo, buot ni mo para si mong anak, ipakita sa ila nga ikaw nagabuhat mismo ni Ana.
1: Ayan.
0: Sentro sa Balita.
1: Katapos ang hanay sa itong Sentro sa Balita,
3: unitingog
1: na si PNP Chief, no? Nicolas Torre III, kasamtangang Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III.
3: Uy, kini!
1: Tapos na nahitabo nga kanyang shooting incident sa Senado. At bakit ka nakikialam?
3: Uy! Nagbigay lang naman siya ng kanyang pahayag.
1: Anong pake ko?
3: Uy!
1: Sure lang. Joke lang. Ito mga katropa ha, nagpagulaog statement no, kay isip pa siya kanhi, no? Usa man po siya ka PNP chief, no?
3: Yes.
1: Usa po siya ka police.
3: Mm-hmm.
1: So, karon mga katropa, matod pa niya nga ang Senate Security daw, posible daw nga para sa panlantaw na adoy na lapas ng standard rules of engagement pinaagi sa pagpabuto ni ini sa katong o katong shooting incident kay nahitabo ni atong Miyerkules.
3: Yes.
1: So dapat daw ang isip chief no sa kaning osaa dapat dira ang critical time no nga maghimo ka og dali nga desisyon during sa usa ka tensionado nga kahimtang mga katropa nga tanaw nimo dili pug ka makalapas sa balaod.
3: Yes.
1: Mo na sa side ni Torre.
3: Kaya kung ato ang mahinumduman mga katropa ang mismo ang usaa ang miangkon nga ilahag yun mismo nga akining si tawagan ni katropang Andy
1: pabuto sila
3: mauna kauna sa pagpabuto mga katropa
1: kasi nga warning shot
3: warning shot
1: siya matawag nga warning shot kung ikaduhan na
3: kasi na ay second chance.
1: Pero bitaw, no, tungod to kay, di ba, ang depensa sa kuan katropang Marvs o sa nagano kasi, nagpumilit kasi og sulod ang katong mga NBI personnel daw. Nga naman po din the first place nga magbarina-barina mampud mo din na. So mo ito may nag-warning shot daw ang USA para makuanto sila, kumbaga
3: ma-alert
1: sila nga, uy,
3: bawal.
1: Murag wrong atong nabuhat. Kumbaga mahigmata ba nga, uy, murag nilapasod po dayta, mali atong gibuhat. Murag ana ba? Tapos mo daw to nagkabutanay na. Oh. Pero sa side dito, katropang Marvs.
3: Yes, kani iyang giklaro makatropa kay siya mismo nag-ingon nga kining si General Mao Aplas ka kani po day ni sa PNP katropang Andy. Mm-hmm. Og nasayod kini kung unsa gyoy tama or rules and regulation when talking about using firearms. Mm-hmm. So kana mga katropa nga unang giangkon ni General Mao Aplas ka nga siya mismo ang mihimo ni atong warning shot mga katropa. Apan sumala ni General Torre ang gihimong warning shot kay kung sa PNP rules pa daw na bawal yun siya. Bawal yun siya mga katropa. Pero ngalan nga, dili man pod labot sa PNP si General Aplas ka hinungdan nga siguro valid lang gihapon nga kaysa labi na sa Senate ni siya nahitabo mga katropa. Og sumala pa ni Torre mga katropa, siguro sa assessment lamang ni Aplas ka mga katropa ni adtong orasa kinahanglan na yun niya buhaton ang warning shot gumikan ni ining naga-escalate na nga tensyon sulod mismo sa Senate building.
1: And so sama po sa itong na-mention kaganina, ang depensa po ni Aplas ka mga katropa nga nagpabuto sa warning shot tungod lagi kinapoy mga armado nga mga lalaki nga nagkasuot og NBI vest nga nagbarina po no, dito sa tahan pasulod sa Senate compound. Isip usa ka kaning isip siya ang sa tawag ni taas ang posisyon dira sa usaa ka tropang Marvs, isip leader nila din sa usaa, head nila din ha. Syempre iya hapod ng cargo no kung unsay mahitabo. Iya gyud i-make sure ang security or yung safety sa mga senador nga naa sa sulod and sa mga staff. So mo daw to nga nagpabuto siya warning shot. Pero sige lang, may balaan ra na sa investigasyon pohon og nabay nalapas nga balaod si kaning Aplaska o kinsa bang mga sakop din ha, mga miyembro sa NBI mga katropa. Ato nang sign ron, no? Ato pakisairan sa umabot ng mga adlaw mga katropa once mahuman na ang investigation. Kikaron, ginasusi na sa itong authority sa mga sakop sa CIDG and PNP ang kopya sa CCTV footage din ha sa may Senate building. Ngayon.
0: Sentro.
1: Katropang Marvs, oras na ito, 12:36 na, maayong paglantaw sa ito ang programa katropang Karina TCL. Happy Sunday daw katropang Marvs o katropang Andy.
3: Yes, of course, happy Sunday sa itong makaigsuunang vendors, mga POV drivers, mga taxi drivers nga naminaw karon ha. Actually, abot po ta din sa Davao de Oro sa itong makaigsuunan din sa may higher areas. Uh-huh. O, na mga bukid-bukid din ha, abot kayo ta mga katropa. So, maayong hapon kaniyong tanan, maayong pagpaniod to kaniyong tanan.
1: Yes, sa mga padulong din sa ilang uma katropang Marvs nagkuan na chill lang kadali kay unya taod-taod mo balik na pud ugmad sa ilang mga yuta no, sa ilang mga uma. Amping mo din mga katropa kay kalimot sa pag-inom sa tong Xanthone Plus Coffee Mix kay para ligon ang atong immune system samtang naningkamot ta mga katropa natong mga mag-uuma no. Maugitawon ang kaning susi no para maligon ang ato ang food sector ang makabaton tag food stability dinhi sa ato ang isla sa Mindanao.
3: And of course mga katropa aron dili matrigger ang inyong mga nervyos na ko na palpitation na ang siguraduha ang inyong kape ginainom kanang healthy nga kape mo ni atong Xanthone Plus Coffee Mix mga katropa. Basin unya nagtuo ka nga linog na ni pero inyong Balay Radio da exclusive naglinog diha. Ay mga katropa dapat dili magproblema ha kay basin matrigger usab ang uban pa mga balitian kung magmintinar ka mo sa inyong kape nga dili healthy ang ginainom. Dili na ta sa Xanthone Plus Coffee Mix or Xanthone Gold Coffee Mix o baka tong Premium D3 Coffee Mix.
1: Ayan mga katropa, oras na 12:38 na, mabalik mi, human lamang sa pipila kapahinom dom. Padayon lang sa inyong pag-send, sa inyong mga comments, reactions, mga katropa, or greetings. Kaya mo nang timbawason sa mong pagbalik, human lamang sa pipila kapahinom dom, standby. Oras na to, 12:38.
0: Sentro. Time check brought to you by Xanthone Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Xanthone Plus Gold Herbal Capsule.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
8: M2C Graphics Davao.
9: Send money abroad quickly and easily with Envoyer to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envoyer Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU here. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU here. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Nak, merienda time na.
11: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humok, o humok.
12: Tinuod na ura, lamig yun ang mga pine sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bago ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ora, sa Dian Bake Shop yun nato na ginakuha.
11: Paborito yun na ko na ma, mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
13: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalina, og Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
14: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients pagkaon sa tanom aron himsog. May hormone alang sa busok, bugat og timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado, mapalit sa inyong suking agri supply.
15: XFM.
16: XFM.
17: Kaklarik sana.
18: Anxiety.

0: baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: 89.1
2: Abang na
4: Clarex!
2: Exciting!
5: Sentro!

0: Andy Causon, Marvin Ibano, Centro.
1: Welcome back mga katropa sa itong programang Centro Weekend. It's so nice to be happy in this Sunday afternoon. Yes. Afternoon na ba? Opa, hapit naman na launa.
2: Yeah, afternoon na ito.
1: Sunday udto.
2: Oy! Lusot yapon.
1: Bita mga katropa ha, maayong paghigop diha sa inyo hang mga lamian nga sabaw. Kay lami kay mo higop og sabaw sa lawoy karon katropang Marv.
2: Of course. Or
1: tinunong ang gulay.
2: Naku, nya labi na mga gulay kanang danlugon ka.
1: Naku. What's that gulay?
2: Kanabitawa sa luyo.
1: Yes.
2: Oker.
1: Oker.
2: Oh, mo na English, Oprah?
1: Yes. Okay.
2: Wow, perfect!
1: Very good.
2: Unsa pa dyan, ha? Kanyang mga danlugon, alugbati.
1: Oo, kalabasa po, katropang
2: kalabasa, market. Garlang. Kanang pagpalaut sa... Yee, naku na lang.
1: Ati Luz, kabalo na ka sa mong gusto makaon paguman sa programa.
2: Oh, labi na ako, dito parish nga, bulad nga, pinakagub ko. Pag... Naku, katropang andin.
1: Kanya, mais na yun nga, katong 14
2: Pino. Oh, 14. Naku! Pila ba'y kilo ron sa mais?
1: Oo. Oh. Speaking of mais, mais mga kinil. Katropa. Oh. Ako hiling mang yung mais.
2: Mais.
1: Kasi kayo murag maatras ko.
2: Nga naman!
1: Kaya aside sa lisod na mapangita ang bugas mais karon. Oh. Sabi na ka ng 14 katropang Marbs. Oh. Masyak pag ika sa presyo.
2: Pila man?
1: Atong sa sari-sari store dool sa ako ang Gipuy-an.
2: Oh, pila?
1: Oh, kabalok ka tagpilang kilo.
2: Pila?
1: Ay, hala, nanalagay mo yung mais, ma'am. Oh, ma'am, bago lang dyan na naabot.
2: Pag-dramatize pa, oh. Ano, oh.
1: Sige, ma'am, papalita, tagdo ka kilo, dira. Tagpilang kilo, ma'am. Sa 60 pesos.
2: Ay, naku, ay, naku, ay, naku. Lupig, mang gasolina. Ay, hapit-hapis gasolina, ha?
1: Ang humay,
2: ang humay,
1: oh. Kaya naapa kayo mapalit 59. Na 50
2: plus. Oh.
1: Oo, ang mais sa 60.
2: Ay, naku. Ano man na?
1: Karon, sino kayo ngayon? So, at least, katropang Mars, makita na to nga, kumbaga, mulaban na ang mais, no?
2: Hopefully, oh, na.
1: Nga ang, kuan ba? Kumbaga, ang sa chain ba, no? Dili lang katong makaginansya, katong mga middleman, katong mga nagabaligya na gyud, no, sa produkto. Apan, ang mismo mga farmers, unta, mahal na po ang palit sa mais. Kaya, mahal mo ng presyo karon, 60 pesos na per kilo ang bugas.
2: Mm.
1: No?
2: Kana lang mga katropa kay siyempre ang mga local farmers focus sa ilang umahan.
1: Mm-hmm.
2: And then maayo na lang kung naa sila mismo area nga baligyaanan.
1: Ilagay, kana lang.
2: Kay mo'y concern din na mga katropa.
1: Hindi pa lalim katropang Marbs,
2: yes,
1: ha?
2: Tinuod.
1: Mga luthan imong kamot o ganang ilubos.
2: Correct!
1: Katry ko, ana, before sa, akong, sa akong lola, maglubo, migmais, maghubag ang
2: correct,
1: mga gudlo.
2: Oh.
1: Unya, kung dito po ka sa katong bangguran, gamayin si piat ni mo.
2: Bagnos po, apil. Tinga siya, abin na mo yellow corn, nga nung red corn maniusahay.
1: Kaya nagagikan sa imuhang palad, paingon sa imuhang bukton ang...
2: Hurot.
1: Oh, hurot. Kaya di ba taas man ang katropang Marbs? Kaya para daga, makuha
2: yes.
1: Di ba? Isa kaagyan.
2: Tilok yun.
1: Tilok yun. Tilok, kapil panit o gunod.
2: Kana lang mga katropa. Yeah, so hoping no, nga akin mga pagpaningkamot sa itong gobyerno, nga akin gawas ni ining farm to market road, nindo na kaya na mga katropa.
1: Oh.
2: Napatong sila na mismo yung mupalit direct no sa atong mga local farmers, nindot na po kayo na mga higala. Pero nga lang, nga talking about negosyo, naagyan na gihapon yung mga middlemen, and of course, atong mga retailers din na mga katropa, nga di malikayan, mo increase yun ang presyohan na ng mga baligya.
1: Yes, and ato pong, hopeful po ta sa kaning hinabang or kaning assistance, baka
2: yes,
1: yung mechanism
2: subsidy.
1: Nga himuon sa ato ang gobyerno para sa mga farmers na to, dili lang sa kaning mais, no? Pero apil sa humay, guban pang mga produkto, kaya apektado gyud na no sa init sa panahon karon mga katropa, kinahanglan nila karon ang tabang or kanibang
2: support
1: o kining sa government
2: subsidy
1: no? Kining kay kung dili viable nga kani siya nga crop ang itanom karon tungod sa init sa panahon,
2: unsa
1: bay ideal, di ba?
2: Yes.
1: Kinahanglan man na og syempre kung mag-uuma ka mas maayo man gyud nga naigiya gikan dito sa kaning DA kinama sa mga experts dira nga magtuon unsa ba ang mga tanom no nga kaya nga survive bisan sa kainit sa panahon.
2: Yes, that's why mga katropa sa itong mga farmers ha, kung adna agani seminars ipahigayon ang DA or sa bus, kagro ba diha mga katropa sa inyong area, pahimusli ba?
1: Oo, yeah,
2: pahimusli yun.
1: Oo. Munisipyo kay magro,
2: magro
1: na sila.
2: Magro, yes. Kung kagro sa siyudad.
1: Siyudad.
2: O, kana mga katropa, pahimusli yun, kina sila mga tambag, ilabi na nga nagkadool na ang El Nino phenomenon mga katropa.
1: Ayan. May baglantaw katropang Marv sa ito ang Facebook Live.
2: Yes.
1: Sa ito ang katropa kapamilyang Dancer Ruego.
2: Ayun, dagang salamat.
1: Happy Sunday, diba? Ganimo. Ako na lang, kaniday.
3: Dagang salamat.
2: Ay, daro day ang original. Yes. Sorry po.
1: Nakalimutan po. Kita mga katropa din hita maghisgot ta tungod kay naunha naman ato naghisgot ang init sa panahon kay tropang Marvs. Karon dunay usa ka party list no nga boot nila nga mangita or magmugna ang atong gobyerno og mitigation protocol labi na sa mga tunghaan kay hapit na ang tingklase. June 1st week or second week katropang Marvs balik eskwela na ang atong mga estudyante. And kabalo ta sa kaning sitwasyon sa mga government schools nga good gyud. Init no? May lang ang private school kay nasa aircon.
2: Kini
1: ba sa mga public schools ba mga katropang uban gay mo gay na naga-shift no na morning shift afternoon shift tungod kay sa kadaghan sa mga estudyante unya init kay ang panahon mo na nga ang kabataan party list karon nag giawhag na ang gobyerno nga i-prioritize daw ang pagmugna og specific nga heat mitigation protocol sa mga eskwelahan luyo aning o tungod aning nga experience karon nga kainit sa panahon kay base di ba sa kaning forecast sa tong pag-asa nga gikabalak-an nga basig mo abot pa sa 47 degrees Celsius ang kainit sa panahon nga atong masinati katropang Marv sa mga katropa nga makaresulta na siya sa heat cramps, heat exhaustion o gatong gikabalak-an maoning heat stroke mga katropa.
2: Talking about ni ining epekto sa grabing kainit sa panahon, I'm sure sa itong makaigsuunin nga naminaw karon na ay times nga bationg kagkalipong kanibitawang dehydrated magsigirag uga imuhang ba-ba mga katropa nga nagpangita kag tubig o imututunla kay tukan ka kay uga lagi kaayo mga katropa and kining paglisod o ginhawa no labi na sa mga classrooms mga katropa talking about sa itong mga estudyante nga very alingiing kaayo magli kanang what na di na ka focus in short sa pagtuon mga katropa. Ayan. So concerning kaayo siya
1: mo ni katropang Marvs unya matud pod sa naisgutan nga party list representative no nga dili pod daw solusyon ang online classes tungod kay ang online classes daw dili siya solusyon kun dili paglikay sa responsibilidad.
2: Oy.
1: It's somehow true no kung kaniadto during sa pandemic mo lang mangyud siya ang kumbaga applicable kay di man jud pwede nga magtapok tanan, dili pwede nga mag face-to-face classes, no? Dili pwede magdugol, dili pwede magdikit-digkit mga katropa. Pero sa panahon manggood karon na may other daw nga kaning pamaagi nga pwede mahimo ang atong gobyerno aside sa pag-convert into online classes. Kaya dihan na po, dagdag po siya nga kanang, kumbaga, ang responsibility, ang gastos, dito po mapadulong sa tagbalay.
2: Kana.
1: Sa mga ginikanan, kaya ang kuryente. Kung may itang online classes, magpa-load mo sa kanang inyuhang
2: cellphone,
1: gadgets.
2: Computer ba diha?
1: Second is ang kuryente.
2: Kuryente!
1: Sa balay, no? So, ang question na po, ang quality na po sa education, no? Sa itong mga kabatanunan, given sa current situation, na di ba nagproblema pagani ta sa kaning katong percentage, taas ang percentage katropang Marvs nga daghan sa itong mga graduates karon ang dili pa katarog basa.
2: Low proficiency.
1: Yes. And makakomprehend sa ilang gibasa. So, mo pagay na itong needy address kung mag-online classes daw. So, unsaon na siya, paunsa na siya, ma-address na siya nga problema. Kay basig na apay laing pamaagi. Pero dili po daw dapat nga hulaton pa po daw sa kaning sa CHED o sa DepEd nga na apay makuyapan ng mga estudyante tungkol sa init sa panahon before nga muhimo og action. Kaya gani katropang Marvs, karong adlaw no, nagpagula og information ang pag-asa, I mean kagahapong adlaw, nga anaa sa 44 ka mga lugar sa tong nasod ang nag-atubang karon mga katropa ha, sa danger level.
2: Uy, danger.
1: Sa heat index.
2: Mm.
1: Pasabot, dili na ni siya kanang
2: init
1: lang.
2: May
1: nga lang kag, because I'm so hot.
2: Siya
1: ana. Init gyud siya nga init nga labaw pas kalintura katropang Marvs.
2: Tanawa
1: imagine
2: lagi.
1: Na, abot sa 44 degrees Celsius ang heat index dito ni siya sa Maynueva, Ecija, sa Cavite.

0: Oh, much more ang mga classrooms, no? Nga, public, ceiling fan public, or wall fan, yes, lang ang naa niya. Pila lang kabuk ang available na lang sa...
1: So, isa, duha.
0: Atubangan, o sa likod, lang na. Duha lang na magtuyok-tuyok, yes, ng mga wall fan.
1: Oh, niya, ang estudyante, pila kabuk? 40 to 50. Agoy! Naku, asa man mo, anak.
0: Huwag dimalas, mabot pag sa isinta.
1: Yes, tinood na mga katropa ang situation yun, no? Gumikan usab ni ining classrooms sa medyo kulang yun gamay mga katropa. Mm-hmm. So, manay ang gi-focus karon ni ining maong party list mga katropa nga kung mahimo ang heat mitigation protocol nga apilo, no, himo i-consider sa gobyerno labi na kining flexible classes nga kung mahimo likayan ang pagpahigayon og klase atol sa peak heat hours.
0: Ayon.
1: Kung kanus ang grabing kainit
0: kaya mga orasan eh. O adjust. Oras.
1: Oh.
0: So pwede nga alas 4 sa kadlawan magklase na.
1: Pwede. Kaya yung mata.
0: Oh, so, pero at least no, safe ang atong mga bata. Kaya kung may ngayon tag-sayuhan nilang klase instead nga alas 7 katropang Mars, himon siya alas 5 or alas,
1: yes, actually na ay nagapahigayon na diri, yes, sa atong ira sa Davao City.
0: Oo, kaya para alas 10, uli na mga
1: uli na, yan. Kaya na.
0: Kaya pagka alas 11, alas 12, wala na.
1: Wala na. Pati init na.
0: Anak, yun,
1: no? Nabalik na pong klase, mga medyo mo kanila pagkahapon kay medyo taod-taod yun na mawang ini.
0: Ang pagkahapon mga alas 5 magsugod
1: ang yeah, matayang mga ulan. Ulan, no? Kailan medyo pag hitabog yapon ulan ba yan, yeah, mga so, katropa, no?
0: Mag graveyard classes. Pita mga katropa, kana itong siren po doon sa umaabot mga katropa. Kaya for sure ka na, ginakonsider na gid po na karon sa DepEd.
1: Yes.
0: Hinatunan na po na sa CHED, no? Kung unsa po yung mga pamaaging ilang himuon, kaya for sure, dili po nila gusto, no? Nga mabutang sa alanganin ang safety sa mga kabatanunan, ang health sa mga estudyante, para lang po sa kaning, para lang di po mabiyaan, no, ang ilang pagtungha mga katropa.
1: Yan. So yung nga mga katropa, labi na sa mga ginikanan, di lang ta magsalig, no, sa DepEd, mga ilahang mga mitigation din na mga katropa, mismo sa part sa mga ginikanan, labi na to keep hydrated sa inyuhang mga estudyante, mga anak din ha, mo atong iskulan. Ayaw kalimti, pabalunig yun mga katropa, og tubig, payong, and of course, paimnadaan og xanthone vitamin C. Para dili dayon mataptan og mga epekto ni ini, mga subaw-subaw, epekto sa pag-usab-usab sa tong panahon.
0: Ayun mga katropa. Samtang sa pikas bahin katropang Mars, no? O karon kay daatay alarming ang kainit sa panahon.
1: Oh, kinipod.
0: Karon pod alarming pod, no, ang situation din sa tong nasod. Diri pod ni siya sa kaning panlawas. Aside sa katong Hanta virus ba to katropang Mars, no? Kainit pod nga hisgotanan internationally or worldwide katropang Mars, kinabalaka ang tanan, no? Kasing bako mo kailap na pod, mahimo na pod nga kumbaga na po mahitabo nga kumbaga epidemya, daghan na pod ang mga kaning mataptan sa hisgotan nga sakit. Karon mga katropa, dinipod sa itong nasod Pilipinas, and this is a concern pod, no, ang World Health Organization mismo concerned ani kay aside sa kaning mga sakit nga existing karon, ang usa sa mga ginabantayan o gikabalakan mo kaning pagtaas sa kaning ihap sa mga obese and overweight, no, nga mga individuals,
1: yes,
0: mga kuan man, mga bata man, mga
1: walay pili sa edad,
0: walay pili sa edad, apil ko
1: aboy aboy, wait, nakakatropang hindi
0: wala ko na yung apil ko, basin day apil ko.
1: Ay, basin!
0: Basin lang.
1: Oh.
0: Kaya nga no, mga katropa, kita mang good, no, labi nagid kita nga mga Pinoy, usahay kay mutukar sa ating pagkatapul.
1: Hey! Labi na sa kabisi sa trabaho,
0: yes,
1: po ba ya? Usahay.
0: Oh. Nindot yung justification.
1: Oh, right.
0: Kaya ganang, oh, diba? Gusto ganitag ka ng pinadali.
1: Oh,
0: no,
1: kaya
0: syempre, kuanta sa social media, wala, nigkon lang, burot talaga yung mga apil. Moana, naglamurok lagi imong aping niya sa una kay dili man to.
1: O niya, kantahan dayon og pina...
0: Asa naman diri? I cannot find it.
1: Ang lamurok mong mga aping... Asa naman to, diha?
0: Asa man?
1: Oh, kini mga katropa.
0: Hindi na po siya makita katropang Mars. Asa dapit daw?
1: Oh, nanandira.
0: Sige, triay sa dira.
1: Sige, sige. Kini mga katropa, ha? Kay gitatawag og inject ninyo pampayat mga katropa. Kaya ang uban, gawas ni ning mga inject para mugwapa, inject para madungagan mula murok ng aping diha mga katropa, kinin inject po ni para mupayat ka.
0: Yan.
1: Kaso, sikat ni online tinuod mga katropa. Ngano kay labi na sa mga kaigsuunan nga medyo overweight, makita na gyud physically mga katropa nga makabalaka sa ilahang kinibitang makapalow sa ilahang mismong confidence mga katropa. So that's why ang uban mapugos, no? Mapugos og palit ni ini nga mga produkto mga katropa.
0: Oo.
1: Apan,
0: Kay gusto mang godila ka to pang Marbs kay syempre no moy makita nimo sa kaning social media nga ay ako ang gina-follow nga kaning influencer
1: nagamit
0: siya ni Payat kay ingon ato yung
1: gamit. Hala ka no.
0: Unya kay dili man ato ayo nakita na nako.
2: Ang lamuro.

0: Congratulations!
1: No, ara. Yeah. Grabe pagpangita ni mo no. Katropangan niya. Dagan kayo salamat
2: grabe
1: sa airport.
2: Grabe na ko pagpangita. Ha? Mga 55 years na ko pagpangita. Naaaras akong atubangan. Nakabutang sa S.
1: Oh, oh. Gini ha?
2: Dito ko yung mga katropa. Mga ni Katropang Marvs, makita ang manggod na to, diba, sa mga social media influencers. Hala, diba, obese na siya before. Kakamparte nang ni Pisa. Kaingon ani ang gibuhat. Nag-ano daw siya? Ter-zip. Patayd.
1: Sa pagyod.
2: Or kaning ang short term nila na nagpa-terze.
1: Halaka.
2: Oo. So, tapos, ikaw, alam, magpahingon anak po ko. O niya, manguta na, mag-consult ka sa katong mga ganing-ganing mga licensed nga mga professionals kung magpahingon anak mi, nga procedure, pila. Mahal man. Di ba?
1: Mahal, correct. Pinoon na.
2: Pag-scroll ni mo sa TikTok,
1: uy.
2: Oo. Just check the yellow basket.
1: Oh, yan na din mo ana mga katropa nga. Uy, hala, daghana, uy, millions ang review.
2: Yes.
1: Oh, di ba?
2: Effective, di kina siya sa mga katropang Marv.
1: Grabe no! Oh, ana.
2: Isa katusok lang nga ni Kuan na. Mura nagkan ang Kuan.
1: Ni Kupus!
2: Ni Kupus ang ako ang Vilvils.
1: Pinama no? Uy, ana.
2: Ikaw, Kuan. Ikaw ka rin katropang Marv nga ka nang desperate ka nga mo, lose ka og weight.
1: Yes.
2: Himanggutanan mga katropa na amanggoy mga certain conditions sa atong lawas nga factor nga nung dili ta dali mag-lose og weight compared to others.
1: Kana.
2: Namanggoy uban nga ni tambok lang sula tungod kay sedentary ilang life. Lifestyle, tungkol kay unhealthy ilang diet. Nga once mag-practice na sila o ganing healthy nga diet, mag-exercise na sila, magpasingot, munipis na sila. Pero kung naakay specific nga condition sa imong lawas, nga mauto siya ang reason nga nung hinay ka mo mupayat, bisan pag magkamang-kamang ka na 4 a.m. to 4 p.m.
1: magpasingot, no?
2: Dili ka dali, gid mo, nadyoy ngun ana, yes. Katropang Marvs. Example, kaning mga katropa nato nga sama na ko, nga na ay PMOS. No? Kaning before peak kos ang tawag ana. Karon gitawag siya og PMOS. No, ang PMOS mga katropa, unsa gyud meaning ani? Wait lang. Ang PCOS mga katropa is polycystic ovary syndrome. Pero ang PMOS mga katropa, lahi bago ni siya nga term tungod kay mas wide man gud daw. Okay.
1: Mas wide yung coverage.
2: Mas wide ang kaning tawag ani katropang Marvs ang effect, no, pag once na akaani nga condition sa imong lawas.
1: So gawas
2: so,
1: nga
2: dili lang siya makaapekto sa makaingon magud ka nga pagingon ana, maapektado lang ang imong pag rare og child, ang imong menstrual cycle, dili siya kay apil ang imong cognitive function sa imong lawas, metabolic function sa imong lawas apektado. So mo nga gitawag na siya karon og PMOS. Polyendocrine metabolic ovarian syndrome. So mo na siya katropang Marvs, isa sa mga common, no, labi na sa mga kababaihan karon is kani siya nga condition tungod sa unhealthy unhealthy diet or lifestyle mga katropa or sedentary. Wala kay kagalihok.
1: Kana.
2: So mo na siya katropa nga na atoy matumakit ang nga mga cysts. So abi na to nga pag na cysts sa una di lang ka mag-anak. Disminoryahon lang ka. Pero karon api lang imong focus, no? Ang imuhang mental clarity, maapektuhan siya ang imuhang mood, maapektuhan ka tropa, and appeal ang pag lose weight, and kana mga acne sa mga nawo nga bisag unsa pa imuhang itambal dra, dili siya maayo-ayo tungod kay naa kay condition sa sulod nga dapat nimo nga i-address. So mo ni katropang Marvs nga daghan ang kani ganing gusto ba nga gusto na ko mupayat nako kay grabe kani adto 50 kilos ako karon 65 nako ni 70 kilos nako within pila lang ka months ni burot kog maayo. So gusto nila og ganaganing instant nga kaning effect, and aside ana makit-an pagyud nila ang mga reviews sa social media nga ay effective daw ni morning nga magpalit dayon sila aning tirze unya na pud uban nga sus dali ra kayo siya para mailikay ng infection, maginyo lang trapo-trapuhan og ganing alcohol na kung asa dapat ipang tusok-tusok ahay pang turok-turok. Mo ni ang karon gikabalak-an sa FDA mga katropa. Kay daghan na daw kay sa social media ang nagapakailap or kaning nagabaligya aning tirze. Kasi supposedly mapalit lang ni siya didha sa kaning mga accredited mga clinics, mga hospitals, and dapat mga licensed professionals lang ang muturok ana, dili kita mismo. So kani siya nga tambal katropang Marvs, ginagamit din siya para pag-treat sa kaning diabetic patients, no? So nakitaan man gud siya nga kani daw siya makahatag pud siya og kani ganing resulta pud siya sa weight loss tungod kay mawad-an or kaning ma-loss ang appetite sa usa ka tawo nga minsa
1: kana.
2: O so di na kayo ka lesser ang imong craving. Kay pag namog kay mga PMOS katropang Marvs, di gid malikayan. Grabe ang imong cravings gyud. Mura gid gaganang patay gutom. that your whole life. Kaya ganyan marag, ha, ano mo, bago pong kaon, ganun, gusto naman po gumukaon.
0: Maon na di.
2: So, mo na siya nga, para makuha nila na, makombat ganin na nila nga urge nga, gusto nilang magkaon and all, muna nga nagatiresist sila kay para lesser ang ilang appetite, dili sila daghan ng kaunon, and lesser karon ang ilahang mga katokong gingin kaganina nga, gusto nila mga daghan pa kaayog mga gusto nga mga kaun-kaunon. Pero mga katropa, muna nga nagkataas po ang kaning demand sa kaning tirze karon, tungod kay una, nagkataas ang ihap sa mga obese o kaning mga overweight nga mga Filipino. Duha, social media misinformation. Kay lagi makit-an sa social media influencer ngayon ani, daw sila proper ang ilahang pamaagi sa pagpaturo katropang Marbs, niya kita kay gusto mong ginato masabay sa uso, gusto mong ginato dali gid kita nga mo payat kay para masundog gyud ta sa ato ang idol.
0: Idol.
2: Mo na nga mamalita atong sa social media. Mao ni pod ang isa pod sa rason nganong ni Kylap na is first kani pong fake medicine black market. Kay kung walay naghimo og mga kanang mga sininidikato nga mga tambal din naa. Dili man pud makapalit ang mga consuming public, yes. Diba?
1: So, mas barato para sa ilahang mga katropa. So actually, daghang mga factors mga katropa. Isa po ni kay online selling, mao po ni ang gikabalaka no sa mismo ang DTI, aminado ni ana mga katropa. Labot ni ning mga products nga medyo concerning mga katropa. And even ha, ang PDEA kay talking about mga illegal substances, ma-order na po daw online.
2: Kana,
1: so kanang mga katropa, kini mga online sellers, internet sellers mga katropa, isa ni sa mga factors kung anong di mapug ang pagkatag ni ini or lisod pugnan ang pagkatag ni ini mga illegal nga mga products sa mga katropa. So kana gawas nga mahal sa mga lehitimo nga mga stores, so diri mas makabarato online. Bisan ako minado ko tropang andi, mas baratohan kung online mo order og mga butang.
2: Yes, mga
1: gamit.
2: Ha? Okay lang na siya. But kung mga substances na tambal na medication na kana nga ikaw pag yun mismo ang magputurok-turok din ha.
1: Yes.
2: Or na yung mga beauty, kana yung mga beauty clinics
1: o kana kumun kaayo.
2: Oo nga magturok-turok tapos dili dahil na sila certified na mga doctors or physicians.
1: Kana yun.
2: Nga pwede. Kana ang dapat po natong bantayan. Dili ta basta-basta dahil mga katropa. Basta lang kay gusto tamo payat. No? Nga no dong delikado ang fake or illegal nga tirze mga katropa or tirze patayd. Ngayon sa FDA nga ang mga counterfeit daw no nga kanisang mga gimbaligi online counterfeited na sila pasabot wala ni agi no sa pagtuki o pagsusi sa FDA. Posible nga mali ang dosage, posible nga ang katong active ingredient nga naa dito sa original nga mo ipampaturok nga tambal wala dito sa atong napalit nga counterfeit online, or possible nga naay mga harmful contaminants. So posible nga mo resulta siya sa grabeng kalipong or pagsuka, dehydration, pagkadaot sa inyong pankreya, sige. Pagkadaot sa inyong kidney. Sige. Gusto mo magpaon, sige, tawagan na ganing sa kidney ka ng pag magka-kidney failure, nakakanang igawas ang imuhang dugo.
1: Dialysis.
2: Oh, dialysis, sige. Gusto jud mo magpa-dialysis.
1: Sige.
2: Kani gallbladder disease, mga katropa.
1: Agoy!
2: And dangerously pag-ubos, pagbaba sa imong blood sugar.
1: So,
2: muna makuana ka, kanang makuyapan.
1: Makuyapan, kanina lang.
2: Allergic reactions. Kaya mamanta ka baloon sa nga mga chemicals, yes, or kanang tambal ang naa dito. So muna ingon sa FDA nga pag muingon daw kag counterfeit medicines, posible nga too much or too little ang or wala the active ingredient at all. Either wala siya benepisyo sa imong panlawas, wala siya epekto, or na sobra rapod kaayo siya sa active ingredient, or wala gitong active ingredient mga katropa.
1: Labi na pinaka-importante mga katropa, labi na kini-inject manggod siya.
2: Oh,
1: magamit og dagong. Ang pangot tana kabalo baka mo gamit anang tusok-tusok, yes, og dagom nako kang hilingig ana mga katropa no ang uban ganyan makaigsuna nato hard hadlok magpatuli
2: okay
1: ay ana mga katropa ay naun sa bagay okay so ana wala ko ingon basta sila ang uban hadlok dagom
2: hadlok
1: pero ang pinaka importante mang god that's why ang FDA nag-auhag karon sa mga consumers kung mahimo diri lang sa mga lisensyado nga mga butika mga katropa kay available man po kini nga mga products and of course mahatagan kamog advices din ha kung paunsa kini gamiton o gaunsa ang epekto ani sa lawas mga katropa.
2: Ayun, and ang pinaka kuan good safe good ingon pa sa FDA sa tong mga kaning medical experts mga katropa is dili gyud ding shortcut method. Naa gyud siya kasi
1: proseso.
2: Ang PMOS mga katropa or kaning ato pong obesity guban pa nato nga mga kaning kahimtang lifestyle nga mga kaning sakit nga nakuha nato tungod sa tong lifestyle ug unhealthy diet. Makuha siya pinaagi sa pag-change nimo no sa imong pag montar nimo pagbato nimo og gani-ganing kaning diet ba nga kaning sana sustainable dili siya kay karon lang ay mag no rice ko kanya after 1 week
1: balik na pod
2: og duha ka kilo nga
1: double pod mga katropa times to
2: so mo na lang ginengon nga sustainable nga diet katropa kapasabot masustain mo siya hangtod sa hangtod ayaw kalita and bisan sa imuhang kaning physical activities mas maayo daw nga kumbaga the natural the most natural way nga paghimo nimo para mag-control nimo ang imuhang timbang maayo ang kaimtang simpuan lawas mo nang pinaka safe pero inyo man gyapon ang choice wala may mag-judge sa inyo kung gusto ninyo nga mas padali. But ang tambag lang is ayaw lang mo dito sa katong online mapalit ng mga tambal. Na may mga tambal nga mapalit sa pharmacies and dili mismo kamo ang muturok ana. Adto gid mo sa mga licensed professionals mga katropa para di pud mabutang sa peligro ang inyuhang panlawas. And katropang Marbs ang atong Xanthone Gold,
1: yes.
2: No, Xanthone Plus Gold. Makatabang siya para ma-regulate ang mga hormones, ang mga free radicals ug toxins sa atong lawas, mapagawas siya mga katropa. So natural way, no? Food supplement, mga katropa. Nga atong imnon, atong sabayan, no? Sa kaning healthy diet o active lifestyle. Pasabot, ana, magbaktas-baktas na
1: tadili. Ehersisyo.
2: Tasigig sakyanan. Kaya mahal ang gasolina.
1: Kana, talking about, mga katropa, kining hinanali nga pagpapayat, instead nga kana inyuhang huna-hunaon, dinhi, why not exercise?
2: Yes.
1: No? Kaya para dili lang exclusive, specific part sa imuhang lawas ang makabinipisyo, mga katropa, but tibuok ni mga lawas makabinipisyo kung ehersisyo ang hisgo time. Labi na, pagpaligun sa kasing-kasing. Ana, magpa-improve sa imong blood circulation. I-regulate ang imuhang timbang, mga katropa. Protektahan ka gikan sa major illnesses. Mga katropa, sama sa heart disease. O, libre pa yun. Why gasto?
2: Walking, jogging, katropa, Marbs. Wala bayad.
1: Correct. Tinuod na.
2: Libre. Plus, makatabang siya sa imong mental health.
1: Kaya
2: mo, mga guna ang pamaaging makarelax ka, marilis mo ang imuhang mga stress hormones sa imong lawas naturally. Kasi, di ba, naaman na aming gula sa pagtuki nga pag naa ka sa nature, duol ka sa nature, mas lesser ang imuhang kumbaga mas lesser ang imong ma-produce na kaning mga stress hormones mga katropa. So take time no bisag 30 minutes 15 minutes a day pagbaktas-baktas ka din na ayaw po sige baktas sige cellphone.
1: Ay focus.
2: Bilin sana ang gadget din na mag kumbaga
1: balag music lang.
2: Yes, connect with nature. Balag mag headset ka dira ka para in ka.
1: Yes.
2: Ay lang pala bi ang volume kaya basig maligsa na ka para ka.
1: So and of course pinaka importante mas mapa-improve ang imuhang pagtulog mga katropa.
2: Ayon, no, so importante gid siya katropang Marbs.
1: So at least dapat masabtan mga katropa ang difference ni ini mismong tinuod no nga kining pangpapayat kaysa naman mo gamit ka atong mga panandalian lang mga katropa apan without knowing unsa ang side effects sa lawas.
2: Ayan. Oras na to katropang Marbs sa launa-onsa na.
1: Uy, dali ra gyud ha.
2: Ato sa ang dalikitan ng atong trending balita. News. Hot. Hashtags. Intriguing. Unsa di ay ang trending? Sa atong trending balita mga katropa tungod sa kainit sa panahon, di ba? Gihisgutan na to kaganina katropang Marbs ni abot na sa 41 or 42 degrees Celsius ang kainit din sa Davao City. So kung init dari how much more dito sa kauluhang Maynila katropang Marbs?
1: Nasamot na.
2: Tao.
1: Oh,
2: very daghan, many.
1: Labi na sa kadagag sakyanan mga katropa every lingin mo building.
2: Grabe. So muli katropang Marbs nga grabe ka init alimuot alingiin dito. Morning usa ka kaning usa ka fur parent, masado daw ala una imedya sa hapon. Naka-decide siya katropang Marbs nga ang tungod kay init kailang balay, no, dito sa may Valenzuela City. Init kaayo, wala sila yung aircon. Unya ang doon na electric pan, pero init
1: kasi hapon
2: ang buga sa hangin.
1: Oh,
2: no? Pag
1: correct.
2: Init ang, kung unsa ka init ang temperature, mura po na ibuga sa electric fan sa imo, ha?
1: Correct.
2: So, ang yang naisip, naghalhal man niya hang usa ka lalaki niya, half Japanese spitz o half shih tzu nga iro. Yang gisulod sa ref, tanawa. Uy. Perting
1: chill. Lami kayong tulog?
2: Oo. Kaya parang katropang Marbs, ang
1: plano
2: niya, nga pila kaminuto lang daw na siya ibutang dara kaya para makapabugnaw.
1: Unya?
2: Karon kuya, pa-up ko sa audio kuya. Pagkuaon sa mama, nasuko.
1: Agoy! Musmay naman!
2: Mura na mag-mama, muhana na magpamakanaw. Napakita ng ipon.
1: Halaka!
0: Pangit talaga. Galitan ka dyan ng miral ko. May pambayad.
1: Tatawagi.
0: Pambayad ko, masama. Halika na, baba na. Sige, regal ka pa. Hindi na mama. Ikaw ay babae ko sa Meralco. Sige.
2: Sasugod na.
0: Halika na. Come here na mama.
1: Suko tayo.
0: Anak! Muna gagalit po. Hey, kapangit mukha mo, maala ka nga dyan.
1: Tanawa lagi.
2: So, imbes nga pila ka minuto lang, nabot siya 20 minutes nila sa ref. Akatan sa first ha, tanawa. Muna siya buhangkab. Awa ha.
1: Oop. Kaon, testing, kaon. Halaka. Delikado. Nagunahuna ako ba? Ang sumay ba? Sinadaot na utok ani tungod sa rip?
2: Sa kabugnaw.
1: Sa kabugnaw. Oh. Meron nag-clag, ha?
2: Hindi, gusto mo gawas ka, trapang barbs. Kaya nuna niya, ano pag-awasin mo ako ninyo, nga?
1: Portable na ko, direct.
2: Una, kinsay nagsugo sa inyo, ha? Kinsay naghatag sa brilliant idea nga isulod ko sa ref.
1: Ah, may rush paminaw din, eh?
2: Oo. Di ba inyo haraman ng kabubot ko? O niya, karoon nga nabugnaw na chill na ko, direct. Inyo kong ipagawas?
1: Dili,
2: maayo na. So, okay, ni. Marbs, after mga more than 20 minutes, gipasagdaan rapo daw nila, kusa rapo daw siya ning gawas. Kaya gitugnawan rapo siguro katrapang Marbs.
1: Kaya nga na mga katropang, sumay pa nga pamaagi sa itong mga for parents, ha? Katropang adil, siya pamaagi ni mo.
2: Oo, na yung mga baligya karon mga katropang nga katong cooling pad.
1: Cooling pad.
2: Mura siya ganang kung sa kuan pa kay water bed sa mga tao. Mas gamay lang siya, tapos butangan ni mo siya tubig, dito ni mo ipahigda ang imuhang dog. Og imuhang pet, pwede man pud cat kay para mabugnawan ang ilahang belly part kay mo maguna ang pinakainit sa ilaha. Karong panahon na ating init mga katropa kay aside sa ato ang adita gusto magka heat stroke ang ato mga fur babies pod dapat pud ato pud na silang i-prevent no sa grabe nga kainit kay prone pud na sila sa heat stroke mga katropa.
1: Yan, stress pud na sila sa grabing kainit.
2: Yes. Kabalo ka ang video katropang Marbs, pipila pa lang ka oras gikan sa pag-upload, wala pa one day ni abot na og more than million views.
1: Uy!
2: Pila ka thousand na shares and pila ka thousand na comment kay nalingaw pag-ayo aning fur baby.
1: Oy, monetize na po!
2: Oo, manay ginaingaw na. Reels na yan.
1: Mga katropa. Pero kung aduna kami mga videos mga katropa nga makahatag o good vibes sa ato mga katropa, pwede kayo na ninyo i-share no diri sa XFM. At least mapadangat po na to sa ito mga kaigsunan.
2: Oo, ma-spread na to ang good vibes mga katropa kaysa panahon karon. Dili pwede nga, o dili man po pwede nga, dili na tutukan ang mga negative nga mga balita or panghita tapos sa itong nasod.
1: Yes.
2: But we have to balance it. No? Kinahanglan po na ay mga good vibes mga katropa kaya para dili mabungkag o maguba ang atong mga mental health.
1: Yan.
2: Kinahanglan na ito nga, i-maintain ang atong healthy nga pangutok, pangunahuna. Kaya para maka... kuantag kanubaga mahimutang productive
1: yes,
2: no
1: kana.
2: Makahatag po tag happiness and good vibes sa atong isigkatao and yan. Speaking of good vibes mga katropa daghang salamat sa inyo pakiguban sa atong programang Central Weekend ning adlaw nga Domingo petsa 17 sa bulan sa Mayo tuig 2026 katropang Marbs na kay pahabol nga greetings.
1: Yes, of course ang katong mga nagpadangat sa ilang mga mensahe, mga nag-like, mga nag-share mga katropa at ang kay apil nato sa raffle ang inyuhang mga pangalan alang sa posibleng mudaog ni ining ticket para sa makalaag din sa New Year's Peak Mountain Resort.
2: Ayan, so congratulations in advance kung kinsa man atong sunod nga mananaog mga katropa. Kaya na natin mga katropa nga nakabisita na dito. Naka-enjoy na sila no, sa nindot nga views o salamian nga pagkaon sa New Year's Peak Mountain Resort.
1: Ayan.
2: Yan mga katropa, sa ngalan na lamang sa kinatibukang pwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
1: Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa, Katropang Marvin Ebano.
2: Uga ko sab si Katropang Andy Causon. Hangtod sunod Domingo pohon, same time, ang sa Dial Katropang Marbs sa Badunga na Bata sa
1: 89.1 at ang iyong mga katropa.
2: Yes, at ang iyong mga katropa sa so, maabot kay mga adlaw. Usbo na mo, 89.1 mga katropa sa Dial sa inyong mga radyo. Ako sab si Katropang Andy Causon o kami magaingon,
1: kamatuuran ang sandigan. Sentro.

0: Τα κλάρε ξανά.
1: Exciting!
2: 89.1
3: Abonnement.
1: Clarex!
4: Exciting!

0: XFM. XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darlin Masula po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
5: Marlin, Ochia, gasiyok akong dumong piling gasiyok. Nang buha kong babungog. Inom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom o kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, gitistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan di o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakong tiyan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kapi ha.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Mahal, kumusta na ka dyan sa abroad?
14: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
13: Ay, salamat.
14: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
13: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Amping dia mahal. I love you.
15: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
16: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
17: Laay gid no? Basta di ta kabalo magbinuang.
1: Baklarex, sana!
2: Exciting!
17: 89.1
18: Abang na.
1: Baklarex!

0: FM.
1: XFM.
2: Tá claro que sana.
3: Exciting.
0: Santo Blas Gold.
4: Ako si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Blas Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos sa daladalang akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santo Blas Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santo Blas Coffee Mix User. Atong paminawan.
6: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santol Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kay ba, na ganing buntag, Santol magabi, buntag na po, walay halang yung kotokoto. Salamat gani ko na nakadungo ko ni Dr. Sayes to, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
5: Santol Plus Coffee Mix. Nagka-nerbiyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbiyos. Sumod kay natural ang sulod. Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next, daghan na ang natubangan.
7: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko permi. Abi na akong sore eyes gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang ug muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
0: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
5: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyahan kay ko, say, magsige kong duka ko sa klase. Di guday lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadawo man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di presa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain

0: triglycerides nga kumusulod sa lawas o diretso sa atay o mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
1: Turbo.
2: Pang pakusog.
1: Turbo.
2: Pang padugay sa away.
1: Turbo.
2: Doble ang kalipay.
3: Pre, natunggan to ni mo sa radio ad. Bagura, murag exciting ning turbo ah.
4: Oh, pre no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
3: Oh, sakto pre oh. Naiduol na butika diri sa to ang barangay.
4: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
5: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: 7 Plus Herbal Soap.
8: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Bili na!
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
11: Southern Gold Coffee Mix.
12: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Southern Gold Coffee Mix.
11: Southern Gold Coffee Mix.
13: Gimingaw ko nimo, pero mas gimingaw ko sa sweldo.
14: Clarex, Anna?
15: Exciting!
16: Exciting! Summer man nakatrupa.
17: Ang saya-saya!
16: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
17: Katropa!
14: Summer na! Katropa!
17: Ka-Clarex, Anna?
16: Exciting!
17: Exciting!

0: Baklarik sana.
1: Exciting!
2: 89.1
3: Abang na

0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Send money abroad quickly and easily with Envelier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envelier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envelier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Envelier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Kaklarik sana!
0: Exciting!
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
8: The Secret of Health.
7: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskuto ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
9: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
7: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy mo resulta sa sakit nga cancer.
8: The secret of health.
7: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
11: Santon Plus Gold.
12: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
0: ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usaka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
2: Santon Plus Gold!
11: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
13: The Secret of Health.
7: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Bisonix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Bisonix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag-Visionex Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
14: Visionex, daghan ang natabangan.
15: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Noto nga, ning tumar ko o Visionex Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionex Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
14: Visionex, sulay ang kaipektibo. Visionex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
7: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
16: The secret of health.
7: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisonix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
16: The secret of health.
7: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
17: Okay ra man ang mahigugma, pero dapat dili lang ikaw mag-inusara.
18: Kaklarek sana!
19: Exciting!
20: 89.1
21: Abang na.

0: Как Ларик сана.
1: Exciting!
2: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
3: John Villanueva, ika Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Matanungog mo kay si Rindon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kiko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usaka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
2: Zafon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus, user, atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, mapasok sa kumata. Magsigin, pangatol niya kumata. Usahay, mublad-blad niya kumata, manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yun ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
7: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, bation jug kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
9: Turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
10: Yan is Galona. Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearm. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
11: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
12: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Sukad nga ni gamit ko sa Krab Gold. Midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Krab Gold ba?
4: Ay, ang Krab Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Krab Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Krab Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas og himsog ang turok.
5: Ang Krab Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Krab Gold na ta.
6: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Nak, merienda time na.
9: Wow! Akong paborito na merienda. Sa Dian Bake Shop. Lami, humok, og humot.
10: Tinuod na ura, lamig yun ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ora, sa Dian Bake Shop yun nato na ginakuha.
9: Paborito yun na ko na ma, mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
11: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan, o Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop. Home to a variety and delicious bread in Davao City.
12: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
13: Send money abroad quickly and easily with Emulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
14: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
15: Kung nalain ka sa kaoban sa trabaho, unya sila, dili na lang kwintahon.
1: Kaklarek sana!
3: Exciting!
16: 89.1
1: Kaklarek!
3: Exciting!
16: Extra Drive! Hi.

0: ka Clarex, Anna?
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tawo og hypertension kung siya malipong, bug-at ang pamati og kasakit sa ulo, kahuot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
1: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Girekomendara sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninaw ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
0: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ay ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. Kung ang hindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mobatok sa daghang mga balhian, sama anang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
2: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
0: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Litooy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sister Pain.
4: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Agtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya, nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Roda, hindi talaga ako nagkakape kasi nangangasim lang sikmura ko after uminom. Pero sabi ng nanay ko, meron daw siya nabili na masarap talaga at walang asim factor. Yun yung Santon Gold Coffee Mix. Ang sarap araw-arawin.
2: Santon Gold Coffee Mix.
7: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Here. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide.

0: τα πλάρε ξανά.
1: Exciting!
2: 89.1
1: Πλάρεξ!
3: Exciting!
4: Extra Drive!

0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyo, taga na pong Turandado di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, kung putol, may video nga di ko matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kerting lamian na tulog na kayo ko. Sa kung ihi, okay ra kayo. Garo na pong kreatin, 94 na lang. Itong nakapaminaw sa kong gipang multi-car, sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na ang sa Yes to Health. Ibo kayo, tabang na sa inyong paglawas.
3: Sa Thon Plus Gold, adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Sa Thon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Sa Thon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag, iniguman na po o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap kong gitomar, pero wala man dyan ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Melanie DI taga
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misits. Siguradong mas mulami, mag-muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanami gin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
12: Si Michelle de Aini, taga Cebu, saka sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod ug tindog kay gamin ko akong tiil. Kila ug likod. Sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako sa Sister Pain, grabe, itiktibo kayong Sister Pain.
5: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Pipilis sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
13: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
5: Southern Gold Coffee Mix.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
14: Send money abroad quickly and easily with Elul Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Elul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Elul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Elul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Nangitabo mo kasaligan nga cargo trucking services. Ayaw ka balaka, ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas ug construction materials. Safety, paspas ug garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto ug kargamento. DX Trio Trucking Corporation, kasaligan nga kauban sa inyong negosyo ug pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: Clarex!
15: Exciting!
16: Extra Drive.

0: Kaklare sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo ang antibiotic mao nga dito na kupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
9: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
13: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
12: Isang pahid lang
13: ng Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang galang katikati.
13: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
13: na all-in-one.
12: Sa presyo
13: magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun ko ga problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilikon pa yun kini.
14: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
7: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Joseph, uy sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ha, tikman nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
7: Santon Gold Coffee Mix. Sister Pain.
17: Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo musakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan.

0: Machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Pag mga utang gani, lipay-lipay. Pero pag maningil, maglikay-likay.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!
4: Exciting summer man nagkatrupa.
3: Summer!
5: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dinhi ang XFM
6: 97.9.
5: Ang inyong katropa.
3: Katropa.
2: Summer na, katropa.
3: Kaklarex, Ana.
4: Exciting.
3: Exciting. Exciting.

0: Kita klarik sana.
1: Exciting.
2: 89.1
3: Abang na
1: Clarex!
4: Exciting!

0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
4: The Secret of Health. Santo Blasco.
5: Ako si Don, sa kamaestra,
6: magka-ulcer ko.
5: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
4: Santo Blasco.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
4: The Secret of Health.
8: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwelder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra, mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The Secret of Health.
8: Xanthone Plus Coffee Mix User.
10: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Xanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
8: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga piliin nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: The Secret of Health.
1: Sister Pain.
6: Ako din si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
12: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko, ang Southern Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
4: Southern Gold Coffee Mix.
13: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado, mapalit sa inyong suking agri-supply.
14: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
15: Pagdato tawagong fugitive, pagpobre, kriminal nga wanted.
16: Baklarek sana!
17: Exciting!
18: 89.1
19: Abang na
16: Clarence!

0: XFM.
1: Kak Clarik sana.
2: Exciting.
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Sophia Sasel Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga iya, hindi ayo po ng akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako diay si Annabel, taga Batanginyo Village, Matina Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lalim magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imo.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Atak ka, iskun pa.
3: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
2: Opo, papa. Putang nga mesa.
3: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka.
2: Saton, pati na si, hala, himot ko.
3: Wait lang sa ha, kaya kong kuhaon, okay? Kaya unya, nagdala sa kanilang tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
2: B! Ah, mana ko hinom.
3: Next time, ayaw yun kalimtig pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
0: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
6: Ingon nila, true love can wait. Maong paabot ako.
7: Baklarek, sana?
8: Exciting!
9: Exciting! Summer man nagkatrupa.
7: Ang sayo na summer!
9: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
7: Katropa. Summer na, katropa. Kaklarex, Anna.
9: Exciting.
8: Exciting. Exciting.

0: Ayan, good evening sa ato ang tanan. Opo, anong nangyari sa aking mic? Okay lang ito. Ayan, ay, so pretty naman. O, salamulaykong. Oo, parang ano, parang baka akala nyo kung saan tayo ngayon. Ha, andito po tayo sa Live Talk with Angel Hill. Ayan po. Bakit po ako naka-costume ng ganito? This is a tausog costume. O, tausog dress. O, itong sinusuot ko. It's just, I like the, ano, gusto ko lang talaga ang, ano, pakishare sa ating live. Ayan. O, itong live talk, guys, this is my segment. This is my, ito talaga yung pinaka, ano, pinaka-highlight sa lahat ng aking exposure. Ayan. Live talk with Angel Hill. Pag-uusapan po natin, beauty, health, and wellness, o being a woman. O, hindi po kasali ang lalaki dito, guys, mga ka-live talk. Joke. Pwede sa lahat ng makarelate. Ayan po. So, ayan, meron tayong guest dito. Opo. Classmate ko siya ng college. So, this is our second episode na namin sa aming chikahan. That was 2 years ago. Pumalo po nang naman ng almost 1 million views ang aming interview. But ito talaga, ito yung pinaka-formal in a way kasi naririnig po tayo sa buong Region 11 and simultaneous po tayo sa ating Facebook Live and sa ating YouTube channel ng XFM. Ayan, katropa. Ayan po. Soon to 89.1. Sa ngayon, 97.9 pa rin tayo. Okay po? Tomorrow, 89.1 na po tayo. Ayan po, sa mga katropa, opo, ito po yung magandang costume ng tausog. And we welcome ko ang aking classmate ng college sa Rizal. Shout out sa ating mga professor dyan sa Rizal Memorial Colleges. Ayan po. 1997. Ano, 1997, 1998, that was our first year college. Oo, then nag-abroad po ako, tapos bumalik ako ng pag-aaral. So, I finished my bachelor's degree at Rizal Memorial Colleges. AB Literature graduate po ako. Ayan. So, oo, ano naman po talaga dito sa broad, sa media po. Ayan. So, sa lahat po ng... Bago lang sa ating tambayan, Live Talk with Angel Hill. Ayan po, welcome natin ang ating bisita po. Opo, habang ipapatugtog lang natin ang ating ano. Oo, saan ba yung bid natin dito? Nakaka-bid ba tayo? Yung sa ating Angel, you're my baby angel. Ay, wala pala dito. Ayan, sige, yung mic, PC1 ang yung mic natin. Okay, mic 2? Mic 2 sa kanya na. Okay po. Ayan po. Ayan. So, i-welcome natin ang aking, panauhin ngayong gabing ito. Talakayan po ito sa being, being mabisaya, taga, being a solo parent. So, she is a solo parent. Oo, siya na magkwento paano siya naging solo parent. Anyway, she is so pretty and of course, kilala nyo dyan sa Rizal Memorial Colleges. Welcome ko po, Miss Najar Jumdaine. Ayan, round of applause. Oh, the Princess Najar Jumdaine.
1: Wow, grabe naman na introduction yan. Nakaka-fluttered naman. Well. Thank you so much for welcoming me here. And before we start, I just want to greet all my brothers and sisters, especially to Tausug Tribe. Yeah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakat to all of you. Marami actually nakaabang ngayon, Beshi, kasi marami akong mga friendship na sinasabihan sa mga GC, lahat-lahat na. So this is not only here in Davao City, but also all over Mindanao. Kahit taga-hulo-sulo, mga relatives ko dyan. So, nandyan po lahat sila na nakikinig ngayon.
0: Ayan, support.
1: Yes. Ayan. So, inshallah, marami tayong pag-uusapan ngayon. This is not only about how I become a single mom and how I become a strong woman, but there's a lot more to tackle.
0: Ayan. Sige po, simulan natin, Besh, yung ang tawag ko sa kanya kasi is my Beshi Najar. Yeah. Okay po. So, She is my friend for, I think, 20 years. Because yeah. I think we're 18 years old pa that time, yeah, right? No, 18.
1: Kasi 23 na yung eldest ko eh. So wala pa akong anak noon.
0: 18 years old pa tayo that time. Yes. Masyado pa tayong virgin that time. Ay, Jesus! Behave tayo.
1: Wala pang alam pa sa pag-ibig.
0: At saka 24 pa yung waistline mo that time.
1: Correct.
0: You're so payat.
1: Super.
0: Why I like talaga the thousand costume? Grabe, ganda-ganda talaga ako sa mga aura nila, guys. Oo. Kaya nga talagang nagkaroon ako ng anak sa Tausog. Ayan, yeah. Shoutout sa aking makeup artist, si Kithana Hill Hassan. Ayan po. Shoutout sa Hassan family. Ayan po. So, besh, si Daddy sa mga Jumdaini family, siya, hi tayo sa kanila.
1: Shout out to all my family, especially Jumdaini family and Muhammad family. And also sa mga nakaabang ngayon, ICF family, nandito sila ngayon sa GCO, nakikinig talaga sa atin. Okay, so especially to Ate Marivie Krakaza, to Sis Desiree, Sis Annalyn, Pastor Buboy, lahat-lahat na, at saka kay Pastor
0: Largo
1: Ralph.
0: Family.
1: Oh, a lot, Largo family na nasa Quisante. Yes, nasa makilala o diba?
0: Hello.
1: Sa mga Judine family na nasa Hulusulu ngayon.
0: Wow.
1: Hello mga kakasi, mga kalasahan.
0: Lasa, ayan, ang alam ko lang talaga kalasahan takaw. Kalasahan. Magsukol.
1: Magsukol, thank you.
0: Thank you.
1: Yes. Mga kakasi, mga kalasahan, mga kakasi means yung parang relatives mo
0: naman. Relative. Yeah, kalasahan, it's love. Lasa,
1: yeah,
0: love.
1: My love.
0: My love. Yes. Hi, Lasa. Hi, my love.
1: Malasa ako kayo.
0: Malasa ko kayo.
1: Malingkat ka, babae.
0: Ay, magsukol. Magsukol.
1: O, diba? Ayan
0: po. Pa-practice, ayan.
1: Yes.
0: So, Beshi, tayo doon sa ating talakayan about solo parent.
1: Yes.
0: Opo. Lagay natin yung solo parent kay Joff. Yung episode natin, it's about solo parent.
1: Yeah. Opo.
0: A solo parent, masyado siyang mabigat. No? Mabigat.
1: Exactly.
0: Yung parang, being a solo parent, so andyan na yung strong character as a woman. Napapalakihin natin yung mga anak natin sa atin lang talaga. Mm-hmm. O mas maano na yun, Besh, yung maswerte na yung mga tao or mga babae na nagkaroon ng anak na may suporta sa parents.
1: Yes.
0: So they are blessed
1: that
0: to have their family.
1: Mm-hmm.
0: So like ikaw, Besh, you have ilang children ka nga ni Besh?
1: I have three.
0: You have three.
1: One grandchildren.
0: Wow, congratulations! Ako hindi pa ko ready. Wag muna ko bigyang ako, please lang.
1: Actually, I'm not ready kasi on that time, ha? Pero kung talaga
0: si kuate?
1: Si Bunso.
0: Si Bunso talaga. Ilang taon si Bunso that time?
1: 20.
0: Ay, okay na. Kasi ako 23, I got pregnant. Ikaw, Besh?
1: 22. When I was pregnant for my first.
0: Ay, grabe. 20, okay na rin. Okay na rin yun. Anyway, so being a mother and parang first grandchildren mo, mm-hmm, itong, no? Grandchildren na tawag nun, Besh. So, like sa atin, like ako, in denial ako sa being a magiging lola. Parang hindi ko pa feel maging lola.
1: Mamila.
0: So, ikaw, as a solo parent, when we was in college, na parang, what is your... Balikan natin, that was 20 years ago, 25 years ago. Ano bang sa buhay mo, Besh, yung during sa college days natin?
1: Yeah, actually, I did not expect, no, na magiging single parent ako. Kasi, you know naman, sa mga yung goals natin dati, di ba, na we gonna finish our studies, magiging teacher in the future. Magiging
0: teacher ka, di ba?
1: Yeah, major in English.
0: English, yes.
1: And then, hindi ko siya tinapos sa RMC nung time na nag-offer kasi yung Ateneo ng scholarship ni, yung President Bolkia from Bunay. So yun, gigrab ko yun. So hindi ko siya actually natapos. So when I was graduated in actually social work, major in community organizer, balak ko sana yun actually tapusin pa yung teacher. Kaso yun na.
0: In love.
1: Pinamanhikan na. So yun na, pag destiny mo talaga, Besh, hindi mo talaga siya ini-expect na ano na pag sinabi mong ayaw ko muna, hindi ka talaga makapagsabi ng ayaw ko muna.
0: How was it happened, Besh, na nagiging solo? Guys, itong talakayan natin dito, it's all about life talk. Yes. Okay? A real talk ito as a solo parent. Giunsa ni mo pag unsa ni sa magbisaya ta diri sa lahat ng makasabot naman siguro ang tanan, no?
1: Makasabot
0: naman ang tanan. Yes. So tagalugin na lang natin kaya medyo awkward masyado.
1: Kasi yung iba, yung hindi ibang tausog, hindi nakakaintindi ng Bisaya.
0: Paano mo na naging when you
1: how were, I become a solo parent.
0: A solo parent.
1: Actually, Besh, hindi ko actually inakala, no? Kasi yung husband, first husband ko is sundalo.
0: Mm-hmm.
1: He is also
0: ilan
1: a tausog.
0: Ilan ang anak niyo sa kanya?
1: Tatlo talaga. Yes, isa lang talaga yung ama anak ko. Tapos, you know naman sa, you know, hindi lang actually sa tausog, sa Muslim, they are actually allowed to have like two or three, up to four wives as they can. Hanggat kaya.
0: Yun ang hindi ko
1: kakayanin. Yun nga, Besh, kasi hindi kasi lahat ng... Ano, katulad namin, it's nakakaintindi sa ganyan ng mga laws or rules. So, I decided kasi hindi ko talaga kaya, Besh.
0: Talaga
1: So, like ako,
0: ang nangyari sa akin, Besh, di ba, my first husband is tausog.
1: Yeah.
0: So, I thought na ako lang.
1: Yes.
0: Ako lang. Kasi parang, ang papakasal ako sa'yo, basta ako lang.
1: Yeah.
0: Kasi yung lola ng ex-husband ko is... Siya lang naman talaga mag-isa. Wala naman siyang duwaya. So, ibig sabihin, sabi ko, pwede. Mm-hmm. Pwede pala. So, because of I am beautiful. Tiyas! Maganda ako.
1: Actually, my father is only one wife.
0: See?
1: Yeah. Hindi naman kasi lahat.
0: Your father is... So, hindi porket... Muslim ka na maraming asawa.
1: Yes, correct. So, hindi lahat.
0: Even Pinoy.
1: Yes.
0: It's just
1: even Christian. Yeah. Marami
0: Pinoy
1: din naman.
0: No Christian.
1: Marami din namang ano, di ba? Itinatago nga yung iba eh.
0: Yun ang kaganda sa Muslim kasi ladlaran lang.
1: Kasi sa amin kasi, Besh, bawal kasi sa amin na ano, yung magsama na walang kasal.
0: Mm.
1: So, kaya siya actually kailangan pakasalan para yung pagsasama nila na mag-asawa is halal ba sa mata ng ng Allah. Oo, kaya yun. They are actually allowed up to four wives hangga't kaya nilang buhayin. Pero pag ano na, pag nag-aasawa lang dahil kagustuhan, dahil kagustuhan lang ng sarili, Besh, hindi na yun siya parang mahuhulog na ano ba?
0: Allowed.
1: Yung parang parang nahuhulog na siya na parang haram na siya ba kasi nga.
0: So that's the word haram.
1: Yes, kasi nga yung parang ginagawa mo lang yan kasi kagustuhan ng sarili
0: ng
1: mo,
0: inyong
1: ng pagnanasa
0: lustful
1: mo.
0: Lustful spirit.
1: Pero yung may iba kasi, Besh, na yung pag-aasawa ng isa pa is like halimbawa, yung isang family, maraming anak na babae.
0: Mm-hmm.
1: And then they want to help.
0: Mm-hmm.
1: So with the permission of the family na kung pwede ba asawahin yung anak niya para matulungan ba yung parang ganun.
0: Parang concubine?
1: Yung parang ino-offer ng lalaki na para matulungan niya yung family na hindi na kayang buhayin ng ano. So, yun, dinadaan na lang sa pagpapakasal sa para at least halal ba. So, parang ganun. Ganun kasi dapat sana yung ano yung laws, yung rules. Kaso, yung iba kasi ngayon parang
0: wala
1: iba na yung ano ginagamit na yung
0: the lustful spirit.
1: Ginagamit na yung allowed naman kami ng hindi lang kasi yun ang talagang
0: yun
1: ano,
0: ang hindi naiintindihan ng
1: yun,
0: ibang Muslim.
1: Yung at saka yung mga ibang Kristiyano din hindi nila alam talaga bakit allowed ang Muslim to have up to four wives kasi ang pagkakaalam nila
0: wala
1: bigamy, yung parang kagustuhan lang yung parang ganun
0: tradisyon
1: pero mayroon talaga siyang history, Besh. May malalim
0: talaga siya.
1: History.
0: Na
1: kung
0: history.
1: Talagang gusto mong unawain, gusto mo talagang malaman kung ano talaga yung dahilan. Yun talaga yun siya, Besh. Hindi yung dahil sa allowed sila, they can do whatever they want, no? So, hindi talaga ganun yung
0: so, ang pagkakaintindi ng mga tao ngayon, no? Like, they want to go to, they want to change a religion like Balik Islam.
1: Mm.
0: So, the word Balik Islam is, when we're going into back in the history, so, balik Islam, kaya lahat naman ata tayo before, that's Islam.
1: Yes, Besh, if we actually tried to review the history, no? We are actually all come from a Islam religion. Na ano lang tayo kasi nung time ng mga Kastila at saka ano,
0: the Catholic, kinuha
1: kasi ng mga Kastila yung mga kuan, kaya yung mga Muslim na nakapasok na pagka-Christian.
0: So the Philippines is like, actually, the original religion is Islam. We are Islam talaga with the tausog, the warrior is Lapu-Lapu, right?
1: Lapu-Lapu is sa tausog.
0: It's a tausog. Mm-hmm. Kaya that's kung ano talaga, kung i-deep natin ang religion ng Islam, na which is, bakit balik Islam? Ibig sabihin,
1: because we are from original Islam religion. Kaya kung magpapa-convert ka ulit, tatawagin ka talagang balik Islam. You are from Islam religion eh. Kinakuha ka lang talaga.
0: Kasi the Catholic, the Christian, dumating lang yan. That was 300 years, 300 years ago ba? Yung 30 panahon ni Magellan.
1: Yung time na yun. Mm-hmm. Kaya doon parang nabulaga talaga, nahiwalay talaga yung ano So, mayroong yung parang nag-stick sa mga Arab na mga ano. Kasi yung history kasi ng Hulubesh, ang ano kasi dyan is inano ng mga Arabo. Diba, Arabo yung nag-ano doon sa Hulusulu talaga. Sila yung origin talaga na nag-ano ng mga tao na maging Islam talaga. Okay. Kaya if you notice yung mga tausog, yung mga ano, mga mata, parang may mga ilong.
0: Ako may ano, may lahing ano po ako, may lahing Arabo po. Ayan. So, Beshi, yung ano, yung usapang solo parent, masyado siyang malalim. Being a solo parent of three children, how you ano, paano muna pagtagumpayan? So, shout out guys. Congratulate natin si Beshi Mas na Jajom Dainino na napatapos na congratulations na meron na po siyang let passer na anak.
1: The eldest. This coming July 25, hopefully, my second one, nursing also.
0: Nursing! Inshallah. Sa lahat ng mga solo parent, no, na grabe yung kumbate no, para itaguyod yung mga anak nila. I'm very proud of them. Like ako, I'm the one also a solo parent. Parang, hindi lang natin masagasa, hindi natin, kailangan ba ng babae talaga ang lalaki sa ano, pagkarapat-dapat naman, or let's talk about literal. Mabuhay ba ta na walang lalaki sa buhay natin?
1: Actually, Besh, that question is not applicable to all. Kasi mayroon kasing babae na hindi talaga kaya without a man in their life, you know? Kasi part na kasi yan ng parang inspiration nila, parang ganun. Pero ako, Besh, actually, nakayanan ko eh. For 8 years before I actually accept another man in my life. Yeah. Kasi noong time na naghiwalay kami ng ano ng ex-husband ko is nag-abroad ako eh for 6 years. Doon ko tinaguyod talaga yung mga anak ko eh.
0: Wow.
1: Kasi for
0: so saan ka nag ano from abroad?
1: Dubai. Dubai, 4 years ako sa Dubai and then Riyadh and then Malaysia. So yun, yung 6 na taon na yun, walang tostendo talaga galing from my husband. Kaya doon parang inano ko talaga yung oras ko, yung time ko. So parang wala akong time sa love life. Parang,
0: XOFW ka. Solo parent, XOFW. So
1: doon nag-start talaga,
0: Besh. Paano yung ano, yung hugot? Parang kailangan ka.
1: Actually, Besh, hindi ko maipaliwanag kung gaano kasakit, kahirap.
0: Anong buhay mo doon sa ibang bansa?
1: Mahirap talaga, Besh.
0: Meron
1: kasi,
0: meron bang?
1: Yung sa Dubai kasi, Besh, yung trabaho ko lang talaga
0: discrimination?
1: Doon.
0: Discrimination?
1: Wala naman akong, so far naman, Besh, mabait naman yung mga amo ko. No? Kasi yung trabaho ko lang talaga doon is mga bata lang talaga, private tutor kasi English-Arabic. So, minsan, nagtumutulong-tulong din ako sa bahay. Hindi, pag sa bata ka kasi na-assign, Besh, bawal ka talaga humawag sa trabaho na pambahay. Mayroon kasing nakalaan dyan, So, bata ka lang talaga. Tapos, hindi rin pwede na hawakan ng mga katulong yung mga damit ng mga bata. Ikaw lang talaga yan. Sa'yo lang talaga yan lahat.
0: Ganun.
1: Tapos, na yung minsan ba na nag-aalaga ako ng mga bata, nakakaiyak, Besh, kasi yung sarili kong anak ba,
0: taon na yung ano,
1: yung pinakabunso na, yung anak ko na panganay, 2 years, tapos 1 year yung pangalawa ko, and then 8 months yung pangatlo ko, tapos nag-aalaga ako doon ng bata, 3 din babae, Besh. So parang naaano ko sa sarili ko ba, sabi ko, ang mga anak ko doon na kumbaga sa ano naghahangad
0: na sino nag-aalaga ng mga
1: on
0: bata?
1: On that time my mother,
0: si mama, yeah, pa,
1: yung mama, mama at papa ko rin. Oo. So malaking ano din para sa akin best na yung parents ko on that time is mga malalakas pa ba. Kaya I'm so lucky na
0: yes.
1: on that time na naging ganun yung buhay ko, nandyan yung mga parents ko. O, kasi on that time besh na ano, na hinabol ko yung ex-husband ko sa hulusunod.
0: Hinabol mo pa yung
1: doon
0: ex-husband?
1: Doon talaga nagkaletche-letche yung buhay ko, besh.
0: Talaga
1: doon
0: po. Talaga,
1: imagine for how many months na wala kaming makain, besh.
0: Ah, grabe.
1: Iniwan talaga niya kami. Yung pangaay, yung ano ko, yung bunso ko.
0: Naranasan
1: na,
0: mo?
1: Oo, halos wala nang madide, besh, kasi wala na akong makain. Wala na talagang... Tapos, nakitira kami doon sa bahay ng kapatid ng ex-husband ko. Tapos, ano yung kasi, besh, yung parang, kumbaga sa ano, nagliligo siya sa ng mga patay ba? Tapos, yung mga baso, plato ng mga namatay, binibigay doon sa kanya. Tapos, ginagamit namin.
0: Oh,
1: so,
0: grabe.
1: Parang nagagalit yung...
0: So, parang harap na harap.
1: Spirit ng parang, ano, besh. Oo, nagpapaamoy yung ano, yung mga spirit ng mga kasigit. Kaya minsan sinasabi ko, pasensya na nakigamit kami ng gamit nyo. Kasi hindi kasi dapat galawin yun, besh.
0: Sa tradisyon.
1: Oh, sa tradisyon.
0: Di ba kasi sa Muslim, yung mga gamit nung napatay, if di ba ipamimigay or ipang ano?
1: Oh, actually, yung mga naiiwan ng mga gamit ng mga patay, besh, dapat ipamimigay na
0: ipamimigay,
1: kasi yan.
0: Oo.
1: Pero yung mayroon kasing gamit na exclusive na ibibigay sa mga nagligo ng patay, besh, yun ang hindi namin pwede na gamitin.
0: Oo,
1: yun ang ginamit kasi no choice ako, besh. So,
0: grabe,
1: yun.
0: No.
1: Tapos, ano, yung...
0: That was how many years ago?
1: 2007.
0: So, that was, ano, 20, ano ba?
1: Ay, hindi 2007 almost, kasi 2005 yun, besh. Kasi,
0: 20 years ago.
1: No, 8 months pa yun. January 11 ko kasi pinanganak si Bunso. 8 months pa si Bunso. So, 2005 yun.
0: Mm-hmm.
1: Oo, 2005 ko siya pinanganak eh.
0: Being, ano, being that kind of parang, ang tawag nun is you are battered emotionally.
1: Grabe, sobra, besh. Pero yung ginagamit ko lang na lakas ko, besh, is yung makita ko yung mga anak ko ba. Sabi ko, hindi ako pwedeng manghina.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kung manghihina ako, paano itong mga anak ko?
0: Tumawag ka sa parents mo.
1: On that time kasi, besh, medyo mataas-taas din itong pride natin. So hindi pa ako talaga actually tumawag agad. Noon time na kasi na parang nakikita ko na yung mga anak ko is mga malnourished na talaga, besh. Well, no other choice na talaga ako. Tumakas talaga kami doon sa bahay ng mga in-laws ko. Tumakas kami.
0: O,
1: yung tumulong din sa amin doon, besh, is mga ano din, mga pinsan din ng mga in-laws ko. Tinakas kami mga 4 a.m. ng madaling araw.
0: So,
1: inaiwan talaga lahat ng gamit, besh. Dala ko lang talaga tatlo anak ko.
0: Yung mga
1: at saka yung damit nila. Wala kaming damit. Yung damit nila, nasuot nila lang. Wala talaga akong dala, besh, kasi mahahalata kami kung dadalhin ko yung mga
0: kasi talaga
1: gamit.
0: Ayaw nung ex na mag-alis kayo.
1: Mm-mm. Ang ano kasi, ang ex kasi, nandun sa isa.
0: Aso sa isa,
1: dinala niya
0: pangalawang,
1: Panamaw on that time kasi na-assign.
0: Pangalawang
1: yung pangalawa.
0: Asawa.
1: Kasama niya. Hindi ko kasi in-expect na nandun yung babae. So, on that time, humabol ako. Akala ko kasi...
0: Nakita mo doon.
1: Oo. Nung tinuntahan ko
0: so,
1: siya.
0: So, ano, wala, may sambunitan.
1: Nung dumating
0: factor.
1: Kami sa Hulu, besh, hindi agad siya nakapunta. Kasi nga, nandun yung...
0: May anak na
1: tapos hinabol na siya ng pamangkin. Pinuntahan na doon na nandun kami. So, doon na siya nakapunta. Ilang araw pa yun, besh.
0: Grabe, no?
1: Oo, hindi kami nasundo.
0: So, yung ano, yung story ng buhay mo, like, that was 2005 and
1: yes.
0: Then ito ngayong 2026. So babalikan mo ang nangyari sa buhay mo si Beshi Najjar. Ano yung ma-share mo sa ating tagapakinig, sa ating nagapaminaw o sa tagapakinig karon na being a woman, a solo parent na as a Muslim, as a tawsug, and then nag-asawa, may duway.
1: Duwaya.
0: Duwaya. Tapos, Akala ko okay lang yun sa mga ako, hindi talaga, hindi ko kakayanin yun. So, akala ko sa iba ding mga Muslim, you are pure tausog,
2: yes,
0: na
2: 100%.
0: Hindi talaga siya, ano, hindi talaga
2: hindi
0: siya.
2: Lahat
0: hindi
2: kasi
0: lahat na papayag sa ganong setup.
2: Hindi lahat na papayag sa ganong setup. So, ang maipapayag ko lang, Besh, no, based on my experience,
0: yes,
2: no?
0: Po, yes po.
2: Wag lang talaga tayong mawalan ng pag-asa. Tapos, kung may mga anak man tayo, doon natin kukunin yung hugot sa mga anak natin. Hindi actually dahilan na hindi natin mabuhay ang mga anak natin dahil wala tayong kasama sa buhay. No. Kaya din natin kung ano yung kaya ng mga lalaki. Mm-hmm. As long as madiskarte ka lang talaga sa buhay. Kasi ako, Besh, kahit nagtatrabaho na ako being a call center, I've been working in a call center for 13 years now.
0: Yeah, oo.
2: Nagpa-part-time din ako nagluluto-luto. Yung parang binibenta ko sa ano,
0: sa
2: mga kasama ko.
0: BPO.
2: So, pinapautang ko. Tapos every sahod. So, at least, diba, may extra income ako. So, talagang todo yung
0: may
2: ano
0: discarte.
2: Eh. Discarte lang talaga ang kulang sa mga babae, Besh.
0: At saka maraming dasal.
2: At saka,
0: maraming
2: yes,
0: dasal.
2: Of course. Dadalhan din yung faith talaga, Besh. Mm-hmm. Huwag talagang walain yung faith. Mm-hmm. At saka, ang malaking aral talaga na natutunan ko, Besh, is that mahalin talaga natin ang parents natin.
0: Yes.
2: Kasi kahit ano man mangyari sa buhay natin, parents is always a parents.
0: Yes,
2: nandyan sila palagi sa atin.
0: Yeah, when was the last time, no, sa mga anak ngayon na nakikinig, when was the last time na nag-care ka sa imong parents, nag-offer man lang ka og kape sa imong parents, na during na walang-wala ka, yung parents mo andyan talaga lagi for you.
2: Ayan. But see, kahit anong sama talaga ng anak, Besh, hindi ka talaga kayang tiisin.
0: Yes, no.
2: Grabe. Well, ang anak nakakatiis ng magulang, pero ang magulang hindi nakakatiis ng anak yan. Hindi.
0: Kaya kahit magsabi tayo, like yung anak ko, Mami, pahingi ng panggasolina.
2: Yes,
0: talaga lang ha, di ba may ano ka man.
2: Di ba may pakapin?
0: May trabaho ka na naman. Diba, tapos ayaw ba 20, magto-24 si kuya. Oh, 24 na ata si kuya, yung eldest ko. 2002, 24 ba?
2: Oh.
0: Oh, 24 years old. May trabaho, may diskarte na naman. Mami, short ako ngayon. Talaga lang ha, sayo.
2: No, mag-yaw-yaw pero mahatag yapon.
0: Magkano bang kailangan mo?
2: Hindi talaga nakakatiis.
0: Magkano bang kailangan mo? As a solo parent, like ako, I'm a solo parent also. So, fighting with a good fight,
2: yes,
0: no? As siguro sa akin, na masasabi ko na, as alpha, so ibig sabihin yung matapang talaga tayo,
2: yes,
0: hindi naman lahat na sanguine, yes, no? Sanguine, choleric, melancholy. Ibig sabihin, there are four types of characteristic of a person. So ibig sabihin, yung matapang ka at saka leader type ka, that is sanguine yan.
2: Yes.
0: May choleric, it's emotional,
2: yeah,
0: pero matapang din yan.
2: Right.
0: So, melancholy, kalma lang. Phlegmatic, yung parang, okay, sige, okay lang ko, okay lang meron, okay lang wala. Pero sa atin kasi,
2: yes,
0: we are strong character, meron tayong strong characteristic.
2: Kasi
0: no?
2: hindi kasi tayo, ano, okay yung sa, ganito lang tayo. Yung talagang naghahanap talaga tayo ng, Paano ba to, ha?
0: Anong diskarte?
2: Nagbibigyan
0: kita ng consequence, mm-hmm, or yung scenario na 100 na lang yung naiwan as a solo parent. 100 na lang naiwan sa wallet mo. Mm-hmm. Tapos meron kang estudyante kinabukasan. Anong gagawin mong diskarte, Besh?
2: Actually, nangyari talaga yun sa akin, Besh. Actually, Besh, no other choice ako eh. Nangihiram talaga ako, di ba?
0: Mm-hmm.
2: Kaya nga, magkautang-utang ka na. Huwag lang maano yung anak mo, Besh.
0: Yung pangbao nila.
2: Kasi gagawin mo talaga lahat.
0: Saka ka na mahiya.
2: Ka na mahiya yung tapos na eh. Kasi hindi mo talaga matiis na yung, lalo na sabihin na, wala akong pamasahe mo,
0: wala akong pagkain.
2: Yung alam mo, Besh, yung hindi ko mabibigay yung mga hinihingi ng mga anak ko, parang ang sikip sa tibib.
0: Ay,
2: grabe! Hindi mo,
0: alam mo yung sobrang,
2: ko,
0: as a solo parent, parang,
2: mag-asawa
0: na lang
2: parang,
0: kaya ako ng apam. Nang sagot sa kahirapan.
2: Halos,
0: so, I'm not again sa mga babae,
2: diba,
0: na nag-asawa ng foreigner, ha, na na parang, sige, ginamit na nila yung dating nila na nag-aasawa ng foreigner, kasi they have their, ginusto yes. nila yung gano'n. Pero ako, wala talaga akong swerte sa APA. Kasi mukha naman din talaga akong foreigner.
2: Swerte-swerte
0: din. Shout out po, naghahanap po ako ng ano. Ayan po. So, sa lahat ng ating tagapakinig ngayon, no, sa nagapaminaw karon as a solo parent, kung unsa man ang imong gipagdaanan, karon nga mga orasa, na amang kay ginalisod kaayo, no, mga payables, mga unsa pa da insufficient financially. Pero kabalo ba mo na ang solo parent or as a mother na ikaw rang good breadwinner sa imong family, you are heard.
2: Yeah.
0: Ginapaminaw ang imong pag-ampo sa Ginoo. Basta ikaw kinasingkasing nga mag-humility, humble down na Lord, wala jud ko'y mahimo kung wala ka. Mao na akong imamak. Shout out sa akong inandira sa Pasian. Oo, si Edita Hill sa Pasian, Davao de Oro. My mother widow at age of 27 years old. So tatlo kami magkakapatid. Ay apat kami pala. Sorry, shout out sa akong bunso si Anna Chell. So nakaagi kog pang hurnal. Kanamang hurnal. 30 pesos ang adlaw.
2: Okay, grabe.
0: So, doon kami sa shoutout sa Tagamlang. O ano, may ad na gabi sa inyo huro, sa inyo tanan. Opo, nagapanggarab mi dira. No? So, you are blessed kung karon ikaw solo parent sa generation karon. Kasi
2: exactly.
0: Daghan na kaayo og
2: yes.
0: rakit-rakit. Tama. Unlike sa amua before.
2: Yeah, mahirap mag-rakit before.
0: Lisod jud kaayo.
2: Mao ganing
0: kapit patalim
2: yeah. ako ba. Kaya on that time na nasa hulo ako, besh, nahirapan talaga ako. Kasi yung mga bata walang maiwanan.
0: Wala pang ba? Internet noon. Wala pang Facebook. Wala.
2: Tapos yung ano, tumatawag ako sa mama ko at papa ko dati. Yung telephone,
0: collect besh. Call.
2: Yung, oh, yung magpunta sa mga boat, besh.
0: Yeah.
2: Tapos magbabayad ka.
0: Collect call.
2: Oh, yung parang ganun, besh.
0: Oh. Hello, i-collect dito sa ano, mauna siya ang
2: PLDT.
0: PLDT. Oo, sa lahat karong mga new generation, yes. You are blessed. Oo.
2: Diba?
0: Wala pa, ang paminaw na to sa una, besh, no, kay Handu Manan sa usa
2: kaawit.
0: O kay Dr. Rosa Rosa o Tito Nash ka na, kini ang akong suliran. So may segment tayo na guys, no? May segment
2: yes.
0: tayo na sa atong tambayan sa Katropa. Yeah. Meron tayong ano,
2: yung magpapadala sila ng sulat.
0: Yes, besh, 7 p.m. to 9 p.m. mga tong programa, mga langga ko, mga beshi ko, mga sis, ang tambayan sa Katropa. Susunod po 7 p.m. to 9 p.m. po tayo. So, itong programa nito ano natin, yung para siyang handumanan sa usa kaawit or kini ang akong suliran, pwede po nato siya suwatampo. Nga, shout out to ang nagapaminaw karon nga pwede ninyo magtampo sa inyohang naamoy ma-share.
2: Yeah, story sa ilang life.
0: Unsaon, mangita po taog abogado or magita basin naakay mga gustong ipaabot nga naay ka nang sa mga legal team or
2: yes.
0: sa usa ka doktor nga nangatul ka kay giturutot kasi mga Diyos. Natay ubigay ni dia pag legal naman nga ano naapo tay legal team ayan
2: yes.
0: So best yung as a solo parent no karon nga sa panahon karon like you have ilang months na naimuhang kuan, imuhang apo?
2: 8 months!
0: Yes,
2: so cute.
0: Uy, anong feeling?
2: Si Dafia. Shout out di ay sa kong apo. Si Dafia. Shout out sa mga taga-sirawan. Taga-sirawan kasi yung ano.
0: Oo. Unsay feeling?
2: Actually, besh, at first, nung makita ko yung mga anak ko, ay yung apo ko, hindi ko mapinamanag yung feeling, besh.
0: Kasi yung nakita ang mo, saya yung baby para, mo, bunso mo yan eh. Tapos nanganak.
2: Nawala lahat ng galit, besh. Nawala lahat ng stress. Kasi hindi ko matanggap on that time eh. Kasi bunso nga.
0: Yes,
2: hindi pa
0: yes.
2: ako ready on that time.
0: Yes, yes,
2: kasi
0: yes.
2: pinapaaral pa yun eh.
0: Mm.
2: So parang sabi ko, bakit naman? Ang bunso ko pa.
0: Mm-hmm.
2: Kaya grabing iyak ko nung time na in-interview talaga siya. I mean, yung nagsalita na ako sa kasali.
0: Mm-hmm.
2: Grabe talaga yung ano ko, emotion.
0: Oh.
2: Grabe na. Naapektuhan pa yung trabaho ko on that time, besh.
0: Ayan.
2: Kasi hindi ako makakonsentrate na mag-take ng calls.
0: Mm-hmm.
2: O kasi nga iniisip ko, bakit ang bunso
0: ko? Sana ako nagkamali.
2: Umiiyak ako sa CR,
0: mm-hmm.
2: nagpa-follow up ako, umiiyak ako sa CR, tapos naabutan pa ako ng TL ko, niyakap ako. Parang
0: mm-hmm.
2: ganun, sabi ko, ang hirap pala, besh. Sabi ko, ganito pala ang feeling.
0: Oh my God! anak ko, kung iparanas kay mami, anak. Kasi po, pag ipaparanas mo kay mami, parang, huwag mong paranas sa akin na magiging, ano, yeah, magiging,
3: ka na,
0: hindi pa po ako ready po magiging lola. Anyway.
3: So, pero parang, nung makita ko yung abo ko, besh, grabe, sobra, parang, kumbaga sa ano, this is my other world. Parang, lalo na pag yung humingiti na sa'yo pabalik.
0: Oo. Like, basically, like, andito na tayo sa perimenopause. Mm. Oo, perimenopause. Yeah. Oh my God, we're just 16 years old. Anyway, so basically, yung parang, nandito na tayo sa ating momentum. Like, 3 years from now, we gonna, ando na tayo sa golden age.
3: Mm.
0: No? How you handle that kind of thing? As a, as, ano, yung parang, from a solo parent, and to have a, someone you love na may kasama ka na paano mo nasasabi na itong partner ko ito ngayon parang this is for life, this is for ito na siya, kasi ako na masasabi ko na I already met someone that masasabi ko na ipaglaban ko tong patayan, parang ipaglaban ko tong patayan pero kung gusto niyang mamatay mag-isa lang siya, ayoko masali. Shout out sa akong ano, shout out isa akong my loves. My loves na ako ngayon.
3: Wow. Share mo sa akin mamaya.
0: Ano ako sa my loves?
3: Well,
0: ito, besh.
3: Ano, besh, para sa akin, hindi ko naman din talaga na, ano, no, hindi ko i-expect.
0: Matagal na kayo, diba?
3: Oh, more than 5 years na,
0: yeah,
3: actually.
0: Yeah, years, so,
3: I'm so lucky lang, besh, kasi, ano, every time na talagang na-admit ako, every time na yung nagkakaproblema ako, may masasandalan ka ba? May mapagsasabihan ka?
0: Oo.
3: And then, the good thing is that yung magkasundo ba? No? Kasundo niya yung mga anak ko, yung parang ganun. Kaya kung may partner
0: blessing
3: ka talaga,
0: talaga
3: kailangan mo talaga ipagkasundo yung anak mo sa magiging partner mo. Kasi mahirap kung hindi makakasundo ng anak mo, besh. Malaking problema talaga yan. Actually, hindi ko naman talaga na pinangarap, no? Na siya na talaga. Pero kung ipagkakaloob talaga ng poong may kapal, wala tayong magagawa. Tanggapin natin ng taos-puso, no?
0: Ang sa akin talaga, like sa akin, I have my ano, love na love yung mga anak ko. Tanggap
3: yun talaga ang
0: tanggap kung sino ako. Pero alam mo, may mga fighting din. But, syempre, ano ka, paan pa kayo. Pero if you love everything talaga, it's perfect.
3: As, solo, as long as he accept of who I am, what I have, he accept everything, walang problema sa akin, besh. Yun nga lang, yun talaga ang isa na nagustuhan ko din sa partner ko kasi nga, naiintindihan niya lahat. Tanggap niya
0: yung tantrums
3: ano ako,
0: natin.
3: Ako.
0: O lalo na ngayon, nandito na tayo sa perimenopause. This is life talk.
3: Kaka-opera ko lang, besh.
0: Yes, opo.
3: Shout out pala sa doctor ko, kay Dr. Robeso, at saka yung kay Dr. Escabarte sa nag-asikaso ng service case ko sa Davao Doctors Hospital, sa mga nurses. Thank you so much. Alagang-alaga ako, besh.
0: Ayan. Okay, huwag kayong mag-brown out. Ano yan? I-action tag brown out? Okay naman tayo. Okay naman tayo. Baka may biglang putukan dito. Hiwala po tayo sa Senado, mga ano. Ano nangyari? Ayan, so, ano nangyari?
3: Okay.
0: Sige po. Okay naman po tayo. Baka may putukan dito pagdating ng ano sa Senado. This welcome. This is Live Talk with Angel Hill every 6 PM to 6 PM to 7 PM every Sunday po. Yung talakayan natin sa Live Talk. So being a solo parent, yung topic natin dito is a solo parent. Like gusto ko lang din i-share sa inyo mga beshi ko, mga langga ko, that I am a solo parent for almost 24 years. Okay? So, even I have my, meron ako mga, I give birth to my son at age of 23. Then, solo parent na ako niyan. Yeah. And then, kumbaga, jack all trades ako. Ang hindi ko na lang talaga ata na benta is bato, lugod, yung ganun, lahat, casket, nabenta ko na yan, St. Peter.
3: Lahat, nagamit ang baga cell stock.
0: Yes, yung cell stock natin, pwede kong mababuhi daw ang patay, according to my mother. Oo, kasi lahat ng kinikwento ko, may kwenta naman po. Kasi lisod po
3: yan
0: tayo.
3: Yan ang importante, Besh.
0: Yeah, ang kwento mo,
3: dapat may kwenta.
0: Pag walang kwenta, pag sinabi mong masarap, masarap talaga. Oo, ayan. So, as a solo parent, hindi siya ganung kadali sa buhay. But if nakadepende ang buhay mo sa isang tao, ay naku, mapoprostrate ka po. Bakit? Kasi po tayo, limited lang po tayo. We have a limited God. We have a limitless God, no? Yung grasya sa Ginoo talaga. Pero kung ikaw nakadepende ang imong kalipay sa usa ka tao, dili gyud ka magmalipayon.
3: Yeah.
0: Dapat as a solo parent, magdepende ang atong panginabuhi kay God, no? Yes. Naamatay mga compromise, naamatay along the way, naatay mga pangangailangan, pero we need to humble ourselves na, Lord, dili na ko ni kaya without your divine grace.
3: Yes.
0: Grasya gid tanan. Ayan, so, being a solo parent, Beshi, for how many years, and then you have a partner right now, just for your 5 years already. Mm-hmm. So, ang secret lang talaga na magkakaroon po ng magandang samahan is yung relationship between your children.
3: Yes.
0: And your, kasi nga, di ba maraming nangyayari ngayon na we need to choose our partner, especially we have a children. Yes. Lalo na mga babae yung anak natin. May babae tayong anak. Kasi ang dami na ngayong manyak.
3: Correct.
0: Opo, pag wala si partner, minamanyak yung mga anak. That's reality.
3: Yeah.
0: Oo, but we are grateful na naay kahadlok sa Ginoo. Naay kahadlok sa imuha, naay kahadlok sa Ginoo. Dapat naay kahadlok sa Ginoo, no? Kasi delikado pod na, like ako, my before is into drugs, so talagang nakakatakot, natatakot ako para sa anak ko. But glory to God, gilayo na gid siya sa Ginoo, no? Pero I know na merong mga fighting along the way. So ako po, I am hindi po ako nagsasabi na sige, kung dili na gyud mo magkasinabot, mas better to file an annulment or a divorce. So,
3: exactly.
0: Bakit ba talaga tayo mag-TTS lang? I don't believe na mamamatay ka, nakasama mo yung tao na yan. Mamatay siya mag-isa. Mabuhay, mabuhi. Okay, mabuhi man kung walay lalaki sa kong kinabuhi. Pero mas masarap good yun nga na ay somebody to lift you up, to love you, to embrace you.
3: Tinood.
0: Pero sa araw-araw naman na ginawa ni Lord, ituturture ka lang naman.
3: Correct.
0: Ikaw lang naman din ang maghanap buhay. Shout out sa mga babae karon, no? Nga na diba? Mga karelasyon.
3: Mm-mm.
0: Na ikaw na gani nang inabuhi.
3: Oo.
0: Ikaw pa ang emotionally naapay uban ginakulata.
3: Hoy
0: girl!
3: Diba?
0: Get
3: kaya
0: nga
3: choice na nila yan, besh, eh. Kasi, kumbaga sa ano,
0: dili ko mabuhi kung wala siya.
3: Bakit ako magtiis sa ganitong sitwasyon?
0: Yes.
3: Kaya ko naman na wala, you know,
0: walang partner sa buhay. Unsa gyud na siya? Adonis gyud na siya?
3: Kasi minsan kasi, besh, yung babae kasi nadadala ng kahinaan eh. Sa dahil sa kahinaan,
0: wala siya na, source of income.
3: Hindi na makapag-isip ba ng ano yung dapat, ano yung hindi dapat.
0: Mm-hmm.
3: Dahil nagpapadala sila ng kahinaan ng kanilang sarili. So dapat talaga being para maitaguyod natin ang ating sarili, kailangan talaga maging matatag tayo.
0: In a way, sa atin, Beshi, kailangan sa mga kababaihan karon as a solo parent, jay discarte sa kinabuhi.
3: Correct.
0: Jay. Ibaligya ang iyang purol, ibaligya yung brief, ibaligya tanan ang sa iya, pati siya ibaligya. Oo. Kasi pagkikunana ang ibaligya na ako tanan, hoy. Ako may nagpalit
3: Puslan man, Besh.
0: Ako yung nagpalitan, ha? Wala kay sayo. Akin yan lahat. Anyway, sa lahat ng mga solo parent to, or sa lahat ng mga kababaihan ngarod. Ano, sa mga lahat ng mga kababaihan karon, no, nga, nag-suffer emotionally, physically, battered, sana battered chicken ka na lang. O, battered, na ganang, na ay mga kalalakihan karon, guys, na, naiuban, ha? Depende, walay labot ng nakadungog. Oo. Nga ka na ganing mo banghag. Maayo ka ayo sa iyong mga barkada. Mura og sweet notes ka ayo mag sa iyong mga barkada. O kaon diri. Pag ikaw ang kaistorya,
2: Sige,
0: unsa man diha uy na unsa man kadiha uy nga sige asa imo kag pangayo kwarta
2: nya
0: kamelo kag unsa guys ang gihatag nga kwarta 500 pesos or 1,000 pesos niya, ang expenses is 5,000.
2: No, di ba?
0: Tapos, okay lang, tatong itagaan ko ni mo og 50 mil niya. Ang expenses is 10,000. Oh. Kung asa ang kwarta, di-shopping na kukuloy. I deserve that. Oh. Eh, wala naman. No? Diba? Wala naman gihatag ngayon, Ana. Baho pa kaayo ka, pag uli ni mo, nanimaho pa kag ilok, whatever, nagainom pa ka niya, pag abot sa balay, wala kay kay remittance niya, mangayo ka og lami nga sudan, diba? Hiluan ta kakul!
2: Diba, besh? May lalaki talaga na ganyan. Hindi naman lahat, pero mayroon talagang lalaki na ganyan. No?
0: Shout out sa mga lalaki ngayon, Ana. Kung kinsa pa tong pangit na lalaki, mo tong hilad og batasan. Sa tinudanay lang, mga katropa, oos, Life Talk with Angel Hill, solo parenting. Ayan po, sa lahat ng mga kababaihan, no, nang nag-suffer karon sa ilang karelasyon, nga, grabe kay mambanghag, huy girl, it's not the end of the world, daghan kay apam, nabuutan. Depende po sa apam.
2: Hindi naman kasi lahat, besh.
0: Akala nyo, kayong nag-aasawa ng apam, swerte yan sila. Wala po kakabalo nga ginabattered po na sila emotionally.
2: Hmm.
0: Kaya kasagaran sa apam karon, kaya nakamit kong apam before. Did you know, Angel, that all the Filipina just want our green card and our money? Ako pong tubag, oh really, eat your money. Eat yours and I will eat mine. Hmm. How could I eat mine? Eat yours. Oh, diba? So mga ganon. So magsugod, besh, ang dignidad sa imuhang kaugalingon.
2: Yes.
0: Kung may ingon ka nga, in everything, there's a reason, there's a purpose. Nga nung nag-solo parent ka, I shout out sa mga solo parent, I'm very proud of you guys. Lahat sa mga diskarte na maligya diri, na maligya dito. Wala man pud ko'y, wala pud ko'y question anang mga tao, nga mga solo parent or mga babae nga nagbaligya o kaugalingon nila. No, what I mean is, yung sarili talaga nila, literal. Oo, yung unod bukog. Kana, that's your own thing, okay? You are entitled of that. You are accountable of your action, no? Accountable ka, ana. Pag amping na lang yun, sis, kung dili ka ma-AIDS, ana, or unsa na, gonorrhea ba yun? Gonorrhea ba yun sa lalaki, sis?
2: No,
0: sa
2: gonorrhea.
0: Sa babae, ano yun? Kanang UTI, unsa ba? UTI ba? Urinary...
2: Track infection.
0: I thought mag-good UTI is chichirya lang.
2: Ala.
0: Talaga po. Uy, UTI ba ako? Pero wala mabugong secret. Ano? UTI ko kay nga, no? Sobrang mag-good to ka. Dako, chos! Dako ang akong kasing-kasing. Anyway, so, sa lahat ng mga kababaihan, besh, no, nakakaroon like mga solo parent, what is your advice to them? Paano magiging successful in your own, lalo na ikaw sa imong sitwasyon karon?
2: Actually, ang ako alang isa na advice lang jud, no, dili lang jud ta musuko sa life, no, whatever challenges or trials,
0: yung alam yung mga mag-attempt o pagpakamatay,
2: yeah,
0: idamay ang mga bata, besh, yung like gibiyaan right sila sa ilang husband or sa ilang ka-live-in, tapos di ba na yung nabalitaan na to somewhere in Kalina, yes, na nagpakamatay siya, gipatay po ni iyang mga anak.
2: Kay puslan man daw, i-appeal na lang daw niya iyang mga
0: anak. Ano na yun, demon possession?
2: Oh, parang nawala na ng faith eh.
0: So ang tawag doon is parang, something wrong sa brain?
2: Nadala na talaga ng sobrang depression at anxiety. Kasi pag magpapadala ka talaga ng sobrang depression at anxiety,
0: papasok
2: yung, talagang papasok na yung
0: yes. Ang kailangan na vitamins doon, anxiety. I-fern! Fern di vitamin.
2: D3. Yes,
0: shout out sa ating mga iFer Nation.
2: Yes,
0: the anxiety and depression. Pagkulang ka ng vitamin D3, guys, yung cholecalciferol, yung scientific name niya, ang ating iFern, ang ating Fern D vitamin D3, meron siyang happy hormones. Pag naka-intake ka, guys, ng Fern D vitamin D3, 2 soft gel in the morning, or like sa akin, pampatulog ko, pampakalma ko, I intake 4 soft gel before bedtime. Kasi yun ang aking pangpakalma sa aking hormones.
2: Yes.
0: Oo, lalo na meron tayong mga hormonal imbalance.
2: Lalo sa kababaihan, besh, like ng ano.
0: Like you are into
2: naranasan ko ngayon.
0: Ano ganin sa imo na ano ganin operahan ka
2: mayuma.
0: Besh, ano daw ang cause na nagkaroon ka ng mayuma?
2: Actually, besh, I asked my doctor na bakit ako mayuma, kasi ang pagkakaalam ko talaga, besh, sa mayuma is yung hindi normal yung menstruation, tapos
0: oh,
2: di ba,
0: yes,
2: laging sumasakit, nagkaka-dysmenorrhea.
0: Ano daw ang cause?
2: Hindi ko naranasan 'yan eh. Kaya nga
3: hindi ko inexpect na mayuma ako. So ang sagot lang sa akin ng doctor ko, Besh, is hormones. Sa hormones talaga ng babae.
0: Imbalance.
3: Oo. Oo, parang gano'n. So, kailangan talaga tayo mga babae, advisable talaga, pap smear every year talaga, Besh.
0: So, na-acquired yun. Mm. Acquired.
3: Kasi, para malaman talaga ba kung may difference na yung
0: yes.
3: Ano, diba?
0: Shout out, no? Sabi nga, last episode, this is our third episode sa atong Life Talk with Angel Hill. Last nating nakausap is si first natin, para sa second episode natin is si Dr. Gina Alvarez. Meron pa tayong OB-GYNE po. Mm-hmm. Nasabi nga niya, magpapa-check up, magpapa-regular tayo ng
3: yes.
0: pap smear.
3: Ito, yan,
0: may
3: Besh.
0: Partner ka man, may bengbang
3: yes.
0: man uwala.
3: Regular dapat.
0: Regular. O kung sige ka bengbang dyan, dapat meron ka talagang
3: ito,
0: pap
3: yan,
0: smear.
3: Hindi mo Opo. Talaga dapat yan i-ano. Mm-hmm. If kaya talaga, very important talaga
0: we
3: sa
0: need to
3: babae.
0: Take care of ourselves as a babae. Kaya kasi, tayo, lalo na Besh, no, solo parent, or like ikaw yung breadwinner of the family. So, grabe. Bawal ka magkasakit.
3: Oh, bawal talaga, Besh. Kaya nung time na kasi mag 4 months na ako ngayon nakalowa. Mm. So, syempre pag makalowa ka, Besh, no work, no pay ka, 'di ba? So, syempre paano yung mga anak ko?
0: Mga dailies.
3: Paano yung mga babayarin ng mga bills, ng mga buti na lang hindi nagrerenta yung mga anak ko sa amin talaga yun na bahay.
0: That's just good thing.
3: Paano naman ako? I am renting, 'di ba? So, parang mahirap din.
0: Yes.
3: So, I am just lucky lang kasi mayroon tayong parang yung tinatawag nilang Magna Carta RA 9710 para sa mga babae na nakakaranas ng gynecological surgery katulad ko kasi under gynecological surgery ito.
0: Nabilong,
3: so mababayaran
0: na,
3: ako.
0: Nabilong yan siya sa sa inyo ha, sa work nyo.
3: Actually, private or public na employee as a woman,
0: may bago yan.
3: Hindi yan siya bago, Besh. Talagang
0: it was in the article.
3: Section 18 RA 9710.
0: Yan ang pag-uusapan natin next time, mga ka-Beshiko.
3: Yes.
0: Yung about yung mga karapatan, ano yung mga RA? As, di ba, solo parent?
3: Sa mga women.
0: Sa women, sa solo parent, may allowance tayo, mga Besh.
3: Mm-mm.
0: May allowance tayo. Like ako, solo parent na ako kasi wala na naman. And hiwalay na ako doon sa aking walang shout out doon sa ayaw ko na siya pag-usapan kasi nawo-worsen yung masisira yung makeup ko. Ang ganda-ganda ko dito. Thank you po sa shout out sa aking makeup artist, si Kitana Hill Hassan. Ay, siya sa magsukol dahil.
3: Hello, Kitana. I missed you.
0: Ayan. So, sa lahat ng ating nakiki-join sa ating talakayan ngayon as about a solo parent. So, a fighter ang babae, fight with a good fight. Like, sa nangyari sa'yo, Beshiko, so, ano natin yung tandem natin ulit, no?
3: Mm-hmm.
0: Pag-uusapan natin yung ano na naman ulit, no, ang mga
3: karapatan.
0: Pag-usapan natin ng mga kababayan.
3: Yes.
0: So hindi na tayo maka regular costume na tayo next week. So magta-tandem tayo. So gagawin ko siyang may Beshi, gagawin ko siyang co-host every Sunday po sa ating programa.
3: Abangan
0: niyo po ang aming
3: marami kaming pag-uusapan.
0: Oo, yung lahat ng gusto niyong pag-usapan, like sa lahat ng bago lang nakikinood lang po. Life Talk with Angel Hill, it's all about beauty, health and wellness. And of course, meron tayong sinasabi ko yung Fernd Vitamin D3. Mabibili lang po yan sa mga distributor po ng iFern. Bakit po ako may kwento ako about sa iFern product? I got an accident. That was 2021. I was comatose for 4 days. And of course, ang nakatulong lang talaga sa akin. Next week po, sa Sunday ulit, ipapalabas ko how I survived. Paano ako nakasurvive sa aking comatose. And then, from right now, nandito ako sa inyong naririnig niyo yung boses ko. But ang dami ko ding fighting in life is just, and every testing, there is a testimony. And every mess up sa akong life, sa inyong kinabuhi, in every mess, there's a message. Ayan.
3: Yes.
0: Sige, Besh, last parting words sa atong mga nagapaminaw karong mga oras.
3: Yeah, actually, maraming nagpapa-shout out.
0: Ay, shout out sa sandali, ginapatay. 5 minutes, may 5 minutes pa tayo.
3: Hindi ko kasi na-shout out si Abdul Jabbar Adam Ismail Jr.
0: Ayan.
3: Guys, sa mga may plan na mag-apply for BPO, pwede niyo po siyang i-chat directly para ma-refer po kayo sa mga gusto pong papasok ng BPO industry. Ayan po si Abdul Jabbar Bar, Adam Ismail Jr. He is currently working at Sutherland Besh.
0: Okay.
3: And shout out din sa mga co-workers ko from OP 360, Office Partner 363, especially PUB account.
0: And
3: guys, miss you all, guys. See you this next month. Babalik na ako
0: so,
3: ng work.
0: Na next month.
3: Yes, and shout out to my new TL kasi na-assign ako sa new TL ngayon si TL Max. And of course, I would like to thank my previous TL, si TL Lorenzo. Siya talaga yung hands-on sa akin, besh. Kinukumusta ako palagi.
0: Oh,
3: so, I'm so lucky. Siya din na kasi kaso nag-magna carta ko, besh, para mabayaran ako.
0: Wow,
3: yes.
0: That's
3: so
0: good.
3: Thank you so much, TL. Mm. And to my, mga leaders din, sina STL Cherry Magkitong, sina Boss Aris, yun, mga
0: ayan,
3: leaders ko yun.
0: Mga bosses.
3: Oh, mga,
0: huwag kalimutan si Daddy.
3: Yeah.
0: Si
3: yes, of
0: si
3: course,
0: Daddy.
3: To my beloved father, belated happy birthday.
0: Ayan.
3: And I really missed you so much. Uh-oh. And to Alice,
0: meron tayong,
3: may makulit na ano,
0: ito,
3: pamangkin.
0: Ito, it's just 3 minutes. Ang ating, ano, Beshi, meron kang song for them na magaling ang bosses nito eh.
3: Hello?
0: What is your song sa solo parent na ano pwede mong kantahin for them? Acapella ito.
3: Acapella
0: ito.
3: Sige. Ano ba? Hindi ko alam.
0: Parang kung... ano

0: natin. Susunod po, mga langga, mga beshi ko, mga ka-life talk, ang Tambayan sa Katropa, 7 p.m. to 9 p.m. Sige po, Besh.
1: Yes.
0: Sige, mag-acapella ka na.
1: Lang. Siguro safe na lang kasi sige wala
0: po.
1: Akong alam.
0: Sige po. Sige.
1: Okay, so this is actually all of you. I really love this song kasi sa title pa lang, safe, para ito sa inyong lahat.
0: Sige po.
1: So, let me sing a little bit.
0: Sige po.
1: And

0: gusto ko na lang matulog at saka parang feeling ko katabi ko na si Jesus Christ. Yeah. Yung ganun. Alam mo, every time you do the worship song, yeah, every time yung, alam mo yung, ang sarap pakiramdam. Ang sa akin naman talaga, mga, yes, beshi ko, yung mga yung kanta na ikaw ang kusog, yung, oh, yeah, sa ano, yung gusto ko lang talaga yung ano lyrics
1: ikaw
0: na
1: ang kusog. Oh,
0: unsa man kalayo ang langit. Gugma

0: O kalipay ko.
1: Yeah.
0: Ayan, thank you so much. So sa lahat po na
1: yes,
0: nag-ano
1: so
0: ngayon, nagsusubaybay. Always remember, life is too short. Kailangan natin isali si Lord sa atong pagpanginabuhi. We are nothing without His divine grace. Daghan kayo salamat sa pag-uban-uban sa atong Life Talk with Angel Hill, the solo parenting with Najar Jumdaini,
1: yes,
0: ang ating magiging co-host next week. About ang dami natin pag-uusapan. Maraming salamat.
1: Maka-regular na kami, ha?
0: Maraming salamat, mga yes. Katropa. Life Talk with Angel Hill. Susunod na po mamaya ang ating tambayan sa Koto. Katropa, time check is 7 in the evening.
1: Bye. Maslama. Closer than my peeps, you Wow. Ako mga best friend, besh, oh. Grabe ang ilang ano, besh.

0: menarik sana.
1: Exciting!
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugon doa ka buong murag na koko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na. Ninayin na siya, nagkawala. Hanto, nawala na yun. Mga ganyan pinakadibis niya kayo nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo testimonin yung alanga. Nindot yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang paka-anak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Nagdaw kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing.

0: Experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug matawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: System Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang System Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa System Pain.
1: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
3: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santown Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santown Plus Gold Coffee Mix.
1: Santown Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santown Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
4: Forget the past that makes you cry. Focus ra nako para sige ra kag smile.
5: Kaklarek sana!
6: Exciting!

0: Как Ларикса, она...
1: Exciting!
2: Exciting summer, манака труба.
1: Summer!
3: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
4: Summer na, katropa.
1: Kaklarex, Ana.
2: Exciting.
1: Exciting.

0: Tambayan sa katropa.
1: Ayan. Hello, kumusta mga sis? Ayan, kumusta yun akong buhok dira? Parang bago lang akong ano ah. Ayan. Oo, nakakaloka tong ano ko. Ano nangyari? Ayan. Yan. Naka-costume talaga kasi talaga tayo kanina. Ayan. Kumusta po sa mga nakikimonitor ngayon sa kaninang talakayan? Opo, with Miss Dajar Jumdaini sa Live Talk with Angel Hill. Ang dami nating pa-shoutouts no kanina na hindi po na-shoutout. Ayan. Sabi nga dito yung it's about solo parents. Sabi nga dito ni saan dito? Ipababasahin natin yung nagpapa-shoutout. Hi, maayong gabi eh, si Jing Pigarido. Oo, kanina po ito. Hi, Ma'am Jing. Maayong gabi eh, Ma'am Jing. Si Go na. Hello, sexy. Ayan, sabi nga dito. Opo. Pastor Boboy, bravo, watching from Abriza. Ayan, sabi ni Pastor Boboy kanina po. It's already delicious to cook that. Ayan, oo, sabi dito. Sino nagsabi po nito? Si Mamarivic Panay Rakasa. Ayan, shoutout po, Mamarivic Rakasa. Ayan, si Pastor Boboy, bravo, shoutout for watching. Si Ilaban mo yan, Najar, sabi ni Abdul Bar Adam Ismail. Oh, ayan, Abdul Jabbar. Ayan. So sabi dito, Najar is really a strong woman, a powerful mom to her children. Raising 3 children alone is never easy. It will never be easy at, sabi niya dito, okay po. Never easy, will never be easy at all, but she made it. Ang dami niyang work na pinasukan. Gladly, she also made it to enter BPO industry and she receives awards. Always magaling na yan. Ayan po. Yun ang ating magiging co-host po, si Dajar Jumdaine. Ayan. Oh, delicious. Masarap daw magluto si Miss Beshi Najar. Oh, tikman natin yung luto niya po. Oo po. Oh, kayong Sunday magluto ka, Besh, ha? Patikim natin. Ayan po. Okay. Welcome po. Time check is 7:16 in the evening. This is your sexy angel. Opo, tayo po ngayon magchichikahan. Opo, oo. Sa lahat po ng gustong mag-request, pwede kayong mag-request sa inyong mga favorite songs. Opo, Bisaya po tayo. Bisaya Takarunday. Oo, Bisaya na mga song ang atong ipaunsan eh. Ipatugtog diri sa tambayan sa katropa. Ayan po. Sige, tama ba ito? Ang live natin is, mali ata ang live ko dito. Oo, nakalive ba tayo sa ating ano? Uh-huh. Saan? Ah, okay po. Saan ako papasok? Okay po. Sige. Sa kaninang nakapanayan po ng ating kanina po yung talakayan about solo parent. Opo. Mm-mm. Saan na to? Tama ba ito? Ay, April, ano pa ito? Hindi ko ma-monitor dito. Mm-hmm. So habang nagaano tayo, habang hinahanap natin ang ating live, opo, shoutout sa inyong lahat. Opo, patugtog po natin mga sis ang ano. ano yung nakasalang natin dyan, kuya? Ating technical. Sige po, patugtog po tayo. Lagkaw!

Ayan, lagkaw. Oo, hi sa atong 8 million views. Ayan, kumusta po mga katropa? Tambayan sa katropa. Ayan, this is your sexy angel. Maraming salamat kanina sa nakiki-join sa ating talakayan, yung Life Talk with Angel Hill. Maraming salamat sa inyong tanan. Shout out kay Sir Arnold. Hello Sir Arnold, kumusta po? Oo. Mag-hi po kayo mga katropa sa ating live para ma-acknowledge po kayo. Ayan. So, ang ating tugtog po ngayon, kamusta yung aking... Shout out to aking makeup artist, ang aking Onika Iha, Kitana Hill. Opo. Ang kanyang favorite song na Risk It All by ano? By... ano yan? Sino yung kumanta ng Risk It All? Si Bruno Mars? Oo. Maraming salamat sa tagapakinig ngayon sa mga oras na ito sa kanila-kanilang mga panimalay. Ayan po. So naatay basahon, basahon suwatampo. Suwatampo nga nag-ingon, nga na siya'y gustong ipaabot sa kahanginan. Oo. About sa iyang asawa nga palabengbang. Ay, Diyos! Ano ba yan? Oo, palabengbang daw. Oo, ano yung bengbang? Yung word na yun na bengbang, guys, no? Saan galing yung bengbang? Oo. Kasi every, ano, every word na mga green jokes, bago lang na siya nga word. Oo, may tugtog ba na may mga tugtog na ganyan na about anak nga word. So, ang makarelate lang gid anak kanang mga new generations kanang mga panahon na. Oo. So, sa lahat ng gusto mag shout outs at saka mag request ng kanilang songs. Ayan po, until 9 PM po tayo, time check is 7:22 in the evening. Happy Sunday everyone! Kumusta po ang ating Sunday? Opo, naghanbatag na nakutlo karon sa share sa mga pastor or sa pari. Unsa may word for the day? Unsa man nga to ang, unsa ganina parang kung sa Catholic, Salmo Responsorio. Oo, Salmo Responsorio. Or ang preaching ni pastor unsa man ang iyang giano karon gi-share. Oo. Kana ganing it's all about naa ta karon sa panahon nga naa ta sa dead ano. Ang mga tao karon guys, dali ra kaay mga matay, no? Daay ginatawag og premature death. Na okay pa kaayo siya ganina, pagkaugma wala na siya. Oh, yung tinatawag na cardiac arrest. Oo, na cardiac arrest. Oh, cardiac arrest. Shout out kay Ma'am Jinky. Opo, Larg. Gamit tayo og eyeglass. Shout out kay Jinky Lagwe. Shout out, Ma'am. Request ko, ulahi na ang pagbasol. Ayan. Kuya, ulahi na ang pagbasol. Opo. Tanaw na to, Ma'am Jinky, kung naana sa atong playlist. Opo. Kanang ulahi na ang pagbasol, murag... Ulahi na ang tanan. Ulahi na ang tanan mong pag... Ay, mga ingon ana ba na, Ma'am Jing? Ingon ana ba ang iyang tono, ana? Oo. Ulahi na ang pagbasol. Yan, pagmahayday na angkon ko. Para po ito sa'yo, Ma'am Jing. Enjoy the music.

0: TSK, Tambayan sa Katropa.
1: Sa kadaghagi pasagdan, naapil pagyud ka?
2: Paklarek sana!
3: Exciting!
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
6: Kaklarik sana.
3: Exciting!
7: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo ka adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties og mo-promote sa healthy cells og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Isang pahid lang sa puso.
13: Desminoria.
15: No more.
13: Santon Plus Herbal Oil.
16: Atak ka, iskunta.
17: Ang imong bawon ng kwarta. Yatagan ka ni mama mo?
16: Opo, papa. Putang ng mesa.
17: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
16: Saton, pati na si, halo, himot ko.
17: Wait lang sa ha, yan ko ha, okay? Yaro, kunya, nagdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulod na tubig, okay?
16: B! Ah, man ako hinom.
17: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
15: Sister Pain.
18: Ako si Ricky. And I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sister Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
15: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pabili sa mga butika.
19: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
20: Kaklarik sana!
21: Exciting!
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
22: Tambayan sa Katropa.

0: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa.
1: Ayan, Tambayan sa Katropa.
2: Tambayan sa Katropa.
1: Ayan. Sige po.
2: Sexy Angel.
1: Ayan, Tambayan sa Katropa with your Sexy Angel. Shout out kay Sir Arnold. Good PM, hi. Sir Pit-Pit Digal. Sir Pit-Pit Digal, opo, kailangan ko yung ano nyo, Sir Pit, yung inyong GCash. Kayo po yung nanalo last time ng ating pa-GCash. PM nyo po ako, Sir Pit, sa aking personal account, Anjali Hill. I-follow nyo po ako. Ayan po, para mabigay sa inyo ang inyong congratulations na 100 pesos na GCash. Opo, load yan or load po yan or cash po sa GCash. Ayan. Sir Pit-Pit Digal, shout out. Sir Arnold, yung bisag sakit, wala siya sa among playlist, sir. Wala siya sa among playlist. Opo. Ayan. Shout out po kay Leo Herbolario. Opo. If nag-monitor na po kayo dyan. Oo. Paki-play na po ang inyong ano. Ayan po si Ma'am Belenda. Hi, Ma'am Belenz. Opo, paki-monitor po para masali po kayo sa 5 kilos na bugas. Ayan, paki-share po yung ating live, mga katropa. Opo, magbabasa po tayo ng mga suwatampo. Suwatampo daw. Sa suwatampo. Opo. Oo. Sa suwatampo. Opo. Sige po. Ayan. Ato aning mga lahat na nalang natong mga friendship diri. Ato as silang ipapa-shout out. Ayan po. Ayan po. Maayong gabi isa tanan. Oo. Sa aking ano. Nakakaloka. Thank you kay Gandang Juvet. Espanyol. Sabi ni Sir Arnold. Hi, Sir Arnold. Sabi ni Sir Arnold, Altivo. Sabi mo, mukbukan siya ni Sir Arnold ba? Altivo. Sir Arnold, Altivo. Pahay daw kay, ano, kay Gandang Juvet, Espanyol. Ayan po. So, kumusta po ang ating mga oras? Karong mga orasa. Nagputa mo kung ano ba. Ayan, ang aking hinapay. Ayan po. Ayan, maraming salamat sa nag-uban sa amo ang talakayan kanina kay Miss Najar Jumdaini about solo parenting. Ayan po. O, Sir Arnold, yung imo nga request, sir, nga bisag sakit, waay ginasa amon nga playlist, sir. Ito na lang, wa nay luha alang kanimo, Rene Cruz. Ayan. Sir, Kuya Technical, kay Rene Cruz daw yung wala na'y luha. Wala na'y luha. Wala na'y luha. Unsa na lang na, wala na'y luha. Wala na'y luha. Wala na'y luha. Alang kanimo na, nahutda na og luha. No tears in English. No tears for you. Ay, Diyos. No tears for you. Ayan, wala na akong luha. Hi, shout out kay Cheche. Ayan po. Ayan. Meron na tong entry si Cheche. Cheche. Si Cheche, ang aking neighbor. Action. Hello po. I-request, Che. Opo. May entry na ito. Sir Pit-Pit Digal. Shout out po, Sir Pit. Paki-PM nyo po ako sa aking personal account. Opo, Anjali Hill, A-N-G-L-Y-G-I-L. Mag-hi po kayo para masend ko po ang GCash na inyong napanalunan last Thursday. Ayan po. Thursday, nanalo po kayo ng GCash na 100 pesos, Sir Pit Digal, dyan sa may Nabwa, dyan sa Matina Crossing. Okay po, congratulations po ulit. And, andyan ba yung ano, wala na'y luha? Okay, Sir Arnold, take it away, ang wala na'y luha, and then after, sa ating commercial break.

0: Tambayan sa Katropa.
1: Ikaw palang gani isa, lipay nako. Samot naglima mo.
2: Paklarek sana.
3: Exciting!
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
6: Taklarek sana.
3: Exciting.
7: XFM.
3: XFM.
8: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
9: The Secret of Health.
8: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
10: Maayong adlaw mga higala ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins ug minerals ug kini responsable sa pagbuhat ug

0: ang atong atay o liver nga nakapikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health.
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix,
3: mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga ay Soflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
0: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
8: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Cyst the Pain.
9: Ako si Roldan Sakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Cyst the Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Cyst the Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Dahira dyan kayo ang Sista Pain.
2: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.

0: Tambayan sa Katropa.
1: Ayan, mangandoy matapos na lang ang tanahan. Kagrabe dyan ang akanta, Che. Opo. Sabi nga ni Cheche Action, dira sa Matina Aplaya, dumalang. Opo, himayang nahunlak. Oo, tama na siya, Che. Shout out kay Leo Herbolario. Opo. Kauban niya ang ano dira, si Sir King. O, na sila diha sa top Duplin sa dagat. Duplin sa sapa. Sa Tamugan. Ayan po, sabi nga ni Sir Arnold, pa-shout out po ng isang ng Barbie. Nang Barbie daw ng XFM. Barbie Imperial ng XFM. Opo, si Miss Juvit Espanyol. Ayan. Chicken eggs, chika kayo, Sir Arnold. Ay, pangalawa ko pong request. O, mibalik ako, kagimingaw kanimo. Nakabataan na. Sabi ni Maricel Tulisana, Gitigan, pa-request og, I always love you. Ayan po. So, I always love you daw. Oo. O, naamataan na I always love you by Celine D. Kinsa ganyan na, Whitney Houston? Opo, Whitney, Wanay Luha Alang Kanimo Rene Cruz. Oo, wala na. Wala taan na. Wala sa tong playlist, pero kaning ni balik ako kay gimingaw kanimo. Hi kay Josie Maraon, si Inday dyan sa Matina Aplaya, dumalag do Santo Niño. Ayan. Onsay request ni mo, day? Sige na katakatawa, diri kay ngay kinahalan nga makakarakatawa lang gid daya. Oo. Request og I'm always love you, I always... If I should stay, murag nakainom lang mule ba? I will be your way. Ay, muna siya. O, muna siya. Muna yung request ni Maricel Gitigan. Neighbor ko yan. Shout out. Ayan. Sir Pitpit Digal, walay GC. Opo, wala daw GC. Sir Pit, unsa man, Pit Digal lang gid ng imuhang ano eh. I-add ko Sir Angeli. Sir Pit, ino kani o, money ako ang account, Sir. Oo, maklaro man dyan. Angeli Hill. I-add ko Sir, kay para wala kay ano Sir, wala kay GCash, whatever. Opo, para sa imuhang nadagan. Pwede ra po nimo ihatag kay kuan kay Sir Arnold. O kay sabi nga ni Sir Arnold walay dapig-dapig kasi give na siya monitor. Pagbati man po sa isang magandang everything kay Barbie, kay Juvit Espanyol. Ayan. Time check is 8:11 in the evening. Opo, sige. Magpaunsa ganita diri og kanang kanang unsa gani nang atugtog sa tugtog gani nato kuya technical yung ganing tereng deng deng ay oh kani di ay unsa ni kaning kanta na kani kaning sa baylihan guys, baylihan sa bukid, Faithful Love, nabatay Faithful Faithful Love, sige dami wala atong itugtog kay na ako'y basahon nga kuayin ka nang quick lang ni siya nga iyahang ano daw suwatampo. Suwatampo. Kataganing handumanan sa usa ka awit. Oh wala. Ayan. Sige guys. Naatay basahon karon nga suwatampo gikan kini sa 3rd district. Taga Marilog District ni siya, guys. Itago lang nato sa pangalan nga Angelica. Nag-ingon si Angelica, "Dear sexy angel, yahoo! Dako kayo kong pasalamat nga gitagaan ko ni mog oportunidad nga mabasa kaning akong suwatampo nga pahitungod sa akong asawa. Akong bana." Oo. "Ang akong bana, sexy angel, gusto niya og magbengbang mi kada gabi. Yahoo! sana all. Ma'am Angelica, ayon sa mang kakakol, mang damay, mang ka. Balik ta dito sa iyang sulat. Tampo. Ma'am, sexy angel, nagingon ko nga dili sa ko kay kapoy kaayo, pero dili gid siya magsugot. Kinahanglan na ay panihapon ug na ay buntag, na ay kadlawon. Muna nga nang halang na gid ang akong asana all. Muna karon nga gi ako asyang gi, pwede ba ang babae nga mogamit sa turbo? O ang lalaki lang ba ang pwede mogamit sa turbo? Muna siya ginaingon ako karon nga ipangutanan ako diha sa Santon. Oo, yung sa turbo, kung pwede ba mogamit ang babae og turbo? Lalaki lang ba ang mogamit og turbo supplement? Or pwede ang babae? Para dili ko magduha-duha pag gusto niya. Kay gusto pod ko mo karakas. Ngunit ang akong suwatampo. Ang akong pangalan si Angelica. Itago lang ninyo ako si Angelica. Og nagpuyo ko sa 3rd District, Marilog District, Davao City. Ayahan. Yahoo! Daghan kay salawat mo, Angelica. O, sa imong suwatampo. Pagkahinayo pa ka na imong bana. Ay! Itaw sana all. Ay, pangutanan ako na kay, ano? Kay Leo Herbulario. Brother. Sibukaw. Oh, Sibukaw. Mga team Sibukaw o F4 dira nga nagapaminaw karon sa atong programa. O si Ma'am Angelica nga nagmonitor karon sa atong programa nga iyang gipa, iyang gipa, ano diri sa atong sa kahanginan ang iyang problema about sa iyang bana nga gusto gyud og bengbang diri kada adlaw, kada gabi, kada kadlawon sana all. Oo. Ang kaning ano Santon, ay kaning Santon, kaning ato ang produkto mga langga, kaning turbo. Opo. Pwede, pangutana na ito na, no, sa nahintungdan nga kung pwede. I think pwede siya sa babae o lalaki. Oo, 30 minutes before mo magbingbangan. Ayan, para ano, para may laban si ate. Opo. Ayan. So, sa mga nagapangutana, kung safe ba ni nga itong produkto, safe kayo ni kay dili man po din nato siya i-market kung dili gyud ni siya safe. Ayan. FDA approved po ni siya nga produkto o garantisado siya. Ayan. So, kay Ma'am Angelica, opo, pwede ata, pwede ka, dili ata. Sige lang, sa sunod na ito kayo. Panguta, pwedeng pwede yan. Oo, pwede lalaki, pwede babae para may laban. Sige, dapat dalawa talaga kayo para ayan. Dagan kayong salamat, Ma'am Angelica, sa imong suwatampo nga kaning atong programa sa tambayan sa katropa. Nga kaning imong problema nga turbo lang ang katapat, Ana. Okay po? Dagan kayong salamat. Ang oras, 8:16 in the evening. Okay, si Ma'am Josie, ang iyang request, Max Urban. Oo, anong Max Urban? Request song by Max Max Urban. Ego na day, ego na day. Ay, kalugot. Unsa ba na, para na siya kay Kuan, kay Matoy. Ego na toy, ego na toy. Daw mabuak akong tumoy. Ayun, cool, ayun, cool. Sa mukha. Ay. Giluka na, day. Uy, nga mabuha. Sige na. Naana, igo na, day. Sige. Check it out, baby. Igo na, day. O katong last song na to unya. Katong I Always Love You kay Maricel Gitigan. Okay po. Sige. Imuha ni, day.

0: Ayan. Sige po. Tambayan sa Katropa with your
1: Sexy Angel sa TSK.
2: Tambayan sa Katropa.
0: Okay po. Salamat sa kanya nga tugtog nga maghulat siya daw siya o katungusap atong gipatugtog nga para to kay Ma'am Angelica nga ang iyang suwatan po nga ang iyang bana sana all. Ayan, sige po. Buyers, tubod sa naughang sapa, mauna siya ang ulahin na ang pagbaso na patugtog na nato. Tubod sa naughang sapa, samtang pag-utlan. Naana sa to ano, pag-utlan? Pag-utlan. Pag-utlan na siya na kanta na song? Naa, sige po. Pag-utlan, para sa inyo na tanan, time check is 8:29 in the evening.
2: Tambayan sa Katropa.

0: sa paghihukom.
1: Sexy Angel sa TSK.

0: Tambayan sa Katropa.
1: Ayan! Nakaka... Alam mo yung ano, yung tugtog na yan, parang wala na luha alang kanimo. But pa sa but, gihutan yun mo siya og luha, pati muta, wala na yun. So ingon anak, kasakit ang iyang gibati, no? So ka na nga writer, o gina nga, namugna ng kantaha kay tungod nga na ay hugot ang writer ana, wala na luha alang kanimo. Grabe mong pasakit sa iya. Oo, wala na ko'y luha nga iluha pa. Wala na'y muta nga ikamuta pa. Sus na onsa. Shout out niya sa Miss Samis. Sabi ni Kuya Buden sa OIC, Oro Integrated. Oro Integrated Cooperative. Shout out kay Kuya Buden, diraas sa Miss Samis Claveria, Miss Samis Oriental. Hi Ate Watching, si Kuya Wooden. Hi Ate Watching at Claveria, Miss Samis Oriental. Shout out to Jasmine, Dum Dum, Munay, and Mama Gaga. Hi po kay Brother Dato Pobre ng Marahan, si Joel A. Bale. Ayan po sa Maru, Cloud Maru. Shoutout po dyan. Magpunta na kami dyan next week po pagbalik ni Kuya Alan. Ayan, shoutout po kay Kuya Alan. Ayan po, pwedeng request, balik down, Pasayawa ko day. Pasayawa ko tuy, dito lang sa uban. Sige po. Josie, and then si... Ayan ang request ni Maricel Gitulisa, kay Maricel Gitigan, dira sa Dumalag Dos, o po I Always Love You, o Sayonara songs natin yan dyan. Yan ang ating last song po, ang I Always Love You, para dun sa ating mga my loves, mga lovey-lovey, sa nagapaminaw karon nga mga lovebirds, I will always love you mamaya. Hi, si Ray Bautista. Ayan po, guwapa. Ay, thank you po. Maliit na bagay po. Sabi. Maliit na bagay. Ano ba? Opo. Maraming salamat sa nagapaminaw sa ato karon. Kung asa man nagamo. Nadungog ninyo ang kaning ato ang programa sa Kahanginan og sa Facebook Live og sa atong YouTube Live. Opo, ang XFM Katropa, Tambayan sa Katropa with your DJ Sexy Angel. Maraming salamat po kanina po ng ating anakiki joint sa ating talakayan, Live Talk with Angel Hill. Ayan, kasama natin si Miss Najar Jomdaine. Ayan po, maraming salamat sa inyong tanan. Og shoutout sa inyong tanan. Ayan po kay Najar Jomdaine nga nag-watch karon sa ating tambayan sa Katropa. Hello, Besh! Oh, shoutout po. Thank you so much sa lahat pong nakiki-shoutout po sa atin, nakiki-join sa atin. Thanks sa tandem na to today. Yes po, Beshi, and long term to tandem for life. Ayan. Maraming salamat po sa imong partners kanina sa support and everything. Hello po, Jomdaine family, Largo family. Opo. Okay po, patugtog natin ang tugtog na last, hindi, marag second to the last na po ito, ang ating Pasayawa ko day. Opo, naana siya at Kuya Technical. Ay, play na kanina. Ay, na-play na po yan kanina. Sorry po. Tapos na po yan. Opo, 8:40 in the evening, so we have 20 minutes more to go. Ang pas, ang ato ang ipatugtog karon kay ang gilumsan ako. Naabay gin gilumsan ako na unsa gyud na imong gugmaga kul nga gilumsan ka sa gugmaga wa hinungdan. Gilumsan ako. Makuratan mo puta ani nga tugtog oy nga gilumsan ka. Ngan nga gilumsan ka da. Chat atyan kay Leo, Mr. Leo Helbular. Na ako, gilumsan mo ako. Ayan na, ana, nga gilumsan. Wala. Sige po. Usahay. Usahay. Usahay. Ginadan. Samtang may kinabuhi pa.
2: Naa, sige po. Samtang may kinabuhi pa, o habang may buhay, may pag-asa. Usahay. Sige po. Atong paminahon ang tugtog nga usahay para sa inyong tanan mga katropa.

0: PSK, Tambayan sa Katropa.
1: Ayan, I'm back again. Ayan po, thank you po sa kanyang, grabe, yung kanta na yan, so timely talaga, yung safe, yung forever safe in God's presence. Ayan po, a shoutout po sa Victory Chapel. Opo, best safe daw request dyan, yan po sa Victory po, Victory Worship. Opo. Kay, galing po yan siya kay Sir Romel. Shout out kay Sir Romel Largo para request sa safe. Victory Worship. Ayan. Ay, thank you for watching kay Ate Grace Atarashi. Opo, fresh from America. Ayan. Ate, nasa America ka pa. Ayan po. Maraming maraming salamat kay Sir Martin Navarez Magiran. Good evening, sir. Ayan po. RJ Bautista. Guapa. Thank you po. Ayan po kay... Ayan po, Dato Pobre ng Marahan. Ayan po sa Cloud Maru. Shout out sa inyong tanan. Maraming maraming salamat sa inyong pag-uban-uban sa ko ang programa karon sa Tambayan sa Katropa. Opo, from Live Talk with Angel Hill, 6 p.m. to 7 p.m. po. Maraming salamat sa nakiki-join sa ating talakayan, and then Beauty, Health, and Wellness po ang Live Talk with Angel Hill. Ayan. So, sa Tambayan sa Katropa, maraming salamat. Time check is 8:51. Antod na mabuto ang alas 9. Magbulag-bulag na po kita o magkita-kita ta ugma sa gabi ng alas 7. Hantod alas 9 sa gabi. So, sa tanan gustong magpaabot silang suwatampo nga ato ang mapaundayag diri sa kahanginan nga nagapaminaw karon sa ilang mga balay, sa ilang mga panimalay. Opo, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong programa kada gabi. Ayan, shout out diya sa kapatagan Digos Double Little Source, akong igsuon diya kay Idino Hill, and sa akong pamilya diha sa Pasian Davao de Oro. Shoutout sa akong inahan, si Edita Hill. I miss you, mother. And of course, sa aking igsuon, si Rosemary Hill Oblianda. And akong igsuon nga si Cheche Hill Allison. Aking mga pag-umangkundira, si Angelo at saka si Precious Ann. And then, maraming salamat sa inyong tanahan sa pag... uban-uban sa atong programa karon. And our last song for tonight is yung request ni Maricel Gitigan. Ayan, ang iyang request, I always love you. I always love you, my love. I miss you so much and all. Maraming maraming salamat. This is your Sexy DJ Angel.
0: Sexy Angel. Sa TSK.
1: Ayan.

0: Tambayan sa Katropa.
1: DSK. DSK. Tambayan sa Katropa. DSK. Tambayan sa Katropa. DSK. Tambayan sa Katropa. Tambayan sa Katropa.
2: Kanang nag-wish kag maayong tao, niya ang niabot kay ako.
3: Paklarek sana!
4: Exciting!
5: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
6: Ako si Gideon Galawiyo, taga na pong Turandabaw di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So ko pag-ihi, kung putol, na yung gabi yung hindi ko matulog.
5: Sa Thon Plus Gold.
6: Perting lami, natulog na kayo ko. Sa akong ihi, okay na kayo. Garo, wala pong kreatin. 94 na lang itong nakapaminaw sa akong gipang multi-car. Sa akong mabalatian. Yun ang sulayan na ang doktor sa Yesu Real. Hindi mo kayo natapang na sa inyong panglawas.
5: Zathon Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
7: Zathon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag, inigman ako og inom sa atong kape, kapakara kong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina.

0: Malapit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil.
2: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ni Melanie DI taga-Panam.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil. Sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
3: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin!
4: Santon Plus Herbal Soap.
7: Sis the Pain.
8: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay good ko gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo. Sakit ang akong mga joints o kalawasan.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
13: Ingon ang pingan. Nganong kalit mang gibyaan?
14: Paklarek sana!
15: Exciting!
16: Exciting! Summer man nakatrupa!
17: Ang saya ng summer!
16: Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, dini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
17: Katropa.
14: Summer na, katropa.
17: Kaklarex, Ana.
16: Exciting.
17: Exciting.

0: 89.1.
1: Abonne.
2: Clarex!

0: Ingat dito, wait lang ha. Gusto mo niyo, nabaylo-baylo mo niya ako. Kapit siya kung mag-wild rune pan. Hello, Vivi! Lami na kayo ko ang moment-moment kayo na kagkanta-kanta na good ko adto. No? Nga kay na found out na ako nga kong tingog. Lagi uragin sa tingog ni Moy-Moy. Sudan, ngingon ano. Ika nasa pa ka na magwapo itong tingog. Baka na kung every time we sing kay Murataggan ng anghel na gibayo sa kalangitan. Hello, be mine, gabi po sa to ang tanag. Welcome po sa to ang programang putahe sa gabi. For once and for all and for again and again, ako gihapon po ang inyong makauban ng inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella po hang to the lason si Emej. Ang ito ang programa gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Ang inyong kauban sa pagpaligon sa inyong immune system ilabi na karoon. Nagrabi na gid kaayo ang panahon na sobra ka init man kaayo. Importante gid bibinga ato gyung paligon lang ato ang immune system ayha ka magpaligon sa inyong relasyon. Unsama man nimo ng inyong relasyon nga strong kaayo pero sige ka lang og kasakit wala ka nay time sa iya ha. Wala man pud siya time nimo. No. Pero okay ra kay daghan pa man pud ka nang pwede ipuli sa iya. Pero bita, unahon na itong health biha. Whatever happens, bahalag shaky na ng mga relasyon din ha. Bahalag wala gihapong kay uyab. Bahalag single gihapong ka. Bahalag isa ka sa mga in a complicated relationship karon. Bahala na og ka ng unsay status sa ana, umaasa, pinabayaan. Basta kay ligon lang ang ato ang immune system. Ang imong kauban, kada adlaw ang ato ang mga produkto sa Yes to Health. Please lang, oh, inumon gina ninyo B. We are FDA approved. And we are also halal certified. Mapalitan nga itong mga produkto sa Yes to Health sa Tibuok Mercury Drug Store nationwide. Nausab kita sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, Generica nationwide. And kung gusto ninyo nga, i-deliver lang siya directly sa inyong doorstep, pwede rin nga mag-order via Shopee, Lazada, and TikTok. Mag-chismis gihapon taroon. And as far as I know, supposed to be karoon, magbasa ta og letter para sa tuwang putahe confession. However, na ay nag-request na i-live na tong atuang putahe confession for tonight because of the super trending Sir BB question for tonight! Charut. Ang atong Sir BB question karong gabi una hatod gihapon kay nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Daghan ang nangutana kung unsa gid daw ang nindot na buhaton sa usa ka relasyon. Angay ba nga mag-live in usa or kasal diretso? Wait. Unsay maayo ani? Bitaw. Majority sa kong mga friends, ilahaging ginaingon sa ko way back na it's better daw nga imuha sa daw i-live-in ang imuhang partner ay haod sa daw ka mag-desisyon imuha siyang pakaslan. I asked her, why? Wala tayo kasi graduan na, wala tayo label. Diba? Kinahanglan magod sa usa ka relasyon na agad na siya labeling. Label gyud dapat, di ba? Kapantay mo kanang mga baligya bitaw din haa sa mga tindahan. Dili man gyud na siya mahalin kung walay label, di ba? Mopalit ba di kag tinapa nga walay label? Di pa lang na tinapa. Pero ang uban, ay ambot lang pud. Ambot lang sa uban, wala gyud ta kabalo sa decision sa uban ha. Oh, kung naamoy yung mga reaction karong gabi una, ang atong number is 0975-474-9153 o pwede po mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages nga makita ninyo karon nga guwapa kayo charo! Char lang ha. I'm trying to like, gina-try lang mangin ako nga pasano ng akong sariling bangko. Kaya panagsara dyan po kung mo-appreciate sa kong kaugalingon. Guwapa, uwi. Ay, lagta pare. Live kita sa 101.7 XFM Bukidnon. Ingon man, live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Siyempre, live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. XFM, Pagadian City, Cotabato City, and Ipil Zamboanga, Cebugay. And of course, sa official radio stations and FB page or Facebook pages sa Radyo Amigo. Ooh! Silipin natin yung mga komento nyo. Madami-dami din ito. May gabi sa kong mami nga naakaroon sa Hong Kong. Mami Jackie Labis. Thank you! May gabi mami. I will see you pohon-pohon. And of course, hi kay Anthony Akla. Hello po sa imo mga kaubanan sa mga PGBI Guardians of the Miao Bohol. Salamat kaayo. Dili lagi ko DJ. Ayun lang. Maulaw mong gugutaw. Bibi Jao, pahirma ko sa text line, please. Thank you. Thank you! Charot. Dobby, pahirma ko kay Murag. Daghan-daghan na butag ko, Andy, ha? Ma-IC. Sige, wala. Nag-DIO. Huwag inagpaliba. Grabe sa'yo, hapon ninyo. Unsa man yung mag-attend. Dapat na natin attendance, no? And dapat starting today, dapat na natin attendance tracker. Char! Hello, Cindy! Naminaw na pod ko sa imo harong gabi una. Mingawan dyan ko sa imong tingog kung di ko ka... Uy, Donnie, nang yuhulungan. Thank you, Donnie! Salamat kayo, Dan. Oo, same nga ang mga Chinese mag-ipon una bago kasal, dili magkauyon magbuwag. So, sa mga Chinese DIB, as per Mommy Jackie, Lin Labis dia sa Hong Kong karon, ingon siya nga, sa mga Chinese daw na tradisyon, nag-live-in sa daw sila, and then muraga naa sila sa kanang getting to know each other stage. Kapag dili mo magkasinabot, and that's the time na, gitaglait. No? Pero, sa kuwa pong point, mas gabo gito nga, kaslon mo diretso. Daw binay nag-ingon diri mas gwapo manggid Cindy og live in usa kay mabalan gid nimo kung dako bagid og gamay. Niya na dina. Ha? Kalayo ninyo. Kung love nimo ang imong partner, it doesn't matter kung gamay or dako. Diba? Ako 7 months ra uya live in pag human kasal dayon.
1: Anya day na.
0: Okay ra kadiha lain na sad gabi ibibisuki na ko nimo. Cinderella nindot gyud na naay tinigom kay aron magpakasal kay aron bendisyonan sa pare. Si mas gwapo gyud nga naay blessing ingon si Armand ng Bohol. Mo gyud pud noon. May gabi Ercilia family of Simaya Balay-Balay City. Thank you po. Thank you. So, always ka pagpaminaw. Pero bito no, lagi ko kabalo sa reaction sa uban. I would really appreciate kung naamoy mga reaction din ha. 0975-474-9153. Sa mga mag-asawa po garon o sa imong iyong feedback kaganina nga kinahanglan live-in sa daw para magkaalaman kung malaki ba daw o maliit. Wala yan sa laki o sa liit, bebe, ha? Nasa performance yan. Unsao man ni mo ng kadako. Unsao man ni mo ng haskang dako agayon. Kung kulang sa performance mo. Nang gigama sa Yes to Health ang atong Turbo Man Enhancer para it doesn't matter kung gamay man o dako, at least panalo sa performance. Kapag kulang sa kusog, kulang sa gana, kulang na sa libido, both asawa and bana, pwede mo nga mag-inom sa Turbo Man Enhancer. Para sa mga wala pa nakabalo kung unsa gining ato ang Turbo Man Enhancer, pampalipay ni siya o pampalipay sa inyong pamilya. Sa mga wala pa gid nakadungog, unsa gid na siya, nakita yung mga testimonya, inyuhang madungog karon para inyong masahiran kung unsa gid kaanindot ang atong Turbo Man Enhancer.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh, di yun dalim. Mata ka sayo sa kadlawon, aron maka...
2: Pamasahirog sayo,
1: aron maka boundary.
2: Kunsao na lang ang pangbalon sa akong mga anak.
1: Kunso mo pa sa balay.
2: So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement.
1: Akong gitistingan.
2: E, aron malipay si Mrs. ba?
1: Grabing kumbate.
2: Si Mrs. sayos buntag. Dako kay Mrs.
1: Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas.
2: Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro.
1: Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa.
2: Oh, kamong mga kauban akong driver diya.
1: Unsa pay gulat ninyo?
2: Pag turbo na mo.
1: Para gahi, pirmi ba?
2: Ako si Dolitz.
1: Usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, gugmaan ang alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
4: Jel, naako'y exciting nga discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang nibawaan ko na astig o pang long lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
5: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
6: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Sa Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay si Rindon, matistingan daw. Itry na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-istrict ako sa kasimana mo, kay Kuana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigira man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbuntag, mabtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag-inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yan ang galon na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Zaton Plus Herbal Soap.
9: Stong, nagpilay niyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na!
1: Exciting!
2: Balik ta sa to. Pag makadungog, ani ko ang word nga balik na baka murag. Lahigid ang masunod sa kukunahuna ay murag ka ng Nagi mong ginahuna-huna baka magbalik mo. Sugot man ka mga magbalik mo. Okay na sa inyo ang magbalik mo. Murag dili ba kayo nga murag lala ang inyo ang reaction? Or ampay gid ninyo nga magbalik mo? Bita, balik kita sa taong programa karong gabi una, ha? And unya taod-taod, biatangin ninyo nga to ang putahe confession o sa napod gabibi na to ang nisalig sa to ang programa. Pero actually, ako sa nang i-skip for a while because we're gonna be having our live putahe confession. Kung asa tagaan mo na ako og chance hanggang makareact mo sa ato ang Sir Bibi question for tonight, which is, live-in ba sa jod or kasal? Diretso. Kung sa inyo mga reaksyon ani ha, naatay iya, text lang din niya apod B, 0975-474-9153. Ito ang Sir BB question karong gabi una, hatod usab ganato sa El Ilion Shell Mobility Station. Ang El Ilion Shell Mobility Station B, tibuok kalibutan, ginanimo siya makita, maskin asa ka sa mga atubaka o laing nasod, naagid tay Shell. Diligin na siya mawala. Pero kung dili ka sa bukid nun, nausap kitay branches sa Maramag. Nakitay branches sa Valencia and of course, duha diri sa may Malaybalay. Ang isa sa atbang sa Malaybalay City Hall. Ang isa sa atbang sa kaning Polymedic. Kaning atbang sa Malaybalay City Hall, naausab kitay Shell Select. Anything na kinahanglan nimo during your travel, mga essentials, naara na siya sa Shell Select. Ayaw kalimot B, ang inyohang mga QR code o katong Shell A Shop, inyohang gina siyang i-present for every transaction kay para makakuha mo points. Kikinahanglan na siya in the future, pwede kang makapagasolina or makagrocery gamit po ang inyohang mga Shell Asia application. Hi, nako! Balik kita sa tawang Sir BB question karong gabi una. Maayong gabi po kay Ma'am Josefina Tinambunan. Wait lang, hatanaw na to ni. Oh, and happy Monday sa iyo dyan. Salamat po, Besh Harold Garcia Ramirez. Thank you. Salamat kaayo. And of course, sa mga naminaw karon. Wait lang, hasili po na ko. Mommy's Child Maternity. Thank you. Agoy, pilakabok atong pasyente din ha, karon ng mga nakay ha. Soon to be atong i-welcome mga tuang bagong lying in. Labi na sa inyo mga panginahanglanon, mga kanang mga kanong sa tawagan na mga nakay kanya, wala kay savings, wala kay ipon. Gusto ka mga anak nga libre, ala, dito tatapit sa may Mommy's Child Maternity. Sige lang, atangin ninyo very soon, could be tomorrow, Tagaan muna mo sa exact details, ilabi na sa mga mommies din ha, mga buntis din ha, nga hapit na mga anak, kunya wa kabalo asa mo mga anak, nga kanang mangita mo o kanang dili gani mo singkahan. Di ba kasagaran sa mga kuan, singkasingkahan ka. Muna! Mga buhay, kanang mawa no. Di mo dyan na maiwasan, magbati man dyan ka. Ma'am, mga anak na ko, ma'am. Mga na yung kagisod lalan niyo. Na, di ba? Pero kung gusto gini niya, huwag ka ng mga buutan kay nga staff, nga ka ng abi-abihon, good mo, and ma-validate gini ng inyo mga emosyon din ha, samtang gautong ka, samtang ka ng sakit na kaimuhang bat, ang sakit na kaimuhang tiyan, palangga gihapon ka sa staff. Yes, Mommy's Child Maternity, there is Malaybalay. Ugma, atangin niya to ang dugang detalya na ha, basta ugma na may gabi idi ay sa mga namino din ha, karoon na to ang mga beautiful and energetic midwives. Thank you! Midwives at your cervix. Thank you! At your cervix talaga. Unsa color anang turbo di ay, ako di ay si Armand. Layo man kayo. Wait lang ha. Ang color gin sa turbo is actually black. Na siya a little bit of maroon. Mapakita ba ni mo sa live, Bibi Jao? Di man dipod kita si Arman. Oy, pasti lang. Sorry, Armand. Sige lang kay kung magtanaw ka sa Facebook Live, makita man nimo din niya ako kung say colors ato ang Turbo. Basta kay kung mag-ato ka sa mga pharmacies, pangitaon lang gini mo ang Turbo Men Enhancer, ingnang ka ng tatak yes to health. Maoragin na siya. Hello kay Jaime Pumbo ng Santo Tomas. Maayog yun ang kasal dayon, bibi, para kung mga nakman, galing madala dayon sa lalaki ang apelido sa bata. Tingali, guwapa ka sa personal kay cute man kay imong tingog. Manawagon ta ko, bibi, sa'yo man mag-sign off ang tagom. Wala. Unsa mo rasa ka-sign off ang tagom, Jaime? Oh, chikahid ako. Wala ko kabuluan na kay supposed to be dapat 11:30. Oh, 11:30 siya. Kay 11:30 man kumahuma. Pero I have no idea. Oh, may ganin, nag-inform ka. Okay na ko, magbalik ni Platonic Ramang Goodme now. Ooh. Unsa mo na siya with, without label, pero kanang nag-a-I love you, han? Pero sa mga bibi nato nga naminaw karon, abri po nga to ang linya, ha. Pero unya na mo panawag, pag-text lang usa mo. Unya na kung mo dawat og tawag taod-taod regarding sa inyong mga reaksyon. Pero unsa man gyud dapat ay ani? Mag-live in sa mo ay ha mo magpakasal? Kay daghan pod kaayo sa to ang mga bibi karon, ang nagaingon jud na mas better gyud daw nga mag-live in usa. For this case, mailahan gyud do ninyo ang usag-usa. Number one, batasan. Ingon sila, ha? Ang mga batasan gid daw sa matag partner, kapag kauyab pa gid daw mo, dili pa gid daw na siya inyong maingon na, ay buutan ni siya, ay malditan ni siya, kay lahi daw ang pamatasan sa sulod sa balay kung mag-ipon na mong duha. Kurik ba ko diha? Kurik? Diba? Eh, lahi manggod kung mag-uyab pa lang manggod mo, syempre wala pa mo eh.
1: Kabalo lagi ko.
2: Ayun, pagbuot. Kabalo ko. Kabalo ko, no? Ang batasan mo good sa mga tag-usay, labi na kung uyab-uyab pa lang mo, napamanggod na siya ginatawag na pakipot stage. Diba? Maulaw pa man jud ka mag-express sa imuhang tinuod ng batasan, ana. It's because, syempre, kung an ba ya, kanang naapa ka sa stage ba, naapa ka sa part na, you're trying to impress this person. Bagi na pa-impress, ay, dapat, guwapo ba ya siya, dapat diligid siya ma-disappoint sa kuha. Ano, good. Diba? So, uyab pa lang mo, kinahanglan pakitaan, gini mo siya, mga guwapa kayo nga mga moves, kinahanglan ipakita, gini mo sa iya, nga buutan ka, kugihan ka, kabalo ka mga ahoy, o, kabalo ka magbugha, og ka ng kahoy, kabalo ka nga magkabuog tubig, mga sinaunang panahon. Diba? Ana po si Texter 463, depende sa sitwasyon, bibi si Erwin Tagalog, the ini from Cebu. Thank you! Sa mga taga Cebu din, ha, kabalo ko, daghan dyan sa inyo, ha, karon ang daghan pong kay reaction, no? When it comes sa aning Sir BB question nato din, ha. Junlin runs, may gabi, eh. Thank you! Salamat ka, ayo, hala, bibi. Unsa na, nga lang in buntis, raba akong asawa, hala. Oh! Ang pingin ay mong buntis ng asawa, ha, ugma, naihatag na ko sa muha ang details, ugma, o, oh, kaya... Oh, kung wa ka katuod dito, ihatod tika. Ako'y hatod. Libre pa na. Pero bitaw. Oh, bitaw, ha? Ingon bitaw sila nga, ay ha na daw kung, mas gwapo pa daw kung nung, imo ang i-live in, kaya para mailahan gito kung nimo ang batasan sa usag-usa. Baho lang. Pwede ba? What if Dobby, live in na mo for pilaman, 10 years, yan, nakananin mo og lima. I have pa nimo na realize, inguna, I have pa nimo na bantayan, ingana, dahi ang batasan, kuripot, dahi na si Ja. Oo niya, dahi niya love imo ang family, ako'y miris. Iuli ti ka sa imong mama, gang. Oh, kay di man di ka kabalo makisama sa kong pamilya. Sa kadugay-dugay sa panahon karon pag inako na-nabalaan. Ayun. Hello, Kanka Loyal Honey Princess nga graduate. Ay, congratulations! Sa amo ang katropang Honey Princess. O, nga nag-graduate sa iyahang kursong pagkamaestra. O, ayo lang pang luod. Nga wala ako naka-adto. May pakagi-invite ako, wag yun. May gabi po kang ate Nicelle nga naasa sa Bukaroon, kang Boss Jack, kang Boss Rudy, Sal, o siyempre sa ko ang amigang great. ayaw ba? Ay, nalang ako mo yung patawag. Wow, sana all! Wala ko ilo, dili ko katawag sa inyo ha, baby. Kamu na lang panawag sa kuwaw niya. No, dili ko katawag sa inyo. As much as gustuhon, magin ako nga manawag ko sa inyo ha. I cannot. Shiminet. Oh, dili ko katawag sa inyo ha. Kamu na lang tawag sa kuwaw niya. Cindy, angkit po ng boses, giwad kasal, para na ay blessing of God. Si Tuto, di ay ni. Thank you. Anak gud to. So ayaw gud na ilib-ilib ini mong kuanto ha. Okay na bibi kay nindot kag tingog maayo na madugay ka din ha. Grabe pod. Live in plus cash in ra pang sulbad. Oh, bahala mo diha. Quarter 11 bibi mag sign off na sila. Ah. Sige lang. Pwede pod mo minimum mapadungkan sa kuan sa ato ang application ha. Na atay application. I-download lang ninyo ang ato ang XFM Network Philippines. Pili alang nyo dito either sa Luzon o Maminaw, sa Visayas or sa Mindanao. Sa Mindanao, good mo. O sa Visayas, kaya ako rin po yung madungkan. Di ba Kuya Jovan? Ang gabi ko yung Joven. Hello kang Jessmar Buwana. Dili lagi ko DJ lagi. Na. Mauwaw ta na. Thank you! Salamat ka ayaw. O sa maging maayaw ano? Mag-live in o sa? Magpakasal diretso. But lang. Naayaw bang pamilya ha? Nga dili good allowed sa ilaha ang mag-live in, live in. Kinahanglan jud nga kaslon sa jud mudaan ay ha mo nga magpuyo sa usa ka balay. Well, ato ning may balano niya ang inyong mga testimonya ha, kay unya taod-taod abrihan man ako ang atoang linya. Kabalo ko nga gusto gid kay mo manawag. Kabalo ko nga naagi may mga reaction diha. Kamo pa? Tagan man gani kog reaction. What? Gonna lift you up. Bahala ka diha pang pataas sa self-confidence. Bish. No need. Mauwaw ta, bish. Disney Princess, pwede mong utana-tanan bang mag-aaba e gusto? Sa? Sa tilapia? Wako ka gets? Disney Princess. Pwede mong utana-tanan bang mga aaba e gustog tilapia? Ito nang isigutan nun niya. Kagets mo on sa tilapia?
1: Natmat na to!
2: Kamu ha, bantay mo. Sa pagbalik ko sa itong programa on niya, atong abrihan ang ito ang putahe live confession ka na siya sa inyong mga reaksyon. Kung sa bagay maayo, live in bagyod o kasal. Sa pagbalik po sa itong programa, dali po sa XFM Network Philippines.

0: Zantown Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Zantown Plus Gold. Dahil tumanggod, sir. Hindi gandong akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zantown Plus Gold. Sa akong kalsulay, sir, nakahuro o blow kasi nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
0: Zantown Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zantown Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zantown Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zantown Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Zantown Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantown Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zantown Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zantown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantown Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Okay na day ko nagproblemaan ni sa ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Naapagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama ka nako pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kadaadlog yun ko nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Daghan nang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Zantown Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantown Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Zantown Plus Herbal Soap.
8: Gamit na!
9: Zantown Plus Herbal Soap.
11: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni? Asa ka ako makakita og kasaligan nga gasolinahan?
12: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
11: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
12: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
11: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.

0: This portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga mga sen?
8: Pwede.
7: Uy, huwag mo lang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe Confession.

0: Exciting!
1: Welcome sa itong programang Putahe Confession. It's going to be live Putahe Confession karong gabi una. Pwede mo nga manawag unya taod-taod sa itong official number 0975-474-9153. Kining programa ha, atod ka nato sa Santon Plus Herbo Soup kapag gabi manimaho o gili-kili. Dili ko na siya pwede, baby, ha? Kaya ba discourage ba ang imuha nga gipamisitaan or ikaw mismo nga gipamisita? Oh, kung tanaw ni mo nga, murag, uy. Personal hygiene matters. Yun ba, baby, kapag kabaho, ginog kilikili, dili ko na siya pwede. Ingon, anak. Kay, maugid ba na imong identification, ha? Maingon na siya. Ayun pong, uyab, anak niya. Kabaho na siya kilikili. Lain kaayo. Muna'ng importante gyud nga magligo, manglugod, magsabon og Santon Plus Herbal Soap. Aduna kini siya mangosteen that acts antibacterial sa mga baho-baho sa kalawasan, mopatay sa mga bugas-bugas nga motubo sa imuhang naong, unya magpa kuan siya magpagahi pud.

0: ka na ganing murag ang imong skin, di ba, kapag ka idaran na ka kay, di ba, naga-loose siya, o dapat nagasag, dapat ka nang ipit-ipit gihapon na siya, baka nang, unsay tawag ana, ka nang tight gihapon ng skin. Pwede rin kayo na siya ma-achieve, ganun mo siya ng iyong anak na skin through Santon Plus Herbal Soap. Available na po ka na siya sa mga butika nationwide. Ay hakong pa na yun sa unahan ng ato ang putahe confession is rated SPG. Strictong patnubay po ng mga magulang ang kailangan dahil ito po ay naglalaman ng mga samot-saring istorya na hindi nila maiintindihan. Nabasig ko niya ako'y pangutanunog nga nung ingon anak na. Maluoy mo ha. Oh, ay kunyo tagaay og kanang sulbarunon. Oh, pagpadayon nato sa unahan, unya tao dabrihan nato ang atoang linya. Ang atoang hotline para po sa putahe confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo og paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Eh, kining yawa. Has klang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Papriso ka! Aga!
1: Six what? Horror.
5: Hello!
6: Sino yan kasama mo?
1: Ang droga.
5: Ayoko, ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
7: Exciting!
0: Hello, I love baby! Here we are! Sprinkling, sprinkling happiness. And money. And beautiful love life and career. Welcome po sa itong programang Putahe Confession. Live Putahe Confession po kita for tonight. So abri na po nga ito ang linya 0975-474-9153. Si Ednel, di itong gusto magpatawag. Ednel, di ko ka-call. I'm so sorry. Wala kami load. Good evening, oh. Kaninyo live po tayo confession karon ha. Reaction ni siya. Kung nahitabo lang din sa inyo karon, reaction ninyo sa kanitong Sir BB question na live-in ba dapat o na or kaslon sa jud. Good evening. Mas maayo jud ang kinasal kanang mga babaeng mga bit ipapriso dayon aron matagam. Si Charlie di ay ni sa kitingting. Ah, ning kitingting. Oh, kabaloon sa ning kitingting. Ah, dapit. Nindot gud na bibi kay aron makasulod sa simbahan. Oh. Kipadraman gud ni akong sipi mo ang dili na gid ko katawag. Ah. Okay na siya. Hello, asa gwapa daw na si Beth Masaudling na naakaroon sa Davao. Sa JM ng Mati, may gabi din ha sa inyo ha. Once again po, abri na nga ito ang linya ha. Kabalo ko nga naagid mo yung mga reaksyon din ha. Ay, dili mo dapat mag-guilty. Oh, naamang ko yung mga rason nga, di ba? Wala ako, dili ko anang muingon mo nga, ay, di lang ko manawag, kaya basig ma-judge ko. Naamang ko yung mga rason, bi, ang uban mang good, mas piliyo nila nga mag-live-in o sa unang-una, dili pa sila ka-afford magpakasal. Oh, di ba? Dili pa sila ka-afford magpakasal, muna nga, kailangan sabton po nato ang labi na karon, mahal ang gasolina. Oh, mahal ang mga pamalitunod. O ganing ginanta mo nga, kapag ka mahal ang gasolina, didtugid mo sa gasolinahan nga, kanagong dili ka ni kailaron sa imuhang gipalit nga gasolina ka, dili maguba dayo ng imuhang makina. Muna lang strongly recommended po, dapat sa El Ilion, Shell Mobility Station. Sa kamahal sa mga pamalitunod karon, tanan-tanan, maglisod jud daw og pakasal. Dili po ko familiar sa kuan sa uban ha, sa kanang way of pagpakasal. Kasi pagkabalo man gud ako sa uban is kailangan pa kamo gasto ani, mga magkuha og senomar, tapos mag pre-counseling pa ka. Diba? I'm not really sure with the process. Wa pa ko kasuway. Musuway tapuhin. Sige. Ayaw mag-aulaw ha? Sige, mag-miscall. Ayaw mag-miscall. No. Gi-live gate na ako nino kay kabalo kong naamoy mga reaksyon diha. Sige. Again, 09... Ha? Kisa ni? Ako ni? Oh. 0975-474-9153. Hello, maing gabi.
8: Yes, hello.
0: Hello po, maing gabi.
8: Maing gabi.
0: Maing gabi po. Kinsa ni palihog?
8: Ah, si Kuan ni, si Bilarmino.
0: Ah, uy, nung! Nung! Maing gabi, yes. Nung!
8: Maing gabi, isab sa ko ang pinakagwapa nga DJ na akong pariente. Imanin.
0: Nong, unsa may reaction ni mo aning ato ang Sir BB question karon nong? Unsa mas maayo? Mag live in ba sa mag live in sa da ba daw dapat or pakasal diretso?
8: Wala siya nang kana magdepende na sa panghitabo or sa palibot o sa panahon. Magdepende siya sa sa kanang kuan sa sitwasyon sa matag usa.
0: Let us try to dig deeper. I-explain.
8: Ano man kuno siya? Sa managuyab, kung managuyab pa lang, siyempre nagkatrabaho sila. So magsabot ni silang magminyo, mangandam sila. Kaya ba naman ta nga, big, kuwan dyan siya, sa lalaki, big na siya nga hagit sa inkaugalingon nga, ihang pagkasalang babae, siyempre magastos yun sa kilab niya.
0: So si lalaki dapat ang maggasto?
8: Oh, pero karon sa panahon karon kung ang babae or mo labpon niya ang lalaki, so depende na silang sabot kung magtunga sila sa gasto or solo sa lalaki. Oh, inanak man siya kay sa pamilya gud karon kung magminyo ta, mas lami tong ang babae ni trabaho, ang lalaki na kay trabaho.
0: So dili pero na kita, dili gid uso nang kuan lalaki ra gud ang mogasto tanan.
8: Magdepende. Depende sa ilang kuan kung sa ko pod sa pikas po na ko nga bahin kung para sa anak sila anak or nag live in lang sila. Mas nindot po kung sa sitwasyon magpraktikalan lang. Aduna magoy mga minyo na nagminyo na nga gipangkawat di pare.
0: Kaysa na pare?
8: Halimbawa lang ba? Halimbawa lang.
0: Nadamay na po, nadamay na po yung silingan.
8: Gikawat di pare niya. Mungingon ang lalaki may pagwalap di kapakasli.
0: Mahay-mahay da yun.
8: Unya, napoy uban po nga how many years sila nga wala nagpakasal, aduna na yung mga anak, saka pa sila nagdesisyon nga magpakasal na sila kay kinahalano na po sa mga bata. Kinahalano din sa mga bata, labi na ka ng padulungan sila mag-college, na anak na ba? So, diha na magkuan ang magsabot ang duha kung ang ayan magpakaslan, diha po mas kod po ang lalaki po na kung unsa niya kalab ang babae.
0: So, muna yung mga kuan na ito.
8: Kinaamang ko yung ane, pag-ipon, sinumpagay, rinislingay, dilapura, sinundang. Pagkahuman, pag-abot sa panahon, magpakasal ra po di ay. So, pangutahan mo sa pari nga, dawaton ba ni mo na yung tarpulana? Dawaton ba ni yung tarpulana? Oh, bricho na yung, oh, bahalag yung pulata ko.
0: Maba?
8: Inaanak man dyan na kay may ilaha po. Pero sa kuag yun, sa kuwa lang, mas lami gantong pakaslanin mong babae tungod kay ang kasal manggod, part sa babae, mauna siya ang pinaka-espesyal nga kanagihatag o gasa sa Ginoo sa iyang kaugalingon niyang pagkatao. Kanagani mapil gani sa kababae gani nga. Inanak dayko ka importante sa iyaha, inanak dayko nga ka espesyal nga gipang iyaha kong gipangandaman mura kanang ikapanghambog gid sa tibuok kalibutan sa babae nga inanak gid siya nga kapanlangga or kalab sa kalalaki. So siyempre pud ala sa lalaki pud at sa alins pud ang lalaki nga ako ni buhaton tungod kay love na ko siya
0: yun. Oh, paminaw mo boys ha.
8: Pero ako wala pa mong pagkaagi ng kasal.
0: Wow! Pero,
8: ambot lang pong kaha.
0: Sige kung lang. Maabot palagi na, maabot talaga na, no?
8: Nganang, sige na lang yung kuwari tinampu ay manang. Hapit na ba ako mag-warinta karong 24 ha?
0: Sabo, no?
8: Pagyuntang, good boy. Gusto na ko magkuha ang sinumar.
0: ulat sa nung. Oh. Ay, basta nung ha, ang sabot na to, nung pagkaslon na gani nung, magsulti sa akin nung at uuwi talaga ako ng tagum nung ha.
8: Ah, siyempre, dili manggit pwede wala ka. Ikaw manggit ang bridesmaid na ko.
0: Ano, yun. Sige nung. Nung
8: Listo, pwede mo o tiga flower girls?
0: Pwede na po nung, kay gamay man.
8: Dili ko ay bridesmaid. Aron kuhan kay isahan, magkagbulak. Yun man ako pa isa, di ko siya mo pa. Ikaw tiga slon.
0: Nung salamat kayo sa imuhang nindot kayo nga kuan ron nung ha nga kanang reaction sa to ang Sir BB question. I hope you're doing well. Thank you kaayo nung.
8: Yes, thank you po kaayo sa imong pagtubag sa kuwa o kanang sa unta magpadayon pa imuhang ang imuhang nindot na programa.
0: Salamat nung, love you so much.
8: Same to you, same to you, same to you.
0: Bye.
8: Ingat.
0: Bye. Opo nung, ako ang manong. We're actually like cousins from far far away kingdom. Oh, pareha mi og last name. Ano sa mo? Parintigid mi, so parintigid mi. Ngayon mi mahimo diha. Maminaw gid ko nimo karon bashful playing Eternum og gakaon og choco bread paibog. Pwede ko burger niya. Melvin Paharilia Garcia, maayong gabi. Regards ko sa imuha and shout out buko sa kong self nga nag-coffee og premium D3. Oy! Thank you. Salamat Sir Melvin Paharilia Garcia. Muraga, you look so familiar to me. Can I take a look? Si Architect Engineer Eric Becerra. Mangabi baby. Sakto na bibi ang ihang tambag maura. Wala ko si Uni Chan Chui. Wala ko nagputahi confession. Live putahi confession ng atong gibuhat karon ha, based sa request sa to ang mga bibi. Regarding ano ato ang Sir BB question, kung live-in ba sa daw or kasal diretso. Di ko kapakasal kay na ako'y sinumar sa una na akong kapuyo. Si Mar ang tawag ana. Si Mar ang tawag ana. So, certificate of marriage. So, kasado ka sa una. Oh, pero wala na mo. May gabi, Madam Cindy, sa ako, maayog kasal muna si Dats Abdul po ito ng region, RH10? Cotabato City? Thank you! May gabi po, dapat kasal gud daw sa Sir Dats, no? That's Abdul. May gabi di Spartan RC. Thank you! May gabi i. O, ayun sila dili ang, dili sa daw lagi magpakasal, kaya basin lagi daw ugmaot og ganang batasan. Pwede pa daw mauli. Ay, Diyos ko, Lord. Sa pagpanguyab pa lang ni Mudaan, baby, lambing nagid kayo ni siya, ha? Sa pagpanguyab pa lang ni Mudaan, dapat imo na nang gisuta daan nang iyahang batasan dili kay magtagna-tagna mo sa bagay. Kamoy mag-igo. 0975-474-9153. Pwede na mo tawag balik, abri na po itong linya. Wala ko matubag ganyan ay sa suri, good. Dili lang tamang luod, no? Sige, one more time. Tawag balik, ayaw ka ulaw. Again, 0975-474-9153. Hangakon gani ko ron, di ko matubag ani. Charot. Ano sa manjud tayo maayo day ani? Mag-live-in o sa o magpakasal? Kapag itong magpakasal kay, kasal muna bago bumuo ng bata. Sabi ni Ate Fatima, yun talaga. So, ang isa po din ni Ingon, pwede man sa mag-live-in, pero dili sa jud mag-baby. Inyo hapod na, lahi-lahi gito o kanang gitawag na point of view. Lahi-lahi gito reaction. Oh, ay, kasakit, ando akong kamot, oy. Niluto ko na doon, minyo, niluto ko dyan. Hello, may gabi. Hello po, may gabi. Hello! From the other. Ayaw paminaw sa imong radyo, baby, kay dili kita magkasinabot, aniron, logs kaayo. Gipalungan ko niya, di makaya, boy. Live in oy kay wa kakabalo sa imuhang mabana na amang gani uban 20 years usa na nagpakasal. Ana si Ate Wilma De Suyo. Di ko ka-relate sa question da. Wala mang guguna kaagyog ingon anak nga setup. Pero from my own standpoint, pwede raman na cohabitation lang sa if nagtigom pa lang para sa maabot na kasal. Hello, may gabi eh.
9: Hi, hello, may gabi eh, Didi.
0: Agi. Sito, ato eh. Kinsa ni palihog?
9: Ay, kaya, di ka na mo mong cellphone, nakatawag ko, Bibi. Siya raw, di ka kailan ako, Bibi.
0: Sorry lang, gani. Hi, me. Sige, Haim. Paminaw na ko ang imuhang point karon, Haim. Kung unsa mong gimaayo ani, dapat ba nga mag-live-in o sa or magpakasal diretso?
9: O, Bibi, kaya nakatisting man yung kong kasal, Bibi.
0: Mm.
9: 2 months lang, magkikasal mi sa kong asawa kay kanang baligpuyab man itong 2 ka bulan.
0: Mm.
9: Pagkabot sa 2 ka bulan, ipakasal dahil mi kay amo mang nasaira ng amo ang batasan nga ana lang 2 ka bulan.
0: Mm.
9: May bawaan mo kung maayo ba o dili.
0: Mm-mm.
9: Pero successful man, Bibi, wala may ingon nga naglalis mi nga nagmahay mi.
0: Oo.
9: Tungod kay dayuhan mangguko at tong higayuna kay dire sa mo amang god, Bibi.
0: Mm.
9: Amang layo kay sa ako ang chikay kaysa
0: chikay.
9: Mas maayo nga dayo ko.
0: So layo ka sa tentasyon, in short.
9: Layo gyud kay kuan man kanang mas nindot man ang layo kay maka-experience pugka ba nga makadto ka sa laing lugar kay sa duol.
0: Pero og naduol ka sa mga chikay adto, unsay tan-aw nimo?
9: Murama ka nang alanganin sila sa kuambot, haglukan tingali ko.
0: Kanang kaingon man kang alanganin man?
9: Na. Paan man god, Bibi, ka nang nakaadto ko sa laing lugar, kanila ging isang hero ta.
0: Mm.
9: Ganahan sila kung dayuhan kay kasagaran ng good sa maong baryo, halos-halos mga parinti, mga malipay ang mga babae.
0: Mm.
9: Kumakit dayuhan kay kaling makakuanpod sila o kanang dili na parinti ba kay halos-halos ba mga barangay ang parinti.
0: Mao-mao-maupod?
9: O, mao na nga 2 months lang ang nagpakasal dahil mi kay para kung mga anak mang galing, legitimate ang bata.
0: Pero katong time magkikasal mo, ha? Wala pa pong ka nakahilabot sa iya, ha?
9: Sige, dihan na po siya gilabdan. Kanang magpakasal, baby.
0: Mm-mm. So kasal sa jud inyong giuna, ay ha ang tanan-tanan.
9: Hmm. Gani, maadlo. Magani ko, bay. May mo na ang ilang mga binikanan basi nakuha na puno na ako. Mga na nga may mo na inyong anak ko lagi na po anak kaya ako kung magpakasal na mi.
0: Ay na naputol. Isa signal doon ni Haim, tawag lang balik, Haim, ha. Ang mahal kayo magpakasal sa panahon ngayon, ang gagastusin para sa kasal nasa 500,000. Aba, may kilala ako, kinasal 15,000 lang ang pera. Oh, depende yan sa inyo. Depende na sa inyo kung gusto nyo bonggesyos bid nga kasal. Eh, yun lang. Oh, dapat kapag bonggesyos inyong kasal, dapat ang inyong imbitahon po katong mga politiko. Kay sure, good na muhatag yun sa inyo ang dinagko. No? Mabawi ang kasal. Nya, daw be, og 500,000 imong gasto sa imong kasal niya, imong mga bisita kay masuko. Kanagong ting sayaw na, kanagong, unsay tawag, ana, your first dance as a husband and wife. Di ba namang ginasya mga sobrin, naga-MC ba ako kasal, ay kunyong labda, ha? Namang ginasya sobre ibutang, ang kinahanglan ni mo siya isabit sa couple niya, magbutang ka dito in any amount, 5 rin ibutang. Yeah, 500,000 yung mong gasto. Patay. It doesn't matter how the relationship starts, B. The thing is how much you face responsibility and the married life as you get along. Kanaon, nagsalita rin si Architect Engineer Eric Becerra. Yun lang. Ay, mo siya, parabi na mong gasto. Dagkor kayong gasto, eh. Bibiyon siya, buhatan ako na ako yung sinumar sa una. Naghihimo na ko rin yung legal expert. Unsay buhatan ako na ako yung sinumar sa una na kung simar ang tawag siguro ani. Kasal ka sa una sa una na kung kapuyo pero wala na mi gusto jud ko makasal sa live-in ako ron. Wala mi nakasal sa una nako pero nagkasinumar ko tungod sa birth sa mga bata pero wala mi nakasal. Ah, dili man. need nimo mag-request balik og sa numar to prove na single gihapon ka. Kay ang sinumar, as far as I know, this is a certificate of no marriage. So, in kaso, nakahatag kag sinumar sa una sa imuhang, o, diba? Ako na ni. Howda, uy. Sige. Texter 873, as far as I know, kaning sinumar, if in case ang imuhang first nga kapuyo nag-request sa imuhang sinumar for the purpose ng magpakasal unta mo, okay lang to siya. Kung wala mo nakasal, okay lang to siya. Pwede ka maka-request balik ana sa PSA. PSA, right? O sa PSA o sinumar. However, kung nakasal mo at tong imuhang first nga ka-live-in, dili na yun sinumar ang magawa siya. Simar na yun. It's a certificate of marriage. Pero kung wala mo nakasal pero nag-request siya sa una niya, natagaan mo siya o document, okay lang to siya. O pwede na ka nga mag-request balik sa imuhang sinumar sa PSA karon or karon gabi ina. O ugma na lang. O request kag balik di adto. I am sure kung wala kag ikasal sa una or to anyone else, sinumar gihapon ang mugawas. That's a certificate of no marriage. John. Panimbayan na ako kay Bernie Huwaban diha sa may Andili Davao di Oro may gabi diha kanimo Bernie nga akong kababata na na aking kaibigan mula noon hanggang ngayon. Amen. Nice one guys, welcome to attorney.
10: Putahe sa gabi.
0: Nanabuwang na. Wala akong angay mag-ano. Wala ko yung angay mag-ano man. Oh. Ah, hi, me!
11: Hi, hi.
0: Naputol yung mong signal ganina, Haim. Pala yun, Haim.
11: Pasol nung good, baby. O ganito, pangutahan na sa baby, unsa may kalainan kining kasal ka sa pare, kasal ka sa mayor.
0: Pareha raman good gihapon na, kay naa mag gihapon mo yung legal certification, ana. Okay mo, legal mag gihapon na.
11: O kaya ang uban, kung magpakasal man siya sa mayor, magpakasal mo po sa pare. Pero kung magpakasal ka sa pare, di na pa pwede magpakasal sa mayor.
0: So pagkabalo na ako, it's for legal purposes. Halimbawa, kasal ka sa pare, kung gusto din mo nga maligal, pwede po ka magpakasal sa mayor. It's up to you. Pero doble-doble na. Pero in caso na gusto dyan nga na ay blessing imong kasal, o niya nagpakasal ka sa mayor, importante nga magpakasal ka sa pare. Oh! Alam na!
11: Magaling mo. Na magpakasal pa man sa mayor nga di kasal naman sa pare ubot ko na hunaon
0: basi gusto siya og ganang fame. Gusto siya musikat.
11: Oh, nalagay ka mura man og ganang discontento sa isa lang kakasal
0: sagdi ilang ganahan man po siya mo gasto. Let them
11: daghan tingali di handa ingon ana pero
0: o basing nga, dili basing na ay change of ninong and ninang o niya na ay gusto nga mubang ka ba niya. Muhatag og dinag ko. So mo ito nagpakasal na lagbalik.
11: O ba?
0: No, anak na lang siguro.
11: Salamat kayo, Bibi, kay nakatawag rajud ko gihapon bisan kaning inyong kan inyong sister vision di Tagum. Lumot gahagab, gabi iraman to. O tapos ang gabi, nagsayo man ang sign off sila o basing aron dili na.
0: Sige lang, i-ask na ko para natatagaan tayo og tubag, ana, ha? Salamat kayo sa pag-report, Haim, ha? Na-appreciate kayo na ko.
11: Iog, mayang gabi.
0: Mayang gabi, Haim. I love you so much.
7: Exciting!
0: Si Jaime Pumbo ng Santo Tomas, Davao del Norte. Sakto na, Bibi, na ay may organic mo kasal maura akong tambag. Hindi, tambag. Diba na, tambag Armand. O, tawag niyo mo ha, 0975. Unya na lang kung mag-ads, be, mga 40. Go ahead. Nice, BB. May idea na ko, luoy man, Jud, sa ko ang kalivin ron. Kaya awayon, Jud, ko niya. Niya ako mag-away, me, muingon siya, ayaw, selos, kay di ta kasal. Patay.
12: Baka kun ka, liar, evil.
0: Cool baan. Nua, sakit po ba yun? Luoy? Guys, do not use it as excuses. Ala. Sorry ha. Kapag ka mag-away mo sa imong partner niya, di ba mo kasal, ayun na siya gamitan ka ng kanagong imong ipagmukha, ipagmukha ni mo sa iya habang wala kay dapat na kuan, dili ka dapat magsamasakitan kay unang-una dili ta kasal no. Muna giingon bitaw nga importante gud ang common sense sa ka relationship. And be sensitive. Grabe na gud mo ha. you need to be very sensitive when it comes to words na inyohang ihatag ninyo sa inyong mga partner. Kaya maskin paglalaki lang na siya, may mga lalaki ang mga gahi man. Eh. Pero ang mga lalaki, dali na kayo na siya masakitan. Ang pinaka-worst pag ininhay, sila lang na siyang luumon. Dili na sila vocal, dili na sila nag-istorya sa ilahang mga hinanakit. But then, I'm telling you, dali na kayo na sila masakitan. Oh, girls, sometimes girls, you have to be very sensitive with your words. Ayaw na ninyo gamitin ng ingunana nga. Mga ingunana. Hello, may gabi.
13: Hi, B.
0: Kinsa ni po?
13: Alam, nalimot. Nagbibin ako, bay.
0: Ah, dugay-dugay na po. Siguro kawa katawag ba?
13: Ay, gumingaw ako na ninyo,
0: eh. Sige na, paila-ilan na. Kaya para mahuman ang tungong istorya.
13: Katugod ko itong nasa white team sa una.
0: Ha, sa ano po? Sa?
13: Nasa white team ba?
0: Sa?
13: Nasa white team?
0: Wala ko ka-remember.
13: Itong nag-inisi ka, di ba?
0: Tapos?
13: Katay mong gikos sa isa ng...
0: Mark? Ay, naku, nainisi si Marco. Hey, Mike. Hoy, buhe pa!
13: Hi, Jess.
0: Naluod ako ninyo do.
13: Kumusta, Mark?
0: Oh, ako yung mangumusta ninyo. Kay kalimtan ako ninyo.
13: Yes, Jess.
0: Mike, unsa man ang imuhag masulti, Mark? Live in sa bad dapat o magpakasal?
13: Tony, ako mong pagkano, ako mong nanigyan ako noon. Pero, but, advisable din yung wedding first.
0: Tapa. Tarungan na imong inistoryahan din na kayo, gugo ka sabot. Paduol gamay sa imuang, o, paduol gamay imuang baba sa imong cellphone, be.
13: Mas, tuwan niya, kanang, dapat, mas kasal din o noon ka. Kaya nang, okay, once magod mag-live in sa marag malas, magod na sa walay blessing sa Ginoo ba? Mga niya. Mawa na siya. Mawa na akong opinion.
0: No, rito. To, sige, katulog na.
13: Ayun, di?
0: So, kasal sa dyan una?
13: Kasal sa dyan kaya rin niya. Kanangkan siya, kanang. Doon, hindi magiging na basta-basta ng kasal kaya mga requirements.
0: Mm-mm.
13: Pero iwasan sa agad ng mga living-living kaya nga walay mga
0: so kapag kaingon na ang inistoryahan na to, Mark, dapat ka nag halimbawa makauyab ka, bawal sa agad na mag holding hands yung mga ayaw o ganang kiss. Ano, dito sa dito maglingkod-lingkod sa kahoy niya magtalikod-talikod.
13: Pero kanang kisses o hug mong good day, normal mong good na isa para sa mag-uyak, pero kanang more or less kanang taas pa, sobra pa na, more limited na.
0: So you're telling me na normal na itong dito sa kahoy?
13: Hindi, Pod. Kanang lang. Ang ano mong good na sabi? Naamang good siya kanang limited.
0: Limited time offer?
13: Oh, really? Kanang ipabalik ka nga daghan ang possible nga mahitabo. Kanang buhasan sa manato.
0: Bitaw.
13: So, balik ka sa tama o mali, di ba? Sige, tagaan man tayo. So, naaman tayo. Itagaan man tayo yung isang panghon. So, sabalik pa doon ay ahata mo lugar. Kung isil na ito nga mali, yun, ayaw na. Pero maging ang kisip o hug, hindi mo ganyan mawala kayo, mag-uyab doon. At ako na yung ano niya.
0: Did you ka pahangyo?
13: Ayaw, guys.
0: Ko, did you ka pahangyo, giyod. Kayo, bigong kog bawal na, mo, apos man ka dayon.
13: Ayaw, guys.
0: Mo lagi. Sige na, dili na ko mo, kuan anak mo, react anak ba? Sige, normal na lang na.
13: Kalasal, lagay ka mag kami sa mga pumasabi din.
0: Ah, depende ani. Wag ako yung imbitahan sa graduation ni Honey, ha?
13: Ang sa ano ko, pag-invite sa inyo, wag mong number niyo.
0: Ah, pareha raman akong number ko, wag mong kumag-usap.
13: Sa ba nagigyapan sa kuwa?
0: Wala ko nag-usap ang number mo, or gihapon to, maoro gihapon to. Wala kayo gunyo git chat, wala ko nyo git text. I'm so nanluluod talaga.
13: naghatag ang pangutan na diyan. Naghatag kag number na to.
0: Naghatag diba, kag si Hani, number. Naghatag kag number. Si Hani ang
13: si Hani ang gustagaan mo.
0: Ah, si silus-silus. Uy, nyo. Pila na pag pa-PM sa kuwa sa Facebook nga Anhi Diri kay nag-graduate na si Hani. Wala jugun niyo. Wala. Ha? Masakit ang aking loob talaga. Hindi nyo ako lab.
13: Pero ano yung kita pero ikrita na lang kasi sabi.
0: Pohon pohon. Salamat kay sa imo ang mensahe, Biha. Miss you and see you pohon pohon.
13: Magpapasa, Robin.
0: Ah, sige, go.
13: Shout out na ko ang ito. Ano ko nang hindi kamingawan. Diyan ako nga BBA. Nga maradugay na magkakuha katawag. Ano nga, manawag ko kay Ripley ng BIGA.
0: Damn.
13: Tingala ko kay Garing ro. Ano nga, na may gatawag. Ito.
0: Dili uy man nag namo gyud usay nagring gihapon siya maski na ako'y katawag. Di lang ako matubag. Nara gyud.
13: Dili na nabalaan gyud ako nga reply kay Sunday man dili mong gingon niya. Wednesday din siguro tanga di. Wednesday. Mura namo event ato ba nga absent ka dili nagreply ra dili mo ang program.
0: Ah kadto. Ah kadto. Nara magud ko ba? Sige na sige na sige na diretso na.
13: Shout out lang gusto na namin na roon.
0: Ah.
13: Sa lista ang Ma'am Honey na gina siya.
0: Ah, wala pa. Ay, sa tawag Ma'am Honey, paiksa mo sa nato na.
13: Ay, sige. Sige. Ayun kami. Sige, hindi ba yun? Walang kupat. Ang ganda. Para diha, sa mga pinakagawa pa sa bukid na.
0: Masas!
13: Dahil yun. Awal ba ba yun ang family din? Request nilang yung song di ay Shape of My Heart by Backstreet Boy.
0: Hello, eh. Tige.
13: Para na may love.
0: Usap. Salamat, baby. I miss you.
13: Bye-bye.
0: Bye-bye.
13: Miss you too. Bye-bye.
0: Si Mark. Yeah. Hello, Monski. May gabi din na asay mo. Si Jerk Daan, DJ Osaka sa... Ha? Huh? Ay. Dili ko gadawat anang binastos texter 335 ha. Magyud na bibi pakasal gyud ay luoy magud ang mga bata. Oh, seryoso bash, I miss your golden voice nga pang podcast. Ug pang banda pero mura og nisaka naman imong career. Abugada na magkag pinakalit. Dili man good. Reminders ha sa mga texters ha. Dili ko ganahan anang bastos-bastoson ko ha. Dili ko gina-block na ako na diretso. Okay?
14: Thank you.
0: Thank you guys. Hello, may gabi. Hello po.
15: Hello, good evening.
0: Good evening po. Kinsa ni palihog?
15: Si Jomar.
0: Taga-asa po si Jomar?
15: Taga ko ang diri sa may pukuan ba ni? Babaw ba?
0: Aha nga babaw.
15: Sa Lahog.
0: Ha?
15: Marco Polo.
0: Davao?
15: Oo. Nagkara ko, nag-abang ra ko dira.
0: Sa Marco Polo ka nag-abang?
15: Sabi ni Sad. Sa gawas ra.
0: Kulbaan mo sa ta. Dobby, unsa mo nag-imong reaction ani B regarding kung unsa bagay maayo mag-live-in o sa o kasal dritso?
15: Sa ako yun, DJ ko ang yun, kasal yun eh. Kay, kuan bayan ako bago pa mi nagbuwag sayang kayo
0: kamo kasal mo
15: wala sad salamat kini wala kay nagbuwag mi so 7 years na mi kape nanta
0: unsa may rason nga nung nagbulag man mo
15: kuan lang murag wala nang kasinabtan nay ba isang gani ako nga mo uli ko sa moa tawag ko siya nga pero wala naman siya pabilin niya kung sa kung nauna ba.
0: Love pa ni mo.
15: Sakit lang kayo.
0: Pila naman mo kabulang nga nagbulag?
15: Bago pa dito, last, naging buwan.
0: Naging bulan lang?
15: Hmm.
0: Nag-try ka contact sa iya, ha?
15: Ano naman sila, anak ko, i-block man ko nito na niya, nakita lang ako bang? Sakit lang, sakit.
0: Oo.
15: Oh. Iko ka, ito pa dawat,
0: ito pa dawat. So, sa duha ka bulan na nagbulag mo, alay kaluwis akong baby. Sige lang, hilak lang, okay ra na. So, sa duha ka bulan na nagbulag mo, nanakitaan na ni mo, gana na siya ilain.
15: Hindi mo na ako siya makita, kigiblock layo niya sa WhatsApp niya.
0: Wala po ka nagamit o lying account para ma-check unta ni mo.
15: I-block yung kita niya, na ako account ko ang kabukulo niya. Di na mo ko nila makita. Mo ito, nagamit ko sa akong account, kailan ako. Ito na ako nakita, tanan nga, naagyude. Na siya ilain. Hindi naagyude siya makontak. Sagdan lang niya. Wala na, mag-text ko niya, di na ako nila kita yan. So, gamit akong lying number. Hindi na mo, hindi naman niya ma-receive. Yan akong giblock, kasi siguro masaktan siya bago karon.
0: Hala, uwi niya.
15: Una, pero mura ko.
0: Pero namoy anak.
15: Ah, wala sa dinoon. Wala akong anak. Suod sa apit, mag-8 years ni Kapil. Apit na mag-8 years dahil karon. Siguro parang nag-uiga.
0: Mau ba?
15: Ano na, karon taga-uli na ko, ikan ko, cute. Mumot, mura ko na pruma, baki. Tawa mo ko siya nga, hindi ba? Dili na siya matubag. Taga mo suod ko, nauna ba? Kapoy ra ba, mura ko. Gipap niya. Una-una ba ko, largam. Saan, asam ako. Gusto kong largam, palayo ako para na makalimutan ako siya.
0: Pero nagtrabaho ka karon sa Davao?
15: Ha?
0: Nagtrabaho ka?
15: Kuwara ko, nagbiyahe-biyahe.
0: Hmm.
15: Napurubigin mo lang kayo, musontop yun sa kong una-una siya. Kan?
0: Dili man ko din una na kasi nang mag-move on B, labi na nga bago pa ka ayaw mo. Usahay pag mag-uli ka sa balay, ang iyahang memories na aragid na dinahaan, nagpabilin na gid na dinahaan. Pero sa inyohang relasyon ba, wala ba ka nagkulang nga nung gibiyaan kaniya?
15: Kita naman ako, ayang mga post, yan ang mag-post sa iyong FB, pero gamit lang ko na account. Kita na ko, tanan-tanan yung mga kwan. I mean, sa akong kagalingan yung account.
0: Sa inyohang relasyon ba, katong kamo pa nga nag-uyog mo, naaba kay mga nabuhat nga wala siya nakauyon? Unsa bagid ang pinaka-main gid nga rason? Nga nung nagbulag gid mo? Unsa bagid, nga nung wala man niyo na-settle dayon sa dayon-dayon?
15: Kanagyong ko, siguro, na-selos ba, na?
0: Kaysa may nagsalos, ikaw o siya?
15: Siya.
0: Yeah.
15: Yung mamalikayan niya na ako yung mga kuan ako kasakay na maila
0: mo ba
15: mas bukat man siya na ko eh importante gyud siya na ko kay tapi gyud mi mag yes unta
0: paghawa ba niya like naba mo yung formal nga pagbulag o nihawa lang gyud siya dire-diretso
15: dito na siya ni chat sa WhatsApp nga ana
0: nga wala na di na siya muli.
15: Oh, ano siya, mahimo, ihatag na ako mga sanina diha. So, di ko kaako ihatag, ako ulit yun ihatag sa iya rito, pero di lang ako gusto makita niya. Ibutan ako sa ako, ano, asa siya napita, sa iya baro maguwang.
0: Sakit niya po.
15: Ang sige na ron, alas 12, lao na sakit lao, nahihatag na ako, imingo naman rito. Kaya nga yung sheriff, eh, sa akong ihatag, ihatag ko na yung vitamin C to, para kuan ba, naniwang-iwang, biya siya, sa karong sweldo. Niya mauto nga. Tagaan ako siya kung ano sa mga kinahanglan niya. So, wala kami nagbuwag. Nakandil siya pangayo. Buhutang siya na ako. Buhutang ako G-Cash B. Ano? Tagaan ako si Sandred. Sakit akong higda. Kung ano rin, higdaanan. Palit yung foam. Palitan ako foam. Asa, lipik pan. Tanan. So, ako yan. Kung ano, basta nakutob sa ako makayat. Ihatam nga na ako. Tanan. Pero, kung ano yun. Nanagid siya. Kung ano.
0: Usahay bang good be? Kita mong nga nagmahal lang usahay kanang buta ta sa mga kamatuoran ba nga kanago nga ginahatag na nato ang tanan-tanan. We thought nga okay na to siya, we thought nga kanang kompleto na to siya, nga dapat kontento na siya. Pero usahay bi maskin pag-unsao na to paghatag, maskin pag ihungit na nimo tanan, kung dili pagid kita, dili pagid kita.
15: Ako yung tipanong ta ko mapakasal, pero wala naman, murag lain naman gid, dili naman gid makuan siguro.
0: 8 years
15: basta akong mga hil na mo kung motor niya mo to ako yata ako sa helmet niya bago pa kayo to niya kani ako mo na pareha ni helmet ruwa na anagad
0: ah couple helmet
15: sakit ba
0: Kabalo ka, Bi. Kaya na ba yung ikon, ana, couple helmet mo, tinagaan mo siya sa mga gamit-gamit na ka-relate ko, ana. Kabalo ka, Bi. Ani na siya, ha? Kabalo ko, unsa kasakit imong gibati karon valid kay na siya, naka-relate ko, ana, kay naapod ko, naabot po ko sa point sa una na. Naglisod ko, move on. Ilabi na kanagong tanang halos, kanang lugar nga imong suruyan, makita ni mo siya kay imo siyang ginasuroy-suroy. Pero Bi, isa lang yun sa ako ang matambag sa imo, ang imong huna-hunaon lang yun. Siya karon nagmalipayon ikaw na subo. Siya karon o nakadungog siya karon na or nanabalaan niya nga ingon ana imo ang emosyon nagkatawa ra gihapon siya. Pero ikaw nakita nimo siya nga malipayon naghilak ka nalipay siya sa nakita niya sa imo kay ang yang huna-huna nagaba-gabaan na ka.
15: Oh, matawag na rin to kasi ayaw po itong matawag ma. Majority po man to.
0: Unfair man ka ayaw, good be, kung dili ka mag-move on. Di po ka maningkamot ka mag-move on. Kaya malipayon naman siya. Sometimes, you have to give your relationship to others or your toys to others para mapuslan. Kanang, ang mga tao mong good be nga, dili maghatag o ganang worth sa imo or dili ka pahalagahan, ayaw na pag-keep sa ilaha. Sa karoon, okay ra nga nasakitan ka, gahilak ka, kay gakamingo ka sa iya ha, pero maabot ang panahon Bi nga mawala ra gyud na siya, kinahanglan gyud pud ka nga mag-divert sa imong attention. Dili ka pwede mag-focus ana, mahimo gani magbalhin kag boarding house. Kung mahimo makigbanding kasi mo mga friends para makalimot ka sa iya ha.
15: What if after 2 years magparamdam siya na ako sa iyang rubato?
0: Oh, di marupok ka eh. Dili na. After 2 years, mura na gyapon nag-iingon nimo sa ko nga after 3 months magparamdam siya, ibig sabihin wala nag-work iyang relationship atong iyang gipuli sa imuha. Kay kung inana Bi, dali ra kay makita og lain mura mag sa may
15: naka. Ako mo siyang gi-stalk nga, nakita na ko ang laki na may duha ka anak nga siya. Tawag siya, oy, mara na ko ha, i-off na ko sa Domingo. Mara na niyong mami, ang mami din siya de.
0: So,
15: mami, anak so, kalaki.
0: Ako pangunta na, Bi, what if after 3 or 4 months niya, muingon siya nga mabalik siya sa mga dawatan niya po ni mo?
15: Dili na siguro eh.
0: Ay na lang mara, siguro.
15: Ay nang kung,
0: ano, ay nang siguro. Tanggalan na imong siguro. Ani akong iingon sa imo ha? Kung mabalik man siya tuod sa imo ha? Kay muingon siya nga wala man nag-work tong ako ang relasyon, ako ang nauyab, nahulog ra ka din ha ang reservation. Musugot na ikaw nga reserba ra ka.
15: Di kinana mo gud siya nga sa kami pa na siya nga wala na miklaro na siya nga kuan kami siya nga nagba na ako na siya kuan sa una kanang kababata naamang ko iya pa man mismo nang wala siya nagkrito ba ya karon nga nabuwag na mi. Siguro mau na siya yang mau na karon yang nakuan doon. Yang nauya po.
0: Mura lagi kag reservoir lagi dili ta mo sugod ana. Kung naa may tao nga mo adto sa imuha, dapat dili tong mobalik. Dapat kanang tao nga dawat ka kung unsa ka og dili ka himuong ing ana ba nga. Kung wala nag-work ang relasyon sa uban, mobalik sa imuha kay magpa-baby og balik. Ayaw na Bi. Tagaay pud og bili imong kaugalingon oy. Importante pud ka, dili ka dapat ginamaliit, dili ka dapat giniingon ana. Deserve ni mo maging happy pud. Mag-text kag lain unsa man. Ayaw lagi na huna, the more na huna-hunaon ang imo nga sakit. Sakit gid na sakit. Ah, bago kag nagbulag ang lami. Para mang gibulag nga naglami, baby. Pero huna-hunaon ni imong kaugalingon, lugmok kay kakaron, gahila kakaron, pero imuhang ex malipayon sa salain, unfair kaayo. Oh, unfair ka. Ano pa mo
15: ginagamit? Very good. Ito ako na. Sao mo yun ako. Ako na iihatag.
0: Okay. Ano ka? Okay. O di kaya ipanghatag ni mo. Iulit ni mo. Ayaw na si. Basi sige. Ay, sa sana na. Underwear sa iyong mata. Mga po lagi na kay underwear. Pwede mong nakita.
15: Kanan man. Kanina.
0: Ayaw na Bi. Need na ni mo mag-let go. Kaya wala naman tayo. Wala na may padulungan. Good inyong relasyon. Oh, ayun na, luoy na kaayo ka. Ikaw ra gyapon nagapalisod-lisod sa imong kaugalingon, need na nimo mag-let go Bi. Ibutang na tanan sa isa kasako nang ihang gamit, kung asa nimo pwedeng ilabay or ipanghatag nimo, pwede ihatag nimo para makalimot na ka.
15: Unya siya. Di pwede ihatag man ako didto.
0: Ayun na. Ngita. Gusto lang jud ka makita niya. Ngayon na. Kunya, kung mahimo, magbalhin kag boarding house kay para maka-move on na gyud ka. Pag naa pa mangud gyapon ka din ha, makita pa mangud gyapon nimo ang inyong memories together. Ani nang akong ingon si Mobi ha, kapag gusto gyud nimo mag-move on, daghang kay paraan, pero pag kanang gaduha-duha pa ka, daghang kay kagrason.
15: Oo, lagi.
0: Oo.
15: Kunsa man ay bosa na?
0: Mag-move on na, mag-move on na ka. Ayun na sa sig musagi sa maguna-huna o imo na lang nang siyang isipon nga lesson lang sa imong life.
15: Na pero ano mo pwede mo siya kung nauna bisa magbiyahe ko?
0: Alangan kayo. Yung lab pa man ka. Wala naman gina. Di, gusto pa siguro, na yung nag-ingon din, oh, gusto pa siguro na siya o oh, closure sulod sa room. Hindi na napalong. Uy, tama ang kwan. Isa-isa-isa ha. Tama tong ano ba? Tama to. Kapag ka gusto, gini mo nga makamove on ka, daghang gigi kaigparaan. Pag dili gini mo gusto, daghang gigi kagrason. No, di ba? Hapit naman ko malipat. Maayo na lang nag-VM po ni Boss Jao. O, naklaro na ko ang background. Oh, pasaylo agad ko ka. Matay no, guys. Having a desire is normal as humans are born that way. However, living under the norms of society and abiding by civil rules and law is not as hard as taking the bar exam. A wow. A one. A two. Same tag kaagi. Oh, same tag kaagi, Brad, para malimta nimo iduwa ra nag-scatter. Kung ayaw ni girl sa'yo, hayaan mo na lang, huwag mo na lang piliin, magdahan-dahan ka naman mag-move on. Oh, ingon si Ate Fatima, gitambagan na ka din hiya, kuan ha, caller ha? Bibi, pwede ba maging, pwede ba magtawag bisan walay background graduate? Okay naman, tawag di ay ka. Okay ra gid ka ayo ay. Okay ra, oh. Manang, mangayo ko isa ka song by Laura Branigan and the Power of Love. I'll do my best nung ha. Aghilak may gabi eh. Thank you! Salamat sa imuhang pagsilip sa Facebook Live. Alabi, ako nin paagyon taod-taod ang ako ang panginabuhian din hi. Aha, ay mo panghawa din ha. Muraga, nasakitan ko sa iyahang ano no. Labi? Hello? Hello?
15: Hello, tropa.
0: Hello po, kinsa ni po?
15: Kasi ni ganina.
0: Aw, ay.
15: Request na lang kong kuwan.
0: Naputol.
15: Ito na mag-request ng kanta.
0: Oh, on sa bahay.
15: Daga, sa mga makahila.
0: Ay, lagi na.
15: Ang hantay lang lang. Sa mga Michael Pangilinan.
0: Sa Michael Pangilinan. Sa si title, binali wala?
15: Hanggang kailan?
0: Hanggang guys.
15: Di mo ko sugar wala sa lagi. Di mo ko hili ka ng mga sugar-sugar. Kape, wako ana.
0: Hanggang kailan, no? Sige, ako na i-play para sa imo ha, baby, ha?
15: Thank you kayo.
0: You're DJ. Welcome, baby. B, pag move on, B. Ayaw na guna-hunaan ang ingon.
15: Ito may angay bahat ng para mag-move on.
0: Magdulag scatter.
15: Diaper ka.
0: Kuan lang, B. Kuan, B. Simple lang mong buhaton. Una, mag-kuan ka. Magbalhin kag boarding house. Ikaduha, makigbanding kasi mong mga friends. Ay, saguli.
15: Sige, madali ka. Mabalay na lang ko.
0: Pwede ka ayo. Tapos makigbanding kasi mo mga friends. Mangita kag friends nimo nga dili ka pangwartahan. Mangita kag friends nimo nga makahatag sa imo og tambag. O ikatulo, kung gusto mo nga kung gusto ka nga mawala ang sakit sa imong kaugalingon, magpatato ka. Saktan mo ang iyong sarili para hindi mo maramdaman ang sakit na ginawa niya sa iyo.
15: Kung ano nga doon, hindi ko lang yun ako.
0: Ilabay na lang na nimo yun. Saan mo man na nimo? Nga di naman gapo na niya kinahanglan. Ilabay na daw yun. Saan pa na? Pwede po. Kung gusto ka makakwarta, baligyan na to na. Live selling na to.
15: Mangita siya ba?
0: Ha?
15: Mangita siya ba?
0: Jesus, dili na na nimo responsibilidad kay wala na siya sa imuhang life. Ayun na. Jesus, gusto pa dyan ka nga magkita mo. Jesus. Ayun na, baby. Bali na ka boarding house. Ayun na pag-stay di, ha?
15: Okay, salamat.
0: Kaluiin mong kaugalingon kay Luoy ka. Ayaw ka. I can see your pain living in your eyes, ha?
15: Kung ano kayo? Kung eye bag?
0: Tama na na. Dili na ni mo deserve, ha?
15: Okay, idol. Salamat.
0: Kung need ni mong ka-istorya, tawagin ako per me. Maorga po na itong number. Okay?
15: Okay, salamat.
0: Love you, baby.
15: Bakuha ko request ko sa kanta, ha?
0: No problem.
15: Ka.
0: Sure kaayo.
15: Thank you.
0: Bye-bye. Move on na, baby, ha? Ayaw ka bala ka kayo. Tawgi lang ko kung tahugira ko. Ayaw na naguna-una. Isipon mo nang dreams lang tanan na red. Huwata lang ang karma. Chinuod. Single pa ka, B. Maayo lagi ka mo advice. Ako di ay si Ray Villamor, taga Dipolog. wala pa na siya. Oh. Howd lang gid ko kung ingon na anak, B. Kay based on experiences of others ng mga friends na ko. Pwede play ang song na Love is Blind. Salamat, God bless, love you. Susog, aksasabol pa lang sa blind ang scatter. Tingali, gadula na ko, ana. Ambot ni mo, besh, oy. Luoy na siya, bibi mo. Adto siya sa simbahan, mag-ampo kang Papa Jesus. Isa po na, o, isa gid na sa mga sikreto, bi, para mas makamove on ka. I-pray, ginimong, tananimong pain karon. Hala, we. I-play na ko ta, ito, yung mga request, ha. Biya nga to ang linya, gihapon na 0975-474-9153. Sa pagbalik po sa to ang programang Putahe Confession, abrihan gihapon na ko ang linya para sa inyo, ha, para mas makapagawas, yun mo, sa inyo mga gibati. Ayaw mo gawala ka kay, andam nga maminaw sa inyo, huwag naapot ay mga listeners karon nga andam nga mo extend sa ilahang mga tambag sa inyo, ha? Sakit gid na, pero wala man gid tay ma, wala gid tay ma, wala tay madu. Ako bibi, ihangad lang sa kahitasan ang tanan, tinuod gid na siya. Balik ko taod-taod, hay mo pang hawa din, ha. Sa pagbalik nato once again, pwede na mo nga manawag sa to ang official hotline number 0975-474-9153.

0: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
1: Ako si Jinjun Galawiyot, taga nabungturan dabaw di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, kung putol, may video nga di matulog.
0: Sa Thon Plus Gold.
1: Kerting lami na nahulog na kaiko sa akong ihi. O pira kayo, gara wala kong kreatin. Yan, 94. Alam kong nakapaminaw sa akong ipanulti ka. Yan, akong nabalatian. Ano lang kulayan na ako ko sa Yesko. Kaya, kayo, tapang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara akong ulcer. Nagingo na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lami good kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghan akong gitomar pero wala man dyan epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kay adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko nasakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taganap.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, may palit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
10: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
9: Unsa may akong gamiton, boss?
10: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan.

0: meeting.
1: I wasn't the one who said goodbye. Abi naman na, oy. Anyway, bibalik na sa to ang programa karong gabi una. Siyempre, hatod gihapon ka na to sa Turbo Man Enhancer. And of course, sa mga mahilig magpulaw, strongly recommended gid na to nga to ang kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Diba, aside sa nangapin na ka, natambalan pa kasi mong balatian, plus muhayag pag-inangin muhang pamanit. So, unsa pa may gihulat ni Mubi? Pag ato na sa mga duol na butika like Mercury Drug Store, South Star Drug, pwede po sa The Generics Pharmacy or sa Generica, and then, pwede mo magpalit sa tuang lamian kay nga kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ug ako, ako og need na ko kay istorya mo na wag ko nimo ha, makikistorya lang gud ko about sa mga butang like double body, yaya, burger og ma ha. Kapitag burger karon jawa. Sabay lang tapag out pero nahoy kauban jaw. Pero mang libre ka. Nagsabot na tayo ikagabi ipagito ni. Ikaw wala gid kay word of wisdom and honor and kuan ba? Wala kay sense of ownership. Niingon jud kagabi nga manglibre ka. Di ba na remember nimo tong miaging adlaw nga niingon ka nga librehon ko nimo og donuts nya. Wala ko nimo gilibre donuts, di ba? Oh, niingon ka. Nya niingon ko siya mapayti na lang ko og pineapple juice. Nya. Asa namo kung pineapple juice? So ikaw manglibre og burger nya. Obvio. Magsabot to nya. Muna na lang magsabot ta. Live in muna bago kasal. Kung bago pa mo managuyab, kung dugay na maguyab, kasal na dayon. Ah. Mau ba? Wata kabalo ha. Lahilahi ang magutag opinion, B2B. Hello, Cindy. Hi to Shang Lai and Shung Loy. Okay. Maayo kayo kamutambag, Cindy. Lamat kayo ha. Cindy, ang payo ko kay kapatid, marami pa dyan nakapalda, pareho kami ng pinagdadaanan. Hanggang ngayon, single pa rin ako. O ate Cindy, mag-request ako ng song para sa asawa ko dyan sa, o oh, diba? sa Pigawayan North, Cotabato. Oh, asawa mo pa rin pala, mahal mo pa. Wait lang ah. Try natin ha. Try natin. Wait lang po ha. Ako lang yung i-review iyahang ko on. Si Randy. May gabi i Randy. Oh! Try lang ako to i-play imuhang song ha. May gabi i po. Hello, may gabi i. Hinay imu radyo palihog. Hello, may gabi i. Hello po, maayong gabi eh. Ah, abang. Manawag mo sa kuwaya lang ninyo paminawan yung radyo ha. Kuan lang. Diretsyong paminas yung cellphone kaya para dili po mahurot ato ang oras. Sayang po ba yabitobi ay ang atong oras yun. Sayang-sayangan. Ingon si Paolo Avelito, live in sa Ona Cinderella, try muna bago ihikot. O ba? Depende sa inyo ha, pero yung naanap mang good is you're already forming an attachment between the two of you, so basig maglisod mo og move on ba, no? Hello, may gabi eh.
2: May gabi po, ma'am.
1: May gabi eh po. Kinsa ni palihog?
2: Si Jasmine, ma'am.
1: Jas?
2: Opo.
1: Taga-asa po ikaw?
2: Taga-Awang po.
1: Awang. Cebu?
2: Dari sa ako po, da DOS Mindanao.
1: Sorry, asa dapit?
2: DOS Maguindanao.
1: Maguindanao. Uy, may gabi mo. First time di ka nadungog. Unsa man ang imuhang reaction sa to ang Sir BB question karon bi, mag-live in sa Bajud or diretso na kasal?
2: Dili, ma'am. Mga ayatang tambal ni mama.
1: Uy. Sorry naman. Sige. Unsa may ako ang makuan sa imuha karon, maalagad sa imuha ron bi.
2: Atong ganiya agad, ma'am, nga kan ba atong kan mo parto si Nomar, ma'am.
1: Mm.
2: Eh sa una man gud, ma'am, nagabano nakakuha og si Nomar tungod dili sa birth certificate, ma'am.
1: Mm.
2: Unya wala man mi nakasal ato, ma'am. Unsay Atay ngon ni magana na pwede man ko sabog sa numar sa kan.
1: O sa man gipangayo ang kanya sa numar sa unsa daw purpose adto?
2: Dili ang kanak sa to sa una ma'am, kinahanglan sa pag-eskwela sa bata.
1: Mm.
2: Kay mga ayon ang teacher o ganang kwan, birth certificate, balit, kinahanglan bago makakuha og birth certificate. Kung ipirma unta sa atong kapuyo na ko sa una atong kwan, di pa ngayon sa attorney mga itong kwan ma'am.
1: Mm.
2: Dili unta ko magka ma-record si numar.
1: Nagkuan ko, medyo na-confused ko gamay. Kay when we say sinumar manggod, again, this is a certificate of no marriage. So, gipangayuan ganiya for school purposes. Unsa tong imong gipirmahan sa abogado? Unsa daw to?
2: Kuan lagi ng joint affidavit ba?
1: A joint affidavit. Dili man ka to siya marriage contract.
2: Basta pag kuan lagi.
1: Tarunga
2: kay,
1: ko ha.
2: Atong nag-process na ko guan kung sinumar sa PSA ma'am. Ato nag-guan ang mga guan na pagkakuha na kong sinumar na married. Ito ko nakabutang dito.
1: May ha? Sa pagkuha ni Mugso, si Mar ang nigawas. Dili si Numar. Si Mar ang nigawas.
2: Ma, kung ganun mo. Kung sa'yo pa, kung ano ma'am, makakuha, makarequest ako sa bag sinumar ko kay para. Kaya mga ma'am, kung nag-add ko, pag-add na ko munisipyo ma'am, na, katanan nantay ko lang kung okay akong sinumar ma-legal marriage nung ta akong tribal marriage, ma'am.
1: Wait lang. Sa katong last time, nagipangayo ang kag-sinumar, na kagipirmahan sa abogado, joint affidavit to or marriage contract? Mauna akong panguta na. Kay diha na ko na matubagbi, diha na ko na mabasihan. Kay kung murag affidavit lang to nga nag-testify.
2: Oh, joint affidavit. Murag joint affidavit rito, ma'am.
1: Pero dili gito siya marriage contract.
2: Dili ito marriage contract, kaya wala man siya ma'am. Kaya ang kinood na ito ma'am, kasi dili ito sa may marriage kay katos na una ma'am, marag na gakuan ni kay siya nagloko siya ma'am ba?
1: Sige, kalimutan natin yung magnagloko siya. Ang importante ngayon ang imuhang papeles. So,
2: opo.
1: When was the last time na, kaya anong taon yung kung ma-remember ni mo? Unsa itong tuig na nag-repress kag sinumar?
2: Marag dugay-dugay na ma'am, nasa more than 10 years siguro.
1: Kailangan nimo para mabalaan ginato ang kamatuoran ani, kinahanglan nimo mo adto balik sa PSA. Mag-request ka balik og sa numar. Nya karon, di nato mabalaan kung unsay mo gawas sa imong status, either married ba ka or single gyapon. Only ang PSA ang makatubag ana. Basta kay di kung dili marriage contract imong gipirmahan sa abogado last time, you're safe, single gyapon ka. Makuha gyapon ka og sa numar. Pero kinahanglan na nimo aksyonan dayon, as much as possible pwede gini og akong naakay time og naakay budget, mag-request na kadaanog sa numar og madali naman na isa ka oras na naman na.
2: Nakakuha na ganyan sa numar sa common sa PSA.
1: Unya,
2: kato
1: ganyan
2: nakabutang.
1: Ano sa'yo nakagawa si ito? Married ka?
2: Wala. Married siya, nakabutang na araw ba ito date nga kwan? Ana?
1: Married ang nigawas?
2: Opo.
1: So, dili joint affidavit imong gipirmahan sa abogado. Kasal to siya.
2: Kasal to siya.
1: Oh.
2: Yeah, unya, ma'am, wala man may nakasal ato, ma'am.
1: Okay. Na, murag ipikot tuod ka ato. Kay nganong ingon ana man, wala man di imong gikasal unya pagkahuman kay nganong married man ang nigawa. So, kasal to siya. Wala lang kakabalo. Laka. O, sanin nga ko, Ad? Unsa imong Catholic ba ka?
2: Opo, Catholic ko, ma'am.
1: Oh. Kanina yung posibilidad bi nga kasal ka bi. Na ay possibility kay kung married ang nigawas pag request nimo og sinumar, nya ang nigawas kay si Mar sa so certificate of marriage, married ka na ay date kang kanusa kag na ay date ito naka-indicate kung kanusa kag gikasal or kanang date of marriage.
2: Oh, na ginayto din marag ang nakakuan ato tong birth na og kay marga to ato gisundan.
1: Na apa kay copy ana?
2: Na ma'am nakakuan ko pero na asa makakuan.
1: Pwede nimo ma-send sa ko asamong page para ma-review nako. If okay lang sa imo para makita nako. Ang among official Facebook page is 101.7 XFM Bukidnon. Para makita nako katong imo.
2: Pasig makita makatawag ko usab mo.
1: Ha?
2: Pasig makatawag ko usab, pangitaon nako kadali.
1: Ah, wala namang kuy time mag-out naman ko. Pero na online gihapon ni up until alas 6 sa buntag. Actually 24 hours ni amo ang official Facebook page. Pwede mo siya isan sa ko anytime tonight. Ipakita sa ko picture kay para makita na ko katong bagong gear request gid nimo sa PSA. Ha?
2: Okay po.
1: I-send siya sa page na 101.7 XFM Bukidnon. Magulat ko, ha?
2: Ma'am, wait, ma'am.
1: Sige, i-lista lang kao.
2: Sige. Akong gamit na ni ma'am kay Padre. Akong cellphone isa dito sa akong kapigas, ma'am.
1: Pwede ni mo hiramon sa iha kadali. Importante yung mga good food. Unsa ano ko pagtubag ay mong pagmata na.
2: Good.
1: Pag hiram mo sa good kadali. Yeah, importante lang yun kay ma'am. Again, ang page siya is 101.7 XFM Bukidnon. Isend sa ko, paabuto na ko na karun, ha?
2: Allah, wala. Hindi, makasin ni ma'am. Basahan na konta, ma'am.
1: Maglisod bang gudaan ang basa-basa lang gud lagi ba? Ang gapod ang makita gid nato ang papel kay para from there ma-verify gid nato kung unsa gid ni. Basta maura to ang page na mo, i-send sa ko okay para makita nato, ha.
2: Apa.
1: Sige. Salamat ka ayo magpaabot ko.
2: Apa, salamat
1: po. Bye-bye po. La Mecca. Thank you. Doctor Attorney. Ni Cinderella. Tambag na ako kada mo palit og muti mo Arman kasabot. Huwat lang ko kay Gina ingon na matuto maghintay para di maghiwalay, baby. Naglibog talaga ako sa mga istorya niya. Ewan ko talaga sa inyo, amot ninyo. Ako ay uuwi na po at anong oras na po uuwi na ako, ha? Itabi ko namin mga problema din, ha? Aga murag need ninyo og kasulbaran. If it's about legal or it's about ayun lang ng legal kay dili man ko abogada. Si Attorney Ryan Rick Besnar, si Attorney Paul sa Cebu, si Attorney Gialon, sila man ang abogado. Pero i-forward na ko sa ilaha inyong concern. So if in case na naamoy mga pangutana din, ha, regarding mga legal matters, i-forward sa mga sa mong page sa 101.7 XFM Bukidnon, kaya among i-forward po sa ilaha. No? Ako na talaga ni. Di, wala na po yung igang oras. Huwag na po na magkuyog-kuyog to. Masangalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines. Ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabigi.
0: Init ba kaayo ang atong gabi-i? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara, dalha, imong partner o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi-i sa programang Putahe sa Gabi-i. Putahe sa Gabi-i.

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: daghang klaseng kamera, naay digital camera, film camera, og video camera. Pero ang mas importante, kay kanang kamerang duha.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting summer man nakatrupa.
1: Ang saya na yan!
3: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM
4: 97.9.
3: Ang inyong katropa.
1: Katropa.
2: Summer na, katropa.
1: Kaklarex, Ana.
3: Exciting.
2: Exciting. Exciting.

0: 89.1.
1: Abang na.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!
1: Exciting! Mm-hmm.

0: Gugmahan lagi pod. Pero bugnaw man pog simon.
1: Da Clarex sana.
2: Exciting.
3: Exciting. Summer man nakatrupa.
1: Ang saya-saya.
4: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
1: Katropa. Summer na, katropa. Ka-Clarex, Ana.
3: Exciting.
2: Exciting. Exciting.

0: 89.1.
1: Abang na.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.
1: Exciting.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: 89.1.
1: Abang na.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!
1: Exciting!

ulit ko makikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin sa tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: XFM 89.1 Davao City.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Exciting.
2: Okay raman ang mahigugma, pero dapat dili lang ikaw mag-inusara.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
4: Mahal na ko siya, ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambo to rene mo, gahi kagyog-o. Sige, talaonan bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
5: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyud, daghan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Pag ino mag premium D3, ragyo na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog akong mga tuhod ba? Sakit pod pirmi akong kabukugan. Pag tumaan akong premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
2: Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
16: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo og pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yud makatanggal og sakit, dili pareha sa ubang brand. Kailangan pa kamo hinom og kaduha or katulo.
10: Cess the Pain, tanggal ang pain fast and safe. Cess the Pain. Symptoms persist, consult your doctor.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Agtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya. Nga nga mga organo o nagkulang nga mga bitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: Так, Пларик сана.
1: Exciting.
2: Exciting summer man na katrupa.
1: Ang saya
2: na sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na. Katropa.
1: Kaklare. Sana.
2: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Klarex kaya itong kabuntagon mga katropa, alas 4:04 na.
5: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
6: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso ng impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayod. Nagarunda. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita.
4: Mayong buntag, Davao, Mindanao, tibuok Pilipinas, sa itong makaigsuunan abroad. Good morning, kaling tanan. Good afternoon or good evening. Kung asa makamunimutang mahigala, maayong pagpaminaw din hinasab sa laing hugna sa ito ang rondahan. Rondahan ay sa kabuntagon mga katropa din sa itong programang Ronda Balita.
5: Ronda Balita.
4: Of course mga katropa, ning adlaw kita nga Lunes mga higala. Mayo 18 tuig 2026 mga katropa, ug sa gihapon, ako ang inyuhang tigbalita ning orasa, inyuhang makauban gikan alas 4 hangtod alas 4:30 sa buntag, katropang Marvin Ibano.
5: Runda Balita. Marvin Ibano sa Runda Balita.
7: Runda Balita.
5: Runda Balita.
4: And of course, mga higala, madunggan na kita diri mga katropa sa XFM 89.1 mga higala. Ayan, good morning sa tanang mga listeners mga katropa. Ayan, we are so glad, we are so happy mga higala ha. Na madunggan na mininyo nini mga orasa. Sugod karong adlaw mga katropa. Dinhi sa 89.1 mga katropa. Sa itong makaigsuunan nga na minaw karon, good morning, maayong pagpangape ka ninyong tanan mga higala. Maayong pagpanikay-sikay sa inyong tagsa-tagsa ka mga areas na imutangan nini mga orasa. Sa itong makaigsuunan abroad, sa itong makaigsuunan mga vendors, mga PUV drivers, sa itong makaigsuunan mga construction workers, office workers, oga asa man kamo mga higala ha? Kini ato ang mga self-employed mga katropa, mga negosyante. Maayong buntag kaninyong tanan diha.
8: Good morning.
4: Alas 4:07 sa kabuntagon mga katropa. And of course ato mga higala din ha, nga medyo gikapoy mga katropa kay na may makigsuunan gud nato. No nga kini bitaw nga self-employed nangita laga pamaagi online diha nga magtrabaho mga katropa. Bisan pa man, gikapoy siya. Kinibitaw nga pagtrabaho sa mga opisina, pisikalan nga trabaho, mga katropa. Kung buot ninyo mga higala nga mag-relax, mag-muni-muni, ha? Pwede kayo makabisita mga katropa sa New Year's Peak Mountain Resort din sa Barangay Salumay, Marilog District, Davao City, mga katropa. Na mga higala ha, pwede tibuo ka weekdays. Pwede ka mo makabisita mga katropa. Bisita ha lamang ilang Facebook page kining New Year's Peak Mountain Resort. Aron mahibal-an ninyo mga higala unsa nga mga serbisyo ilang ginadalit, unsa kanindot ang area mga katropa. Kay isang lita pang kinibitawang kung sa salida pa trailer mga katropa. Kining maong area overlooking kini mga katropa. Makita ninyo mga higala ang Sea of Clouds. Of course ang mga pagkaon gina offer din ni mga katropa is mabati gyud ninyo nga naglaag yung ko. Kinibitaw mabati yun ang pagkonekta mga katropa sa environment mga higala. Yan na, may mamahimo ka mong bisita mga katropa sa New Year's Peak Mountain Resort. Of course mga katropa, kinitong programa gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes Health Incorporated. Sama na lamang sa Zanton Plus Coffee Mix. Kung ito ang Zanton Vitamin C, pagbalikon sa ito ang immune system mga katropa. Di na tamaglangay. Ato ng

0: Meron mga katropa to panghitabo, lokal mga katropa. Dinis ato ang syudad sa Davao ato ng rondahan.
1: Runda Balita.
2: Weather update.
0: Unahon sa ato ning sitwasyon sa ato panahon mga katropa. Kaya kagabi or kaganinang kadlawon mga igala perting bundaka sa ulan. Anasayon ba ka mo mga katropa nga niining mga orasa? Subay sa update sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office. Oy sa ato makaigsuunan nga nagpuyo dinis sa may Matina area ha? Kaya nagpagula o advisory ang CDRRMO Davao, ang Matina River mga katropa, ilalom na kini sa code red or critical level mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Partikular apektado ni ini mga higala, ang posibleng padayon ang pagsaka sa level sa tubig sa maong sapa. Ini partikular sa mga barangay Matina Pangi, Matina Playa o Matina Crossing mga katropa, padayon kini nga gimonitor. Amping-amping sa itong makaigsuunan din na, ha? Makiigmat ka nun ay mga katropa. Ugnunot na ini mga higala, ipahimangnuan na ang BDRRMC sa mga katropa din sa Matina Pangi, Matina Crossing, Matina Playa. Iabisuhan na sila mga katropa nga kanun ay mag-monitor. Labi na sa ito ang mga kasapaan din ng area. Uga kanun ay mag-andam kay inkaso mga katropa kung kinahanglan ng pag-responde. Ana kanun ay mga higala. Samtang gipaaktibo na sa mga katropa ang public awareness. Samtang ang publiko may galagi pahimangnuan na mahimong vigilant kanunay sa pagtubag sa bisan unsang sitwasyon na posibleng muulbo gumikan na niining maong sitwasyon sa kasapaan din sa Matina area mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Ang kanunay mga igala ha. And mahimo nga mabinantayon kanunay kung paminaw ninyo gikinhanglan nga mo evacuate na dahil di na mag-agad o kining advisory gikan sa mga otoridad nga maupay mo ana sa inyong mga area. Keep safe kanunay mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Oras mga igala, alas 4:11 na sa kabuntagon. Kana mga igala ha, sa pikas bahin mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Ang atong paghitabo diri sa ato ang syudad sa Davao, ning nakalabay mga katropa nga weekends mga higala. Oy pipila baya ka mga insidente in town ang nahitabo usab, no? Dili lamang sa Davao City apan diri sa Davao region mga katropa. Adunay kining sakyanan, brand new matud pa nga sakyanan sa vlogger nga si Yugog. Oy nabalintong mga higala dinhi kana sa may Talaingod area mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Brandyo in town mga igala, ninilaman ka ng milabayang adlaw mga katropa. Kung asa sumala sa report, na itabo kini din sa may sitio Lower Misolong, Barangay Santo Niño Talaingod, Davao del Norte mga katropa. O saan kinika ni Santera. Mga igala ang nalambigit mga katropa o Ginoon taliwala sa maong panghitabo. Luwas sinuon mga katropa ang vlogger nga nagmaniho ni ini, na nakaangkon lamang og gas-gas. Minor injury sa iyang lawas mga katropa. Samtang gilain usab nga miresponde ang MDRRMO Talaingod sa paghatag og kinibitawng aksyon sa nahitabo nga insidente mga katropa, dungan sa pagpahigayon og imbestigasyon.
1: Runda Balita.
0: Naamping-amping yun in town mga katropa, di magkumpiyansa sa ato ang kadalanan. Sa pikas bahin mga katropa, hadri sa Digo City, Davao del Sur, mga katropa. Usa ka barangay tanod, mga igala. In town, maayo na lang kay nakaikiyas, mga katropa. Gikan sa posibleng kamatayon, human kinigiitsahan o granada.
1: Runda Balita.
0: Naitabo ang insidente, mga katropa. Dini mismo sa area sa Zone 1, Digo City, Davao del Sur. Kung asa ang biktima, giilang usa ka alikasan. Sa kaniga barangay tanod mga higala nga na assign sa maong area nga naisgutan. Kung sumala pa niini mga katropa samtang siya nagpatrolya sa simintado nga porsyon sa river control area mga higala. Uy, ini mga katropa ha. Dihang iya matod pang nakasugat kiling usaka wala hiilhing lalaki mga katropa. Dihang kalit na lamang matod pa kining adunay gilabay kan padulong sa iyang direksyon. Uga bisan wala pa may mga usapadra mga gipang bilin nga mga istorya mga katropa. Uga pagtuo sa mga barangay tanod nga bato lamang may gala. Dito na lamang niya na matikdan mga katropa. Usad ay ka-live grenade ang gilabay kaniya.
1: Runda Balita.
0: Dito mga katropa, kinsa bagoy di mahirkurat ana mga katropa, nakauntol. Ni untol ang barangay Tarod mga katropa ug maayo na lang mga igala. Kay ang kining nahisgutan ang eksplosibo mga katropa. Kining naisgutan mga igala nga wala matudpan nakabuto. Hupas ay.
1: Ayun
0: na lang mga katropa ug hinuon dali nga responde ang mga personahe sa Explosive and Ordnance Disposal kun EOD. Ug na recover kining naisgutan nga eksplosibo mga katropa dungan sa pag-imbestiga. Kinsa kaya kining maong individual ang kalit na lamang daw nakalabay rag bato. Kining granada mga katropa. Ug unsa bay motibo ni ini mahigala? Sa maong panghitabo mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Alas 4:15 na sa buntag mga higala.
1: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas ug Mindanao ug bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw ug ako ang ngayang masayod. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Marvin Ibano sa Runda Balita.
2: Runda Balita.
0: Balik na mga katropa, aras 4:15 na sa buntag mga higala. Ito maglangay mga katropa, ito ng rundahan ato ang mga panghitabo sa kasikbit ng mga rehiyon mga katropa.
1: Runda Balita.
3: Regional News.
0: Oy, kumusta dai sa itong mga kaigsuunan ha, katong naigo sa linog mga katropa. Sa may mga Cotabato areas mga katropa, Maguindanao area ha, amping-amping kanunay mga higala. Ba't dinito nakita mga katropa kay sanglit ha, pinagi sa mga pagpaningkamot sa ito ang mga otoridad. Uy mga katropa, dinhi usab area kini mga katropa. Adri siya. Okay mga katropa, narita mga igala, ito ng ambakan mga katropa ang kining update sa ito ang kasikbit ng mga rehiyon. Kaya sigun matod pa sa mga otoridad, adunay 5 ka mga NPA remnants mga katropa ang napatay sa inkwentro mga higala. Ubay-ubay naging kini mga katropa ha, gumikan kini sa walay puas ng pagpaningkamot sa mga otoridad. Labi na batok na ini mga komunistang rebelde mga katropa. Nagi matod pa sa kining baguhay lang nahitabo mga higala. Nga kinibitawng kumprontasyon adiri mismo sa area mga igala sa or AOR sa 15th Infantry Battalion mga katropa sa location particular sa Southwest Front Fighters mga katropa sa may barangay Abaka Poblasyon ug Manuling mga higala. Subalan ni Brigadier General Jason Humawan okay, di mga katropa ang commander sa 32nd Infantry Brigade mga katropa. Doon na matudpay, daghano, ihap nga sa mga NPA rebels ang nakita mga katropa nga na-dismantle sa ito ang mga militar mga higala. Oga, pinasikad ni ini mga katropa, gilauman hang madugangan mga katropa ang kini mga barangay nga mahimong luwas mga higala gikan ni ini presensya sa mga rebelding grupo. Uga di na mabalaka mga katropa. Uga pinasikan o saba ni ining makiling rebel or NPA or zero NPA mga katropa. Zero terrorist mga higala. Mapalambo mga higala ang ekonomiya sa naisgutan ng mga lokal nga panggamhanan sa area. Na mga katropa, mga pagpadayon o padayon ng mga kinipaningkamot sa mga militar mga higala sa paghatag o kalinaw sa komunidad mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Alas 4:18 mga katropa, may buntag kang Ma'am Nita Valderosa. Good afternoon there, Ma'am Nita Valderosa. Laging salamat sa pagtanaw. Ayan sa Pikas Bahin mga higala. Okay, sanglit mga katropa, ha, din hiusab sa area mga katropa. Negros, matotong giingon ganina ha, sa barangay Abaka, Kawayan, Negros Occidental. Sabado mga katropa. Ang sagunson ng mga individual ang napatay ni mga NPA rebels mga katropa. Napatay mga katropa sa mga pagpaningkamot sa militar. Giilan ay kini ang maong mga namatay. Ang sila si Gilbert alias Kulintong Tingson mga katropa. Usab kini si Rolando alias Anyo Dantes Jr. Mga katropa og usaba kining si John or Jobert alias John or Ruby Kasipong. Kung asa na recover sa bang pipila ka mga high-powered firearms gikan kanila o kini mga eksplosibo mga higala. So kato mga katropa update sa mismong report sa naisgutang operasyon sa mga militar sa nahisgutang lugar.
1: Runda Balita.
0: Sabi kas bahin mga katropa patay usaba kiningi ilang iskolar sa Islam mga katropa human human kinigipusil mga igala sa wapa mailing sospek sulod mismo sa iyong panimalay din siya may dato sa libo Maguindanao del Sur.
1: Runda Balita.
0: Kini mga katropa giila ang maunga biktima o sa kinika ustad. Si Ustad sa Anwar Ibrahim mga katropa ang residente sa Barangay Sambulawan mga higala o ilang aktibong miyembro mga katropa sa sektor sa Ulama sa ilahang lugar mga katropa. Inimahigala kay subay sa initial investigation mga katropa na mahaw kining si Ibrahim dihang kalit matod pa kining gisulod sa armadong suspitsado o dito kining agiposil kini sa makadaghag higayon mga katropa hinungdan in town sa iyang kamatayon. Samtang mga katropa ha nagpahigayon na og kini mismo nga imbestigasyon ng mga otoridad sa pagsubay ni ining posibleng motibo sa maong pagposil patay. Kung sa mga katropa sa pagpahigayon mga higala og kining gitawag og salatul janaza. O kining pagpanalangin in town mga katropa. Tradisyon kini sa atong mga kaigsuunang Islam mga igala alang sa mga nipanaw nga mga mga miyembro mga kaigsuunan niini mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Alas 4:21 na sa buntag mga higala. Ang mga time check mga katropa hatod kanato sa Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer sa atong mga kaigsuunan ha nga mga mag-uuma mga katropa na problema dapat kamo mga katropa sa kinibitawang pagpayat sa inyuha mismo mga pananom basing ikulang ka na mga katropa og insaktong nutrients. Gamit mga katropa og Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Kay isang lita pwede ka mumutimpla 100ml paingon sa 150ml napsack sprayer. Kay isang lita pwede kini magamit mga katropa alang sa gulay, pruta, saging, humay, bulak ug uban pa mga katropa. Kung siguradong maobserbahan yun ninyo mga higala ang kanindot sa mga bunga ug produkto ang resulta sa inyong paggamit nining Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer mga katropa. Alas 4:22 ato ang rondahan. Ronda Balitang Nasyonal.
1: Ronda Balita.
2: National News. National News.
0: Okay, perti kadaghan mga katropa ang panghitabo sa ito ang nasod na kafokus kadaganan sa Senado mga higala.
1: Ronda Balita.
0: Nasahid ba ka mo mga katropa? Kini mismo mahimong nga kabahin mga katropa ha? O nasahid ba ka mo nga mismo ang ito ang or kini ang simbahan mga katropa ha? Napilambigit na sa mga panghitabo sa politika. Sabi na sa panghitabo diri sa Senado mga katropa. Kay mismo mga higala si Bishop. Ini si Bishop Bakanin mga katropa nagpahimangno ngadto sa mga senador nga kinahanglan makapokus mga katropa sa pagserbisyo sa katawhan mga higala. Og dili mga katropa sa pipila ka mga politiko o mga opisyal sa gobyerno.
1: Ronda Balita.
0: Kini mismo ang gibutyag mga katropa ni Novachiles Bishop Teodoro Bacani ngadto sa mga senador alang kini sa mga senador mga katropa. Inay mga higala nga daw nahimo nga kininga. Kini mismo nga dili dapat mo focus sa pagsuporta sa kini bitawng kang VP Sara. Dili dapat matod pa personal ang mga nagpadayon ng mga proceedings labi na kining impeachment o baka mga katropa kinalipaday investigasyon sa Senado labot ng ining nahitabong pagpamusil sa Senado mga katropa. Dapat makapokus lamang matod pa sa konstitusyon o dili sa politikanhong interest.
1: Runda Balita.
0: Kana mga katropa sa pikasbahin mga higala Hoy kini mismo gilauman mga katropa hanga sa pagbalik sesyon sa Senado mga igalab gilauman or ginalantaw ang posible na sab nga pag-ilis kang Senator Alan Peter Cayetano. Cayetano isip Senate President.
1: Runda Balita.
0: Ngano na po ni mga katropa? Ay kini mismo ang gilantaw mga igala nga karong adlaw nga Lunes. Gilauman mga katropa ang posible na sab nga pagbag-o sa liderato sa Senado. Mga higala kini mismo. Ahuman nagi pamahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano nga aduna matud pay nagalihok aron siya mapa-resign or mapatangtang sa puwesto mga katropa.
1: Bunda, balita.
0: Ang pangutana kinsa kini mga higala. Okay, so meaning to say pila lamang dai kaadlaw sa paglingkod ni Senator Cayetano sa mong pangatong danan. Mga katropa na naglihok. Ang pangutan na kinsa maniog asa maning black mga katropa.
1: Bunda, balita.
0: Kini mga igalang ato ang atangan ng mga katropa karong adlaw. Mao na nga pabilin kamong magsubaybay dinhi sa 89.1 XFM Davao mga katropa. Ato pa nang ipadangat alang kaninyong mga higala.
1: Bunda, balita.
0: By the way mga katropa, alas 4:25 na ning milabay ang adlaw-adlaw nga Domingo mga katropa. Ang mga malambigit pipila sa mga kongresista na mahimong kabahin mga katropa sa prosecutor. Mga igala, labot ni ining gitawag nga impeachment trial bato kang VP Sara ni Simba kagahapong adlaw mga katropa.
1: Bunda, balita.
0: Ini mga igala, aron sa pagpangayo matud pa ugiya sa ilaha mismong mahimong mga desisyon sa ilang mismong mga angay pagahimoon mga katropa. Labot ni ining na hisgutan nga pagtaral kang VP Sara.
1: Bunda, balita.
0: Na mga igala ato ng atangan kay karong adlaw mga katropa gilauman na mag-convene ang Senado. Ingon nga impeachment court mga katropa.
1: Runda balita.
0: Ining ni milabay mga simana mga igala, ining milabay ang simana na dawat na sa Senado ang impeachment articles. Mga katropa nga giaprubahan sa Kamara. Bato kang VP Sara mga higala. Kana mga katropa tong atangan karong adlaw kay daghang panghitabo mga igala. Ang lauman ni ining adlaw nga Lunes mga katropa.
1: Bunda, balita.
0: Samtang sa pikas bahin mga katropa ha. Ang kiniusab mga igala ang mga or ang PNP mga katropa. Si mismo mga katropa si PNP chief mga higala. Ang PNP mga katropa. Ang si PNP chief Jose Melencio Nartates Jr. mga katropa nagbutyag nga kinahanglan adunay sa kining lahi or separate verification measure mga igala ang ilang ginapahigayon aron sa pag-imbestiga labot nining aligasyon nga aduna matud pay pulis ang naghatag og assistance mga katropa at partikular kang Senator Ronald Bato de la Rosa mga igala kini mismong nag-escort mga katropa kaniya mga katropa sa pagsulod sa Senado. Na may galato ng tangan mga katropa kay lakip kini sa ilang ginalantaw mga galanga gingong walay dapat makaikyas ang mga panghitabo ilabi na nahimong kontrobersyal mga katropa nga panghitabo sa Senado kini gitawag og shootout sa Senado mga higala.
1: Bunda, balita.
0: Atong atangan ang dugang mga updates ni ini mga katropa din nilaman kana sa XFM Davao 89.1 mga katropa. Palagi kita igong oras sa itong pagpanaguban-uban mga igala, mga buntag usab ka Ma'am Leia Manalaysay na kapangapinapod mga katropa. Good morning Ma'am Leia.
3: Good morning.
0: At ang mga igala ang dugang pa mga update sa programa Exciting Pilipinas at tumakauban din ha si katropa nga Briggs Flores mga katropa. Dagang salamat sa iyong pagpakikuban mga higala. Sa ngalan na lamang sa kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, kini yung katropa-katropang Marvin Ebano. O ako mag-aingon mga higala, kamatuuran ang sandigan.
1: Runda Balita.
0: Oras katropa, alas 4:28 na.
4: XFM 89.1 Davao City.

0: Paklarik sana.
1: Exciting!
2: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
0: Paklarik sana!
1: Exciting!
3: Si Auntie Nimo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayong itrabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Xanthon Plus Coffee Mix.
6: Xanthon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Xanthon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Xanthon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anews, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to, akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o tinaw na. So kamudiha nga dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema. Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Ay, kinisin ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan labi na ang dunay batiol sa lawa. Dakong taba sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikdan ako ang amoral lagsik pero nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in tag hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Duma, gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na akong.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo?

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Exciting summer man nagkatrupa.
5: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
6: Katropa.
7: Summer na, katropa.
6: Kaklarik sana!
4: Exciting!
3: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Oras XFM Davao Philippines, Standard Time alas
4: 4:35. XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
5: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Good morning!
1: Good morning!
0: Good morning!
1: Grita ka rin sa bago natong tahanan, mga kaigsunan, ang bagong tahanan ng XFM Davao.
0: Good morning!
1: 89.1 XFM Davao. Good morning!
0: Good morning!
1: Binigyan po niyo ang alagad katrupang Bricks Flores. Magiguban usap ka ninyo, mga katrupa, nining adlaw karon nga Lunes. Pizza 18 na sa Mayo!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Kung nga rin itaw, dali mga katrupa, no? Dali rin yung kayo itaw magkuhan ba? Tunga na punta sa Mayo, mga kaigsunan. Murag musulod na punta sa Hunyo, mga kaigsunan, no? Sa Hunyo, mulay tunga sa tuig na punta, mga kaigsunan, no? Tunga sa tuig na pod. Good morning sa tanan nato nga mga kaigsunan, bing, mga namati karon diha karon sila sa tagsa ka mga radio sets sa 89.1 XFM Davao. Og ingon man usab mga kaigsunan, mga naglantaw diha karon sa tong Facebook live streaming broadcast, mga katropa. Maimbunta kaninyong tanan, mga kaigsunan, ha? Maulan nga kabuntagon sus kagabi pag kadlawon pa, mga kaigsunan, nakamata ko alauna 18.
0: Good morning!
1: Grabe nga patak, pumapatak na naman ang ulan.
0: Good morning!
1: Amayo na lang na, mga kaigsunan, no? Kaysa init, grabe kayo kainit, mga katrupa, magkabuang kag pamahipay. Di ba? Di kayo gasto sa air condition, mga kaigsunan, kuno galing doon ay kinibang pagpangulan kay bugnaw man ang palibot, mga kaigsunan. So, amping-amping sa tanan ng mga motorista karon, amping-amping tada karon sa mga kadalanan, gumikan kay kinibang dangog ang atong mga kalsada kay basa, mga katrupa. No? So, parang iwas sa kanang sukarap, iwas sukarap, ha? Delikado kayo, mga kaigsunan, purtindan luga karon ang atong kalsada, mga kaigsunan, kay hangtod ganin ini mga orasag at tutaligsik paghihapon. Good morning karon ni Ma'am Jing Picarido sa tuang mga early birds, mga kaigsunan, nga mga nag-follow, like and share, mga katrupa. Dili karon sa tuang panag-uban ang exciting Pilipinas. Si Sir Ilmer Curioso Cabillo. Ang mga sayo kay nato nga mga kaigsunan nga namati, naminaw, naglantaw, mahigala da karon sa tuang Facebook live streaming broadcast, mga kaigsunan. Like and share, mga katrupa, ha? Dinikaroon sa itong mga hisgutanan kay medyo murag init-init kinikaroon ng ato mga hisgutanan, mga katrupa. Pero dinisata karon sa paghatod sa itong mga balita, mga katrupa, ha? Samtang nanganda mo diyan karon sa inyohang mainit nga kape.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Na-excite na ba mo, mga katrupa, sa pag-inom na usap karon sa inyohang kape? Ha? Mas lalong ma-excite mo, mga katrupa, kung ang inyong imnon, ang pambansang kape ng Pilipinas, ang Santon Plus Coffee Mix. Gumikan kay kini mo ang atong ginatawa, higil ang kape na tambal pa! Ang Santon Plus Coffee Mix, mga katrupa, doon na kini tanyag, mga kaigsunan ko, nga makaayo sa tuwang kalawasan. Busa kini karon, mga kaigsunan ko, ang walay kaparis. Walang katulad, mga katrupa.
0: Good morning!
1: No? Gumikan kay doon na kini mga binipisyo gikan sa mangustin, mga kaigsunan, nga kining mangustin mo'y ginatawag mahigilang nga Queen of All Fruits. Powerful kay kini mahigilang nga nutrients sa mga kaigsunan ko nga makuha na to gikan sa mangustin. Gumikan, mga kaigsunan ko, kay bunda kay kini sa Santhons, mga kaigsunan. Kini bang mangustin? Makaabog kini sa mga radicals, pag-reduce mahigila sa oxidative stress, gikan sa tuang lawas, gumikan sa tuang kini siguro nga mga pagpaningkamot na to, sinadlaw-adlaw, kay siyempre, pinabuhi ko ta, mga kaigsunan, huwag dita maningkamot, mahigila, aw, kamang nalang tadaan sa minteryo, eh. Diba? Kamot kita tudo, mga kaigsunan, gunit kita sa tuang PC ani para nga mabuhi ta. Ha? Dinata mag pag-asa mahigilan ni itong gobyerno mga kingsunan kay inay nga muhatag ni sila kayuhan sa to naghatag na may kadaon
3: pinawa.
1: Wala may nada mga kingsunan ang dagan sa tuwang politika ani nga itong nasun sa Pilipinas
4: bricks
1: kinsa itong mga daotan mapahinoy butan yatis. Ha? Kinsa to matarong mga kingsunan nga nag maghatag og maayong serbisyo? Mo'y himong daotan. Kita mga kingsunan ko kay kining ato ang stress mga katrupa makahatag ni ka kuan ba kanabang kamubo sa to ang pagpakabuhi ning kalibutan ani. Mumainos mga katrupa. Busa mga kingsunan ko kung naminaw mo diha karon. Inumin niyo nagmangustin mga kingsunan para nga magpabilin ang inyong immune system aptic mga kaigsoon naman neutralize ang free radicals nga mao ni siya ay makahatag kaninyo og stress. Reduce kini mahigala sa inyohang oxidative stress mahigala kini bang Santon Plus Coffee Mix. Of course sa gumikan kana sa mangustin. Mga katrupa, mapalit nato kini diha karon sa mga Mercury Drugstore, Southstar Drugs, TGP ug Generica Nationwide.
2: Exciting Pilipinas, exciting Pilipinas.
1: Dili karon mga kaigsoonan, good morning kay Ma'am Jing Bigarido kang Sir Arnold Altivo. Good morning po from Coronadal City. Agada sa ato asa ato mga kauturan tada sa Coronadal. Kami na kay Sir Arnold Altivo, Uncle Dash. Good morning, watching live from Dato Lipos sa Makapandung Put Patin. Ay Prosperidad Agusan del Sur. Oh, nandito ka lang sa Agusan del Sur si Uncle Dash. Good morning, Uncle Dash, no? Si Eleonor Cañete. Good morning, Katrupang Bricks. Watching from Phase 2, Bangkal. Uy, ma'am. Good morning ni mo, ma'am. Eleonor Cañete. Nalapita sa may Phase number 2, Bangkal, Davao City. May buntag sa tanan nato nga makaigsunan sa may Bangkal, Phase 2. Si Ma'am Leah Hunario. Good morning, watching from Negros Occidental, Silay City. O, may buntag mga taga Negros Occidental. Napunta itong tingog diya, may gala, pero nakagi na rin ko diya. Gikan mi sa Cebu, mga kaigsunan. No? May buntag sa tanan nato, mga kaigsunan, diya napita sa may Negros Occidental, sa may Silay City. May punta ka ninyong tanan mga kaigsunan o kitang tanan karon nga mga naglantaw karon mga igsoon na to mga Pilipino nga nasa abroad mayong oras ka ninyong tanan. Welcome diri karon sa Maraguban sa Exciting Pilipinas. Direta karon sa pagatod sa to mga balita mga katrupa.
2: Express Pasada. Headlines.
1: Sa ito mga headlines, mahigala para sa itong Express Pasada nining kabuntagon mga kaigsunan ito mga top stories nga itong hatagan o pagtagad mga kaigsunan ko sa dinikaroon sa ito ang mga balita mga katrupang itong hatagan o pagtagad Philippine National Police Chief gimando mga kaigsunan ko ang independent investigation kalabot mahigala sa pag-escort sa pipila ka mga polis nga ito kang Senator Ronald Bato de la Rosa. Eh, siyempre, kini mga senador, mahigila doon na maginay mga security escort mga kaigsunan. Oh, pero bago pa man ni anak mga katrupa, imbisigahan sa siguro ninyo ang senado. Katong former Senate President, kumikan kay kini may dako kayong kalapasan ngayon na himo. Wala pa'y warrant o baris ng usa ka tawo. Ano imbestigahan man mga kaigsoon doon na may punto po kining si Senator Bato de la Rosa. Ang punto ni Senator Bato de la Rosa karon mga kaigsoonan nga wala say kaso din karon sa Pilipinas mga kaigsoonan. Ang kaso din karon kuno ang kantong War on Drugs campaign nila double barrel
2: exciting
1: ha kantong warrant kuno nga gipagula gikan sa ICC. Pero late na mga kaigsoon ang gianunsyo sa ICC, nagihatag o gibit-bit mahigala ni kuan ni former Senator Trillanes. Karon, ang legality ani mga kaigsoon ang hatagi ko no hatagi ko no ko ninyo o legal po ninyo karon nga pahayag. legal po ninyo karon nga mga kinibang punto. Michael Amigitan, di karon sa pagbitbit ani Senator Trillanes, kung ay bang tuhoan kini mahigala sa usang katao, nga gidakop nga, or dakpon kunuhay niya, nga warrant of arrest man, gikan sa gawas, gikan sa abroad. Ha? Di karon na, sigurado ta mahigala nga gamiton karong rason ni Senator Bato de la Rosa nga, wa magoy kaso diri sa Pilipinas. O nga nung pakasaypon man kini mga pulis nga mo escort kung galing nga mo escort sila sako. Diba? Hindi ka rin mga kaigsunan ko ang ato ang dugang pa sa mga balita ang atong hatagan o pagtagad. Ang Office of the Solicitors General mihangyo karon sa Korte Suprema nga ibasura ang petisyon ni Senator Bato de la Rosa, Michael Amigitan sa ICC warrant. Ibaliwa ko no, mahigala ang kinibang petisyon karon mahigala ni Senator Bato de la Rosa, Michael Amigitan sa dili pagpatuman sa warrant of arrest gikan sa ICC sa Pilipinas. O di ba 72 hours lang tong gipangayo nga tubag karon mga kaigsunan sa kinibang National Bureau of Investigation, Department of Justice, uban pang ahinsya mga katropa nga dapat mohatag sila karon sa ilahang sa ilaha karon nga komento, Michael Amigitan ini. Unya to nahatagan og pagtagad mga kaigsunan dini karon sa inyo pagsunod sa to panag-uban. Samtang dini ta karon mahigala sa to ang mga balita.
2: Express Pasada. Express
1: Pasada. Sa to mga headlines.
2: Headlines. Headlines.
1: Dini karon sa to mga balitang lokal mga kaigsunan. Sa ato mga balitang lokal nga tuhatagan o pagtagad, mahigila pinagi karon sa tuwang Express Pasada.
2: Express Pasada.
1: Inflation sa Davao Region, Misaka, ngadto sa 8.9% sa bulan sa Abril.
2: Headlines. Express Pasada.
1: Base sa report, tungod kini sa taas nga pritihan sa transportasyon o presyo sa mga pagkaon, nga diin mas taas kini kung kumpara sa national average nga anaa lamang sa 7.2%.
2: Express Pasada.
1: Sa dugang pang bahin mga kaigsunan dini karon sa to ang mga balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Send off ceremony alang sa mga Davao Region athletes sa palarong pambansa 2026.
2: Headlines. Headlines.
1: Imo pinagi sa Osaka Misa.
2: Express Pasada.
1: Gipagayon ang Santos nga Misa og send off dito repita sa may Mintal Elementary School Gymnasium alang sa mga atletas, mga coaches nga musalmot sa palaro 2026.
2: Express Pasada.
1: Sa man pang bahin, may gala din ikaroon sa itong mga balita mga katrupa nga itong hatagan o pagtagad. Din ikaroon sa itong mga balitang regional.
2: Express Pasada.
1: Sa ato mga balitang regional headlines.
2: Headlines. Headlines.
1: Magpasarado sa steel factory sa Misamis Oriental, gimando ni Defense Secretary Chuduro.
2: Express Pasada.
1: Ano man ka, maigil lang agipasarado man eh. Base na karon sa konfirmasyon ni Defense Secretary Gilbert Chuduro nga magpabilin nga sarado ang Philippine Sinja Steel Corporation dito napita sa may taguluan, Misamis Oriental. Human kinigi runda sa National Bureau of Investigation, NBI, na di nakaditing karon ang mukabat sa 69 kama Chinese National nga walay igong mga dokumento. Apa nagpahigayon karon og protesta ang mga trabante tungod sa ilang kabalangan nga nawad-an kini sila karon sa ilang panginabuhian. Oh. Ang ilalang ginalantaw nga interes karon mga kaigsunan kinsa may sipyat ani ang kini nga mga tawo nga nagatrabaho o nganong nakasulod kini mga incheck o kini nga atong gobyerno. Sige ra magumo ka tubang ana ang impeachment gon. Sige ra magumo ka tubang ana mga ICC warrant. Tanawa di daghan na day kayo mga incheck nga nagatrabaho diri sa Pilipinas. Dagway ninyo.
2: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
1: Sa rungang pangbahin, mga katrupa, dinikaroon sa to mga balita.
2: Express Pasada.
1: Red tide alert sa Pangil Bay, Misamis Occidental, ug Lanao del Norte, gipataas sa B4.
2: Express Pasada.
1: Sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, mga katrupa, Sumala pa nga nagpagawas kini karon og pasidaan ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BFAR human nga nakumpirma nga positibo sa red tide toxin ang Pangil Bay nga sakop kini sa Misamis Occidental ug Lanao del Norte. Inidan una karon ang publiko sa pagkaon sa tanan nga mga matang sa shellfish sama na lamang sa tahong, talaba ug alamang gikan sa maong dapit tungod kay peligro sa paralytic shellfish poisoning or PSP.
2: Exciting Pilipinas. Express Pasada. Express
1: Pasada. Na amping sa mo kanunay diha mga higala kay ako bisan ako hilig ba kay kumukaon aning mga shellfish, ini mga tahong, talaba, sus kalami na lang gitan ng talaba mga katropa. Nagag talaba mga kaigsunan dito dapit sa Iloilo.
2: Express Pasada.
1: Inumdum yung kuha na ba sa mga ito, may Iloilo ka na ito, makaigsun ng talabag na diritso na yun.
2: Express Pasada.
1: So, may aga sa ito mga uto da sa Iloilo ha.
2: Express Pasada. Express Pasada.
1: Sa rugang pangbahin mga kaigsun na dinikaroon sa ito ang mga balita nga itong hatagan o pagtagad. Alas 4.52 na sa buntag Philippine Standard Time, kining oras mga gaila. Ihatod ka na ito sa Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng tambal alang kanatong tanan mga kaigsunan. Dinikaroon sa itong mga balitang nasyonal mga kaigsunan. Senado mag-convene na karong adlawa isip impeachment court batokang VP Sara Duterte.
0: Good morning.
2: Express Pasada.
1: Formal nga magtigom ang Senado karong adlawa Mayo 18, 2026 alas 3 sa hapon aron opisyal nga mulingkod isip usa ka impeachment court nga may mulitis sa articles of impeachment batok kang Vice President Sara Duterte. Sumala ni Sara o Senate President Alan Peter Cayetano manumpa siya isip presiding officer nga sugdan usab sa pagpanumpa sa 23 ka senador isip senator judges. Gilauman nga mutamong usab ang 11 ka masakop sa House sa Prosecution Panel aron saksihan ang pag-abli sa husay.
2: Headlines Express Pasada.
1: Nakaroon ng adlaw mga kaigsoon na nasa man ani karon no. Porting bagaan ni upat ni kamang articles of impeachment mahigala karon ang gipadala dito na pita sa Senado. Madugay gini kun na ugaling mahigala tinud-on nga di ana poy kuan kuno kinibang change of kinibang leadership da karon sa Senado. Kay mismong si Senate President Alan Peter Cayetano ang nagpahibalo na ito nakalabay nga adlaw. Nga doon na kuno movement karon ang Senado para i-oust na pud siya. Remember niyo mahigala bag-ulan ni mahigala nga nakapuli, bag-ulan ni milingkod as Senate President si Senator Alan Peter Cayetano, I think May 11, mga kaigsunan. Oh. Unya, humana na, magkambyo maginag mga cabinet chairmanship o membership sa mga kaigsunan. So, madelay. Oh. Asa naman din karon bikisa mato nagpanggaan ang ginatawag na fourth with. Oh, di ba? Sila si Senator Soto, mga higala, grabe nilang pangga na mga higala, ginaduyan pa na nila.
2: Express Pasada.
1: Karon sila ra pod ang maglangan-langan.
2: Headlines. Headlines.
1: Wala sa bullshit mga kaigsoonan. Sa rungang bahin o kadapusang bahin sa pagatud karon sa to ang balita.
2: Express Pasada.
1: Commission on Elections COMELEC. Kadapusang adlaw kuno karong adlaw sa voters registration alang sa 2026 BSKA. Ngayon di pahinomdom karong adlaw.
0: Good morning.
2: Express Pasada.
1: Subling may pabalo karon ang COMELEC nga karong adlaw na lamang Mayo 18 kasamtangan nga tuig ang opisyal nga deadline o katapos ang adlaw sa pagparehistro sa mga botante alang sa maabot nga barangay ug sangguni ang kabataan elections BSKA karong Nobyembre. Nanawagan usab karon ang Commission on Elections COMELEC kauban ang nagkalain-lain nga mga personalidad ug pool watchdogs sa mga wala pa makaparehistro nga mato na sa labing duol nga office sa election officer o satellite registration sites sa dili pa dili pa matapos ang oras sa deadline.
2: Express Pasada. Express Pasada.
1: Ini karon mga katropa ko ang ato ang mga balita ng inyo nabati din lamang karon sa to panaguban.
2: Headlines.
1: Nagi sa to exciting Pilipinas mga kaigsoonan. Sa mga hisgutan ang ato hatagan og pagtagad mga higala sa to pagbalik unya ang Banat Bricks portion. Senate President Alan Peter Cayetano palagputo na po.
2: Exciting Pilipinas.
1: Exciting. Ay! Hindi na exciting mga katropa.
3: Binuang na.
1: Diba?
3: Ay.
1: Samtang sa uban pang bahin sa mga hisgutanan nga tong hatagan og pagtagad, former Senate President Soto, may tulubagon ba nga kalapasan sa balaot? Kini mga katropa nga tong hatagan og pagtagad sa tong pagbalik unya. Dini lamang sa inyong pagsunod sa itong panag-uban, ang Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Leo na ito ni si Martin Avaris Manggiran. Good morning watching. Kuno karon usab si Ma'am Jing Picarido, mga katropa. Good morning. Sir Martin Avaris Manggiran. Dadapita sa may bangkal ng siyudad sa Davao. Kumusta? Gaulan pa maghihapon diya karon sa gawas? Eh, medyo pagsuod na ko din kay kanina mahigalaga, taligsik pa man gihapon. Amping lagi ta kanuna yung mga kaigsoonan ha, kay hapit punta na mo di kanina pagsaka na to diri kay puting danlugas kurbada ng Shrine Hill. Galit lang magtrapo, mahigala kining ato ang sandal mga kaigsoonan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Hapit na madakda ko, lingi-lingi kung nabay nagsunod, may na lang kayo ay nakakita. Uwaw, unta ka ito mga kaigsoonan.
3: Pinawa!
1: Good morning, Katubang Briggs Flores watching from Phase 2 Bangkal. Oh, Phase 2 Bangkal. Good morning, dia, Ma'am Eleonor Cañete. Alright, sa tanan na ito nga mga kaigsoonan nga namati karong buntaga, mayong buntag ganinyo mga naglantaw diya karon sa tuang Facebook live streaming. Si Ma'am Lia Manalaysay, good morning ma'am. Si Ma'am Lia Manalaysay mga kaigsoonan. Good morning Ma'am Lia. Alright, balik ta mga kaigsoonan. Dinis sa itong panaguban naman lamang sa mapaybalugikan sa technical department. Samtang atong oras mga kaigsoonan, gatod ka na ito sa Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na tambal pa. Standby! Alas 4:59.
2: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
4: XFM.
5: Taklarik sana.
6: Exciting.
7: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
8: Kaklarek sana!
9: Exciting!
10: Exciting!
11: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
12: Ako kay kong pasalamat sa Santon Plus Gold Trade. Tumangod, sir. Hindi igandong akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. So, unya, lutmal na ba kong menstruation?
11: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape, wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus User, atong paminawon.
5: Ako di ay si Jimmy Torres. Tay 4 anyos taga Bukidnon sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa akong mata. Magsige na lang og gabon-gabon apagipagluha-luha. Tus grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa akong trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
9: Daghan nangutanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
14: Mas lalakas ka pa.
4: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Kulay Kaayuhan, agtuwi ang Yes to Health Clinic sa Davao. Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya, nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Oy, Choy! Pliti-pliti po, Choy!
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
5: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Good morning!
2: Balita din mga kaisyonan sa itong panaguban, ang Exciting Pilipinas, mga katrupa ha! Oy, nining nga panahon, karon kay medyo muraga ulan-ulan man mga kaigsunan. Basiga muluya ang ato ang immune system. Ay, gina ninyo pasagdi mga kaigsunan. Inumida yun na di karon pagpaligon sa inyong immune system mga katropa. Kana sunod mahigala sa pag-inom ninyo karon o premium D3 soft gel capsule ha. Ang soft gel capsule mga kaigsunan, premium D3 doon na kinisay vitamin D3 nga importante kayo sa ito ang kalawasan. Pinagi sa to ang overall function mga kaigsunan. Gumikan kay mag-promote kini sa pag-absorb sa to ang calcium, ingon man phosphorus mga kaigsunan. Og magdala kini karon og crucial rule. Diha karon mga higala sa to ang kalawasan. Aron nga i-maintain ang ato ang lig-on nga kabukugan, pagsuporta sa to ang lig-on nga immune system og mag-regulate sa to ang mood mga kaigsunan.
1: Good morning.
2: Diba? Oh, iskuta na to ning ato ang kalig-on sa bukog mga kaigsunan. So like tago na inyong bukog mga kaigsunan og makalihok mata.
0: Exciting Pilipinas.
3: Express Pasada.
2: Tago gani na inyong bukog mga kaigsunan. Magsige na lang gyud mo higdaon sa may ato matrabaho ani karon.
0: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
2: Ha? Gusto ka nga mukhaon og lamian mga kaigsunan. Di ka nakakaon gumikan kay wa man kay palit kay di makakatrabaho.
1: Good morning.
2: Nagsige na lang kag lubog.
0: Exciting Pilipinas.
2: Diba?
0: Exciting Pilipinas.
2: So, mugula mga kaigsunan nga wa nay nada nga atong papakabuhi sa kalibutan. O na mga kaigsunan, mintras karon nga makalihok ka pa, inumi og premium D3 soft gel capsule mga kaigsunan ko para nga muligon ang ato mga bukog. Importante nga ligon ang atong bukog. O kaya papugihay aw pangit gyud kung tago kag bukog kay question mark mga pirme.
1: Good morning.
2: Diba?
4: Rex oh. Flores.
2: Sumugula so, mga kaigsunan nga pugitoy. Ah, pugitoy gito magsigig inom og premium D3 mga kaigsunan kay tulid maglawas. Di ba? Wala mga kaigsunan nga kanunay ta mong inom og premium D3 para tulid atong lawas kanunay dili question mark. Wala mga kaigsunan ang immune system na support mga kaigsunan makuha nato na sa vitamin D3. Nag-modulate sa immune ato ang immune system mga kaigsunan, immune response no nga diin makatabang usab kini sa pagpanalipod sa ato ang lawas gikan sa mga respiratory infection makatabang sa pag-control sa inflammation mga kaigsunan. So pwede na nimong inumon palitan mga kaigsunan ang premium D3 di karon sa Mercury Drug Stores, South Star Drugs, TGP o generika nationwide. Kini mga kaigsunan ko ang usa sa mga makahatag kanato og panabang alang sa tuang kaugalingon mga katropa. Ang premium D3 soft gel capsule.

0: Alright, balik tadi ni karon sa to para kuban mga kaigsoonan no. Alas 5:09 na sa buntag mga kaigsoonan ko. Diri sa ta karon sa balita ba no? Akong gina-check si Google mga katropa unsay mga posibilidad diha karon sa Senado. Abi ninyo mga kaigsoonan or timo si Google ilang gilimdan eh. Excited na politicize mo ni si Google ba? Ingon si Google, mali ang mga impormasyon na nakasaad sa talata dahil hindi naging Senate President si Alan Peter Cayetano. Ah, grabe, may gagi. Kudita na si Google, oh! At hindi rin naging minority leader si Vicente Tito Soto III. Oh, gikudita yun! Mga kaigsunan! Oh. Sumala pa din karon sa iyang information si Alan Peter Cayetano ay hindi kailanman naging Senate President. Nagsilbi siya bilang speaker sa House of the Representative kapulungan ng mga kinatawan mula ato pa man ang milabayng tuig. Milabay ng mga katuigan. Si Vicente Tito Soto si Soto ay naging Senate Minority Leader. Hindi naging Senate Minority Leader ko, no. Tiyan mo na mga kaigsoonan. Late man siguro kayo ni si Google. Ituyo ninyo na eh. Ha? Tanaw na ko, murag ginatuyo ninyo ah. Pero nangayo ra mga kaigsoonan. Nangayo ra pasinsya mga kaigsoonan ko si Google. Oh. Esa. Nahuli mo ako roon. Oh, ha? Ayun siya, pati ba si Google niluloko nyo? Ingon siya, ha ha ha ha, nahuli mo ako roon. Tanaw raw sa kapugito yung mga kaigsoonan ilang style, no? Oh. Now, diri karon mga kaigsoonan, no? Doon naman ko'y may tungang mga istorya. Michael Amigitan diha karon sa gining ginatawag nga revamp kudita or rigudon mga kaigsoonan diha karon sa Senado. Karon ko nung opening na usab sa Senate mahigala, posible ko no nga patalsikin na usab mga katrupa, palagputo na usab ko no kining si Senator Alan Peter Cayetano. Oh. Grabe naman kayo. Good morning. Ha? Kung una ni man mahigala karon ang hulagway sa atong Senado, murag wala na ni sila ituyo nga mo serbisyo sa mga tao, mga katropa. Parang ang serbisyuhan nila mga kaigsoonan ko kining ilahang kaugalingon kahakog. Greedy. Ang ilang kaugalingon nga interest mga kaigsoonan mao na lang karon ang ilang serbisyuhan. Wa na'y paglaom nga serbisyuhan nila karon ang mga tao. Di ba? Tiyo mo na mga kaigsoonan, bago lang ni lingkod, kining si Senator Peter Cayetano, humanga na palagpot, mahigala kining si Senator Tito Soto as Senate President. Kay wa na kaangay ang 13 ka mga senador. Wa na ka sabot mga kaigsoonan ang duha ka mga senador nga nag-abstain. Palagputo na po nila kuno. Unyang, uban ko ng mga higala nga mga senador, nanawag nga to kang Senator Alan Peter Cayetano informing him nga sila gihulga. Unsa kani nga mata nga pagpanghulga ni nga og di ka mo buto, tulion ti ka. O ga, dili ka mo pabor na ko. Ipadakop ta kag NBA. Pinawa! Ha? Kung di ka mo pabor na ko, ako makaunon ang ako makaunon ng pahabhabon ako ng NBI address sa akong opisina. Ha? Ano ba? Ano bang matang sa pagpanghulga ninyo? Alright. Atong ginalantaw mga kaigsoonan, no? Kining mga kining nahitabo mga kaigsoonan. Ang nahitabo karon si Alan Peter Cayetano nagpakita nga misulod na usab sa Senate of the Philippines sa usa ka yugto sa kining ginatawag nga internal power struggle or political realignment. Bago lang mga kaigsoonan ko ga realign. dunay mga chairmanship distribution, membership distribution, mga kaigsunan alangan to sa mga bagong mag-lead, mga higala as chairman sa mataga committee sa Senado. Now, unsa may mahitabo ani mahigala kung na mapalagpot na po si Alan Peter Cayetano as Senate President? Siyempre, magbago na po ng chairmanship, balik na po itong mga kaniadto, arins-arins na po, mga katrupa. Unya, dugay ba yung laki? Doon na pa yung mga chichiburitse na karon sa kuan, kinibang Senado, sa plenary hall, mga kaigsunan. Di na siya, in a blink of an eye, ma-arrange na yun. Mga kaigsunan, time is gold. Ha? Mga katrupa, kung dili nila malingkuran sa husto ang oras sa ilang pagpungko, di adapita mga katrupa sa Senado, daghang mabugto mga katrupa nga trabaho nila diha. Daghang mawad-an o paglaom nga mga Pilipino. Ha? Gumikan kay matag komitiba nila mga katrupa, gahisgot ng kayuhan para sa mga Pilipino. Gahisgot kini og development para sa mga Pilipino. Mabalaod man na mga katrupa or unsa nga mga development nga pwedeng ikapatuman once nga kini mamahimong balaod, mapirmahan sa presidente, makonbinsi nilang presidente mga katrupa. Equals kaayuhan, kaugmaon, faith alang sa mga Pilipino. Pero kung ang ilang pagtungtong mga katrupa sa entablado na karon sa Senado, mao ang bala nilang hakog. Mao ang kahakog mga katrupa sa ilahang interests. Ang mahitabo mga igsoon, kita nga mga Pilipino, makaluluod. Alright. Ang counter ko mga kaigsoonan sa Senado, dili man hinoon ni military kodita, no? Sa duna kini mga naghisgot kini may labot di karon sa kinibang constitutional o parliamentary practice dinhi karon sa tuang nasod sa Pilipinas. Di ba? Ang kining pagtangtang sa usa ka senate president pinaagi sa buto. Kaya nguban gipang hulga dili gikan sa ilang kasing-kasing nga mopabor sila ngadto kani sa ngadto sa usa ka senador, gumikan kay nagtuo sila nga kini moy matuod nga senador nga mag-lead sa Senado. Mo ni tawo nga makahatag og tul-id nga pagpanerbisyo diri karon sa Senado. Iyang mapakontrol mga katrupa ang tanan nga mga senador. Gikan sa pagsawsaw, gikan sa pagkaligo, mga katrupa, sa kahakog sa interes, sa kahakog sa impluensya, sa kahakog sa gahom. Pwede niyang makontrol. Kini ni mga panahon, nato mga nanglabay nga mapanahon mga katrupa, muraga napuno mga kaigsunan ko mga pagpanaway gikan sa netizen, mga Filipino netizen, ang former leadership, gumikan kay naglublub kini mga katrupa sa kahakog. Di ba? Ug daw gi paka why believe mga katrupa ang mga issues corruption. Di ba? Ang flood control controversy. Da ba? Ipasangil nila nga di ay mga senador nga wa mi pirma kuno. Ni pirma na kuno ang senate ang chairman sa committee on blue ribbon committee na alang kuno wa mi pirma. Wa mi pirma kay wa man maapil dito ang mga mastermind katura man ning mga galamay. Ang mastermind mo gipangita sa pipila ka mga senador Guryo, Sidoy. kay kining mga kuan ani mga tawhana ni ang mga mata ani nila gitaptapan ng mga kaigsunan og Tito, Vic and Joy. All right. Naiskutan na ito mga higala kinibang constitutional o parliamentary practice sa Pilipinas. Now, pinagi sa buto sa kadaghanan sa mga senador, legal ang kabahin sa internal rules sa Senado. Ang Senate President dili kinipareha sa presidente sa nasod nga doon ay fixed constitutional term. busa kung adunay majority nga mo balhin sa suporta, mamahimo nila kining ilisan, no? Bisan unsang oras gusto nila, mga katropa. Pero doon na ka na mga nagdala kini mga kaigsunan ko o dili seryoso o dili tiaw mga katropang epekto sa katawhang Pilipino. Now, kung ato balikan, kung tinood man nga doon ay intimidation, seryoso kini mga iksun. Doon ay intimidation, alangan to sa uban nga mga membro sa Senado. Ha? Nga naman. Kini bang mga naghulga mo na gini pinakautukan nga senador sa Pilipinas? Ngayon ipanghambog mga katrupa nga siya ang pinakakurat, pinakakuyaw mga kaigsunan nga senador sa balat ng lupa?
1: Pinawa!
0: Kung ano na yung senador nga nagapang gi, no? Kung tinood kini mga kaigsunan nga intimidation, seryoso kayo kini. No, dili ni tiaw mga katropa no nga akusasyon kung adunay mga senador nga giulga gipresyor gamit ang posibilidad nga mga kaso batok nga to kanila gina-blackmail mga katropa ginapugos pinagi sa impluwensya sa executive agency ibalo mo mga kaigsunan karon no tanawa ra godo sa ulagway diha karon sa Senado mga katropa. Nay duha ka man nagsuon diha nga senador. Gihimuan og isyo may kalambigitan sa ilang negosyo. Nay usa ka senador nga nag-receive lang mahigala sa nag-receive lang sa requests gikan sa executive office agi dito sa House of the Representative para sa budget gipasakaan og kaso gi-include diha karon sa flood control. Pero ang matuod nga mastermind, mga katropa, naagawas nun ang mga tunto!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ikaw karon mga kaigsunan, ngayon ang lungsuranon, di ka ma-bullshit anang kaneng unaning kalakaran, mga katropa?
3: At!
0: Ha? Makaingon ka nga, uy, noon sa naman ang hitabo ah? Ang kanto mga daotan, muna may nagitipigan. Samtang kining mga tao nga na ay nagbulgar, muna man hinong karo idot, mga higala nga tos bilangguan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
4: Bangas ka?
0: Nabali na karon mga higala ang sitwasyon, din karon sa tuang nasod. No? Mauna karon mga katropa kay posibilidad na kining pag-change karon sa liderato sa Senado, di ay mga butang nga mabulgar. Oh. So, kini mga tao karon nga mupuli, buot nga mupuli ug muhulip sa bagong liderato sa Senado mahigala. Gusto nilang tabunan, gusto nilang tipigan, gusto nilang taptapan mahigala ang mata sa mga Pilipino nga tarong kining gobyernohan.
4: Bangas ka.
0: Gumikan sa pagprotekta sa mga senador.
4: Bangas ka. Oh.
0: Kay kung dili sila makagunit o makahawid o balik mahigala sa gabel, di karon mahigala sa Senado, pwedeng mabulgar ang kamatuuran mahigala sa korupsyon sa liderato nining maong administrasyon.
4: Diba? Bangas ka.
0: Oh. Muna mga katrupa. So, mubalik ang tagapagpanalipod sa korupsyon sa Pilipinas. Pinagi sa pagpapapha, pinagi sa pagpalagpod ni Alan Peter Cayetano mga kaigsuna. Okay. Now, posible mo sulod kini sa kinibang pananglit mga kaigsuna na. Kung dunay mga pagpanghulga. Oh. Pwede man ninyo nang i-dangop dito karon sa Ethics Committee. Kinsa ni mga tawhan na may gala. I-file diha karon mga kaigsuna ng complaint, grave coercion, abuse of authority, kinibang unethical political conduct mga kaigsunan batok ngadto sa usa ka opisyal. Oh, dunay ma delikado ni mahigala mura nag mapya mga kaigsunan ko ang mahitabo. No? Nga usa ka senador magkalat na ba ang ilang power mga kaigsunan? Pwedeng ang grave coercion pasakaan sa kaso, musuko ang police, musuko ang Department of Justice, prosecutor's office masuko. Oh. So doon na na yung mafia, mga katropa. No? Mafia type of leadership ang posibleng mubarog mga kaigsunan diha sa Senado kung ugaling kining mga nagapanghulga, mga kaigsunan, makabalik sa lingkuranan, mga kaigsunan, sa Senado. Kaya ito, mga tarong man ni mga tawhana na mahigala, tarong man ni silag uto. Karon mga kaigsunan, nga mura na mag-isprihan mahigala o kininguan. Mura na mag-isprihan mahigala, ispris lamok. Kining utok nila, mga kaigsunan. Kaya mura magbungog, mga kaigsunan, no? Bungol! Wa na kadungog, wa na kabati, mga katrupa, sa agungong sa mga Pilipino. Ha? Sa mga agulo sa mga Pilipino, nga gisakita na kining mga Pilipino karon. Wa na ganahi ang mga Pilipino, mga katrupa. Basi kung maabot nga mga eleksyon, mubalik na putong ni atong mga nangagi, mahigil nga gamay ra kayo nga mga Pilipino participate sa eleksyon. Nahibalo mo mga kaigsunan, nga grabe ang participation sa mga Pilipino na itong 2022 nga presidential elections. Sa diyang midagan si Sara Duterte as Vice President ni President Bongbong Marcos. Tanawa, si Sara nakakuha almost 33 million Pilipinos. Si Bongbong 31 million Pilipinos. Diba? So dito panahon na mahigala, nibalik ang pagsalig sa mga Pilipino. Na karon mga higala kay nagtuo man sila mahigala og okay na to, nabudol pala.
2: Ha? Exciting
3: Rex Flores.
2: Exciting Pilipinas.
0: So posibilidad nga mobalik na puta sa maihap na lastudlo nga mapilipino nga mo participate sa eleksyon, kay ang eleksyon sa tuang naso sa Pilipinas papil lang. Wala nada. Oh, pwede ba na nga ang kandidato ay mubuto siyang kagalingon para nga mudaog siya. Kaya mga Pilipino, dili na mo participate, gumikan kay why nada kung doon ay eleksyon. Gumikan kay kining ilang mga gipang pahambog, gipang pasiatab nga maayo kini sila nga mga tao, serbisyuhan nila mga Pilipino, puros lang kana tikal!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Puro lang kana budol mga katrupa!
4: Ay,
0: ha? Di na mo salig ang mga tao. Now, ang pangutana diri karon mga kaigsunan, unsay mahitabo sa ato ang nasod sa panahon mga katrupa nga unsay hulagway, no? Sa Pilipinas, kumapulihan na usab kining si Senator Alan Cayetano sulod lamang sa mubo nga panahon uman nga mapalagpot si Vicente Soto. Okay. Ang mamahimo makita sa publiko isip, una, dili na ligon ang Senado. No? Di na masaligan ang atong mga senador. Ikaduha, nga malantaw makita sa publiko, puno sa internal war. Puno sa kining ginatawag mahigala nga greediness or greedy, greed, hakog. Puno mahigala sa mga impluensya, hakog sa impluensya, hakog sa gahom. Og puno sa kagubot ang liderato. Diba? Now, sa atong lantaw, sa political optics, no, susama lamang kini mahigala sa kinibang ginatawag nga revolving door leadership. Kana bang mubalitad-balitad lang bitaw, dali-dali ra kay nga mailisan sulod gawas mga kaigsunan ang Senado. Oh, mailisan na dayon. Dali-dali ra nga mailisan ang Senate President. Now, depende da karon sa shifting of alliances. Ang mahitabo da Senado, mawad-an na sila og institutional stability. Gusto ba ninyo na mga senador? Ha? Ay, kung ingna mahiga lang awa masayod ang mga senador, ano eh? Kadugay kabagtik na nila mga kaigsunan? Ha? Kumbaga mahiga lang og gabso ni manang tahod ana dinan na madutlan mga kaigsunan. Eh. Grabe na ka gahi ang mga tahod ana mga tabaghat. 'Di ba? Na kung perme mag-ilis-ilis yung liderato mga katrupa, siyempre, mausap-usap ang committee chairmanship. Karon, once nga mausap-usap ang mga chairmanship o committee membership, mga kaigsunan, makatrabaho ba ni sila dayon? Kung ma-outro na po mga kaigsunan, magtuo na po na sa mga nakapinding karon nga mga o kini bang nakapinding karon nga mga balaod nun, ilalom o imbestigasyon baka ilalom sa ilang committee. Oh. Naasa diri karon ang ginatawag na legislative priorities. Asa diri karon ang ginatawag na Senate agenda. Wala mga katropa kay napuno sa kahakog sa pipila.
2: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Equals delay tanan mga kaigsunan ang ilang pagpanerbisyo karon. All right. Mga kaigsunan ko, mubalik ta dinhi sa to panaguban human lamang sa mapahibalo. Kining atong oras gyatud kanato mga kaigsunan ko sa Crop Gold Foliar Fertilizer ang kaabag sa to mga igsoon nga mag-uma alang sa saktong ani o gabundang kita mga kaigsunan. Mubalik ta sa to ang panaguban alas 5:30 na sa buntag Philippine Standard Time.
2: Brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!
8: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
9: Unsa din ang Crop Gold ba?
8: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay o mais. Ihalo sa binhi, sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok.
10: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply, mag-Crop Gold na ta.
11: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
12: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
13: M2C Graphics, Davao.
14: Kaklarek sana!
7: Exciting!
15: Nak, merienda time na!
16: Wow! Akong paborito na merienda! Sa Dian, Bake Shop, lami, humok, og humot!
15: Tinuod na ura, lami gid mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ora sa Dian Bake Shop ginato na ginakuha.
16: Paborito gyud na ko na ma mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
17: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
18: Nangitabo mo kasaligan nga cargo tracking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Tracking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Tracking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Tracking Corporation. DX Trio Tracking Corporation. DX Trio Tracking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
19: Mga Megans, gikan sa Megans Davao Confederation, among gipasalamatan ang mga nisalmot ug nisuporta nga mga miyembro sa Megalith Nu Sigma Phi sa bag-ulang nahuman ug nagmalampuson nga 13th National Convention niadtong Mayo 9 ug 10, 2026 nga gikan sa laing lugar dinhi sa Pilipinas. Nagpasalamat usab ang Megans sa mga sponsors gikan abroad. Sama nila Sis Jane Zeto, Sis Roselyn Abinoha, main sponsor Brad Jojo Rosas, ug Mega Gamanu Chapter. Long live! Long live!
6: Kaklarik sana!
7: Exciting!
2: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
5: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
9: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakubang akong dughan, kag mabunlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
5: Zanton Plus Coffee Mix, sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
20: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang ako mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
21: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
22: Dili na lagi.
21: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
22: Sa muka, oy.
21: Dumbat. Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
22: I'm tired. Stress.
21: Dung.
22: Unsa man gyud?
21: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
22: Turbo?

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Sister
4: Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting!
9: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City. XFM 89.1.
10: Klarex!
11: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Balita mga katrupa, dinikaroon sa itong panaguban mga ison, si Ma'am Leah Manalesay, good morning ni mo ma'am. Si Ma'am Jing Pigarido, diri sa muang lugar sa Maharlika Village, matina playa kay Taligsik paghihapon, mga katrupa, amping tang tanan. Amping kita tanan kay medyo muraga danlog yun lagi kay basa kayo ang atoang kalsada, siminto mga kaigsunan na aspalto ba yun ato, siminto no? Kusama na karoon na ito mga kuha, mga drivers, mga igso na ito karoon ng mga drivers sa hinahinay lang ta. Amping ta sa ito ang biyahe. Sa itong pagbaniho ha, ilang kaya magpalabi mga igso. Si Sir Tristan Tristan White Gulay. Maayong buntag, katrupang bricks. Excited mo! Maayong buntag po ni mo, Tristan White Gulay. 5:40 na ang atong oras, Philippine Standard Time, mga igsoon. Ato nang atuan karon ang mga reports gikan sa itong mga katropa. Si Ma'am Leah Honorio, good morning, watching from Negros Occidental, Silay.
1: Rex Flores, exciting Pilipinas.
0: Ato sang i-check karon ang mga reports gikan sa itong mga kabanan. Ato ang atuan karon ang report, may kilambigitan o sab nining diyan na po yung nag-bit-bit o kuano. Mutarantag, nag-bit-bit yung tanig panginibuyan, nag-bit-bit man po kadautan mga katrupa kay Shabo man po nang ginaladala aning yatis. Ha? Duha ka mga batanon nga kadaladala o druga na hold sa may sirawan checkpoint. Aled sa nga illegal drugs. Oh. Atong i-check karoon ng report niya karoon si katrupang June Marata. Katrupang June Marata, good morning. Please come in.
2: Live report. Yes, good morning. O mabugnaw ka po. Silabihan taw katugnaw ko mga panahon na labihan ka kusog sa ulan, hantog karo mga orasa. Di na, kining duha ka mga suspitsado, managlahi ang oras ilang pagkasikop ka trupang bridge. Di na, una narakpan, kining usaka leopard tabo, sanay? Uy, agila, pamtong ang panunigaw na ini, o gadakpan kini, bandang alas sa 8:53 at takna kagapon sa buntag. May sumalapag ng naisgutan ng suspitsado, sakay kini sa usaka truck, din matod palagi, usaka service nga sakyanan, o dito sa lihang na check kini sa itong mga kapulisan o kasundaluhan, diya sa may sirawan, dito nakuhaan kini siya, o gikatuhuan nga droga, lakit nini nga usa ka putos nga mariwana. E sumala pa kaling naisgutan nga suspect ni ang kulusab nga siya, gayod ang naisgutan nga droga. Samtang misunod usag kini pagkasikop, Mark Hill Natad Balon, 33 anyos kini, usag kini kapiking managamot at panakan ni atong dakbayan sa Damaw. Di nadakpan usang pining naiskutang nga suspek dahil sumala pa sa diha nga na-check pining iyahang nga bag. Dito nakuha usang pining sumala pa ang miangkun yapon na nagagamit yapon kini siya og droga. Na sa may turil PNP o pag-isupak sa Republic on comprehensive katropa mo sa balita, katropang June Marata, XFM News.
0: Salamat karobang June Marata sa report. Nanukad, mga higalagikan sa ito ang patrol, mga kaigsunan.
1: Live report!

0: Balik ta mga katropa, dinhi karon sa pagkuha sa mga reports gikan sa itong mga kabanan. Ato na to karon ang ato mga sister station sa XFM Network Philippines, Mindanao area. May kalamigitan usab nining panghitabo mga kaigsoonan kong ato ang gustong pakisairan karon gikan silang area of responsibility. E di ay ako ano, 13 anyos nga batan-on bata ini mga kaigsoonan. Nahulog kunos bangag nining gibangag mahigala sa Daukagang nga UBI. Porting pataya ani nangay karong hustisya ang mga ginikanan ani atong i-check karon ang report gikan dito napita sa XFM Bukidnon. Katro pa mos balita mga kaigsoonan. Ato ang mga kaigsoonan karon dito napita sa may XFM Bukidnon na mga katropa no. Standby sa ha. Ito sang lantaon karon mga kaigsoonan ang naisikutan nga panghitabo dito napita sa may XFM Bukidnon mga kaigsoonan. May kalamigitan usab nining pamilya sa 13 anyos nga namatay. Dihang nahulog kini sa usa ka bangag nga gikalot sa UBI kining UBI contractor ni siya. Nangayo karon og hustisya. Atong i-check karon ang report niya karon si Michael Ricabo sa informasyon. Katubang mo sa balita, katubang Michael Ricabo. Good morning, please come in. Live report.
1: Hustisya ang ipangayo sa pamilya sa 13 anyos nga batang lalaki nga nahulog sa bangag nga gikalot sa Alticon Builders Incorporated sa Purok 8, Barangay Silay, Malaybalay City pasado alas 3 sa hapon sa nakalabay nga adlaw. Sa pakiginabi sa kapulisan og sa XFM News Team, adlaw Pernes Mayo 15 ngadto sa pamilya sa biktima, gibutyag nga tulo ka bangag ang gikalot sa bako didto sa sapa nga bahin nga lagpas sa tao ang gilawmon. Sumala sa pamilya sa biktima, sa wala pa ang panghitabo ang ilang anak gikan sa bukid dili ra usab layo sa lugar na itabuan ang namuay pa kini kon nagtanom og mais. Dihang mopauli na unta kini sa ilang Pinoyanan apan aksidenteng nahulog ang bata sa bangag dunga sa sapa nga gikalot sa mga trabahante sa UBI nga walay security measure nga nakabutang.
2: Maligo ka ten ako di ra ba yo ana siya nga tanaw sa nako tikong lawom tutoy na tuhi ano nako nabantayan paglingi nako sinilas nang akong naabtan isa pagkita nako
3: sa balik ani balik
2: wala paglingi gyud ako sa tubig naman ni. Paglingin nako naanod naman ang chinilas ng isa.
3: Ah, sa mini sa likod sa nimo siya.
2: Oh, gipunit nako tong chinilas, gidagan nako anako nga pio-pio. Nanamay lawom didto. Nay isa ka chinilas anako nga naara gitto siya didto. Lawoy nako. Lawom mo ite. Diri. Daplin din na. Pag ato na, gakaulap gito mong nahihakawas ko. Nanawag ko sa kong mama. Si Ipong, nawala. Pero naari ang chinilas, basic naara siya diri. Muto, back up din niya kung mamag akong gisoon.
4: Tuluman na siya kabangag, sir. So, wala may kabalok kung haa mo unahon.
1: Dugang pa sa pamilya sa bata, nangayo pa sila og tabang sa operator sa bakho. Apan, wala sila tabangi. Tungod, bananghid pa sila sa ilang opisina. Rason nga nagtinabangay ang magpamilya nga salumon ang maong bangag aron sa posibleng maluwas pa ang biktima. Apan, subo kay nakabsan kini sa kinabuhi.
4: So, pag-ingon sa akong gagawin, sir, nga naa diri, dagan ko diri sa UBI. Niandar pa man ang bakho. Nay driver. Ingko, kinsa ang driver aning bako kay katuin yung gikalot dito na ay bata nga nalumos. Akong manghud tabangi ko ninyo. Pahabuan to dito kay dili na mong mariskyo, dili na mong matungkad. Ingon sa driver, nigawas iyang kwan kinagsilpon-silpon man lagi. Ako man ang driver ani, mananghid sa kus opisina.
1: Sa karon, disidido na mo pasaka og kaso ang pamilya sa biktima. Ngadto sa buot manubag sa maong panghitabo. Mga katruparon makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon. Tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Michael Carrato Ricabo, XEP News.
0: Live report. Alas 5:47 na mahigala sa buntag sa kadapusang bahin dito napita sa may General Santos sa XFM Jensan. Dito napita sa may Pulumulok, target ko nung mapatindog sa labing unang agricultural museum sa nasod. Katubang mo sa balita si Katubang Ivan Pulunan. Katubang Ivan Pulunan, good morning, please come in. Live report.
5: Planong tukuron sa lokal nga kagamhanan sa Pulumulok South Cotabato ang labing unang agricultural museum sa tibuok Pilipinas. Kiniuman nga nakigtagbo si Mayor Bernie Palencia sa mga kadagkuan sa National Museum of the Philippines aron nga isgutan ang proseso o gapsay nga implementasyon sa maong proyekto. Gilauman nga dako matud pa ang mamahimong tabang sa maong museo alang sa kasamtangan og sa mga musunod nga henerasyon aron mapalambo og mapreserba ang lokal nga kultura, kasaysayan og kabilin sa maong lungsod. Sumala pa sa mayor, lakang kini aron nga mas masabtan sa mga kapatanunan ang kamahinungdanon sa agrikultura o kultura sa nasampit nga munisipyo. Mga katropa, aron nga dili magabok o magpabiling ligon ang kabukugan o protektado ang kalawasan, tumarna o premium D3 softgel capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
6: Live report.
0: Salamat karubang Ivan Pulunan sa report na nukad gikan sa XFM Jinsan. On that note, to naman tayo oras mga katropa, dinikaroon sa panaguban. Sa ngalan na lamang sinadibuang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines. Kiniyan yung alagad katropang Bricks Flores. Magbiling kanyang usaga may buntag. Dalago ng Diyos Davao. God bless Philippines!
6: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! XFM 89.1 Davao City.
7: Maayo pa siya, gipangga. Ikaw? Huh, gibaliwala.
8: Kaklarek sana.
9: Exciting!
10: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
11: Kahibaw bakang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
12: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.

0: dal, ha?
1: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo, ha? Unique man! Color gold pa!
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold Buy? Pag-sure Buy? Nga no good?
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa dahil kamasayod, Buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakanindot sa Craft Gold, pwedeng himo ang pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka og insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa ba'y, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Craft Gold ba'y?
0: Ubay, ang Craft Gold affordable pa kaayo.
1: Salamat sa kasayuran ba'y. Timing kaayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mupalit kong Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.

0: FM. Suka klarik sana.
1: Exciting.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sao na? Siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani tingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
11: Santone Vitamin C.
12: Ako si Orak. Bago ko muad to sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata. Mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
11: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, og 10 times nga mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot og klaro ang imong panan-aw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
9: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Sister Pain.
14: Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast.
1: and save. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
1: Exciting Pilipinas, oras mga katropa, impunto, alas 6.
3: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
4: Express Balita. Headlines.
5: Senator Bongo, mibisita ug mihatag og tabang sa mga nasunugan sa Barangay 23-C, Davao City. Negosyanteng Muslim, patay human gipusil sulod sa merkado publiko sa Bayugan City. Ebola outbreak sa Congo, gideklarang international public health emergency sa WHO. Ronda Rousey, nidaog batok Gina Carano sulod sa 17 segundos. Giray Celis Ugbana, gihimo ang TikTok trend samtang nagulat sa ilang baby. Noy Binta Anyos nga lola, nagkagines sa dihang ni Kapyut sa pull-up bar. Alang sa health alert, pag-inom og kape panahon sa ting-init, kinahanglan limitado lang, sumala sa eksperto.
4: Express Balita.
6: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM
4: Express Balita.

0: Davao, Mindanao, Pilipinas ug gutob sa maabot sa atong pagsibya, mga katropa maayong buntag. Ani na sab ang paghatod sa mga nagbagang balita ning adlaw nga Lunes, petsa 18 sa bulan sa Mayo tuig 2026. Kami ang inyong mga tigbalita karong orasa.
1: Katropang Marvin Ebano.
0: Ug sa ngalan ni Katropang Alan Abais, kini ang inyong tigbalita Katropang Andy Causon alang sa Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Ug karon sa detalye sa atong balitang lokal.
2: Balitang lokal. Balita sa lokal.
0: Ang balitang lokal hatod kaninyo sa Zantone Plus Coffee Mix. Sa detalye, personal nga gibisita ni Senator Christopher Bongo ang ginatos ka mga individual nga nasunugan sa Barangay 23-Sining Siyudad sa Davao ni atong milabayng adlaw. Gawas sa gipabati niini nga paglaom sa mga apektadong residente, naghatod subsiya og mga hinabang sama sa financial assistance, grocery packs, mga sanina, ingon man mga bola. Aduna usab na kadawat og relo, bisikleta og cellphone. Atul sa mensahe ni Senator Bongo, gipasalamatan niini ang pamilyang Duterte, mga konsehal ug uban pang lokal nga mga opisyal tungod sa pagtinabangay niini alang sa ikaayo sa mga Davaoenos. Kahinumduman nga niabot sa 150 ka mga balay sa maong barangay ang nasunog niadtong Mayo 8 ug naa sa 7,000 ka mga individual ang apektado sa insidente.
1: Dugang sa balitang lokal, mga katropa, nakadawat ug kapin 1.5 million pesos nga livelihood support ang karaga Saad Fisher Folks Association o KASAFA, pinaagi kini sa BFAR Saad Phase 2 program. Lakip sa gihatag ang fishing gears para pernalya ug post-harvest equipment aron mapalambo pa ang operasyon sa mga mangingisda sa asosasyon. Tumong sa programa nga mapalig-on ang panginabuhian sa mga benepisyaryong mangingisda

0: lugar sa nasod, ilabi na sa mga coastal communities.
1: Alas 5 mga katropa, gidawat ni Davao City Mayor Sebastian Duterte si Australian Deputy Ambassador Nicholas Kay atol sa courtesy visit ni ato na kalabayng adlaw isip kabahin sa pagpaligon sa relasyon tali sa Davao City ug Australia. Tumong sa maong pagbisita nga masuta ang posibleng kolaborasyon sa mga sektor sama sa agrikultura, edukasyon ug investments nga giilang importanteng kabahin sa padayon nga kalambuan sa Davao City. Giingon nga ang maong partnership mahibong makatabang sa pagdani og dugang foreign investments ug oportunidad alang sa mga Dabawenyo, ilabi na gyud sa negosyo ug edukasyon. Padayon usab nga ginapalig-on sa Davao City Government ang international partnerships aron mapalambo ang ekonomiya ug mapataas ang global competitiveness sa Dakbayan.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Oras ka tropa, alas 6 sa buntag. O karon sa dugang hanig sa balitang lokal, hatod ka nato sa Zantone Plus Gold. Pagbalhin sa PDL sa laing prisuhan, kinahanglan og balidong rason. Samtang Wangan Jail Facility, gihandom nga magamit na sigon sa BJMP 11. Alang sa detalye, ania ang report.
2: XFM Report.
0: Giklaro sa Bureau of Jail Management and Penology kung BJMP 11 nga kinahanglan ang balido nga rason kung ibalhin ang usa ka person deprived of liberty kung PDL ngadto sa laing prisuhan. Sumala ni BJMP 11 spokesperson Jail Chief Inspector Rian Jane Carla Congreso, aminado kini nga congested o puno na ang mga nagunang jail facilities sa rehiyon o gipasabot nga adunay nagsunod nga risgo sa bahin sa BJMP ang pag-atiman ni ini nga mga PDLs kung ibalhin, ilabi na sa proseso sa ilang mga kaso.
3: Kung merong valid reason lang na i-transfer sila, other than that, hindi tina-transfer kasi yung ibang jails din is, I believe, congested din po sila. At saka kung i-transfer man sila, sir, malayo sa courts, so risky sa aming part mag-escort. Kung yun yung reason lang namin para hindi congested yung jails, so mahirap sa aming part to travel or to escort them kasi dito yung jurisdiction ng nila, kaso sa Davao City. Kung i-transfer sila sa mga jails na oo nga, hindi congested pero malayo naman sa court, so mahirapan po kami, sir, yung personnel namin at saka security din po.
0: Nunot ni ini, gihandom sa ahensya nga magamit na ang 2 hectares nga Wangan Jail Facility nga nahimutang sa Kalinan, Davao City aron mamahimong kabalhinan sa mga PDLs. Dugang butyag ni Kongreso nga anasa kapin 5,000 ang mga PDLs sa Davao Region ug sumala sa BJMP 11 Logistics and Operations. Kung mabalhin ang anasa 2,000 ka mga PDLs ngadto sa Wangan Jail Facility, gilaumang dili lang ang kaguot sa mga prisuhan ang masulbad, apan ilabi na sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga piniriso gikan sa epektong hatod sa gilaumang El Nino phenomenon. Mga katropa, aron kinunikitang healthy mag Zanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: Samtang sa Pikas Bahin, mabungahon ang walay undang anti-drug operation sa Digo City Police Station. Human na sikop ang laing street-level individual drug personality sa Purok Gemelina Lim Extension, Barangay San Miguel, Digo City, ning Milabayng Adlawa. Human sa gihimong surveillance o kompermasyon, ilusad niini ang usa ka joint bypass operation pasado alas 4.27 sa kadlawon nga nisangko sa pagka-arresto sa subject person nga giilang si alias Abel, 37 anyos, Minyo, usa ka self-employed o residente sa Barangay Tiguman sa maong syudad. Na-recover gikan sa dinakpan ang managlahing puto sa gituhang Shabu nga gibanaba na ang mitimbang og 4.67 grams og nagkantidad og 31,756 pesos. Sa susamang paagi, gipahibalo kini sa iyang konstitusyonal nga katungod dayon gipailalom sa drug test examination ay gipaslak sa prisuhan samtang giproseso ang tukmang mga dokumento nga gamiton alang sa kasong ipasang at batok nini nga paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gisubli sa Digo City Police Station ang ilang dedikasyon sa pagpalig-on sa anti-illegal drug operations ug nag-awhag sa publiko nga magpabiling mabinantayon ug aktibong musalmot sa pakigpatok sa illegal nga droga.
0: Alasay Jess, mga katropa, sa katapusan sa balitang lokal. Kapitan sa Barangay Nueva Fuerza, Tagum City, aminadong daghang kalihukan sa droga sa ilang lugar. May express balita si katropang Lars Sanyol.
2: XFM

0: Report.
1: Aminado ang barangay kapitan sa Nueva Versa, Tagum City. Nyahang to garon, daghan ang mga kaliukan nga doon ay kalambigitan sa ilegal nga droga sa ilang barangay. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team, kang Kapitan Willie B. Arcaina, bisan pa man o daghang mga giyong person of interest ng mga individual sa iyang area of responsibility nga doon ay kalabutan sa paggamit o pagpayot sa ilegal nga droga, igo lamang sila sa pag-ila, sanglit dili otorisado ang barangay nga manakop.
2: Ang common yun nga problema sa barangay is ang drugs yun. Gani diri sa akong barangay, naman yun po yung mga person of interes sa drugs.
1: Matod niya ila usab gibaabot sa kapulisan ang mga impormasyon nga ila nakuha alang sa beripikasyon ug imbestigasyon. Apan wala pa gikataho nga naresto sa iyang barangay.
2: Gikan sa pag-report namo kay naman di mga tawo nga musumbong kani siya amo aning suspect diri nga mao ni nagabaligya og drugs. Pero hantod karon pa may nadakpan pud.
1: Dugang pa ni Kapitan Arcaina nga ang barangay Nueva Versa usa sa mga unang batch nga gideklarang drug lord barangay sa Tagum City sukad di atong tuig 2018. Apan base sa iyang monitoring og mga sumbong ubay-ubay ang mga namalik sa daw tang bisyo.
2: Gani una mi sa mga bats nga na-cleared din nga barangay, no niya. Maragin ano murag kwan ba nga ning balik gid sila karon. Ultimo purok chairman mo sumbong man sa amo. No katong nga yanong lumulupyo, musulti man sa amo ah.
1: Sa pagkaron, usa sa concern ni Kapitan Arcaina ngadto sa awtoridad nga hatagan og pagtagad ang nagkadaghan nga mga aktibidad sa illegal nga droga sa ilang dapit alang sa kaluwasan sa katawhan.
2: Usa pod na sa amo ang concern diri sa barangay kanang kaso sa mga nagdaghan gyud no ang
1: wala gipiling oras sa pagkape. Basta imong kape healthy, pili ang kape nga healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katrupa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, katrupang lar sa nyol. News.
0: Express Balita. Express Balita.
3: 11 minutos ang nakalabay human ang ikalasay sa buntag. Karon sayro nato ang detalye sa Balitang Regional.
0: Balitang Regional. Balita sa Regional.
3: Ang Balitang Regional hatod kaninyo sa Zanthone Vitamin C. Negosyanteng Muslim patay human gipusil sulod sa merkado publiko sa Bayugan City. May Express Balita si katropang Ray Alenton.
0: XFM Report.
4: Patay ang usa ka negosyanteng membro sa Muslim community human kini gipusil sulod sa public market sa Bayugan City, Agusan del Sur pasado alas 10 sa buntag Mayo 17, 2026. Gila sa kapulisan ang biktima nga si Puntar Umar Arobe hingkod ang panoigon kinsa nagbantay lamang sa iyang tindahan sulod sa merkado diha nga nahitabo ang krimen. Matod sa mga nakasaksi, kalit lang nga miabot ang suspect og walay langan nga gipusil ang biktima human sa pagpamusil. Paspas nga misibat paingon sa wala matinong direksyon. Daling mirespondi ang personahe sa Bayugan City Police Station sa dapit na hitabuan o gisugdan ang dinalian nga imbestigasyon. Sa pagkakaron, blanco pa ang otoridad sa motibo sa mga pagpamusil. Din padayon usab ang gikasang hotpull sa operasyon sa kapulisan batok sa nakasibat nga suspek aron mahatagan o justisya ang maong krimen. Mga katropa, paliguna kanunay ang imong kalawasan. Pinagi sa pag-maintain sa Santon Plus Gold. Alang sa Rekusang Pilipino para sa Pilipinas, inis katropang Real Buro Alinton, XFM News.
3: Samtang laing insidente na sab sa pagpamusil mga katropa ang natala dinhi sa may Bukidnon area. Din ang biktima usa ka negosyante gipusil patay sa iyang kaugalingong pagumangkon sa Malaybalay City. May Express Balita si katropang Hanilu Tabios.
0: XFM Report.
5: Patay ang usa ka negosyante human kini gipusil sa makadaghang gigayon sa iyang kaugalingong pagumangkon pasado alas 9:30 sa buntag Mayo 15, 2026 sulod sa gipanagiyahang establishmento nga Monje Electrical Supply nga nangimutang sa Purok 1, Barangay 8, Malaybalay City, Bukidnon. Ang biktima gilang si alias Boy de la Cruz, 73 anyos, Minyo, residente sa Barangay 8, Malaybalay City, samtang ang suspek na ilang si alias Buddy, 43 anyos, taga Busay, Cebu City. Base sa pagigsusi sa XFM News Team, kalitbatod pa nga niabot ang suspek sa lugar o nadunggan pa sa mga residente nga nagkalalis ang biktima o ang suspek. Sumalausab sa mga saksi nga gipusil sa suspek ang iyang uyuan patalikod sa daghang higayon. Samtang gikaingon nga nakaangkon kini og samad pinusilan sa dugan o sa ubang parte sa iyang kalawasan, hinungdan sa iyang ginanaling kamatayon. Dugang sa pagpanubay sa XFM News Team, nadamay usab sa maong hitabo ang gwardiya sa maong establishmento human nakaangkon og samad pinusilan sa tuong kamot. Uga kanana nagpaalim sa tambalanan. Sa pag-responde usab sa kapulisan, nasikop ang suspek o gitugyan ni ini ang kalibre 45 nga armas nga gigamit sa krimen. Narecover sa crime scene ang 4 ka basiyo sa bala, usa ka unloaded magazine og sling bag nga adunay sulod nga 3 ka magazine nga puno og mga bala og 72 ka live ammunition. Giingong away sa yuta ang ginungdan sa maong pagpamusil patay. Mga katropa, para sa ligon ng immune system, tumar og Sanson Vitamin C nga matabang makigbatok sa mga free radicals para sa overall wellness. Alang sa nagayosang Pilipino, para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
0: Express Balita. Express Balita.
3: Alas 6:15 sa mga katropa, karon atong siren ang detalye sa balitang nasyonal.
0: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
3: Ang balitang nasyonal hatod kaninyo sa Premium D3. Siren ta ang detalye mga katropa, pinagi sa atong sister station ang XFM Mega Manila.
6: Mga katropa, sapat ang supply ng kuryente sa buong bansa ngayong Lunes, Mayo 18, batay po ito sa opisyal na pagtaya ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na nagpapakita ng positibong operating margin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Nangunguna ang Luzon sa may pinakamalaking reserba na may operating margin na 3,220 megawatts. Matapos maitala ang 17,401 megawatts na alas mula sa 3,337 megawatts na kabuuang supply nito laban sa 2,705 megawatts na pangangailangan. Pinaalalahanan naman ng NGCP na mas manipis ang reserba sa Visayas na mayroon lamang 248 megawatts na operating margin, kung saan ang 2,767 megawatt na kapasidad ng rehiyon ay bahagya lang na higit sa tinatayang 2,519 megawatts na kabuuang demand.
0: Express Balita.
6: Mga katropa, bumagsak na po sa 178 meters ang antas ng tubig sa Angat Dam kahit na mas mababa ng daro sa itinakdang 180 meters minimum operating level nito. Ayon kay National Water Resources Board o NWRB Executive Director Dr. Civilio David Jr., automatikong bibigyan ng prioridad ang distribusyon ng tubig sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS para sa Metro Manila at mga karating lugar, bagaman nilinaw niyang hindi pa naman kritikal at nananatiling manageable ang kasalukuyang sitwasyon. Inaprubahan na rin ang paggamit sa mga deep well ng MWSS bilang alternatibong pagkukunan, habang nananawagan ang ahensya sa publiko na magtipid na ngayon pa lang bilang paghahanda sa posibleng epekto ng matinding El Nino sa mga susunod na buwan.
0: Express Balita.
6: Formal na ang magtitipon ng Senado bilang isang impeachment court ngayong Lunes, May 18, ganap na alas 3 ng hapon, upang simulan ang paglilitis sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pamamagitan ng opisyal na liham ni Senate President Alan Peter Cayetano, inatasan ang lahat ng mambabatas na magtungo sa session hall at magsuot ng kanilang mga traditional robe bilang mga tatayong senator judges alinsunod sa mandato ng konstitusyon. Ang makasaysayang hakbang na ito ay kasunod ng naging botohan sa Kamara noong Mayo 11, kung saan tuluyang na-impeach ang pangalawang pangulo sa ikalawang pagkakataon.
0: Express Balita. Express Balita.
6: Aminado po si Senate President Alan Peter Cayetano na hindi madali ang pagtalakay sa articles of impeachment na maaring tumagal ng 3 hanggang 4 na buwan ang pagdinig sa bawat kaso. Ayon sa kanya, nangangamba siya na kung paano mapapanatili ang tuloy-tuloy na focus ng Senado sa proseso, lalo na't may iba pang mahahalagang tungkulin ang mga senador. Gayunman, iginiting Cayetano na kailangan nilang mag-multitask bilang bahagi ng kanilang trabaho sa Senado. Binanggit din niya ang posibilidad na may ilang individual na maaaring magtangkang isabotahe ang impeachment process para sa sariling interes o kaugnay ng 2028 elections. Nanawagan din siya na isantabi muna ang usaping politika at ituon ang pansin sa mga problema ang kinakaharap ng mga Pilipino.
0: Express Balita. Express Balita.
6: Nanawagan naman ang sama sa nagkaisang tugon alumni kay Senate President Alan Peter Cayetano na bumaba sa kanyang posisyon kasunod ng naging kontrobersyal na paghawak ng Senado sa protective custody at pag-alis ni Senador Ronald Bato de la Rosa Ayon sa grupo ng mga dating student leaders, malinaw na ipinakita ng insidente ang kakulangan sa liderato, maling pagpapasya at kawalan ng pananagutan sa loob ng mataas na kapulungan. Binigyang din pa ng grupo ng ganitong mga hakbang ay sumisira sa tiwala ng publiko at nagpapatibay sa impresyon na may kinikilingan ng mga hustisya sa bansa. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas ng pahayag o tugon si Caetano sa nasabing panawagan.
7: Express Balita.
3: Balik din sa dakbayan sa Davao samtang atong oras sa Lasais 20 mga katropa. Atong luparan ang detalya sa balitang international.
7: Balita sa international.
3: Ang balitang international hatod kaninyo sa Vision X Plus. Sa detalye, gideklara sa World Health Organization o WHO nga usa ka public health emergency of international concern ang Ebola outbreak nga nagpadayon karon sa Ituri province sa Democratic Republic of Congo. Base sa taho, mikabat na sa gibrabana ang 246 ka suspected cases ug 80 ka namatay nga adunay kalabutan sa outbreak. Hinoon gipatin-aw sa WHO nga wala pa kini gikonsidera nga pandemic emergency. Matud ni WHO Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, wala pa'y kasiguruhan sa eksaktong gidaganon sa mga natakdan o sa tinuod nga kadak-on sa pagkatag sa virus sa maong lugar. Giingon usab sa WHO nga ang kasamtangang strain sa Ebola gikahinabuan sa Bundibugyo virus nga wala pa'y aprobadong tambal o bakuna hangtod sa karon. Natala usab ang 8 ka laboratory confirmed cases o uban pang suspected infection sa mga health zones lakip na sa Bunya, Mongwalu, Ram o Rwampara o mga lugar sa Congo. Samtang miabot na sa silangang nasod sa Uganda ang outbreak, human makarecord o duha ka confirmed cases, lakip na ang usa ka 59 anyos nga lalaki nga namatay. Gidasik sa WHO ang dali nga pagpatuman sa emergency operation centers, ugot nga monitoring, contract o contact tracing o infection prevention measures aron mapugnan ang dugang pagkatag sa Ebola virus.
8: Alasays 22 katapusan sa Balitang Internasyonal, nagprotesta ang libuan ka mga magtutudlo sa sentro sa Lisbon, Portugal aron ipadayag ang ilang kasubo batok sa gobyerno ug panawagan ug mas taas nga sweldo, mas paspas nga career progression ug mas maayong working conditions. Giorganisa ang protesta sa FENPROF Teachers Union nga nagakusa sa gobyerno nga wala hatagi ug igo nga pagtagad ang problema sa ubos nga sweldo, bugat nga trabaho ug hinay nga promosyon sa mga magtutudlo. Bisan adunay kasabutan ang gobyerno ug mga union ni atong 2024 nga ibalik ang pipila ka frozen career service sa year sa mga public school teachers, daghang magtutudlo ang nag-ingon nga dili gihapon kini igo aron matubag ang ilang panginahanglan. Matud sa mga nagprotesta, daghan sa mga batan-ong teachers ang nadismaya tungod sa ubos nga sweldo ug dugay nga career growth nga posible matud pang makaapekto sa kalidad sa public education sa Portugal.
7: Express Balita.
8: O karon mga katropa, alasays 23 sa balita o sa detalye sa balitang paugnat sa kusog.
7: Balita sa sports.
8: Ang balitang sports katropa hatod kanato sa Turbo Man Enhancer. Sa detalye, gipildi ni Ronda Rousey si Gina Carano sa iyang signature armbar sunod lamang kana sa 17 segundos sa comeback sa duha ka mga iconic fighters sa mixed martial arts, rason nga dunay 13-2 nga win-loss record kining si Rousey. Sa pagsugod pa lang sa opening bell, paspas nga nakaplastar si Rousey ug gi-apply niini ang iyang signature move. Pinaagi sa pagbira sa bukto ni Carano, hinungdan nga nag-tap ang nahisgutan aron maundang ang dula. Matud ni Rousey nga dili niya buot pasakitan si Carano ug gihulagway niini nga usa ka art ang pagtapos sa dula. Ilado si Rousey nga nidaog sa 8 ka dula ubos sa usa ka minuto nga away, panahon sa paspas nga pagsikat niya sa MMA. kahinumdumang 17 katuig nga walay ni or wala ni away si Carano ug igo na lamang kini ni Katawa sa iyang kapildihan dayon nagako sila ni Rousey dungan sa mga pagdayig nga mga pulong sa usag-usa. Sumala ni Carano nga usa na kakadaugan ang pakigharong sa usa ka legend sama ni Rousey.
7: Express Balita. Express Balita.
3: Alas 9:24 mga katropa, dinhita sa detalye sa balitang showbiz.
7: Showbiz News. Showbiz Balita.
3: Ang balitang showbiz hatod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Sa detalye, gikilig ang mga fans. Human gishare sa aktres nga si Kiray Celis ang video pauban ang iyang bana nga si Stefan Estopia. Samtang nag-appeal sa usa ka TikTok trend, isip umaabot nga pamilya. Sa iyang social media post, giingon ni Kiray nga kini ang ilang first TikTok trend as a family. Uban sa ilang gipaabot nga anak. Daghang netizens ang nalipay og mipati og excitement alang sa celebrity couple. Una nang gipahibalo sa magtiayon nga ni adtong Abril nga nagdahom sila sa ilang unang anak nga makahatag kini og kalipay sa ilang mga supporters ingon man followers online. Padayon usab nga nagdakadawat o nakadawat og suporta gikan sa ilang fans ang celebrity couple samtang naghulat sa pag-abot sa ilang baby.
7: Express Balita. Express Balita.
8: Alas 6:26 katropa og karon sa balitang lahi ragyod. Ang balitang LRG hatod kanato sa Zanthone Plus Gold. Mga katropa, napamatud-an sa usa ka 90 anyos nga lola sa Ohio, USA nga dili babag ang edad, human nahatagan og world record title nga oldest person to hold the dead hang position female. Giila sa Guinness World Records ang kalampusan ni Anne Creel Esselstyn. Human siya nakabitay gikan sa pull-up bar ug naalsa ang tibuok niyang timbang sulod sa impresibong 2 minutos ug 52 segundos. Ang dead hang usa ka yano nga ehersisyo sa pagbitay sa usa ka pull-up bar samtang gipadayon ang imong mga bukton nga hingpit nga gipataas. Gipildi niya ang naunang record nga gihuptan sa usa ka 81 years old nga lola ni adtong 2024 ug gisugdan ni Anne ang attempt sa dead hang exercise isip usa ka yanong hagit sa iyang anak. Pinaagi sa padayon og intensive training kada adlaw ang iyang mga bukton og lawas anam-anam nga nahimong mas ligon og matud ni Anne ang iyang sikreto nga teknik para mabakod ang lawas mao ang padayon nga paglihok og pag-ehersisyo.
7: Express Balita. Express Balita.
3: Alas 9:27 mga katropa, atong siren ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Zanthone Herbal Tea. Pag-inom og kape panahon sa ting-init, kinahanglang limitado lamang matod sa mga eksperto. Nagpahimang no karon ang usa ka heat expert ngadto sa publiko nga kinahanglang limitahan lang ang pag-inom og kape o bisan unsang processed food panahon sa ting-init. Sumala ni Philippine College of Occupational Medicine Zamboanga Peninsula Chapter President Dr. Abdul Javar Esturco, ang pagpangape nagpataas kini sa risgo sa severe dehydration o komplikasyon sa kasing-kasing. Gipasabot niini nga ang pagkonsumo sa caffeine diuretic properties nga anaa sa kape posibleng mobabag kini sa pipila ka receptor sa kidney ug magmugna kini og osmotic pressure nga mukuha og tubig sa lawas. Hinungdan nga mahimong sagad ang pag-ihi. Inay mga pesating init mas maayo ang pag-inom og buko o buko juice sanglit bisan diuretic dili kini maka-dehydrate og kompleto kini sa electrolyte nga dakong tabang sa pagpalambo sa nervous system, pagpalig-on sa muscles, ingon man pag-maintina sa fluid balance.
7: Express Balita. Express Balita.
3: Ug mga katropa, mo katong naglangkob sa tong Express Balita ning adlaw nga Lunes. Thank God it's Monday mga katropa, o good morning kaninyong tanan.
9: Good morning.
3: Petsa 18 karon katropang Marvs no sa bulan sa Mayo tuig 2026. Maayong buntag og maayong paghigop, no? Timing karon, bugnaw ang panahon. Lamig kay ihigop og kape.
8: Yes.
3: Higop na sa atong Zanthone Plus Coffee Mix og sa ato ang Zanthone Gold Coffee Mix.
8: And of course, ato ang premium D3 Coffee Mix, no? Kaya klase-klase, depende sa mga pangidaron, mga katropa. Depende sa inyong taste. So, pwede kayo ninyo tilawan. Aron ka mo masayod kung asa ang mas prefer ninyo ni ini nga mga kape.
3: Ayan, good morning sa atong mga viewers karon sa atong Facebook Live. Ma'am Jing Pagarido, may buntag pod kang Sir Randy Archaga Santisas, Mary Ann Martelino, Elmer Corioso Cabilio, katropang Thea Alcaraz, ingon man kang Arthur John Pardillo Wenceslao Castardo. May buntag daw, watching from Luzon. Iyang gipa shout out ang mga taga Governor Generoso Davao Oriental.
8: Ayun mga katropa. And of course, amping-amping sa itong mga katropa, ha, kay ilabi na anaa sa alert levels ang ato ang mga kasapaan din sa may Bato River, Talumo River, Matina River, Bunawan River, and ato ang Davao River mga katropa. Nunot ka na sa pag-ulan usab kagabi or nining sayo sa kadlawon.
3: Ayan, so mag-ignat tapirmi mga katropa og atong paliguna atong immune system karong adlaw nga Lunes, pinaagi sab sa pag-inom sa atong Zanthone Vitamin C. Makatunag lang kong sa itong Express Balita ng adlaw nga Lunes, mga katropa. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang pwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
8: Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa, Katropang Marvin Ebano.
3: Ug sa ngalan ni Katropang Alan Abais, kininyong tigbalita, Katropang Andy Causon. At ang imusunod ang programang The Secret of Health, kauban ng atong President o CEO, Dr. Remelito Uy. Ingon man ang programang Bullseye. Standby mga katropa, ug kami magaingon,
10: kamatuuran ang sandigan.
11: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.

0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programang The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong tulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok minanti kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
0: The Secret of Health.
1: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
0: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Mao ang ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami ug ang aroma sa kape. Ug ang soya perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The Secret of Health.
1: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
7: Let's use our energy the right way.
5: Here are your energy efficiency quick tips for the day.
6: Hibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
9: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
10: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
11: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na dinik ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-ilong ko Santon Plus.
9: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
12: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
13: Ako dai si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung coffee day. Ining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
12: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
15: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
16: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
15: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
16: Oh pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ug heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
15: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
16: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
15: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
17: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
18: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: X-F-M. X-F-M.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Kung ang siliha lang, I miss you lang.
5: Kaklarik sana!
3: Exciting!
6: Life Talk with Angel Heal. Andam na ba mo sa usanapod ka makalingaw o magkakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Heal. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Heal nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips og kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas og pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Heal.
7: Ang Life Talk with Angel Heal gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Heal. Makasali ka.
8: Andi Kausun sa XFM Davao.
9: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinion og kasayuran nga walay ligon nga basihan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigpalita, apan tigpanalipod sa kamatuuran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuuran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist, magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad sa kamatuoran. Ako mubarog.
8: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. Ang tandem nga inyong dikahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao. Marvin Ibano sa XFM Davao.
10: Importante ang paghatag og insakto ug kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan, malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton niining responsibilidad dungan sa pag- kamay tulubagon, ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
8: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
2: XFM. Kaklarik sana.
3: Exciting.
1: Exciting summer man na katropa.
3: Summer.
1: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dini ang XFM
8: 97.9.
1: Ang inyong katropa.
3: Katropa.
5: Summer na, katropa.
3: Kaklarex, Ana.
1: Exciting. Summer man na katropa.
3: Ang saya
1: na sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
3: Katropa.
5: Summer na, katropa.
3: Kaklarex, Ana.
1: Exciting.
3: Exciting.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarek, sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Maging hanggang Sabado, pinaglalaba po. Dahil po yan sa atin pong mga paboritong kape. At syempre, ang atin pong sikreto, na hindi na nga po sikreto dahil gusto ko pong masubukan po ninyo, ang Sunshine Plus Gold Herbal Capsule. Katuwang ni Katropang Edmar, kaya po punong-puno ng energy sa araw-araw, sa buong linggo. Hindi po tayo tinatamad, hindi po tayo humihikab-hikab at nangihina sa atin pong mga trabaho. Good morning po sa inyong lahat, mga katropa. Kaya dapat Lunes, meron po tayong energy at ganado po tayo sa ating trabaho. Kaya sa mga katropa po natin dyan, alas 7 po ang pasok. Hanggang ngayon ay nakahilata pa rin. Abay, gising-gising, bangon-bangon. Magtimpla na po ng atin pong mga kape. Ay, good morning, ha. May mga ano po sa atin, may mga nagko-comment po agad sa comment section. Sige, babasahin po natin yan, ha. Sige, ipunin lang natin ng konti. Patiin muna natin lahat po ng mga nakikinig dyan po sa may Quirino Province. Good morning! Bullseye! Siyempre lahat po ng mga nakikinig dyan po sa may Ifugao Province. Nueva Vizcaya at sa buong lalawigan po ng Isabela, na imbang na bigat ka na kayo amin, apo. Good morning! Bullseye! Isang napakagandang araw po ng Lunes po sa inyo. Rumwarin, apo, ni apo init. Kaya maganda po ang Lunes po natin ngayon. Kahapon kasi medyo makulimlim po, ano? Alas 7 po ng umaga, medyo makulimlim pa po dito sa May Santiago City. Kamusta po ang weather conditions dyan po sa inyong mga lugar, mga katropa? Dyan po sa may bayan po ng Ramon. Dyan sa may bayan po ng San Mateo. Kapatuan, Aurora. Ay po tayong mga listeners and viewers po dyan. Siyempre dyan po sa may Alicia, Isabella, good morning! Kamusta po weather conditions po natin dyan? Bullseye! Kay Ma'am Maricel Merin. Ninang Maricel, kamusta po ang weather conditions po natin dyan? Nagsimula na po ba ang land preparation natin? May tubig na po ang niya, ha? Pinaka-inaabangan nila ni Nang Maricel, eh. And good morning po sa inyo dyan po sa may Alicia Isabela. Kay Sir Elmer Acacio, kamusta po dyan sa may Cagayan City? Bullseye! Lumabas na rin ba si Haring Araw? Mainit na po dyan o medyo makulimlim po, mga katropa? Anyway, yung mga pupunta dito sa Santiago City, maganda po, lumabas na si Haring Araw. Pero anyway, magdala pa rin po tayo ng atin po mga pananggalang. Baka po may mga pagbabago-bago ng panahon o mga pag-ulan, mga katropa. At least, tayo po ay ready. Siyempre, mga katropa, alam niyo, pag mga ganito pa bago-bago po ang panahon, ang nakakatakot po hindi lamang po yung ulan, kundi yung pong dulot po ng ulan, yung pong trangkaso, ubo, sipon, lagnat. Mas magandang patibayin po natin ang atin pong immune system sa pamamagitan po ng Sunshine Plus Gold Herbal Capsule. Ito yung sikreto ng katropang Edmar. Bakit umulan man o umaraw, bumagyo man, mga katropa, kasama niyo po kami at makikita niyo po kami sa field. Nagbabalita, mga katropa. Dahil po yan sa Sunshine Plus Gold Herbal Capsule, mga katropa. Mabibili po natin yan sa mga pinakamalapit po nating butika, saman po dito sa ating mga bayan, mga katropa. Dahil ang PharmaEd Trading, ang exclusive distributor ng Yes to Health Incorporated, sila po mismo ang naglalapit sa atin po mga lugar ng mga produktong yan. Anyway, mga katropa, nakuha po natin ang ulo ng atin po mga balita. Lalaki, nagpatiwakal dahil umano sa problema sa pag-ibig sa Cagayan City. Kita nyo nga naman, ano, mga katropa. So, anya itimakunayo, apo. Ha? Pag-uusapan po natin ito, ito pong kamakailan lamang po, matapos po ang inuman noong May 17 nang madiskubre ito pong isang lalaki na wala ng buhay at nagbigti dahil sa di umano'y pagkasawi sa pag-ibig.
0: Bullseye!
4: Samantala, sa iba pang mga balita, lalaki nasawi sa aksidente matapos sumalpok ang motorsiklo sa armored tank sa Cagayan City. Estudyante patay sa aksidente sa Isabela. Rider sugatan matapos sumalpok sa pampaserong bus sa Cagayan City. Alos puro aksidente, apo. Aksidente, kinday to'y pagpapakamatay mga katropa. Nakakalungkot lamang. And anyway, mamaya, pag-usapan po natin, balikan po natin yung aking pong eksklusibong pagtungo dyan po sa may bayan ng Ramon, especially or particularly dyan po sa may Maggot Dam, at aking pong tiningnan ang sitwasyon nito pong mga fish cage owners o yung pong mga fish farmers. Dagitigal alaga apo ititilapia. Alam niyo po ang presyo, ang angkat po dito sa mga fish farmers, kit 80 pesos laang. Samantalang pupunta po kayo sa palengke, meron po dyan nagbebenta ng nasa 140 pesos, 150 pesos, at ang pinakamataas 160 pesos. Samantalang ang fish po ng mga, ito pong mga fish farmers, hindi bababa po sa 1,100 pesos per bag. Dapat apo iti 1,400 pesos per sako. Yeah. Aside from the vitamins, aside from the maintenance dun po sa mga fish cages, aside from the gasoline, diesel, and etc., etc., etc. So marami po ang mga nalulugi. So, nakasama po natin ang ilan sa mga fish cage owners. At nakita po natin ang kanilang sitwasyon. Idinapantay dita at dapay nagititilapia nga matay because of this weather. Nakapod po doot iti agmalmalim, tapos iti rabii, agtudo iti nakapigpigsa. Yung pagpapalit-palit ng temperature po ng tubig, ito po yung nagiging dahilan ng pagkamatay ng mga tilapia. Ado dagiti fish farmers nga talaga nga agkudkud ti ulon kin sabihin po nating nawawalan ng pag-asa na sila po ikikita at makakabawi man lamang dahil po dito sa kanilang pagkalugi dahil sa napakababang presyo po ng tilapia. And anyway, dyan po sa may bayan po ng Ramon, atin pong nakapanayamang vice alcalde na si Vice Mayor Dennis John De La Cruz. At ibabahagi rin po natin mamaya kung ano ang kanilang naging tugon, ano ang kanilang aksyon dito po sa panawagan ng atin pong mga kababayang fish farmers. So yan mga katropang ilan sa atin pong mga pag-uusapan sa mga balita po natin sa lokal. Samantala sa atin pong mga balita naman sa bansa. Mga leader ng simbahan, nananawagan sa Senado na huwag ipagpaliban ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
0: Bullseye.
4: Sa iba pa mga balita, Amy Marcos, pinaiimbestigahan ang umano'y anomalya sa rice importation. Lahat na lamang po ba ay mayroon pong anomalya? Ha? Ayun nga lamang pong flood control anomaly, hanggang sa ngayon ay hindi po masolusyonan. Yesterday, meron pong mga naipaulat na kung saan dyan po sa may National Capital Region, dyan po sa may Pasig, dyan po sa may Pasay, binaha o nilubog na naman po ng pagbaha dahil lamang po sa panandali ang pag-ulan. Kita po ninyo yan? Ilang taon na po ang nakalipas? Ha? Halos taon-taon na pag-uusapan ito pong flood control. Naglaan ng napakalaking pondo para po sa mga flood control. But until now, ha? Ang mga lugar na kung saan dati po'y binabaha, hanggang sa ngayon, lalo pong tumataas ang pagbaha every time na meron pong pag-ulan. Pag-usapan po natin yan, ha, mga katropa. At sana lamang po may mga nakikinig po, no? Na mga congressman, mayor, ha, kahit po mga... Here in Santiago City, meron po mga lalapit po sa atin, which is sisikapin po nating bisitahin at tunguhin, at nang malaman po natin ang sitwasyon ng ilan sa mga reklamo pong yan. Now, rice importation, meron na naman. Kamakailan lamang, atin pong nakapanayamang dati pong sekretary ng Department of Agriculture. Anya iti kunana. Iti Department of Agriculture, adamit lang apo, iti kasla, flood control anomalies. Anya? Kasamit lang apo, iti kinadakil, iti corruption iti Department of Agriculture. Yan po hindi galing sa atin. Yan po iti obono. Galing po dito sa dating kalihim ng Department of Agriculture na kasama mismo natin dito sa atin pong programa. Anyway, later on, siguro tawagan po muna, mamaya katropang Mark, tawagan natin si dating DA, Secretary, si Sir Montemayor, at alamin nga natin itong expose ulit ni Senator Amy Marcos regarding dito nga sa rice importation. Nabubulok na po yung ilan sa mga bigas ng atin po mga kababayan dahil hindi po makuha-kuha, hindi po mabenta-benta. O palay, kakusaan na. Ano? Dahil ang rason tawag po dito, no? Hindi po mabili. Hindi po makuha. O hindi po maibenta dahil po pagkamura-mura. Eh yun po pala, hanggang sa ngayon, kumukuha pa rin po at umaangkat po ng bigas ang atin pong gobyerno, samantalang napakarami pong bigas o palay ng atin pong mga kababayang magsasaka na patuloy po nag-ihirap dahil po sa kakulangan ng pansin ng atin pong gobyerno o pamahalaan. Ano yung ikuna, ha pong adamit, Sir Edmar? Ang kumitibagang awan. Ang sinasabi ko, kulang. Last time, or last 2 weeks ago, tayo po'y gumawa ng survey. Nagpunta tayo dito sa mga ilan sa mga agricultural stores. At atin pong nakita itong ilan sa mga presyuhan ng mga agricultural needs. Na masasabi po natin, hindi po bababa sa 1,000 yung itinas. O, ibabahagi ko po sa inyo, ha. Ito po yung ginawa kong article last 2 weeks ago. Ayon sa mga agricultural supplier at ilang magsasaka, malaki ang itinaas ng presyo ng mga pangunahing abono na ginagamit sa pagtatanim ng palay at mais. Halos padadalang mitke. Niya ti mausar nga abono. Kabilang sa mga pinakamalaking pagtaas ang urea fertilizer na mula sa dating 1,500 pesos, umabot ito sa 2,720 pesos. Kita niyo po. From 1,500, umabot ng 2,720. See? Niya? Ang triple 14 fertilizer ay tumaas na humigit kumulang 600 pesos. Mula 1,400, ito'y naging 2,000 pesos. Ang 1,620, mula sa 1,300 pesos, naging 1,850. Naitala rin ang pagtaas sa presyo ng iba pang abono gaya ng 2100 na mula 850 pesos ay naging 1,460 pesos. Ang 17017 fertilizer mula 1,400 pesos ay naging 1,650 pesos. Ang 2500 na mula 900 pesos ay pumalo sa 1,500 pesos. Nakita po ninyo kung gaano po kalaki yung pinuntahan ng mga abono? Problema lang nga rin nagiti farmers in. Kasano nga ta mailako dagitoy pagay ko. Hindi na pinsan. Kahit pa paano, medyo tumaas naman. Wala nang ano dyan. Yun nga lang, bakit kinakailangan po ng rice importation kung ang supply po natin dito ay sasapat naman po? Meron nga mga palay na hindi po makuha eh. Meron po nga mga palay na hindi po tawag dito.

mga ganyang klase ng usapin kahit na headlines pa lamang po tayo. Dahil po sa gigil po natin sa mga kaganapan po ngayon sa atin pong bansa, expose. Samantala, sa iba pang mga balita, posibleng pagpapalit kay Senate President Cayetano, aabangan sa pagbabalik sesyon ng Senado. Samantalang itong si Pangilinan nilinaw na hindi siya interesado sa pagiging Senate President. Giayam kayo sa lang dita, Senadon. Wala tayong pipiliin. Wala tayong pipiliin kung sino ang bet ninyo. Sinasabi ko, para bang naglalaro na lamang po mga dimuhong ito dyan po sa may Senado. Wala tayong sisinuhin, wala tayong kinakampihan. Wala akong pakialam kung kayo po'y maka Kiko Pangilinan, maka Risa Hontiveros, maka Bato de la Rosa, maka sino pa ba ito mga to? Mga magugulo dyan, Robin Padilla. Maka Marculeta. What I'm saying, mga katropa, in general po ito, agay ayam kayo sa lang dito Senadon. Di kaya't ititao, katropang Mark, nakalagay katropang Altea de la Cruz. di kaya tayo laing nga po, niya, ki DJ, adda ka di malmalpas yu, dito Senado, para kayong series ng pelikula eh. Magbabalik po tayo sa ating pagbabalik. Pag-usapan po natin ang mga balitang ngayon, mga katropa. Bukas po ang ating comment section. Ibahagi niyo pong inyong mga opinion at sa ating pagbabalik, babasahin ko po ang inyong pong mga ideya, opinion, perspektibo tungkol sa ating pong mga balita. Oras muna natin, 7 minutos ng alas 7 ng umaga.

0: Kaklare sana.
1: Exciting!
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
3: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe. Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
4: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
1: X FM.
0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Silminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako silminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients.

0: nutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Clear Skin Beauty Salon.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawal ng kwarta. Yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan ko ha, okay? Kaya raw. Kunya, nagdala sa kadong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
8: M2C Graphics, Davao.
9: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
10: Mga Megans, gikan sa Megans Davao Confederation, among gipasalamatan ang mga nisalmot og nisuporta nga mga miyembro sa Megalith Nu Sigma Phi sa bag-ulang nahuman og nagmalampuson nga 13th National Convention ni adtong Mayo 9 ug 10, 2026 nga gikan sa laing lugar dinhi sa Pilipinas. Nagpasalamat usab ang Megans sa mga sponsors gikan abroad, sama nila Sis Jane Seto, Sis Roseline Abinoha, main sponsor Brad Jojo Rosas, ug Mega Gamanu Chapter. Long live! Long live!
11: Alan Abay sa XFM Davao.
9: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawas sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga adunay kaisog, pasensya o integridad.
11: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan. Mas gipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo. Bricks Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Naghahatod og patas nga balita, alas 6 sa buntag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gitapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais. Bullseye. Makalingaw nga pag-iskut sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsyag og Jovette Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang Sandigan.
12: Life talk with Angel Healer. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi din nilamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.
9: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
13: XFM.
14: Kaklarik sana.
15: Excited.

0: Baklarek sana.
1: Exciting!
2: Siyempre, ang ating pong kape, ang Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee at ang Santon Gold Coffee Mix. Maya-maya lamang po, magtitimpla rin po ako ng aking kape. At iingitin ko po kayo. Ako po'y... Inyo, alam nyo, pag narinig nyo yung paghigop ni katropang Edmar ng kape, talagang ikaw ay matatakam det at may iingit magkape. Good morning! Sige nga, batihin po natin ito po mga nasa comment section. Sino ba itong mga naririto? Sige, baka magtampo ang mga nandi dito sa comment section. Isa-isahin po natin. Bago po natin pag-usapan ito pong mga... Anyway, mamaya pag-usapan po natin ito pong... Alam nyo, sunod-sunod po ang pagpapatiwakal dito po sa ating rehiyon. Kamakailan lamang, ako po mismo nagpunta dyan sa may Etiague. Yung pong isang teacher nagpakamatay, nagbigti, isinabit ang kanyang sarili sa puno ng mangga dahil sa di umunoy pagkalulong sa scatter. Okay? Doon sa may Quirino Province, isang lalaki... nagbigti dahil sa di umunoy, hindi lamang binigyan po ng pambili ng maiinom niyang alak. Okay? Then yesterday, nakita po ang katawan ng isang lalaking nakasabit po sa isang puno dahil naman sa rason na di umunoy pagkasawi sa pag-ibig. Pag-usapan po natin yan mamaya sa atin pong dito po sa ating talakayan. Batiin po muna natin ito pong nasa comment section. Magtampo si Sir Lorenzo Iban Pablo eh. Good morning sa iyo, Sir Iban. Kamusta ka? Ha? Walang absent itong si Sir Iban Lorenzo eh. Kahit itong si Sir Julius Nicolas. Good morning, Sir Julius. Makakabawi din ako sa iyo, Sir Julius at Sir Iban. Anyway, pag ako'y nagawi dyan sa inyong mga lugar... sisiguruhin kung ako'y may dalang Santon Plus Coffee Mix at bibigyan ko kayo. Si Sir Julius, may pangako pa ako dito eh. Meron ba tayong extra dyan, katropang Mark na turbo? Oo, meron ano? Bibigyan natin to si Sir Julius at papatunayan nating epektibo itong turbo dietary supplement for men. Dahil kay Sir Julius. Sir Julius, gusto mo bang maging model ng ano natin, turbo? Meron akong kaibigan, ginamit ang turbo. Mainam po naman ito, hindi naman po nakakatakot sa mga kalalakihan. Eh po, lalo yung medyo, ano na, medyo umiedad-edad na at medyo lalamya-lamya na yung kaniyang pagiging ano, pagkalalaki. Mainam ito dahil herbal po ito, no? Hindi po ito yung nakakatakot na baka ikaw ay ma-atake sa puso, ganyan. So mainam po ito, herbal po ito, ha mga katropa. Pangayon, may kaibigan ako, sumubok, Sir Julius, ha? Nababanggit ko to dahil sa iyo, dahil bibigyan kita ng turbo. Si Brother Antonio SD kaya, bigyan din kita, Brother Antonio. Yung isa kong kaibigan, bata-bata pa, hindi pa naman kasi lalamya-lamya ang kanyang pagkalalaki. Eh, sinubukan ba naman katropang Mark? Sinubukan, halos kaedad pa lamang natin yan. safe naman ito kasi herbal. Aba, nangyari, inumaga na siya. Umabot ng ilang round. Ma'am Ajoy, bibigyan ko si ano, si Mr. Moneto ha, nang magawa na ng pangatlo agad si baby. Sige, bibigyan ko si Sir Julius ng turbo. Share ko lang 'yon eh, baka gusto niyo pong aabot ng hanggang madaling araw at uumagahin na liliwanagin na. Pwede nyo subukan ang Turbo Dietary Supplement for Men. Kay Kuya Son, good morning. Sir Edmar, good morning Bayan ng Aurora. Good morning Barangay Santa Rita. God bless everyone. Kasamang ating boss Edmar. Kunana ay talaga. Good morning Kuya Son ha. Kay Sir Jerry Jerry Pascua. Good morning. Kay Ma'am Engracia Subia Castillo, watching and listening, Sir Edmar. Ayan, good morning din po, Ma'am Engracia. Kay Sir Elmer Acacio na imbag kinagasot nga bigat kin oras tayo. Nga awan itilabas na katropang Edmar. Keep safe everyone and God bless ko na namin. Good morning, Sir Elmer Acacio. Kay Ma'am Marisol Marin. Katropa, nagpudutin sir. Swerte po, nakatikim ng malakas na ulan ang amin pong punla. Hindi naman po yung ipinagpapasalamat po natin ngayon, ano, Ma'am Marisol Marin. Tadagiti farmers tayo hang marigatanin nga masapul pa iti agpadanom tatno lang gumamit ng makina para lamang po mapatubigan ito pong mga punla po nila. And aside from ulan, adan apo iti danom nga gapo iti niya. Nga dati kargana dayta regasyonen. Ayan. Kay Ma'am Marisol Marin, good morning. Kay Sir Elmer Acacio, rimuar iti initen katropang Edmar. Kunan. Si Ma'am Marisol sabi niya, ay di kay Tita CSL, yes, kailangan ng energy. Di pwedeng tamarin. Sabi ni Tita Marisol, bahakan danga. O naman, syempre dapat araw-araw may energy po tayo. Hindi po pwedeng tinatamad-tamad po tayo at maghapong nakahiga. Ano? Kailangan po natin magbanat ng atin po mga buto na para bang baliwala po sa atin ang atin po mga trabaho. Kailangan po natin ng kape na masustansya at magbibigay ng energy. Ang Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee at ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Siyempre, ito pong ultimate trio po natin. Napakainam po nito para sa mga katropa po natin gustong laging ganado sa trabaho. Ito pong Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C at ang Premium D3 Soft Gel Capsule. Mga katropa. Kay Sir Maximo Solomon Corpus, good morning katropang Edmar. Sir, user po ako ng Santon Plus Gold. Tunay po na napakabisa at pinapagaling niya ang UTI ko at kulibra. Sabi po ni Sir Maximo Solomon Corpus. So isa po siya sa halimbawa po natin na ang mga produkto po ng Yes to Health Incorporated ay epektibo, ano? At mainam po sa atin po mga dinadamdam mga katropa. Magiging katuwang po natin yan para matibay pong ating katawan. Kay Sir Benji Mendoza, good morning katropang Edmar at sa lahat na nakikinig po sa inyong programa. God bless po. Ayan. Good morning, Insan Benji. Sir Benji Mendoza, isa po sa atin po mga sinasaladuhang pulis ng Isabela. Kay Sarador Mendoza, good morning! Katropang Sir Edmar Bullseye, sabi niya. Good morning po, Sarador. Kay Ma'am Julian Lopez, good morning. Kay Ma'am Ejoy Valdez Ubinia, good morning from Aurora Isabela. Nananamit. Kay Sir Ray Tolentino, magandang umaga po, Sir Edmar. Shout out po sa mga kasamahan ko sa may Kalabasa Toda. Good morning, sir. Morning glory. Kunana. Good morning, Sir Ray. Anyway, sa mga susunod na araw, bibisita ko dyan, ha, Sir Ray. Kay Sir Tristan Wyatt Gulay, na imbang nga bigat katropang Edmar. Kunana. Good morning din po, Sir Tristan. Uy, merong ano, katropang Mark, okay lang ba ito? Baka ito, may pagbati, kaso baka ano ito sa ano na, sa advertisement. Okay lang? Pasahin natin ang pasadahalan natin? Okay lang. Ano? Good morning and shout out po sa may SNJ San Fermin Kawayan Branch. Basta appliances, think of SNJ. Sabi po ni Ma'am Ajoy Valdez Ubinia. Good morning po Ma'am Ajoy. And syempre sa lahat po ng mga naririyan sa may SNJ San Fermin nakikinig po sa atin. Kay Sir Julius Anyeti ko na ni Sir Julius. Yon, sabi niya, ma-testing nga po Sir Edmar kung gaano kalakas yung turbo mo, sabi niya. Sabi ni Sir Julius. Sige ha. Oo, bibigyan kita. Siguro by Wednesday mapasyal ako diyan sa may Aurora ha, katropang Julius. Sabi niya, kahit mamaya Sir Edmar, kung hindi ka lang makadaan sa amin, dadayuhin kita sa inyo, makuha ko lang at ma-testing yung turbo na yan. Sabi niya. Schedule nansa na, Sir Julius. Ay, Sige, katropa ng Julius, no problem. Pwede kang bumisita mamaya, mamayang hapon. Nuhangag, tudo ah. Ah, Sir Julius. Kay Ma'am Marilyn Amian, blessed day po Sir Edmar. Ingat po at sa lahat po ng mga katropa ng XFM po. Paano po yung mga ganyan na kaso na nagpapakamatay? Hirap po talaga ng ganyan. Dapat kausapin ang mga kasama po sa bahay.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
3: Laay gid no? Basta di ta kabalo magbinuang.
1: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Green up your thumb. Plant more trees around your homes to provide natural shade, minimizing the use of air conditioning and reducing your energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
8: Kahibaw ka ba?
9: Nasa opisina?
8: Makareduce kita og energy consumption, utility costs,
9: og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment.
8: Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy label sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: Sugot ka! Ika'y tag-iya sa kalibutan. Niya ang kalibutan, kay ako.
1: Kaklarek sana!
4: Exciting!
0: Kaklarek sana!
4: Exciting!
2: Nunang mangga, at nang atin pong tanungin ang kaanak, ang pamilya, nito pong guro, no? Kung ano po yung dahilan kung bakit nito nagawa, ito pong biktima, ang kanila pong paliwanag, ang kanilang nakikitang dahilan, mga katropa, ay dahil po sa pagkakalulong dito nga po sa online gambling. Ito pong scatter. Nakakalungkot po, no? Dahil nga po sa... Para sa akin, ha? In psychology kasi, sabihin, iba-iba po kasi, iba-iba po kasi yung stages po ng kung paano natin tanggapin ang bawat hamon sa ating buhay. Pero sa akin, simple ang problemang scatter. Dahil po sa online gambling at scatter, masasayang ang buhay. It is our choice. It is your own choice. Nasa sa iyo kung ikaw ay magpapakalulong sa online gambling. Ang sagot ng ilan sa ating mga kababayan, bakit niyo po nagagawa po yan? Sir, pang liuliwa lang? Pang liuliwa, kunak. Kasano nga pang liuliwa? Papaanong sasabihin nating pang panglilibang lamang po sa ating sarili kung gagamit po tayo ng pera at hahantong pa po sa pag-utang at malulubog pa po sa pagkakautang, ano? At mahahantong po sa pagpapatiwakal. Hindi po ba? Napakasimple po, pero bakit po tayo humahantong po sa ganyan? Yan po yung una. Only this month of May. Ito lamang po yan ha, buwan po ng Mayo. Last week, diyan po sa may Quirino Province, isa naman pong lalaki ang nagbigti din, ano? At ito po'y isang completed suicide, pagpapakamatay, dahil lamang hindi po siya binigyan ng kaniyang misis ng pambili ng kanyang maiinom na alak. Di umano, yan po yung dahilan. Ayon po sa nakarating po sa ating ulat. Imagine, katropang Mark, ilang beses ka nang tinanggihan ng iyong misis sa mga bagay na nais mong bilhin pero ayaw niya. Ako maraming beses na eh. Marami na. Like for example, gamit ng motor, gamit ng kung anuman na hindi naman importante. Kanayon date, maong tanak pa hinibakit ko. O shout out sa aking misis. O nasabihin niya, it is not our priority. Ha? Hindi natin priority yan. May mga bagay tayong kailangan paglaanan. Oh, katropang Mark, nasubukan mo na rin maaway dahil sa bagay na gusto mong bilhin? Oh, pati si katropang Mark, maging ako. Ang daming gastusin sa bahay. Bibili ka ng mga ganyan. Oh, dito, ito ta. Dito, Quirino Province. Haangan na ikan, apo, iti kwarta nga paggatang iti arak. Ne! Sa ilang sandali lamang po, hindi pa po nagtatagal. Within that day, ay na, nakita po yung lalaking humihingi po ng pera pambili po ng alak. Nakasabit na at wala na pong buhay. Nakasabit po sa puno. Now, mapunta po tayo dito sa May Cagayan City. Basahin po natin. Nagbigti sa isang puno ang isang lalaki sa Barangay Labinab, Cagayan City, Isabela, na nadiskubre kahapon, May 17, 2026. Ang biktima ay isang 23 anyos na residente ng nabanggit na lungsod. Sa report ng mga kapulisan na naiparating sa ating himpilan, bago pa man matagpuan, wala ng buhay ang biktima. O bago pa man matagpuan wala ng buhay ang biktima, ay nagawa pa po nitong makipag-inuman sa ilang kaanak nito at naibahagi itong kaniyang problema. During that inuman, mga katropa, nung sila po'y nagiinuman, naikwento pa niya na naghiwalay umano sila ng kaniyang kasintahan at lubos di umano nitong dinamdam. Ha? Nag-break the apo. Naghiwalay sila. Because of heartbreak. Because of, ano yung tawag doon? Katropang Mark? Break up ka ko sana. Because of break up. Nyamit din. Habang natapos po kalaunan yung inuman, nagsiuwian din po yung po mga kasama nito. Nang bumalik po kinaumagahan itong isa sa mga nakainuman ng biktima, nadiskubre na lamang ang nakasabit at wala ng buhay na katawan ng biktima. So ngayon, lubos na nagdadalamhati po ang pamilya nito pong biktima. Okay. Alam niyo, hindi na po biro ito pong mga pagdami ng bilang ng atin pong mga katropa na para bang hindi na nila nakikita ang halaga ng buhay. Lahat po tayo ay may mga kanya-kanyang hamon sa araw-araw. Lahat po tayo ay meron po mga problema. And for those who are listening at mahasabi kong may mabigat na problema, kasi hindi naman po tayo pare-parehas kung paano tanggapin ang isang problema. Maaring sa akin, ito yung isang simple lamang, pero yung simpleng problema ngayon, doon pala sa ibang tao ay napakahirap na palang solusyonan. Mga katropa, hindi po solusyon ang pagpapatiwakal para po ating matakasan ang atin pong mga problema. Lahat po tayo may problema. Ako po'y may problema. Marami po akong problema. Si katropang Mark, meron din po yung problema. Marami din pong problema. Si katropang Jimmy, andaya. kapapasok lang kasi na-example natin. And what I'm saying, katropang Jimmy, kapapasok lang kasi niya, nagulat siya, nabanggit ko kaagad siya. Si katropang Jimmy, may mga problema. Marami din problema. Katulad namin ni katropang Mark. Pero sa bawat problema po namin, humahanap po kami ng solusyon. At naniniwala po kami na sa bawat problemang yon, ay meron pong paraan para po, tawag dito, may paraan para po malagpasan po ang mga yan. Hindi po ang pagpapatiwakal. Meron na namang banibago, katropang Jimmy, nagpatiwakal sa inyong lugar naman. Kawayan. Dahil naman sa pagkasawi, sa pag-ibig. Kita mo? Only this month of May, katropang Jimmy, last week, yun sa Quirino dahil hindi binigyan ng misis na pambili ng alak. Ngayon, bakit naman ang mga lalaki kasi ampay umabot di kasto iti panunot yu apo. Isang buhay ang nawala, isang pamilya ang nagluluksa. Dahil po sa maling desisyon mga katropa, ang buhay hindi na po natin niya maibabalik. No, alam nyo, ikaw katropang Mark, nakailang ano ka na? Break up ka na? Dalawa? Ako rin, si Mrs. ko, inano ako na ito tawag dito. Ganun din . Pero sabi ko, it is a challenge. Lalo kayong pagtitibayin. Ano? Lalo kayong pagtitibayin. Imbis nga agapa kayo, sinuyo ko ng sinuyo . Nahanap ko ulit yung kiliti ni Mrs. ngayon, meron na kaming baby. What I'm saying is, kung it is only because of love, mga katropa, take it as a challenge. Take it as a challenge. Meron yung iba, after breakup, they will make a new design of themselves. Kumbaga, magkakaroon sila ng bagong disenyo ng kanilang sarili. They will prove, na they are better than before. Yung iba, ako lang naman ang sinayang mo. Ganun yung iba, di ba, katropang Mark? Tignan mo, ako lang naman ang sinayang mo. They want to prove that after the breakup, merong better na sila. Mas magandang sila. They are motivated in their job, in their work, in their studies. They are aiming for something. They have this goal. Naging mas malinis sa kanilang sarili. Mas naging maganda, mas naging mas pogi. Dahil inalagaan nila ang kanilang sarili. Ganun po yun . Mas naniniwala po ako sa ganun. Na take it as a challenge. Si Popoy tsaka si Basha nga . Ha? Atropang Mark, di ba? Si Popoy at Basha nagkaroon ng one more chance. Di ba? Nangyayari po yun sa totoong buhay. Ngayon, sa pagpapatiwakal, nag-break kayo ni girlfriend mo, nag-break kayo ni boyfriend mo. Imbis nga makabiro ka, iti better than him, makabiro ka better than her, wala na. Lalong, kung third party pa ang dahilan, di lalo silang naging masaya, wala ka na. Di ba katrapang Mark? Imbis na, ang problema nila, third party. Halimbawa lang, I'm just giving an example. Oh, nag-break ikaw tsaka ang girlfriend mo halimbawa, may asawa ka naman eh, girlfriend mo halimbawa. Ang dahilan, yung girlfriend mo may nanliligaw, third party, nanlamig sa'yo. Eh, nagpakamatay ka. O, di lalo nagsaya yung dalawa, legal sila. Ayun ako naman. Kaya sa mga katropa po natin dyan naman nakikinig, make a new design of yourself. Ha? Motivate yourself. Kung kayo nag-aaral sa studies, pakita mo. Ha? Kung ikaw yung nagtatrabaho na, motivate mo sarili mo na magtrabaho ng husto. Maging maayos ka sa sarili. Alagaan mo ang iyong sarili. Ha? Yes. Give value sa iyong sarili. Ha? Ako lang naman yung pinabayaan mo. Sabi mo ba ganyan? Ano ba? Pag ikaw nagpakamatay, wala na. So please, sana ito pong pagpapatiwakal na ito ay matigil na at wala nang maisunod pa. Ano, nakakalungkot po. Sabi ko nga, life is the best gift from God, from our Heavenly Father. Sasayangin lamang po natin yun. Yung iba nga, every time nagigising, good morning, thank God for this life. Tapos tayo, after ng inuman, magpapakamatay. Hindi nabigyan ng pang-inom, magpapakamatay. Dahil sa utang, magpapakamatay. Iti utang, mabayadan. Nagagagitam lang. Ha? Kasi dahil lang mititibiyag. Nga? Hindi mo pwedeng takasan ang mga problemang yan. Harapin mo ang mga problema. At sa pagharap mo sa mga problemang yan, dadating ang pagkakataon, napakatibay mo at meron mang dumating na problema sa'yo, tatawanan mo na lang. Madali na lang para sa'yo. Magbabalik po tayo. Oras natin, 47 minutos ng alas 7 ng umaga.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Mga Megans, gikan sa Megans Davao Confederation, among gipasalamatan ang mga nisalmot ug nisuporta nga mga miyembro sa Megalith Nu Sigma Phi sa bag-ulang nahuman ug nagmalampuson nga 13th National Convention ni adtong Mayo 9 ug 10, 2026 nga gikan sa laing lugar dinhi sa Pilipinas. Nagpasalamat usab ang Megans sa mga sponsors gikan abroad, sama nila Sis Jane Seto, Sis Roseline Abinoha, main sponsor Brad Jojo Rosas ug Mega Gamanu Chapter. Long live!
1: XFM.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!

0: si auntie nimo mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
1: Oh, sige ma.
0: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, na anak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
2: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong tapit.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Santon Plus Coffee Mix. Ginsulayan na ako pag-inom ang Santon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako di si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. Mahanap akong pananaw. Sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbad sa iyong problema, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Ay, kinisilig ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na ang dunay batiol sa lawas. Dako tabang sa kuha ang premium D3 kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikda na ako ang moral lagsik pero nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit man lang nausa bang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Unsa man gyud?
7: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo?
7: Ma-

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: dal, ha?
1: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo, ha? Unique man! Color gold pa!
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold Buy? Pag-sure Buy? Nga no good?
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa dahil kamasayod, Buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold, usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakanindot sa Craft Gold, pwedeng himo ang pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa ba, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay ug mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Craft Gold ba?
0: Ubay, ang Craft Gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran ba? Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mopalit kog Craft Gold. Aron sad makasakyanan kog gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
3: Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Santon Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
3: Santon Gold Coffee Mix.
5: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.

0: sa Clarex sana.
1: Exciting!
2: It's 8 o'clock.
3: This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw ka ba? Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay. Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimuning makontrol sa isa ka simple step. I-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
1: X-F-M.
5: X-F-M.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
6: Mas gipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa bundag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyu, Brix Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa bundag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30.